0: Clinica Deio Fresh.
1: Clinica Deio Fresh. Available now.
2: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garaga pataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
2: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Apat gigasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasin.
4: DTX 500.
6: O, si Katrin nagsapian kapis. Sang una na ko ginangakon nga problema sang hugin tubuan sang acne gani sang nabatian nimo sa akon nga friend ang DTX 500 ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne
4: DTX 500 mabakal sa mga butika ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga daga at sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory at pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. I Care Gold.
7: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Kintestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
4: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow, may puso!
11: Foro de los Pueblos.
12: Bundang Besana Villarreal.
11: Para sa Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
13: 5 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 8. Pabalik diri sa Foro de los Pueblos.
11: Foro de los Pueblos.
13: Standby ka K5 Myla. Balikanta si Police Captain. No, pangalan niya ganin halipata sa ning official mga ka K5. Si Police Captain Danilo Lauron. Ang hepe sang kuno maayon municipal police station balikan tayo sining statement nga nautod gagay na mga ka K5 diri sa aton siniga pagpangalagad.
14: Na mugat kag standard drug pricer.
15: Natigayon nato makuha sa iya sini control and position ang more or less no 5 grams of suspected shabu and ina siya nagabalor mga 35,000 pesos.
14: Matapos ni sir ang operasyon kay gintuad man to sang subject nga dira man lang sa ilang area ini nagakuha sang ginagamit man nga illegal nga droga. Sa hanay sir sang Mayon Municipal Police Station, ano kita ka siguro kag hugot nga nagapatigayon pagit sa maid-id nga investigasyon sir kag pagtapna sa sini nga illegal nga aktibidad?
15: Isa gid lamang si Jager Dunto, no, sa mga personalidad sa ato siyang target kag rest assured nga kung may ara pagid mga personal drug personality nga sa ato na sakupan, rest assured nga hindi at ato nila sila i-subject sa drug bypass operation or search warrant, no, and then gina-assured namon nga we will apprehend them kag magapangatubang sila sa pag-bayolar sa ila sininga nga ginahimo ng mga illegal drug trafficking sa kung sa diin mas lang abahin sa aton sa kupan ng banwa.
14: Okay, lastly sir, ang mensahe ta sa mga individual kapareho ni sa mga subject nga kung sa diin natigayon naman ni kli nga natigayon naman ni nga mapreso kag makaguha apang liwat naman ni karon niya nga nagbalik sa mga aktibidad sir.
15: So initanan leksyon no sa mga kautoran naton nga kunsa diin napunta ta ug nag surrender na nga kunsa tani sige-sige na, no? Hindi na kamo magbalik sa inyo sinidaan nga helikoton nga pagbaligya sa droga kay sa madali kag sa mahapos kung saan naman pamaagi, amoy gika mo na pagkatakpon kag yes, no? Magpanabat ka mo sa mga kaso na inyo sinipagatubangon sa pagbayular sa Republic Act 9165 o na pagbaligya sa makalalit na droga.
5: Si Police Captain Danilo Lauron, Chiki Fabroldan, angot manin sa ginpatigayon nga bypass operation ka gabi. So kung balikan, no, ginako ni sang subject nga si Jigger Dunton, 55 anyos, kag nga nagagamit ini siya sang illegal nga droga apang wala ini siya sunod diri nga nagaduso. Yari bala pamatyanta ang aton nga kabahin sang interview sa subject sa mong operasyon nga si Jigger Dunton sang aton nga ma-interview. Okay, samtang ginalagat-lagat ta ang aton nga interviewee ang kabahin sang aton nga interview liwat sa kay Jigger Dunton ang subject sa among operasyon.
16: Sir, ano ni ka matuod nga nagagamit ka sang illegal nga droga, sir?
17: Dako na kung ma'am nga gamit ako ng droga. Pero ito ka bigya.
16: Sang san o ka uli nga nagamit?
17: Hapon.
16: Mga tagpilay mo, abig na bakal.
17: Kung magbakal ko ma'am, hindi na
16: Sir, kung mag-extra-extract ka, pilay mo nga ano, sweldo?
17: Mga tagwa. Kung nagtagaan nila ng mga 100.
16: Naig da yun? Ginabakal mo gina da yun sa ano?
17: 4, 7, kung mga kailangan lang, mga 3, 2, 3,
5: Nabatian kay Fabroldan si Jigger Dunton ang subject sa mga operasyon. So sa iya ginakita ang 400 naga pain ini siya sang mga 200 pesos katunga man para ibakal no sa siniya ang droga kag ang nabili nga 200 pesos sa nodri siya ginabakal man niya sang kinahanglanon dira siya nga balay kay nagaisahanon lang ni mayari ani siya kay Fabroldan nga apat ka mga kabataan ang guha sininiya ka bata nga babaye yara mandra sa among banwa apang naga school girl ini kag ang iya nga subang kag ang hinipo naman niya atoya sa Manila no kag amo na nagaisahanon nang ni siya ka naga extra extra dira ya sa ilang lugar kag sa karon nakahunong naman ni sa karsel sa ayon municipal police station kag nagapangatubang ni sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Inisi ka K5 Mayla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Capiz, K5 News FM.
13: Maraming salamat sa gindulong balita sa aton sininga patrol with K5 Mayla Fuentes. Adari sa aton nga pagpangalagad. But hopefully, no, sa masunod, aton sini mga otoridad tutukan taman ang mas dalagko pagid ng mga drug personalities kaya ang sabu yan nagabagra ang droga yan nagabaha hindi matakuran tikun sagi takapin na mudyot sa mga mumho useless gapon or ayawan man ta pero kung pighol ang imo kuoton pighol ang imo sininga kwaon lukaron tida mo eh makuha mo kung sa mga tanong pa kung sige mo lang yaka trim nga trim sina matubo managyapon pero kung gabuton mong ugat no? Ti sipot eh. Preos mo na mga K5 sa buhok bala kung sige mo lang katrim ti matubo mo nagyapon. Pero kung i-wax mo na ti uslo pati ugat eh. No? Amo na example na ton mga K5 sa away kontra droga. Kita iya na-notice na ton nga grabe subong ang proliferation sa droga. Way pagbagbo. Amo mong gyapon. na priso lang gani si former President Rodrigo Roa Duterte dito sa The Hague. Mga ka-K5, nagahulat sa iya sininga vista, damo nagkalamatay sa war on drugs, libo-libo, laban imol, pigado, promo manggiapon. Why manggiapon? Doon nagkantos lang sa wala ang pagrisgo sa aton mga otoridad sa ila kabuhi, pagrisgo sa ila sininga palabuton sa ila profesyon bilang mga law enforcers, itiara manggiapon o balik manggiapon. Ato mga nagkalamatay, tido useless lang to even though nga madamo sila wala matagaan sa due process o makagis due process. Doon manggiapon. Kaya manggiapon subong, gabagra ang illegal nga droga. Kay man, ang mga satanas nga mga protektor, mga ka-K5, and some of them ara sa gobyerno, some of them uniformado pa, ara gyapon. Halin sa level sa barangay, tubtob sa ibabaw amo ni dapat ang atake tas kampanya kontra illegal nga droga. Hindi iya nga mabira ka lang da kun sano. Or oh, just like sa may Punta Tabok, identified ta naman na da nga pugaran na da sa droga, not only Punta Tabok, Barangay 9, Barangay San Jose, Barangay Umagiki, Kulasi, Libas, Baybay, Tangke, Tisa, Lawaan, Barangay 7, kagdamo pangamang kabarangayan diri sa Roa City. Balanta naman nga gabagra dang droga. Tiw, kung lang taon ta, nung massive gagini mo nga kampanya sa mga opisyal sa barangay. Duwala man. In fact, sa sining mga na-mention ta nga barangay, sang una may ara na da nga na-include gani sa listahan sa mga ginatiktikan sa mga otoridad ta. So ining kampanya kontra droga, hindi lang ni trabaho sa mga law enforcers ta. Hindi lang ni obra sa pulis. Pati kita nga miyembro sang komunidad, may dako man diri nga papel mga ka-K5. May dako kita diri nga papel. Likewise, sa mga opisyal sa barangay, pumuruyo sa komunidad, opisyal sa banwa, sudad, probinsya, kagpungsud. Kag hindi natin niya pag-inormalize lang, hindi natin pag-i-take for granted lang ang pagduging sang droga. Kay bangod sa droga, damo dadayon nagasanga-sanga mga ka-K5 nga, posible matabo. Mga krimen, kinawatay, patsanay, pagpanghimulos, kagmadamo nga iban pa. Pag-exploit sa mga pamatanon ginagamit para sa illegal transactions. Nagakaguba ang boss damlag sa mga kabataan, nagakaguba ang pamilya. Bangod sa illegal kag makalalit ga droga mga ka-K5. So kabay pabuligan tani. That is why ako iya, personally, every time nga may operation aton mga otoridad na lipay gid ko. Kay kahit papano, mabuin-buinan. Pero, iba pagid, kung dalag ko pagid ng mga personalidad ang hanuton sa aton ng mga otoridad. Kay kisa do kakapoy man magkantos korte nga mag-testify ka nga, ay, dumas kaluluoy pagani sa pinakamakaluluoy balang tao nga nalakpan. Pero, kung dalag ko, ti do ganahan ka man. No? Kagdako man kung ang madakpan ng mga drug personalities dalag ko, dako man ang impact sa komunidad. Pero makaalarma ini, may lang kaya si police captain. No? May lang ara si police captain Danilo Lauron. Amo na biliban ko kay Captain Lauron. Mga ka-K5. Kay di bisan ang maayon bukid. Bisan limited ang ila resources, ang ila logistics, kabudlay movement na sa maayon, pero gabakas. May ara man niya hepe, mga ka-K5, sa pila ka mga banwa nga, ara ang suporta sa ila mayor, ara ang suporta sa mga barangay officials, pero since nagpungko, why gid tanat may operation nga nahimo? Nang ila banwa, talabukan sang droga halin sa Northern Iloilo. Na, tip ilisipon lang subong yung mga chiefs of police nga makabig tanga do effective and efficient sa ilang mga operations. And of course, would like to commend Police Captain Danilo Lauron. Bangod bisan limitadong resources, mabudlay movement, pero ti naka-perform ang maayon. Tingiban niya nga mga banwa, kamusta ka muda? No? Ligad to ang panay, no? Ila sining hepe, galides panay, mga kakifay, bago, nag-perform ang panay. Tingiban niya nga mga kabanwanan, doon nag-aanaw ng supply sang shaboda sa inyo, ay kamuya kabatsag. No? Basi sagin nyo lang kagasto ka MOO inyo kag intelligence fund. No? So mas maayo nga ti may ara kita iya sang ginimo nga tikang. Mga ka K5. Kay kung may ginimo ka mga tikang, kita nagapati nga matahap man ang mga drugista. Matahap man sila, pero ti diri sa Roa City ang masubo lang, kung gabi yo, wala orasan kung gabi galumbayag ang mga adiktos kag mga pusher. Kaya lusoy ka man sa may nakitaan nga nagarunda sa mga interior ng mga barangay. Huwag ka gani kakita kung anong itsura sa ilang mga tanod. Huwag ka gani kakita sa itsura sa mga otoridad or patrol car nga nagalibot sa pila ka mga suludlon ng mga area sa barangay. No? Agi lang eh. Primero lang may ara. Dason, why naman? Amo na kung kaisa bala do kakapoy. Kakapoy in the sense nga hindi mo pa mabaton imo sweldo. Siyempre, buhina na nasang taxes. Gabakal ka, hindi mo pa makaon, ginabakal mo, babuhina na nasang VAT, IVAT, kag kung ano pa nga mga VAT da. Mga services nga gina-avail mo, hindi mo pa ma-avail, buhina na nasang VAT. Pero kisa do kakapoy, kibalaan mo ang lifeblood sa aton nga gobyerno, ang buwis sang pumuluyo. Kung wai kita gabayad buwis, hindi mag-function gobyerno, taway sila sa lang kalawaton, kag wala sila sang ipasweldo, kag igasto sa mga programa kag proyekto. Pero kung kaisa, do ka nami, manabala nga nagabayad ka sang taxes directly and indirectly, pero balik ba lang serbisyo maayo? Even sa dalagan sang peace and order? Peace and order, numero uno, gina? Public safety, mga ka-K5? Infrastructures? Mga pagpasangkad sa serbisyo medikal, edukasyon, kagmadamo pa nga mga services. Pero kung kaysang masubo lang, amo na nga doon magpatsanay sila mga ka-K5 sa posisyon sa nasyonal, panaog diri sa lokal, amo na nga doon sobra pa sila sa mga idobuang wala lang nagalaway, kundi nagadululak sa posisyon sa gobyerno, kitidamo sila sang kalawaton. Amo na natingalahan ta. Nantawan nyo bala sa nasyonal nga level? Kung halos dumaano na sa pagbunanay ang mga leader ta sa nasyonal and even sa local, ano gid ba lang ila ginaawayan dira? Pamayad-mayad? Or ang gahom poder kagkwarta nga makulimbat nila mga ka-K5? Kay kung serbisyo publiko malang, mambal ka ti madalagan kus politika kay gusto ko mag serbisyo sa pumuluyo sa publiko? Pero ti ang sabat da, hindi laman gobyerno iyang palagyan nga makaserve ka sa public if sincero ka. O, just like sa aton. Hindi kita iya bayaran. No? Presang iban nga mga mamahayag na nagaginasangal sa pilak sa mga politiko, amo nang dila nila may tinta sang impluensya sa politiko. Pero, we are privately employed, pero nag-serve kita as public. Hindi mo yung kinanglan sang government post or position to serve the public. Kita nyo ibang duga kalados mo, interest politika? Do sobra pa sa ido buang nga nagalaway-laway nga mag-interest politika? Hindi na public service ang ila gusto da. Kaya kung gusto mo matuntod ng serbisyo publiko, hindi mo kinanglan gahom kag poder sa gobyerno. You can serve the community even without that power. No. Ano man ang profesyon mo, makaservisyo kagin sa pumuluyo. By doing good sa kung ano man ng servisyo ang ginarender ni mo or ginadeliver ni mo. Amula na akong kaisa, kita nga mga taxpayers na kapoy, bangod kung kaisa ang pondo, wala nagakadto sa insakto. Otro pa nga problema ta ang pagbagra, pagduging sa iligal kag makalalit ga droga, otro man sa mga protektor sa ilegal nga mga buluaton. Mga krimen, nga sta subong nagakatabo nga hindi masulbar-sulbar mga ka-K5. Masubo, pero amo na ang realidad. 22 minutos sa nakaligad sa takna nga alas 8 mga balita sa Foro de los Pueblos. Ginadulong sa inyo mga ka-K5 sang Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. Power Trio nga suplemento, epektibo sa pag-amlig sa aton sini nga ikaayong lawas mga ka-K5. No? Sa aton sini nga mga kauturan nga mga tagpalamati, tandaan ta, aragid kaupod nato ng DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio mga ka-K5. Sa mga nagalabo ng panulukan, basi epekto ina sang inyo diabetes. Sa permi lang duluya ang lawas, basi epekto ina sang diabetes. Sa mga kauturan tanga do permi lang maluya, posible tuga man sa mataas nga blood pressure or mataas nga blood sugar levels. May mga pagpalangubag-ubag na skalawasan, ayaw nyo na pagulata nga maglala inang imo ginabatsag. Sa timprano pa lang ka-K5, magtumar na nga daan sang DTX 500. Ang DTX 500, miyari ni sang bastanting antioxidants nga makabulig sa pagbalik sa normal si mo blood pressure, blood sugar levels, kag mayari man ini sang anti-inflammatory effect, DTX 500 ga kapsula mga ka-K5. Para naman mapag-unang imo immune system, mapag-unang imo resistensya, hindi ka madali-dali dapuan sa mga impeksyon kag mga masakit, Mighty C alkaline base ga vitamin C ang sabat dira ka-K5. Mighty C kag para malikawan ang ubo, sipon, trangkaso, hilanat, mga masakit, tugas ang kagaw nga ra lang sa aton palibot kag delikado kumadakadapo sa lawas ta ang sabat dira para magrantisado aton proteksyon. Klinika D3 Bio. Klinika D3 Bio imo sa vitamin D3 kag cold pressed extra virgin coconut oil mga ka-K5. Amo na Power Trio nga suplemento DTX 500 Mighty C kag D3 Bio mga ka-K5. Ang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio mabakal ini sa mga butika malapit sa inyong lugar. Available online sa Shopee kag Lazada. Kag mabakal man ini mga ka-K5 sa sentro sa Balaligyan, mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Dwell Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT mga ka-K5. Tanda na, imo'y kang lawas, imo'y dapat amligan. So, bunga panahon, delikado na magastos pa magmasakit mga ka-K5. DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio. 25 minutos sa nagaligad sa takna nga las 8 diri sa Foro de los Pueblos. Sa liwat ko may mga minsay ka mo, ipadala ina diri sa ton official Facebook page, K5 News FM Rojas. Sa liwat, K5 News FM Rojas, para mabasa tang inyo sining mga mensahe mga ka-K5 diri sa Foro de los Pueblos sa Perga. May aga lang sa mga suki na ton diri sa TATC sa may RV Mini Mart na nag-monitor sila. May aga sa mga taga RV Mini Mart. Good morning. Salamat sa mga ka-K5 ta sa kwanda sa bukbukan, no? Sa palagalingan da ka bugas balakag mani o nagalanog man ng K5 madamo gid nga salamat. Tristan Wyatt Gulay, may aga Reynanti Cam sa Family Cam sa Dayaw, gapinamati si Ma'am Bebe, si B-Boy, kag kay Ma'am Helen Cam, halin kay Sir Reynanti Cam. Good morning man kay Victor Bostilio Hulasca, nagapamati na ang Family Hulasca, dira sa may gamonitor na may aga Victor. Kay Ma'am Rena Leo Ayan Rohan sa may Barangay Kulasi, nagapamati, no? O sa may Barangay Banika Imin, no? Ma'am Rena, thank you, good. Ari Ambal Nila, way kuno da may nagatotok. Ario si Ma'am Rhea Ombas Kalinaw Balbona nagapamati na sa Sitio Almalbes Village sa Mabi Barangay Kulasi. Ma'am Rhea Ombas Kalinaw Balbona, good morning. Kay Dolores Abilarde nagamonitor si Ma'am Dolores Alawaan. Ma'am Gianna Vel Siloso sa Luktogan gapamati naman. Thank you gid sa aton sining mga suki nga mga ka-K5. Ma'am Roda Donato Amago, good morning kag kay Ma'am Vienna Villaruel dira sa may Barangay Libaso. Nagatutok na, good morning kag thank you gid mga ka-K5. Pagbalik ta diri sa Foro de los Pueblos, duga nga mga balita istoryanta pagkatapos sa mga pahanumdom. Foro de los Pueblos. K5 News FM.
18: E3 Bio with Physio.
19: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
18: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
20: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
18: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
21: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
22: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
23: Ew! Yucky!
22: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Kinapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
18: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sa antioxidants. Pangontra sa mga halit of free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
24: Q7 lot.
25: Ano ginabatsyag mo sa
24: high blood gid ko?
25: Ano sa una ang blood pressure?
24: 180 over 100.
25: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
24: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
18: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Sipon at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
26: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas yung younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
18: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
27: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
18: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
28: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin testingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
18: DTX Coffee Mix.
29: Gaw, mag-joy ride man tabi ga.
30: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
18: Hindi makaariba. Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
29: Tiga, ma-joyride na ta.
30: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha?
29: Sakay ka kidiya!
30: Siyempre! Naka-extend ko ya!
29: Basta sagad nga driver, extend, lover.
18: Extend Supplement for Men.
29: Yahoo!
18: DTX

0: GTX 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
2: Healthy is one is
0: like... Madalong kag alerto nga paminsaron.
2: Healthy is two is this.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
2: Healthy is three is
0: ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-a-improve sang paminsaron. Nag-a-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
3: iCare Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nag-abulig sa retina sang mata. Gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: K5 News.

0: para mabasa tayo sining mga mensahe dari sa Foro de los Pueblos sa Perga. Sa liwata ko may mga messages ka mo ipadala ina dari sa tong pagpangalagad para mabasa tayo sining mga messages. Doy Arthur mayang aga kag kay Bernadette, Ma'am Bernadette Umiten Calzado naga-monitor na dari sa tong pagpangalagad. Good morning. Salamat gid sa tong sining mga suki nga mga KK5. Ang mga balita diri sa Foro de los Pueblos mga KK5, ginadulong sa inyo sang Klinika Complete Spore Biotics. Ang spore-based nga probiotics mga sang 80 billion colony-forming units sang good bacteria. Kisa na notice yung may mga tao gid nga baho ba-ba, no? Or kisa baho ilaba-ba, way sa kabalo. May tsura matuod pero baho ba-ba. Itim, di ba lang nakaka-turn off? Namian ka man yung ginalukan kasang tao nga baho ba mga KK5? Kisa, hindi ka mo aware nga baho inyo pag ginawa. Toothbrush man ka mo, naga-mouthwash man ka mo, naga-dental floss man ka mo, kagiban pa, may ritual gid ka mo. Pero kisa may ara gid sang baho nga nagagawa sa pagginawa. You know what, mga KK5? Ina, tuga man kun ka isa sang problema sa aton siningatsan. No? Mga KK5, problema sa aton siningatsan, problema sa aton sinigalawas. Ang pag-inom sang Klinika Complete Spore Biotics, gabulig ini sa aton oral health. Ginapanubo sini ang numero sang bad bacteria sa aton siningabibig. Kay balan mo, kumadamo sang bad bacteria mga KK5, sa imo siningabibig, may imo ini tunaan sang tooth decay, bad breath, and even cavities. Gani para malikawan ini, magtumar adlaw-adlaw sang Klinika Spore Biotics. Nag-supply ini sang bilyon-bilyon nga good bacteria sa aton siningalawas agud magkangkon kita sang proteksyon batok sa mga bad bacteria mga KK5. Tandaan na, Klinika Spore Biotics ang pang-adlaw-adlaw nga fortified probiotics mga KK5. Kung may tawo nga permi kaupod adlaw-adlaw do hindi ka nagid kasarang sa kabaho sang ba-ba niya, bakli Klinika Spore Biotics, regalo mo na lang na sa iya, no? No offense man maton, pero ikaw yung nagasakripisyo kon ka isa. Amo na do, simple lang bala nga do reminder, kiba si kisa may mga grabe na balang bad bacteria lawas na hindi taman manotice. So gakatabo, gid ina mga KK5. Pero malikawan ina, kung nakaklinika, Complete Spore Biotics, mga KK5. Ang Klinika Spore Biotics, kaupo ng DTX 500, Mighty C, D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, DTX Liniment Oil, mabakal initanan sa mga butika malapit na sa inyong lugar. Available online sa Shopee kag Lazada, and mabakal man ni mga KK5 sa sentro sa Balaligyaan, mismo sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, dira lang sa McKinley Street, Roa City, tabok sa PLDT. Tandaan ato ni Keng Lawas ato namligan. Yara mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Inyo gid, masaligan mga KK5. 24 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa tak ng alas 9. Sa nagligad, may petisyon ang pila ka mga grupo. Diri sa Western Visayas nga kuntani pasakaan. Pasakaan mga KK5 ang daily minimum wage. Kay subong ang daily minimum wage ta is around 500 pesos plus. Gamay lang sobra sa 500. Ginaduso sa pila ka mga grupo nga dugangan sang 250 pesos. Ang daily minimum wage diri sa Western Visayas, 250 pesos dako mga KK5. Pero dako man siya nga bulig sa aton mga kauturan nga mga ordinaryo nga mga mamumugon pananglitan maprobahan. Pero kapon na confirm ta nga daw ginpatay ini nga petisyon mga KK5 ambal sa iban sa bagay way gani maprobahan ang 100 250 pa yan nga saka sa sweldo. Balon tabing reaksyon sini sa pila ka mga labor groups diri sa Western Visayas sa pagbasura sang 250 pesos nga petisyon nga saka sa minimum wage. May detalye si K5 Rodney Dalanon. K5 News FM Live
1: Report. Nagpabutsyan sang kaakig ang labor group na United Labor Panay sa pag-deny sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board sang ilang wage hike petition. sa aton sininga sa pagkig o kon sa aton nga pagpakigangot kay Elmer Foro, ang representative sang nasambit nga labor group, iya diri gin

0: bayan niya kaangay inutil ang yara sa Regional Wage Board bangod niya wala sinigindihon sang maayo ang ilang petisyon na. So no kay Foro, imbis kung tani nga buligan nila ang mga mamugon nga makatibawa sa kabudlaya, kaangay labi pa nga gintumok kag kasubong nga ginadampigan pa sang mga ini ang mga pangayaw kag dalagkuan nga mga negosyante nga makapamintaha. Dugang pa niya ka K5 rule ban kung tani dulaon na lang ang mga ahensya bangod para sa iya, wala inisang pulos kag hindi makabulig sa mga mamumugon sa rehiyon. Samtang, bangod sa mga pag-deny, sigurado sang natungdan nga hindi sila mag-untat sa pagpanawagan sang kinamatarong sang mga mamumugon. Nahibaluan nga suno kay Regional Tripartite Wages and Productivity Board 6 Chairman Attorney Sixto Rodriguez Jr. kulang sa legal personality kag napaslawan nga mag-comply sa gina-require nga forms ang substance ang mga petisyon. Natalanan naman nga magpagwa sang resolusyon sang denial ang wage board. Madumduman nga balor 250 pesos nga saka sa minimum wage sa Western Visayas ang yara sa petisyon sang United Labor Panay. Aribala kagaton nga pamatian ang pahayag ni Elmer Foro, ang representative sang United Labor Panay.
1: Okay. Sir, ano ang nangyari reaction sang United Labor Panay matapos ininyo nga mabaton ang pag-deny pala sang Regional Tripartite or Contripartite Wage Board may kaangtanan sa sining inyo nga petisyon nga 250 pesos dugang sa minimum wage diri sa May Western Visayas?
2: Actually, tuman ang kaakig na sa mga mamumugon sa Western Visayas, especially sa Kubay, sa United Labor, bangod sa sining pag-dismiss na sa Regional Wage Board sa amon petisyon, bangod para sa amon daw wala gin sang basihan kundi malisyoso ang ining pag-dismiss ang sining Regional Wage Board sa amon petisyon. Kaya ang iyaman ang rason is why ko noon na-register sa SEC ko na sa Dolly ang United Labor na, but then siling ko gani for the fourth time na subong amon petition, no, tatlo pa ikapat ng tuig na kami nag-petition. Sa una na tatlo ka tuig na recognize lang United Labor nga bago lang nagsulod subong ang issue sa registration sa United Labor. Well, in fact, ang amon nga mga signatory sa ukunang member organization o unions sa United Labor nga kabahin sa nagperma sining wage petition mga unions kaga duly registered unions, no, subot sining na why gid sa bases, no, kundi malisyoso lang ang ining ang sang Regional Wage Board kag nagapamatuod lang ining sila nagadampig, no, sa interes sa mga dalagko nga mga negosyante kag ang ila interes is anti-workers, no, rason kung nga dismiss nila ang ining petisyon, no, kay sining aton why gid sang basihan kag tama ka malisyoso ang nilagin gamit kay rason.
1: Sino ang nag-confirm, ang nagkumpirma o kung nag-deny gid sang sining petisyon ninyo, Sir Elmer?
2: Actually, ang masubo pa sini eh, kaya ang nag-inform sa amon nga staff nga nga iya number diri sa amon petition, ang mismo representative pa sang labor nga si Attorney Perez na nga sining naton gani dapat tani nga siya ang nag-push, no, sa sining demand sa worker kay workers representative siya, but then siya pa ang nag-inform sa amon kaging dismiss, no, but sining na inutil gid, no, diri lang na pamatudaan ang pagka-inutil sining Regional Wage Board the same time ang pagka-inutil man sa sining workers labor representative nga nagapungko subong sa Regional Wage Board.
1: Pero how true ini Sir Elmer nga ang United Labor Panay na paslawan daw sa pagpasa sang ila sini ginapangayo man ng mga supporting documents, sir?
2: Ganyan sini nato, no, kay ginamba nila nga nag-nokodokay gin-inform kami nga why kami kuno sa registration tapos sinang na namo ni comply balang taman ko ano kalawig ang proseso ngayon na kag hindi naman necessary nga ang United Labor ang magpasa sina bangon sini nato gani ang United Labor is a workers alliance na labor alliance nga ang members sini ang duly registered na unions, no, sa nagkalainain nga ayon sa gobyerno like sa Securities and Exchange Commission kag Department of Labor mismo, no, so but sining na bastante na ang amon mga membro nga signatory mismo sa sining petition membro na ako na duly registered na gani, unnecessary na naman paresto pa United Labor na. So siling nga itong gani, malisyoso gani na ginabasihan. Kaya for sa tood lang, for 3 years na, no? Since 2023, 2024, nang impetisyonar ng United Labor, kaging kilala na yun sa Regional Wage Board, no? Actually, naglabot na gani sa 100 pesos ang sumada sa nasa pasaka, bangon sa petition sa United Labor for consecutive 3 years, and ang last year ni last year, no? So, nga, subong nang in-issue ang registration, no, sa United Labor.
1: So ano ang pananawan nyo, may kaangtanan sa sining natabo, Sir Elmer, kay as mentioned din mo, for 3 consecutive years, kaangay acknowledge man niya ang United Labor Panay, pero yan, da lang yan nagka-anomalia. So ano ang buot sinisinga nun para sa imo, Sir?
2: But silingon ang Regional Wage Board nagtungod sa iya papel sa pagpugong, no? Sa pag sa demand, sa legitimate demand sa mga mamumugon para sa isa ka matarong pagsaka sa sweldo, hindi gani matarong ano, kundi pang relief lang nga pagsaka sa sweldo sa mamumugon. Kaya ang 250 nga basis namon nga wage increase, no, nga petition, ang 143 pesos ini ang wage erosion, magabaga wage erosion, ang balor sa peso subong is only 74 centavos, no, sa actual nga balor ya sinibangon sa pagsaka sa balaklon bangon sa inflation rate. Kag ang 550 nga minimum wage na galabot na gidlamang ini sa 407, no, sa actual nga o kung sa real value niya sa subong, no, kay nagkupos gani kay nagbahalang balaklon plus pag subot sa 143 plus ang emergency relief nga ginapakay namon nga 100 pesos, so muna nga nag-come out kami sa 250 pesos bangon sa ang inflation sa March lang is 3 point something, no? Subong nagalabot na sa April pa lang, nag 6.6 na, no? Ang inflation rate, no? Actually, subong nga Mayo, ginatanaw natin sa national nga level, nag 7.2% na inflation rate bangod ini sa energy crisis, no? Natabo sa as na subong nagapadayon pa, kagtanaw natin na tama ka legitimate sa sininga demand, no? Para sininggaton, para gilayon lang matagaan sa relief ang mga mamumugon natin. Sige na ito bang sininga madasing na pagsakas ang balakluno, no? Imagine mo for only 2 months, more than 100% na pagsakas sa inflation rate, no? O kung pagmahal sa balakluno. So sininggaton, kinanglan gidya sa mamumugon subong para makasurvive man lang. Sa dugang increase, bisan na sininggaton, hindi pa gani ini ang matuntod yung demand natin, no? Kaya may ginaduso natin niya subong legislated wage increase nga dapat isa lang ang national minimum wage, no, sa bugos ng Pilipinas isa lang. Kag ang mangin basis tani sa minimum wage nato na mo ang living cost of living, no, ang daily cost of living again set mismo sa gobyerno nato, no, which is 1,200 sa family of 5, no? So siling nato dapat tani kag ginagarantiya naman sa konstitusyon nato nga ang sweldo sa mamumugon dapat makabuhi, but siling na kag ang ginset nga makabuhi ang sweldo sa gobyerno nato is daily cost of living nagalabot sa 1,200 a day na, no? So, ini ang matuntun natin yung demand. But then, nagagikita na rin sa Regional Wage Board para lang maibsan, no, ang malala na nga kahintangan sa mamumugo natin. That's why 250 lang ang demand natin dari sa Regional Wage Board. But then, ipakita man sa sining gobyerno, particular sa ngayon sa Regional Wage Board, nga sa pagtugas, sila man nagtugas ang crisis mo, no? Kaya na miss out nila kung hungod, no? Nga wala nila ginsabat, no, ang demand sa mga pumulo natin nga dapat i-suspend ang the regulation law para may control kita sa presyo sa langis. At the same time, buhinan, no, kung i-suspend o kung dulaon man ang excise tax kag expanded value added tax sa presyo sa gatong para hindi tani mag pinagusto sa pagpasaka, no, ang ining presyo sa langis naton. But then they fail to answer, no, sa demand sa mga pumuli naton. Rason kung nga may crisis kita subong kagara na sa worst case scenario ang crisis naton. Nagalabot na sa masobra 7% ang inflation naton. So that's why nag-demand bang kami, no, kinanglan naman mag-survive, kinanglan naton sa wage relief, no, sa sining panawagan. So nag-demand kami sa 250, but then sining naton kung inutol sila sa pagsabat, no, sa pagpugong sa crisis, mas nang ininutol sila subong sa paghatag man sa solusyon sa sining crisis sa kakipay broad.
1: So, ano ang himuon sa subong sang United Labor Panay matapos ini nga madinay ang inyuman nga petisyon, Sir Elmer?
2: Actually, ginapabalo na ito, no, sa mga katapos ang United Labor kaysa tanahan nga mamumugon sa Bugos nga Region 6 nga hindi kami magpasugot kaya hindi kami maguntat, no? Idusogya po namon ang ini nga petisyon sa Regional Waste Board kung kinanglan namon magamabalik kag magamarcha sa dalanon, no, para ipresuron, no, ako na ipakita mismo sa Regional Waste Board ang aton kaakig, no, sa mga mamugon. Magahimo kami sa mga pagulang next week, ha? Kay subong na lang simana kami na inform sa sining desisyon nila kag para madusog yapo namon nga matagaan sa waste relief ang mga mamugon aton sa Western Visayas.
1: May mga panawagan ka mo, sir, sa aton siman nga Regional Waste Board? May kaangtanan sa sining Hitabo?
2: Actually, sa Regional Waste Board, sobra-sobra na ang pagpapel nila para sa interes ng mga dalagko ng mga kapitalista, hindi pa gani sa gagmay, no? Hindi pa gani sa small medium enterprises, kundi sa mga dalagkuan nga mumanang nangin na mas ginpati nila para punggan ang ining petisyon naton. So siling naton, sobra-sobra na, no? Panahon na para ipanawagan man sa Regional Waste Board, dapat na kamo mag-resign, dapat na i-abolis naton ining Regional Waste Board kay bangod sang ilaman kapaslawan, no, kag ila pagpakita, no, sa pagkatuta nila hindi para sa interes sa mamumugon kundi para sa interes ang dumulo ang mga negosyante kang mga dalagko ng negosyante lokal nga mo ang nagakamal, no, sa mga dalagko ng ganansya sa piyak sa malalang krisis ang ginatubang sa ato mga mamumugon kang pumuliyon na ito nagka-K5 Road.
0: Nabatian ka kay K5 Road Dan ang kabahin sa aton siniman nga interview kay Elmer Foro, ang representative sa United Labor Panay. Sa managan nino, naakig ang mga mamumugon dari sa Western Visayas matapos gani nilangan na ibaluan nga ginbasura ang ilang siniman nga petisyon nga 250 pesos per day nga dugang sa sweldo sa aton siniman nga rehiyon kay K5 Road Dan.
3: Okay.
0: Report para sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos, Edifica K5 Road ni Daban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita sa bisyo publiko kag kalingawan sa Kapid sa K5 News sa Foro
3: de los Pueblos. Damong salamat K5 Road ni sa gindulong balita diri sa aton nga pagpangalagad. Mangkuton ta sini, hopefully mapamangkot ta, just like sa nagligad ta paginahala mapamangkot man ang publiko sa ila sining sentimento sa impeachment ni Vice President Sara Duterte Carpio. Hopefully, mapamangkot taman kabay pa, no, ang publiko sa ila sining reaksyon. Sa pagbasura sa petisyon, ginaduso nga 250 pesos nga saka sa daily minimum wage. Kumbaga doon gintira sa Regional Wages and Productivity Board ang kwan, ang technicalidad gaspeto, technical aspect, mga ka-K5. Di mas maayo siguro nga mag-unite pagid ang labor group. Bisan di na ning mga iba nga mga grupo, no? Mga unique naman nga mga grupo. Kaya kung nag-unite kita, mas mapamatian ang inyong sininga sentimiento, ang sentimiento sang tanan. And I myself support, sa sining panawagan, tisan o tapaya pa sa kaansweldo sang ordinaryo nga mga mumugon. Nga bisan itlog or uga, hindi na sila makasarang sa pagbakal para isudaan. Kamahal na sang produkto. Kamahal na sang tanan. Pigado ang or halos wala sang ayuda nga binabulig sa mga minimum wage earners. Mayo pang mga matamad kag wala obra. Samantala mga nagabakas kulang ng oportunidad, way pasang bulig. Isang ultimo pagpasaka sa sweldo, hindi gid mapamatian mga gagayfight. Tuman kasubo katama. Kabay pa. Matagan sang ligwang ang mapamatian ini sa liwat kagkabay pa mag-grant masakaan man ang sweldo sang mga ordinaryo nga mga mamugon mga ka-K5 diri sa Western Visayas kag sa bilog nga Pilipinas. Pero gid ko labos kita sang tiempo diri sa aton pagpangalagad Patrick Matias Robles maayong aga, salamat sa pag-monitor. Ma'am Bernadette Omiten Calzado, salamat sa pagtutok. Kay Ma'am Maria Teresita Delia, Ma'am Maria Teresita Delia sa May Kulasi nag-monitor, kag kay Ma'am Mary Joy Datilis, Ma'am Mary Joy Datilis sa May Barangay Kulasi, salamat gid sa pagpamati diri sa K5 News FM. Standby na kamo sa mga masunod ga programa diri sa K5 News FM. Nang inkaupod nato ng Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Uy, tagimo sa DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, kag Extend Food Supplement for Men. Ini si KK5, Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
4: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio.
5: O si Karen, kadaan mo ginsang akon hair follow, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
6: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3 Bio.
7: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea.
8: Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na. Spore Biotics, naging updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamik sa digestion. Kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: DTX 500. Masa may kabalaan na kaugtas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan. DTX 500.
10: Julietnol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500 in 2 times ko. So buong napagpakwa ko, nag 136 na lang ang sugar ko.
4: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Mimi.
12: Dali kasi napit akong tuhod.
11: Arthritis na gali.
12: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Milagro. May ara ko ulcer, hindi gid ko maka-count sang sakto pero lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibugit ka tama.
4: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Ronald. Isa ka sales rep. So na, problema. Gid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi. Gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
15: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sang akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kigman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung nga napawang akong panulukan.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
17: Gabasa na naman bala ang imo.
18: Ay, gabasa na naman?
17: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani, kabaho-baho pa.
19: Always nagabasa,
17: kag nagabaho ang kilikili.
19: Mag-Clinica Deo Fresh
17: para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinica Deo Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
17: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
19: Clinica Deo Fresh
17: para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi. Sa diin ka, pipito!
17: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
20: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
4: Extend Food Supplement for Men.
20: May maca,
4: kag-flavawaska,
20: mga natural herbs
4: nga nagahatag sang gana.
20: Extend Supplement for Men.
4: Muling bi.
11: binuhay mo.
21: Extend. Isang kapsula ka lang.
22: DTX 500.
23: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
22: DTX 500.
24: Mabakal sa mga butika.
25: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
26: Memory Advanced Serum. Pinakabagong at neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum. Para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
27: I Care Gold.
28: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sa sakto. Testing ako nga magtumaras ang Eye Care Gold kag nagpatulo sa mata sang Eye Care Drops. Sa sunod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
27: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
26: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
29: FM, championing the lives of the Filipino.
30: Wow! May kumso!
27: Papataas ng ating energy at stamina like Flavawaska. Epektibong sexual potency herb stimulates libido and treats sexual dysfunction.
30: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
27: Extend! Supplement for men!
30: Isang kapsula ka lang.
31: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
32: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
31: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
32: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
31: Clinica Deo Fresh. Available now.
27: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton, mag-Eye Care Gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio, na isa kasahi ng brain food, gagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Hina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
33: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
27: May DC.
0: si Mabakal sa mga butika.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM Bacolod, alas 9:01 sa aga.
3: Impormasyon sa ikaayong lang.

0: Rosa, Boyzul Weta, Kevin Bigay, Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, ma-edukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning, good morning. Oras subong para sa informasyon sa ikaayong lawas, alas 9:02. Welcome ka mo sa atong programa, Informasyon sa ikaayong lawas. No? Remind lang tagsa-tagsa, dapat equipped ang atong lawas. Bawal magkasakit. Dapat preparahan ta ang atong lawas. No? Kinanglanta mag-take DTX 500 of Dantasing Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C, of course, D3 Bio kag Clinica Spore Biotics. Gahapo-hapo pa ta. Sige, no? Hindi na kita magpaligoy-ligoy pa. Mayong aga sa atong mga partner. Mayong aga sa imo, Brad Paul. Good Sir more. Kevin Bigay. Kag si Sir Boy.
2: Good morning, engineer. Mayong aga sa imo. And sa atong mga tigpalamati. Istoryahan ta subong adlaw. Ano ang dapat muli kawan? Kung ikaw ang may hyperacidity. Nablang permi ka ga sulab ang sulok-sulok mo. Ga, ga balik ang daw pait. No? Mm. And then, gasinakit imo nga tiyan. Ano ang dapat i-avoid naton kag paano makabulig si DTX 500? Good morning, Sir Kevin.
3: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Boy. Good morning, engineer, no? Kag sa mga gapamati sa aton subong Isil North, Isil South, Isil OFWs. Kag ang aton yung mga K5 solid supporters, mayong aga sa inyo tanan kabay pa naka DTX 500 na kamo. Naka Mighty C Alkaline Vitamin C, naka D3 Bio kag Clinica Spore Biotics.
1: Good morning, Sir Boy.
4: Good morning, Engineer. Good morning, Brad Paul. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa atong mga suki, no? Isil North, Isil South, Isil OFW, mga pinalanggat ng Slow Labs and KSS supporters. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kay naka DTX 500. Uy, ang pamubin sa atong silula para layo tang sa ginatawag nga premature aging, no? May pangkontrata sa mga bisyo ta, mga ginatawag nga oxidative stress nga gapadali sang kabuhi sang aton cells, no? And of course, ang epekto sina sa imo overall health. So kung gusto mo, ha, kampiyon ang ginatawag nga cell health mo, mag DTX 500. Kung gusto mo ibus ang imo immune system, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo mga soldado sang imo lawas para makabato sa ginatawag nga mga invasion sa mga mikrobyo kag mga ma-detect mga anomalias doon sa ilawas mo through your immune system, no? Ang paaman gamatamat ka paputi, kampiyon ang imo skin, no? Kay kampiyon ang ginatawag nga alkaline vitamin C composition sang Mighty C. And kung gusto mo kampiyon ang iyong panalukan, nung kasana king mo boss damlag like eye care capsule, nung eye care capsule na namin ni siya, no, kay may mga blueberry extract ni siya, magtatawag ng vitamin E and vitamin C that helps the health of your eyes para layo ka sa ginatawag ng mga ginatawag nga oxidative stress sa imo mata kag ang imo overall eye health kampiyon, no? So kung gusto mo mata mo masanag, no, kung sa Tagalog pa malinaw, parate mag eye care gold and of course mag eye care drops para magtinlo sang aton mata. And kung gusto mo dali ka mag-ayo sa mga mikrobyo nga kadalasan trangkaso ubos sipon kagilanat, of course mag D3 Bio.
2: Mm-hmm. Sir, okay. Kevin, istoryahan ta, Sir Kevin, ang hyperacidity. Mm-hmm. Siguro, Sir Kevin, wala sang tao nga way kagi hyperacidity, no? In some point sa life nila kagigiguro, ano ang rason, Sir Kevin, you think why nga naga abnormal ang release ang, I think hyperacidity, the words explain it nga sobra bala kadamo sa kinanglanon ang ginasecrete nga acid. What makes it?
3: So okay. Ang function na sa aton stomach, Sir JP, no, is to produce acid every time we eat, no?
1: Hydrochloric acid.
3: So the term itself, hyperacidity, so there sobra. Is excessive sobra. Production of acid. So anong gakosin ni kisa? It could be binge eating, no? Sobra-sobra nga pagkaon. Kag frequent meals, no? Minuto, sige, pasulod pagkaon. So
2: duway na timing?
3: Wala na timing. Isa pa git, Sir JP, no? Kung gasaka ng imong acid, no? Na ginatawag nilang acid reflux. Basi naghina ang imong
2: sphincter.
3: So ang tendency na nga kasunog ang imong throat. So muna, that's why mas masaburan mong
2: pait nga laway,
3: pait nga sensation nga daw sabor abdo. So muna siyang ano, Sir JP.
2: So iban man siguro mga food nga irritant sa stomach, may ara man nga sa inom, no, labanan sa inom,
3: alcohol,
2: no? Panigarilyo,
3: soft drinks,
2: soft drink isama na.
3: Or may underlying cause kasi JP, no, ang ginatawag nga ulcer.
2: Ulcer araman. Now, engineer, ano ang atong likawan? Kung naka-experience na kamo sini, likawan gid ang mga high fat kag fried food, no? Indi gid manami nga may ara kada sang damo nga fat sa ginakaon mo kon may hyperacidity ka kay mas nagaka-trigger na. Likawan man ang kape kag mga tsokolate, mga energy drinks, bawal man, engineer, kon ikaw ang may acid reflux or may hyperacidity. Ano pa? Mga acidic siyempre nga food, may hyperacidity ka na nga daan, dugangan mo pa sang mga citrus da nga palakaw ka na bi clamansi, no? Lemon, no? Likawan mo na anay. Bawal man? Oo, vinegar, likawan mo ang langgaw. Oo, langgaw, likawan mo na anay, hindi naman nami isay mo nga hyperacidity. Ari pa, mga spicy nga food. Oo, ining mga tamaan na bla, may mga chili powder, may raw garlic, raw onions, mga muna, sobrang mga ano ni, hambal padrio, mga pungent, mga pangsot, mga klain, mga baho, mga spices, na sibuyas, Mumbai, likawan mo na, engineer, ano pa? Tiyan mo ni, carbonated, kag-alcoholic beverages, bawal ka na inom, soft drinks, bawal ka inom, tuba, bawal ka inom, whiskey, beer, kaya nag-a-cause pag inaasang hindi maayo nga epekto sa imo nga acid reflux. Ang late night meals, kwan man eh, imo man nga likawan, ina balang gabi na makaong ka pang inugtulog na. Adin pagtulog mo, full content ang stomach. Tiga saka pag ina ang imo nga acid. Now, diri kita.
5: Sir GP, nang dasig lang magkaon?
2: Oo.
6: Nag-trigger man sa hyperacidity.
2: Oo, husto na. So, ano, paano makabulig si DTX 500? Well, engineer, ang mataas ng antioxidant, nagabulig ini nga i-reduce ang mucosal inflammation. Ining aton nga DTX 500, ako ang mabulig, engineer, para nga ining mga na-damage nga tissue sang imong stomach, bangod sang acid, tisiling tanong sa Kevin Kaina, it could cause ulcerations.
3: Mm-hmm.
2: Kahiti, base ang imo da mucosal covering lining, no? Lining sang imong stomach na it na sang acid, so ang acid, engineer, kita mo bisan ano nga pagkaon mo tunaw ya gani. Oo, tunaw. Ang mga kapayas mo, mga Indian mingo nga hilaw nga malabal ginakaon mo tigana bay
6: tunaw ya.
2: Oo, matunaw ya, ti engineer, kun wala covering sa mucus ang imong lining sang stomach,
6: pati tinai tunaw niya,
2: maka-ulcer, maka-ulcer.
3: Meritate ang imong stomach. In addition, Sir JP, no, example, nagkaon ka cake lang man imong kaon, pero nga adog nagsaka imo acid. So ang reason dira is ang sugar, no, even though sugar indirectly maka ano ni maka-contribute sa imong hyperacidity, pero ang sugar nagapahinay sang ginatawag naton nga stomach emptying. So, gatambay pa na daya ang sugar sa imong stomach. That's why nagasaka ang imong acid, no? So, ang sugar, ginakumbine ta pa ini sa fats, no? Lalo na pag nagapangapi kita, mayara kita. Kung kape, may sugar, may fat, no? Amo na ang mga dairy products, amo na ang deadly combination para sa ginatawag natin nga hyperacidity.
2: Nakarelate ko na sa balis, Sir Kevin, nga ang cake, makapasid kay nag-ingos si Joanne sa akon nga makaon kami sa Lacson sa may famous na nga gabaligya cake. Pag-order, okay pang kaon namon.
6: Pagkatapos?
2: Pagkatapos ang waitress nga manukot na, ginasid ko sang kamahal. Ay, nag-300 sa hiwa. So, ang cake, kapasid.
6: Hindi kayo ng presyo. Hindi kayo ang presyo?
2: Oo, presyo. So, engineer, ripa. Kung naga-DTX 500 ka, ang plant-based antioxidants abi nagapanubo ini sang pepsin, no, kag acid secretion. So meaning gina-control ya kay ang mga antacids ang trabaho i-neutralize ang acid, pero ang antioxidant works on a cellular level, gina-address gid ya ang problema kag ini pa ang nag-accelerate sang tissue healing. Kung sakit na tong imo nga tiyan kay may ulcer ka na, mabuligan gid kay balok ka kung grabing acid, engineer, it causes a lot of production sang free radicals kung may inflammation na.
6: Correct.
2: That's why kinanglanon mo mediator, mapaganhagan mag DTX 500, no? Kag ati ang number one ginya corrective action sa hyperacidity, imo gidya jitay.
3: Mm.
2: Minano pa niya kay nung DTX 500 kung sige ka man niya kakaon sang bawal. Oh, hindi kit marami.
6: Nang magtig-up ka bala, tapos nag-balik, aslong bala dahil ng
2: batyag mo? Kung may uyab, may upod kang uyab-uyab mo, gaba na tawag.
3: So sa hyperacidity, damo underlying cause could be digestive problem, no? Or syempre, ang imugi dyan nga, diet, no? Especially ang timing sang imo nga pagkaon. So to address that, you need to have a balanced meal. You need to eat on time, no? Timing mo ginang imo nga pagkaon, hindi kay
2: kung saan mo lang gusto,
3: minuto-minuto, no? Oras-oras, hindi sige kuyam-kuyam.
2: Ang junk food, Sir Kevin.
3: It could also trigger because ang bako gani gina Sir JP, no? Ang stomach emptying nagahinay kung amo nang imo nga mga klase sang pagkaon. So dapat ang imo mga pagkaon is whole foods. Mas kung ga crave ka, kaon ka na lang whole foods, no? Di ka na magkaon mga junk foods. Kasi syempre partner niyo na sang DTX 500 mighty C alkaline vitamin C. Kasi kung ga DTX 500 ka, makakas na mga inflammation sa digestion nyo, hapos ang pag-empty sang stomach, no? Hindi na magtambay ang pagkaon sa inyong stomach. Kaya hindi mag-trigger ang ginatawag natin nga hyperacidity. Kag makontrol pa ang inyong sugar, blood sugar level. Kaya may ara sang charantin ang aton nga DTX 500.
2: Sige. Alright. So that's it, engineer. Ang aton nga informasyon, angot sa pag-manage sang hyperacidity. Kanto kita kay Sir Boy sa talk ni Doc.
4: Thank you, Sir JP. No? So mga daton, anta, ano bala ang imong pancreas? Nga ginatawag ni sang organ with split personality. Nga duwa ko ng personality.
3: Bipolar?
4: Bipolar. Hindi ko nang inatawag mga pancreas, no? Your pancreas is basically an organ that is really important to your body. Besides being the kitchen of your body, nga kitchen nga ini, amunin mo nagkihad. Amunin mo taga-putpot. Sa mga ginatawag nga mga sources of food mo. Might it be your carbohydrates from your rice? Might it be your meat? Your protein from your meats? Or ginatawag naton mga fats mo, alin sa ginatawag mo nga mga fat sources, no? Ano alin man sa avocado, alin man sa manio, alin man sa D3 bio, igina help na pasulod sang imo pancreas. Your pancreas has two function, no? Number one, it produces those what we call this enzymes needed by your body to digest food. Temo na tong inambal ko gina amylase, which is for your carbohydrates. Okay. Protease, which is for your protein, and of course lipase, which is for your fats. Without your pancreas, you could not absorb this what they call nutrients from the food you eat. So it's really important that you take care of your pancreas.
6: So nagabulig siya sa digestion.
4: Digestion. And here is the other thing. The next job of your pancreas is to produce those hormones needed by your body to store and use those sources of energy nga ginmention talin sa protein, carbohydrates, kag fats. Ano ni siya? Insulin and glucagon. Dinhi ba lang ginaproduce ang insulin kag glucagon sa ginatawag nga A cells of your pancreas. Ang imo niya mga proteins, ang imo niya, ang insulin naman niya ginaproduce niya sa islet of Langerhans ang imo B cells, no?
3: Mm-hmm.
4: So kita ta na nga ang aton pancreas is kumbaga, amunin siyang parte sa aton lawas nga gaditikar ang sa iya obra nga maabsorb na talaga yung nutrients kag mausas ang aton lawas. So, it plays a major role sa aton health. Kung pigaw ang imo pancreas, damo ka masakit. Number one is indigestion. You cannot absorb those minerals and vitamins or and those proteins and carbohydrates and fats. Number two, of course, automatic, basi diabetic ka na cause your pancreas could not produce insulin, no? Which is basically the tool used by your body to deliver carbohydrates to your cells.
6: So ang pancreas nag-control mo ni sang aton na sugar level?
4: Oh, tungod sa insulin.
6: Okay.
4: Because of the insulin, of course, no? Amo man ang role niya. Your pancreas, unlike other organs, why ni siya sa ginatawag nga jutay na ning suporta ya sige tawag naton nga endemic sources of antioxidants. Ang aton liver yung pinaka spoiled. Kaya ang liver tayam has its own factory of glutathione. Ha, kay nga, ha? Kos, due time malang ublas ng liver, 500 functions.
6: Bro, big in
4: so,
6: na
4: yan.
6: So, kinanlan ka pa na?
4: So, kinanlan na gidya, sa ginatawag nga pang tapna sa oxidative stress, nga ginatawag nga, nga gakos ng pagguba sa cells. Ang pancreas na ya, once ma-abuse mo ni siya, paano ka mag-abuse ang pancreas mo? Simple lang. Ha? Kaon ka every 2 hours. Inom ka. Kaon ka sa mga ginatawag ng mga ula-untat ng kaon. Ha? Kaya kung ula-untat ang kaon mo, siyempre, pas mo na sa balay mo, bala kung pala kaon ka, way man untat ang kusina mo, sang kihad to. May so, muntat sang luto to. So, hamo man lang aton pancreas.
6: So, pwede iguon ka sang pancreatitis?
4: Pancreatitis is a different thing.
6: Lain pagina.
4: Learning yung pancreatitis, it's an inflammation of your pancreas because of infection. And of course, it could...
3: Hyperactivity.
4: You're also correct, engineer. It... po hyperactivity of your pancreas. Pancreatitis is gantan yung tutay nga chimpo. Ano din yung usually kakatabo? Mas damo ang instances ng pancreatitis diri sa Asia. Cause we are carbohydrates loving people. We love our rice. Ha? We love our rice. The rice overloaded. That's why uso din sa ato ng unni rice.
6: Unni rice.
4: Anong nilunggos ang pancreatitis?
3: Bangungot.
4: Bangungot.
3: Ang reason behind the gali sir boy no, nga may pancreatitis mostly sa mga Asians because of carbohydrates. Remember, ang carbohydrates is long chain triglycerides no. And magambal ta long chain triglycerides, it basically needs your lipase no nga ginaproduce sang imo pancreas to digest.
6: Lawig so, lawig nga panahon.
3: Imagine nagbutang ka workload sa imo pancreas no.
6: Okay.
3: So heavy workload. Ang matabo, imo nga pancreas is ma ano ni? Ma overwork. So kakatabo gaka pancreatitis ikaw. So ang ambal to gina ni Sir Boy, ang pancreas ko no has two split personality. So muna to ni highlight no. Pancreas is a gland no, isa ka gland nga nagaa-act as exocrine kag endocrine. Ambal ta exocrine naga-send ini sang enzymes para magbulig sa aton digestion. Digestion, while it sends also hormones para, like insulin and glucagon, para maka bulig sa aton nga energy expenditure or energy oxidation.
4: Umunin nga tawag, no? That's why your pancreas is really important. Coming from Sir Kevin, no? Tikon ang kanon taya, ang tawag nga long chain triglycerides or long chain fatty acids sila. Ang D3 bio ya, ang muna di na yung kasulod ang D3 bio, D3 bio will also basically provide energy by the body, but it will be basically absorbed directly by your small intestine. From your small intestine, this medium chain fatty acids, gato dito sa portal vein, ginahimay-himay, talang ko din siya gagi. From your portal vein, it gives your body the energy it needs when it goes to the liver, no? It basically gives ketones to your body for your body to use as a source of energy. Ano lang buot silingon sini? When you take D3 bio, D3 bio does not only helps in your digestion and absorption of what they call this of fat soluble vitamins and minerals, but it also helps your body have that energy that you need para mag-usasang lawas mo. Depende kung ano mo, usalon mo energy mo sa pagtuon. Usalon mo si Sir Kevin, usalon ni Sir Kevin sa pagtuon kaya sa pag-gym. Usalon mo ang imo energy para sa ginatawag nga digestion or repairing yourself. Going back to the pancreas, your pancreas is really important. Sa ulo talang pero may sa pancreas, diabetes, of course, no, kitungod ka damo, ginsang diabetic sa atin. Kung guba ang imo lapay,
6: pancreas, oh.
4: Kung guba ang imo lapay,
6: wala na pancreas, produce. Wala nag-produce insulin.
4: Na yan, no, sa type 1 diabetes na.
6: Okay.
4: Ang type 2 diabetes niya, ga-produce ka insulin, but there is may insulin sensitivity na, no?
3: Insulin resistance.
4: May insulin resistance na because ang imo cells, hindi nag-accept sa ginatawag ng insulin. Might it be may dako ang fatty composition sa imo cells or might it be pigaw na ganyang kalidad sa imo insulin.
6: Hindi na makarecognize, ha?
4: Hindi na makarecognize. So, all in all, na mo makita nga ang imo nilapay, ha? Is the key to your nutrition. That's why ang damantagin ng aton napay, no? Mag D3 bio ka. Okay, and D3 bio does not only provide your body energy without stressing your pancreas. It basically also protect your pancreas from microbial attacks, no, yung pancreatitis, kisa cause man isang ginatawag mga
3: infections,
4: no, ang ginatawag pagin ng oxidative stress, you might take DTX 500 with D3 Bio, but D3 Bio has also gallic acid, ferulic acid, and picomaric acids. These antioxidants from D3 Bio works together against ginatawag naton nga oxidative stress nga gapapigaw sa aton lapay.
3: If I may add up, Sir Boy, para mabalaan sa aton mga tigpalamati, ang difference ang long chain triglycerides, or which is ang carbohydrates na makuha naton sa pagkaon sa nga tinapay, miki, bihon, tanan pa na nga pastry kag dairy products, Sir Boy, no? Mm-hmm. So amo na siyang long chain triglyceride sa kanon, ara man na siya. Ang difference ni sa MCTs, no, medium chain triglycerides nga makuha naton sa D3 Bio. So ining long chain triglycerides para mapuslan sang aton lawas, kinanglan niya damo-damo nga mga requirements, mm-hmm, no? Kinanglan niya ang lipase nga ginaproduce ang imo nga pancreas, kinanglan niya ang bile acid nga ginatago dira sa imo gallbladder. Mm-hmm. So amo nang iya nga kinanglan, engineer, para lang matunaw ang long chain triglycerides ang aton nga lawas.
6: So ang gallbladder kag ang pancreas gibinuligay pati
4: they work together, no? Kung when it comes to digestion, it's not only your pancreas, your liver through your bile, no, ang bile acids kang gatago sa aton gallbladder. Remember, it's your liver that produces the bile. Okay. Ang gatago gallbladder.
3: So, here's the catch, Sir Boy, no? Ang medium chain triglycerides, imagine medium chain triglycerides, pareho sila fats sa long chain. Pero ang medium chain triglycerides, nga ara sa D3 Bio, hindi kinanglan sang lipase.
6: Okay.
3: Hindi kinanglan bile acids. Mapuslan siya insigida sang imong lawas.
6: So, simple na activity,
3: yes, engineer, kung ga-diet ka, nami ang D3 Bio, kaya nga, it lessens the workload of your pancreas, it lessens the workload of your liver to produce bile acid, and it also lessens the work of your gallbladder to pump bile acids.
4: Dahil makikita, no, lain naman ang factor, no, but overworking your gallbladder could also produce gallbladder stones. Lain naman na siya. Okay. No? So, dahil mo makita, because our health is like a tree. Konektado ni tanan, may branches ni tanan ng aton body, no? They basically work together and basically they get affected together, man. Kung one of that part of that tree or that system wala gaobra, no? So that's why we need to take care of our pancreas. Bullseye to si Sir Kevin sa giyata sa iya punto nga kung long chain triglycerides ka, damo ga release ang pancreas, biskan carbohydrates lang, ha.
3: Mm-hmm.
4: Kung magkaon ka carbs, ang for energy, ma-release pag hindi insulin ang imo lawas, ang imo pancreas. Ma-release man siya glucagon, parang sobra mo nga carbs, taguon niya. Taguon niya sa imo atay, no? Kung baga, or kwaon mo na sa atay mo as a source of energy. While, kung D3 Bio yag na usar mo, ang iniya, ang source of energy mo be D3 Bio or medium chain fatty acids, wala na iya insulin.
3: Mm-hmm.
4: Inabsorb na sa lawas mo kag usar na as a source of energy. Our pancreas is a really important organ. In fact, it is always under attack here in the Philippines. Damo na gid diabetic subong, ha? Ang type 1 diabetes, hindi ta na iya masagan.
3: Diagnose pa lang na, Sir Boy, no?
4: How
3: about ang mga undiagnosed kay na nadlock magadto sa doktor, nadlock magpa-check up, no?
6: Mm-hmm. So, ari na, Sir Boy, like for example, ang kondisyon namo ni, ang pancreas nag-produce na sang insulin, normal na. Ang problema lang, kung type 2 diabetes, hindi na ma-recognize, kag hindi na ma-acceptar ang imong mga silila.
4: There are different, tawag nila, no, according to research and studies, no, damo causes na. It might be the numbers of the insulin, pigaw ng insulin
6: okay.
4: level mo.
6: Okay.
4: Pigaw gid ang quality sang insulin mo, or your cells has the inability to use your insulin.
3: Nag-build resistance
4: okay. insulin. Pero kung medium chain fatty acids siya, iungit mo sa imo cells, ginausari niya dayon as a source of energy. So amo ni importante sa tanan. Importante let us basically protect our pancreas. No guys, agi kaon tam-an kadamo carbohydrates. Iwasan ang tamis, ha? Iwasan ng sobra pag-inom. No? Remember, pag-inom. And of course, avoid fatty foods. So, Updan mo ni isang ginatawag na pag-inom sa D3 Bio. D3 Bio will provide your pancreas the energy it needs, the support from its antioxidant effect, and of course, sa ginatawag na antimicrobial properties ng D3 Bio. So kung gusto ka mag-ayo, ha? Kung gusto mo kondisyon ang imo pancreas, mag D3 Bio.
6: Okay, okay, nami, no? Kinanganta healthy, pero dapat ang aton aura, ang aton skin, healthy man. Adlaw-adlaw dapat maligo kita, Sir Kevin. Paano naton mapa-healthy ang aton skin, kinanganta mag-take sang DTX Beauty Soap.
3: Yes, Engineer, the second talaga na kaya paiguon ta nga ton nga time. No? So, mag DTX Beauty Soap para layo ka mo sa skin diseases, kaghamis ang inyo kutis. No? Sa DTX Beauty Soap, tananda nga klase sang skin infection kayang-kaya tap naon sa DTX Beauty Show Beauty Soap. Syempre partneran ina naton Engineer sang klinika Dio Fresh, ang natural deo roll on, wala siya naga puti-puti kag nagamantsa sa inyo bayo, hindi makakosang irritation sa inyo kilikili kag ginapatay ang kagaw nga nagatugas ang body odor. So 48 hours of freshness with Clinica Dio Fresh.
6: Okay, may partner pag hindi na kung gabaho blang imo nga ilok.
4: Ato na Clinica Dio Fresh.
3: Oh, gani. Namba ko nang Clinica Dio Fresh mga pinata
6: inyo. Okay, mga pinata.
3: Sa Clinica DTX Coffee Mix no bugana sa antioxidant kag hindi makapasulab sang inyong chan kay may aras ang chia seeds. So nakakape ka na, naka-detox ka pa sa Clinica DTX Coffee Mix kag syempre kung gusto niyo ya kontrolado inyo blood sugar level, mag DTX Premium Coffee kamo kay Stevia ang sweetener, plus duwa pa ang iya source ang antioxidant, Ganoderma mushroom kag de-sugar sugar cane extract. So para sa gusto mag-enjoy sa pagpangape nga guilt-free from sugar, no, mag DTX Premium Coffee, Stevia ang sweetener. Pero kung gusto niyo kape nga layo kamo sa stress, mag Prebio Coffee. Kaya ang Prebio Coffee may aras ang probiotics nga nagaproduce ang happy hormones sa inyo nga tiyan para ma-handle nyo ang stress nga tawhay, no? So para layo ka mo sa stress, kinakin ang lanon sa inyo brain ang inyo nga happy hormones para tawhay ang inyo nga paminsaron. So mag-prebio coffee para stress free. Pero kung nga problema ka mo sa inyo nga pabalik-balik nga urinary tract infection or may digestive problem ka mo, permi ka mo gina-diarrhea or gina-constipate or even may ara ka mo sang ginatawag ning nutrient malabsorption, no, mag Clinicas Probiotics, 80 billion colony forming units of good bacteria ang sarang idulong sa inyo sa kada kapsula. It also prevents the development of colorectal cancer kay ginapanubo niya ang ginatawag nga carcinogenic agent sa aton nga mga pagkaon, no, nga ginakaon para hindi ni magsulod sa aton sistema. So dapat bastante ang imo nga good bacteria sa tiyan, mag Clinicas Probiotics.
6: Okay, no, pero kinanglan taman Sir Boy sa mga tigulang bala, may mga senior citizen da nga daw ga problema sila sang ila nga ari bala, ila armas sa nagaloyloy kag nagalaylay na kag gusto niya maguntay.
3: May resistance o kinanglan na assistance.
6: Oo. Kinanglan na. No, extend food supplement for men para gid ini sa mga lalaki. Opo, of course, sa mga babae, pwede man. Nami ini ang daloy sa imong dugo ya, Sir Kevin, kay may take oxide ini siya nga flexible ang imong ugat.
3: Yes, ginapahitad ang kaugatan, no, para nami ang blood circulation. Halin ina sa makarot kag klabuwas ka mga Peruvian nerves nga nagapanami sang inyo nga sexual prowess, no, or nagapasaka sang inyo nga libido. Kag syempre nami gid magpamasahi once or twice a week with DTX liniment oil, no, saktong sakto ang hagod or ang init kag lamig sa kada hagod sa nagapalanakit nyo nga kalawasan. So kung gusto nyo makarelax, mag DTX liniment oil, may aromatherapy pa ini, Sir Boy. Kung pigaw ila mata, no, or nagaburon, anong ila dapat?
4: Mag eye care gold, no, para gold na gold ang ginatawag nga eye standard mo or kung health ang imo ang mata, no. Eye care gold available niya sa capsule imnunta ni adlaw-adlaw, may pang tinlo mata sang aton mata. Eye care drops, no, every day take care of your eyes, dapat may eye care. And of course kung gusto mo yan, nami ang imo blood flow, pwede ka magkapamasahe adlaw-adlaw, mag DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan, kampyon ang hagod ginatang sa tired muscles mo, sa mga kaso-kasoan mo, nami man ang aromatherapy nga ginahatag ini sa imo lalo na kung gabiyahi ka or you simply wants to relax your brain. Mutsimutan mo ni and you get the full benefits of aromatherapy in a oil, no? Isa-isa.

0: layo sa ginatawag na premature aging, mag-TC alkaline vitamin C para bakod ang resistensya, kag syempre para layo sa anuman nga sahi sang impeksyon, tugas sang mga mikrobyo, dapat naka D3 bio gid sila, kag syempre kung gusto nila mas gin pabakod nga sahi sang probiotic food supplement, mag-Clinicas Probiotics. So ako si Kevin Bigay, nagamba sa inyo nga lawas amligan, balatian likawan.
1: Correct. Boy, hindi kayo mag-depart, mag-DTX 500 para protektado ta kunta sa atong mga bisyo, layo ka pa sa diabetes, kay may ampalaya extract, no? If you want to simply to feel young and look young, mag-DTX 500. Gusto mo i-boost ang immune system, mag-Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas. And of course, kung gusto mo kampiyon ang imo eye health, I Care Gold, no? And of course, I Care Drops para sa aton daily, kumbaga daily routine sa pagtinlo sa aton mata. And of course, kung tatlang kaso, ubo, sipon, kagilanat, kagkampyon ang imo overall health, mag-D3 Bio. Ako si Boy Zalueta Gambal. Good morning, God bless, and stay healthy.
2: Okay, in behalf ni Dr. Ramil Oy, nga atong pinalaga nga CEO, kagsang aton nga Vice President sa Operation, Sir Eljan Castaño, Station Manager Sir Rhodes Palma, ako naman si Engineer Ronnie Albao.
1: May ano ko ha, may paabol ha. Belated happy birthday Doc Alcazar, no, sa Palawan, no, Doc. Happy birthday.
2: Okay, belated happy birthday man sa akong pinalangga Doc, nga may Doc pinalangga nga kapitan dira sa Barangay 36. Jumare Biasca, mayong kaadlawan. Ah, belated na gali kay kahapon to, Sir Boy. Salamat sa inyo pag-upod sa sining aton nga programa. Kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton. Mag-ayo sang tanan aton nga balatian. Bye-bye. Bye-bye.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makigbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Gusto mo ba na istorya nga kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalising Ko. Mga istorya nga nagakatabo, kag magakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likuton nga hindi maayo. Sa Kalising Ko, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalising Ko. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM, Ilonggo Drama Production Center.

0: 4 Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May Fortified Probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka ang abutika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Mercy, apasok nag-a-star sa Kulad City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil sa nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula ako niya. Ubo pa si ko.
1: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Gagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
7: Ginhapo siya.
8: Oh.
7: Sos kalapit na gidlang mo. Ginlakat lang namon. Kalapit-lapit sang ginlakat. Nagdiliwal gidyang dila iya.
9: Akala ko gani. May birto ng bulita siya.
10: Oo man, mami. Abi ko man gani, may gahom-gahom na siya rin siya bulitas.
7: Expired guro eh. Nadula ang gahom-gahom sang iya bulitas. Pasi gani amuto ang ginhapo niya kay kabugat sang bulitas nga ginadala-dalaya. Heh, makin mo nga, tag-isa ko no kakilo nga daan tong kada isa?
9: Ala, grabe no? Sadya-sadya ino?
10: Sadya-sadya!

0: Boss Roquette?
1: Yes, Boy Ramon.
0: Sadya giniya, boss?
1: O nga naman, sadya hao.
0: Kay nagtuwaw na si Bato de la Rosa sa Senado.
1: Ano?
0: O, boss. Pagkatapos ang anong kabulan nga absent niya, nagpakita na siya kag nag-say present.
1: Hala, tuod ka?
0: O, boss. Anong kabulan siya nga absent?
1: Di ano ko nung rason niya nga nagpakita siya?
0: Nahuya siya kuno?
1: Nahuya siya sa ano?
0: Nahuya siya, gabato lang sa kuno sweldo para piro wala siya gajute.
1: Sa naol ba? Oo. Nahuya pa siya galahe.
0: Oo, gani, boss. Bisan amo pa nakatigas ang iyang ngalan, pero nahuya man siya.
1: Meaning, hindi siya gali kabalan?
0: Ati, hindi, boss, eh.
1: Abi ko gani kung kabalan siya, kaysa ngalan pala nga bato daan. Ano kabalan ang ngalan niya eh?
0: May balatsagon man siya, boss mo.
1: Ay, galit ti Mayo eh.
0: Amo nang sadya, boss, kay base may lain sila nga plano.
1: Kaganong plano nila, hao?
0: Base kung isla nila si Senator Tito Soto.
1: Kag sinong ibulos sila kay Senator Tito Soto nga mangin sinit, President?
0: Sa banta ko, boss, si Lito Lapid.
1: Hala! Kabalo na siya, hao?
0: Oo eh. Kung hindi si Lito Lapid, boss, base si Rubin Padilla.
1: Magamuna sila ang imuon nga sinit, President. Base magkalaulang Senado.
0: Base kung magamuna, boss eh. Bawo kung nagdaog lang si Manny Pacquiao, boss. Hindi gani si Bong Revilla. Ah, base kung sila patong masinit, President.
1: Ati, maayo gini para nga maobra sila pelikula.
0: Ano? Kung ano nga pelikula, boss?
1: Ang kamao ng teacher kong pugi.
0: Ay, grabe, boss ba? Daging kumbay ng pelikula ni Bong Revilla kag ni Pacquiao ba?
1: Amo gani. Amo na gani nga maobra na lang sila pelikula sa Senado.
0: Sadya, sadya, ino.

animal nga balita ni. Nagpakita kuno si Senator Batoy Bimbang, Batoy de la Rosas. Animal, ano ang iya tuyo? Ha? Nga anom na siya kabulan nga ginapangita? Tapos nagpakita ba siya? Kung anuman ang plano nila, mapusa gid siya kay trilyones. Kay may dala to siya daan nga warrant of arrest ang INC? INC, buot silingon, incorporated. Wah! Batoy, lapit ka na lang matiwas. Parya sa imo nga si Dugong. Didtugid ka mo matupa sa The Pig Neverlands. Dapat, mag-amusin na. Hatagan ko sa instruksyon ng mga agents ang naay bata isa o kon NBI nga pandaon sila sang dapat nila himuon. Dapat maserbihan sang warrant of arrest ang kalbo nga to. Siling pagani nila, basta kalbo, masamang tao. Wah! Baw kong tani, wala ka nalang nagpakita pa ba to? Tauhay ka pa. Hindi gani kung ako sa imo, nagsuksok ka nalang wig. Hindi gani, nagtanom ka nalang sang buhok sa ulo mo. Mayo pa. Tapos kagin sinadur nga kalbo. Sadya-sadyay, no?

0: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa dawan sa bayabas, Madrid de Cacao, papaya fruit extra para sa nawong nga pimple free.
0: DTX Beauty Soap.
2: Pamakas sa mga butika.
3: Nestor, ang sinaing.
4: Luto na.
3: Ang labahan.
4: Nakasampay na.
3: Ang uniform ko.
4: Naplanta na.
5: Ganito ako.
6: Tigasi.
5: Tigalapa.
6: Tigasay.
5: Tigaplansa.
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing.
5: Dahil kasangga ko
6: ang extend
5: supplement for men.
6: Lourdes,
5: tapos ka ng maligo.
7: Yes, darling. Come to mama.
6: Extend food supplement for men.
5: May maca at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
6: para sa tigasing performance.
5: Extend food supplement for men.
8: K5 Music FM, championing the lives of the Filipino.
9: Wow, my puso.

0: Isa lang ang mambal ko sa imo, Senator Tito Sutab.
1: Ano ba nila, Congressman Bunjing?
0: May nabatian ko ba lang huring-huring nga sutabon kanila?
1: Ako, sutabon nila?
0: Oo.
1: Ang ngalan ko si Tito Sutab. Tapos, sutabon pa ko nila. Oh, come on! Wala sang pwede makasutab sa akon. Kay ako ang hari sang mga sutab. Silawan nila nga sutabon ako. Kay makita nila ang ginapangita nila.
0: Basta, siguruha lang nga nagaplano. Kay nagaplano sila nga tabugon ka bilang Senate President.
1: Ako pa nga leader man sang kinibutay o kung bulagaan, bulagaon man nila, tinunto ito.
0: Sa ako niya, sigurado ko gid niya, 80% sa ako to ya, gasimba sa akin. Kay paldo sila sa akin.
1: Yeah, oh. O tayo nga, asamo niya sa Senado?
0: Wala eh. Kaya damo na dakwarta ang mga kaupdanan mo ya. Kag mahal-mahal na sila baklon.
1: Tilawan ta lang eh.
0: Tilawan ah. Panambalaan mo ah. Basta halong ka lang daha. Basta makibot ka lang. Kag makasiling na sila nga bulagers ako.
1: Hala, sadya-sadya ino. Wow.

0: Ready ka na, Toto? Dako-dako, Botcon?
1: Ano man, Earl John Laba-Laba?
0: Sino ay ha na makakuha sang highest point subong, no?
1: Eh, wala na siyang iba, eh.
0: Sino man?
1: Natural. Ako, eh.
0: Tuod ka, Toto, dako, Botcon?
1: Oo, nga. Kay man, artist ko yung adan. Artist yung adan ang mga pamilya na mo.
0: Tuod ka, Toto, dako?
1: Oo, nga. Wala ka pa yan nagapati sa ako now?
0: Gapati eh. Ugaling. Paano na lang kung nigiliya?
1: Ano yung buot mo yan silingon man?
0: Basi ako man na makakuha sang high score.
1: Law-law ka pa yan sa ako niya.
0: Hindi, pag siguro atutod ako. Hindi, mapakuya kilala. Basta, huwag ka lang magkasiguro, ha? Ha? Huwag ka lang magkasiguro.
1: Kagaliwa, tao.
0: Hindi mo hawak ang bit. Tanahon ta lang sa kurbada para mabalantakit, ha?
1: Sadya-sadyain, no?

0: Nurse?
1: Ay, ano man? Ay, o gali. Ano galingalan mo?
0: Marites. Ah.
1: Ay!
0: Ay! Nga nga nagkadlaw kagid, nurse.
1: Kaya nga yan, kagid yung galing sa ngalan mo ba?
0: Hmm? Nga aman.
1: Kaya ka buslo-buslo, ganyang ba mo samtang gahambal, huwag.
0: Grabe ka man. Sobra ka man imo manuya, nurse ba?
1: Ay, hindi na yung panuya, Marites, kundi ka mauturan, ina.
0: At sige ka matuuran, akong ka matuuran, ah.
1: Ay, oo, gali. Maano ka di?
0: Ano oras ang rasyon?
1: Karun pa guro, ah.
0: Pwede ma-advance.
1: Ay! Ano?
0: Eh, kung pwede, advanceon ko na lang. Ay, kay gutom-gutom na gid ko.
1: Ay! Ay, hala, grabe ba?
0: Basi kung pwede na lang unahon ako, nurse. Kay basi madugangan, di karon ng pasyente nyo.
1: Kagaan naman.
0: Basi malipungan ko, di karon sa gutom.
1: Ay!
0: Ay, kalain pa nga daan sa akon kung magutman. Kay nag-wild ko ba yo?
1: Agoy!
0: Gamaoy ko yung daan kung magutman ko, do. Buang.
1: Ay, hala, sadya-sadyain, no?

0: pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aadit sa paghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila paghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabilin ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals, kag Bilberry Berry Extract, isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin, isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold, kag patuluan ang mataas sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso!
5: Mga abyan, sunda pagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan, Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester Jan Veronque. Musical score, Carlos Bols Mundia. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.
1: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
2: D3 Bio.

0: kakaldoman, may langaw ba niyo?
1: Ay, aba, ano gina-expectar mo, Noy, ha? Tagpulo lang nakapiso? Ano nga subak gusto mo, baboy?
2: Hey, hi! Galing niya, one time!
1: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon!
3: K5 News FM. News FM.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, magabuti ka! D3 Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! VCO! Yung may D3!
7: Kasakit ang tiyan? Max4 Biotic! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4 Biotic! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika! Spore Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinikas for Biotics.
5: DTX 500. Di na problema mo ba na ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract. Ngabugana sa charantine na makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
8: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
9: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
8: Duwa kapeses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: Wow! DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 310. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C.
7: Yari ang isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
7: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
12: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
12: Bakal na sa mga butika.
13: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
15: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
15: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
16: Kaya subukan ninyo.
15: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh.
15: Available now.
17: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
17: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
19: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojasi. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kun makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
17: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
7: Healthy nga uto.
20: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
20: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
17: I Care Gold.
21: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sang akon kingod balay. Testingan ko nga Care Capsule, pag I Care Drop, amun ako nang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Nagnadula man ang tuman nga kasilaw.
17: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
17: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
15: News FM.
22: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio, ang physio ng may D3.
17: D3 Bio.

0: napansin bala ako? Ari mo ay, ihuman ko siya. Aba, wala reaksyon ba? Ari mo ay, dali lang bala kay, pakitaan ko siya sang legs ko. Ay abaw, nagtulok man siya tuod sa akon, pero nagkusmod siya. Hoy! Kainap ako di ka pa sapak-sapak sa imo? Tanan na ginhimo ko? Nga daw hindi kagit madutlan sang charms ko!
1: Paghinugay ka na Bernarda ha? Kilala ta ka bala? Upod mo ta papaltak sang una!
2: Hey! Hi! Kalingawang time!
0: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
3: Kampiyon sa balita! Kampiyon sa drama! Kampiyon sa musika! Kampiyon sa komentaryo! Kampiyon sa serbisyo publiko! Bandera noon! K5 News FM na ngayon! Ito ang kampiyon ng istasyon! K5 News FM! Championing the lives of the Filipino!
4: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing ng lolo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Paano ang paninisis ng D3 Bio? Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
4: Yung may Visio.
6: Ang Visio.
4: Yung may D3.
6: Makakats, mga buti ka.
7: Ano ba lang binipisyo ang makuha mo sa D3 Bio para sa imo atay, si imo liver, no? Ang aton atay ko na has 500 function. Makahimo ang atay 250 function sina. Dungan-dungan. Nula untaw tontat. Habang katulog ka, gapisan pag iniin mo atay. Ang tanan ginakaon mo, ang tanan nga giniinom mga bulong, ang ginainom mga whiskey, ang ginainom mga soft drinks, si atay tay angga ga-detoxify sina.
8: Imagine mo lang, sir. Imagine mo lang, sir, boy, mag-inom ka soft drinks, no? Pagwas ang ihi mo nga tinaw.
7: Correct.
8: Tungod nga si atay ang yawan na sala.
7: Si yawan sala, no?
9: Ano man lang ang filtration mo sa imo balay man.
7: Oh, oh,
9: filtration ka sa kwan, sa tubig.
10: Inom ka tuod soft drinks, pagwa iyo, tinaw.
9: Tinaw, oh. Inom ka kanang orange color, bla, mangpula color. Tinigwa puti.
7: Ang filtration process ang atay pertika grabe. That's why it also need the help of the kidney to do the filtration process. Mm. So, ang atay taga process man enzymes, ga process amino acids, ga support vitamins, no? Lalo na mga fat soluble vitamins, vitamin A, D, E, and K ginatago sang atay ta. But ang atay ta ginabombard ta oxidative stress. Every time we abuse ang aton atay, kung mag-inom ka,
9: siya ang isa sa mga pinakadamo free radical, sir, boy.
7: Free radical.
9: Nag-aagi da siya, gatiner.
7: Tanan-tanan, damo, gatiner si iya, damo, gasupot. Hindi lang gasupot sa sulod sang atay, pati sa guwa sa atay, makita mo ang health sa imo atay. Kaya ang atay mo, kung pala kaong katambok, damo man siya fat deposit.
9: Painomon mo na lang gindi ako, ani, D3 Bio. Kaya may mga antioxidant, sir, boy.
7: Ang D3 Bio has also its own antioxidant.
9: May supportive antioxidant.
7: May supportive antioxidant process, no? Ang antioxidant sang ginatawag sang D3 Bio is called ferolic acid. Halini siya sa extra virgin coconut oil, no? Nga ara sa D3 Bio. Ang ferolic acid, may ara kapabilidad nga magtinlo sa imo innate antioxidant called glutathione. Ang ginatawag niya ferolic acid niya, tinuan niya ni ang glutathione para magdugay. Your glutathione is really important, no?
4: D3 Bio with Physio.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
9: Talking about glutathione, sir boy, damo na sa avocado. Yeah. Tapos sa pagtuon, sir boy, ang glutathione nga aras avocado, kag iban nga mga essential oils like omega-3 and another nga mga sustansya nga sa avocado, ihalo mo sa D3 Bio, mas powerful ang epekto. Halimbabi, mamahaw ka avocado. Before ka namahaw, nag-inom na ka sa imo nga D3 Bio, 3 or 5 ka soft gels. Then after, mahaw na yung ka sa imo avocado. Suno sa pagtun, pag nag-combine ini ang mga essential oils, nga ara sa D3 Bio kag avocado, grabe ang epekto sa pagtinlo sa imo atay kag sa imo lawas, sir boy.
7: Good fats from avocado, rich in vitamin E and
9: glutathione. And many others.
7: And many others of dan mong pagid sang yatawag D3 Bio nga gabulig absorb sang vitamin A sang avocado sa imong lawas, nga gabulig absorb sang magnesium nga ara man sa avocado, kampyon ang epekto sa atay. Ang D3 Bio duwa ka antioxidant iya. Superior.
9: Aside sa pirulic, may gallic acid.
7: May gallic acid.
9: So makabulig ang gallic acid, sir boy.
7: Ang gallic acid, may ala sa ginatawag na inhibitory effects sa inflammation caused by drug abuse naman sa mga tao nga may depression. Ginabuligan niya ka. So, ang D3 Bio, gali, kung may depression ka, way lang labot, ginapataas yung imo serotonin, dopamine level, ginamat-amat niya patubulong ang imo atay nga ginabusar mo man kitungod sa mga bulong nga synthetic nga gininom mo for depression. So, that is the good effect of D3 Bio regarding your liver.
9: Basi may mamangkot, sir boy, ha? Triglyceride man gali na ang D3 Bio. Take note, medium chain triglyceride. Hindi na magtiner sa imo nga atay.
7: Oh.
9: Unlike sa sobra mong kauntam is, matchins to long chain triglycerides. Amo nang gapadako sa imong buhok. Sobra mong kaon nga tambok, amo nang gadeposito sa imo tiyan. Pero ang sobra gid nga kaon nga tamis, sir boy, amo ginang grabe.
7: Correct.
9: Lala ginaya.
12: D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
13: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health. News D3 Bio.
14: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluyaan na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
13: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
15: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
13: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
16: Masakit manghihi? Mag-4Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-4Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
17: Ang fortified nga probiotics. Klinika 4Biotics. 4Biotics.
18: Ang best friend sa mga kababaihan.
17: 4Biotics.
18: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
17: 4Biotics.
18: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4Biotics.
13: DTX 500. Nagandaan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. DTX 500.
19: Catalina Habagat.
20: Anong ginabatsyag mo?
19: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol, kang di na ko kakita. Di nagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw. Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo na pinamit na gitsa akong nga mata.
13: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
13: Mighty C, mabaka sa mga butika.
22: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
13: DTX Beauty Soap.
24: Ako si Elaine, ako gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
13: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
13: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
26: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang palaya extra.
13: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
27: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. mo man bala, testingin yung Extend Pod Supplement for Men.
0: Extend Pod Supplement for Men. DTX 500.
1: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. May ara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan. Maayog ng DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
0: DTX 500.
3: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
5: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag-Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee, kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio.
1: Ang D3.
2: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
2: Yung may
1: D3.
2: D3 Bio.
4: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall. Nag-indik manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag nag-ining akon buhok kag nag-inis ang akon kutis.
2: D3 Bio.
1: Ang D3.
2: Yung may Visio.
1: Ang Visio
2: ng may D3.
0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
1: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500.
5: DGX 500. Sa barangay
6: ano kinabatsag mo sa ako?
5: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
6: Tumang kong DGX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
5: Three times.
6: Kamusta ang alay sa kamot?
5: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
1: DGX 500.

0: FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Ang kampiyon nga oras mga ka-K5, 9 minuto sa nakaligad sa takna ng alas 11 sa aga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera kag public service. 11 Mbps. High speed sa balita. Optic fiber sa komentaryo. Claro kag estable sa serbisyo publiko. Claro, may punto kag sinsiro sa serbisyo publiko. 11 Mbps. Alas 11, mga balitang bandera at public service. 11 Mbps.
0: Karen Salomeo Hanson,

0: Mayong aga Pilipinas, Western Visayas, kag kon probinsya sang Capiz. Welcome na sa pagpalayag sang 11 Mbps. Subong adlaw sang Miyerkules mga kaki-5. Petsa 20 na kita sa bulan sang Mayo tuig 2026. Ang aton gid nga paghatag sang katahuran pag abi-abi sa mga naga-monitor sa 100.9 MHz K5 News FM Rojas. Subong man sa nagapamati sa 89.7 K5 News FM Radio Tagbuanay Pilar. Kag sa 89.7 K5 News FM Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Good morning man sa aton sining mga Facebook live viewers. Nga nagalantaw subong sa aton sining official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Kaupon niyo sa karon ang inyo alagad si ka K5 Darren Salomeo Henson. Sa to na sini mga nakalinyada nga mga balita. Apo nga naglabo patay sa yalolo sa Banwasang Kwartero. Ginahilway sa karsel matapos nagtakop ang reglementary period of detention. Sa aton pa sinidugang ang mga balita, mga kaki-5. Subject person sa bypass operation sa Barangay 6, napasakaan na sang kaso. Kag Roja City Police Station, mas ginpasangkad pa ang operasyon sa palibot kag Dalanon. Kag masobra 39,000 nga aplikasyon sa voters registration na proseso sang COMELEC. Sa aton sini nga balita nasyonal mga Haki-5, impeachment trial padayon apisar nga hindi magtambong si Vice President Duterte. Kag ang National Bureau of Investigation may ara na sang lead sa lokasyon ni Senador Bato de la Rosa. Oras mga Haki-5, 13 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 11 sang aga. Ang detalye sa aton sini nga mga nakalinyada nga mga balita inyong atutukan aton inatagan sang pagtamod diri sa pagpangalagad sang 11 Mbps. Good morning man sa mga vendors naton nga nagapamati dira sa Maychodoro Arsenas Trade Center. Kag sa mga vendors sa nagkalain-lain nga pampubliko nga merkado sa 16 kakabanwahanan diri sa probinsya sang Capiz. Medayad man nga pagpamati sa aton sini nga mga drivers. Drivers ang tricycle, bus, jeepney, van kag modernized jeepney nga nagatutok sa ila sini nga mga speaker. Good morning gid sa inyo tanan-tanan. Sa mga mangunguma naton sa kabukiran, sa mga mangingisda sa kalalawran, nga may mga dalas ang ila sini nga mga radyo, medayad gid nga pagpamati sa inyo sa mga ginikanan nato no, sa mga Iloy nga nagaatipan sila sini mga kabataan, may mga ginahikot sila subong nga tagsa ka mga panimalay nagadigamo samtang nagapamati diri sa K5 News FM Rojas. Mayad-ayad gid nga aga sa inyo tanan-tanan. Sa mga men in uniform naton nga mga personnels nga naka-standby gid nagabantay para sa kalinong kagkatawhay sang aton sini nga palibot. Good morning. Antes man kita magtalakay sang aton sini diri nga mga nakalinyada nga mga balita mga kaki-5. Ibaloon taanay ang lakat sang aton sini nga panyempo sa subong nga adlaw sang Miyerkules. Kung kagahon mabatsaga naton nga may ganaga panaguob. Da iban nga mga lugar no may pag-ulan mga Haki-5. Ano ba lang latest nga lakat sang aton sini nga panyempo sang aton sin o kon sang aton sini nga diri sa Western Visayas mga Haki-5.
1: Ulat panahon.
0: Sa aton sini nga ulat panahon. Suno sa pinaka latest nga data alin sa aton sini nga State Weather Bureau nga pag-asa. Wala sang low pressure area o kon bagyo nga ginamonitor sa sulod o kon sa Guaman sang aton sini nga Philippine Area of Responsibility. Ang easterlies no moning nagaapekto sa Southern Luzon kag subong man diri sa Visayas, ganila uman ang maayo nga panahon apang kon kaisa may posibilidad sang pagtupa sang ulan. Pagpangilat, may dala nga pagpanaguob mga kaki 5 tugasang Esterlis. Ang huyop sang hangin diri sa Western Visayas, mangin mahina tubtob makasarangan. Magadala ini sa makanay tubtob makasarangan nga pagbalod sa aton sini nga kalalawran. Ang aton sini nga heat index sa subong nga adlaw sang Miyerkules diri sa Roja City mga kaki 5 ara gyapon sa danger level nga kategory 43 degrees Celsius ang aton sini nga heat index. Ganila uman ang mainit kag mapaang naton nga tiempo ilabi na subong nga udto hasta karon sa hapon. Gani aton gid nga i-practice mga kaki 5 subong atig ilinit nga tiempo naton kag mataas ang heat index gamag panilong sa mga mahandon nga lugar magsuksok sang komportable nga mga bayo mga hockey 5 kag labi sa tanan mag-inom sang bastan tigid nga tubig mangin hydrated dapat ang aton sini nga lawas para malikawan aton ang heat cramps heat exhaustion kag ang malala diri ang delikado among heat stroke nga prone gid no sa mga katigulangan maskin sa mga kabataan mga hockey 5 gani mag-inom gid ha sang madamo nga tubig kag likawan ang magpatial direkta sa silak sang adlaw mga hockey 5 para malikawan ang mga heat related nga mga balatian
1: tula panahon
0: 17 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 11 sang aga diri sa aton sini nga pagpangalagad ang aton sini nga ulat panahon mga hockey 5 ang ginadulong gid sa inyo sa kaluwan sang DTX Coffee Mix ang healthy nga kape mga hockey 5 adiri na kamo sa DTX Coffee Mix kami ara inisang ampalaya o kon amarguso chia seeds and the sugar cane extract powder mga ingrediente mga hockey 5 nga makabuligid no makapalimpyo sa aton sini nga lawas bangod kon ikaw nakainom everyday sang DTX Coffee Mix gina-detoxify ang mga toxins sa imo sini nga lawas gani anong pangginahulat nyo kon kamo coffee lover mga hockey 5 diri na kamo ya pilion nyo na ang healthy ang Klinika DTX Coffee Mix nakakapika na naka-detox ka pa.

0: Ang DTX Coffee Mix, mga Hakifaiba, available gidini sa tanan nga branches sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. Ang clinic, mga Hakifaiba, sang Klinika di Alternativo diri sa siyudad sang Rojas, diri nahamtang sa McKinley Street sa tabok lang sang PLDT. Available man online ang DTX Coffee Mix kag iban pa nga mga produkto ni Doc Ramil Uy sa Shopee, Lazada kag TikTok Shop sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, mga Hakifaiba. 11 Mbps. Disinuwebe minuto sa nakaligad sa tak ng alas 11 sang aga. Diri sa aton siningapag pangalagad. Good AM sir, present naman. Kaginagreet ko lang ang family de la Torre and Dolfo sa Sitio Kapulan, Barangay Indayagan, Maayon. Kag sa family Sirado sa Barangay Liong, specially kay Pakas sa Attorney Vincent Tutong de la Torre Sirado. Kag sa family base sa Barangay Buntod, Panay, kay Pakas Gaga Jonas, kag sa Sukgang family kay Pakas Richel Maricel. Bayad lang ang pagpamati man sir sa Binliro Store sa nagabaligya at mga karne kag baboy, kag kay Auntie Daday de la Torre Binliro, kag kay Uncle Bitit Binliro sa Barangay Tuburan, Maayon, Capiz. Sir, mayad man nga pagpamati sa Lambarti Sari-Sari Store sa Barangay Mambusaw o kon Barangay Poblasyon sa Mambusaw, especially kay Uncle Zaldi Lambarte, kag Auntie Gingging, Uncle Eden, kag sa taga Uyo Turong Street sa Kalibo o kon Banwa at Kalibo sa CVM Pawn Shop. Money changer all branches. Ginatamyaw gid ni Sir Mike De La Torre, subong man ang Alpha Omega Beta Omvet sa Fraternity and Sorority 1976. Greetings coming from Sir Mike De La Torre. Subong man, mayalayad man nga pagpamati kay Ma'am Vienna Villaruel sa aton sininga Facebook Live naga-monitor, kay Sir Leo Jan Villones, Ma'am Nika Christine Diseo, Ma'am Roda Donato Amago, Joyce Mike Torrente Abangco, Ma'am Liza Barrientos. Tama-tama, tuntin nyo sininga mga minsahe kay basi matabunan naman karon. Ang Facebook nag-update guro sa to pwede pa naton mapababaw, malantaw ba lang mga first gid nga comment. Kung damo comment nagapadalom na siya. Na mayong udto man kay Ma'am Lisa Barrientos dira sa Tambak sa Kulasi. Ma'am LC Aconia sa Kapagaw Panitan. Ginagreet yaman si Tessie Blances sang Balatukan Panitan. Marian Francisco mayong udto ka K5 pag-greet Barangay Health Workers. CVO kay Tuto Marco Francisco sa Barangay Inzo sa Luuban, o kon sa Barangay Inzo Arnaldo, Sitio Luuban. Sir Reynante Cam, mayong udtuman, ginagreet niya iya sininga asawa, si Ma'am Bebe Cam, kag sa iya anak nga Beboy Cam, sa iya Iloy Helen Cam, nagapamatigid ang family Cam sa Barangay Dayaw. Ma'am Ria Ombas Kalinaw Balbona, mayong udto ka K5 dari, nagatutok na kami diri sa Barangay Kulasi sa Sitio Almalbis Village. Jove Beso, mayong udto ka K5, always kami diri nagatutok sa public market sang President Rojas from Joven Duga Abisorio o kon Job Beso, Barangay Badiangon, President Rojas Capiz. Thanks gid ka K5. Ma'am Rena Leo Ayan Rohan o kon Ma'am Rena Wakas, good morning man. Kaga dira no sa Barangay Nagba, always gid nga naga tune in sa K5 News FM Rojas sa Nagba Kwartero kay Tatay Rudy Kata, nagsiasini nga bugos nga pamilya kay Dodoy Warren Herosa, no, naga-monitor man adlaw-adlaw gina no sa sitio proper. Ginagreet lang naton dira no ang Tibor and Herosa family, mga ka-K5. Kay Taros Marie and to Jojo Aperes sa Raj Kainan sa Punta Tabok, kag kay Nainelia and Ate Beb sa Light Shine Bright Cookhouse, good morning man. 23 minutos ang nakaligad sa tak na ng alas 11 sang aga diri sa aton siningapag pangalagad, mga ka-K5. Boboy Bulyag, shout out da sa mi anay Sigma halong kamo grabe init. From Buboy Bulyaga. Ma'am Rolinda Villa Villasis watching from Barangay Milan sa Hamindan. Ma'am Gianna Amville Siloso, good morning Kaki 5 Darren. Watching you live and listening sa The Amville's Choice sa Barangay Luktugan while nagaluto sang Paniaga. Ano'y musudan, ma'am? Kay Sir Rodolfo M. Evangelio Jr. nagamonitor naman. Kag sa mga friends na tundira no, sa 89.7 Spearhead Kalinong Radio Hamindan. Kay Sergeant Tim, Sergeant Ray, Sergeant Jun. Kag sa aton sininga kay Kaki 5 Jumar. No? Good morning, mana. 24 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 11 sang aga, mga Kaki 5. Ang detalye sang aton sini mga nakalinyada nga mga balita. Aton nga balikan diri sa aton sini pagpangalagad, pagkaligad sa mga pahanumdom. Kindly stand by.
1: KK5 News FM. News FM. With physio.
2: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 yung may physio. Ang physio yung may D3. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may physio. Ang physio yung may D3.
4: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
5: DTX 500. Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level. Mag DTX 500 na. May Ampalaya Extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
6: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
7: Saan naginom ka? DTX 500. Hindi na nalang subong imo sugar.
6: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-X-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo kagpan ng sipon.
5: Mighty C, epektibo, garantisado.
9: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang Ampalaya Extra.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
12: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
13: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica Diofresh, Dior Roll-On.
14: Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh.
14: Available now.
15: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
16: isang bala ka lang.
15: Ako, ang linya ko,
16: isang kapsula ka lang.
15: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
16: Extend.
15: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
16: at stamina.
15: Like flabawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
17: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby.
15: Extend supplement for men.
17: Isang kapsula ka lang.
18: DTX 500.
19: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roja City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadulaan ang akong dysmenorrhea.
18: DTX 500.
20: Mapakal sa mga butika.
21: Healthy nga uto.
22: Hi, Tennis
21: Juanes. Matalong kag alerto nga paminsaron.
22: Hi, Tennis Juanes.
21: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
23: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
24: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
25: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
26: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
27: FM, championing the lives of the Filipino.
28: Wow, my puso!
29: K5 Darren Salomeo Hanson sa 11 Mbps.
30: 11 Mbps?
31: 11 Mbps!

0: 28 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 12 sang udto. Pabalik kita mga ka-K5 sa pagpalayag sang 11 Mbps. Sa gihapon, kaupod nyo ang inyo alagad si ka-K5 Darren Salomeo Henson. Direkta na kita sa aton sininga mga balita, mga ka-K5. Kwaon tanay mga natipon nga mga police and hospital reports sa aton sininga patrol sa pagmonitor man sa aton sininga palibot sang probinsya sang Capiz. Naka-standby sa line number 2 si ka-K5 Rodney Daban Dalanon sa mga madulong police and hospital reports. Please, come in.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 Rodney.
2: Pilasan ng apat sa mga individual matapos na nabungguan sang nagasunod nga motorsiklo ang tricycle sa Barangay Lawaan, Roha City. Ang nasambit ng mga individual ang Sanday alias Roel, 27 anyos, driver sang tricycle kag residente sang Barangay 3, Roha City. Alias Gina, 37 anyos, pasahero. Alias Ginaline, 39 anyos, pasahero kag lunsay residente sang Barangay Lawaan, Roha City kag alias Efren, 26 anyos, driver sang motorsiklo kag residente man sang City of Parian, Barangay Luktugan, Roha City. Sa aton nga nakuha nga impormasyon nagikan diri sa Roha City Police Station na ginpahayag niya samtang lunsay nga ginasubay sa mga bihikulo ang pareho nga dalan na inali na lang nabungguan sang motorsiklo ang tricycle. Bangod sa makusog nga pagkabunggo, nag-angkon sa nagkalain-lain nga pila sa lawas ang nasambit nga mga individual. Gilayan naman ini nga ginpadapatan sa paunang nga pagbulong sa mga katapos ng Capiz Emergency Response Team kapang nagpamalibad nga dalon sa ospital ang driver sang tricycle kag motorsiklo. Sa subong nagapabilin sa kustodiya sang Roha City Police

0: Lorena nga nagatabok sa dalan. Bangon sa impact sang pagkabunggo, nagangkon sang pila sa lawas ang lun sa biktima kag driver. Diyan padapatan naman ini sa nagkaisang taon nga pagbulong sa mga katapos sa Roa City Emergency Response Team apang nagpamalibad ang driver sang na motorsiklo nga dalon ini sa ospital. Kag sa tubong ka K5 garen ang biktima nagapabilin sa kon na ang motorsiklo nga naulami dahil yara na sa kustodiya sa Roa City Components City Police Station. Kag sa dugang pagid nga berita ka K5 garen no ginaaligan na hit and run ang isa ka lalaki. No? Ang isa ka lalaki samtang nga panglakat o kung samtang nga nagmaneho kaya siniman nga motorsiklo ka K5 garen na sa may barangay Lawaan na Rojas City. No? So ang biktima o kung ang biktima amo si alias Lauro, 55 anyos, kag residente sa barangay Tinigban na Panitan Capiza. Kag wala pa matumod ang nasambit niya naka hit and run. Sa subong padayon pang investigasyon sa mga katapos ang Rojas City Police Station na agad niya matumod ang nasambit nga persona nga naka-hit and run sa nasambit man nga biktima. Report para sa pagkakaragas ng 11 Mbps, ini si K5 Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita at serbisyo publiko kang kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
2: Madamo nga salamat kay K5 Rodney Daban Dalanon sa gindulong sini nga mga police report, no, mga vehicular accident nga nagluntad diri sa aton sini nga palibot sang probinsya sa nagkalain-lain man nga lugar. Halong gida sa aton sini mga motorista, asod-asod ang mga vehicular accident halin sa nagligad nga semana. Doble halong gid kita mga ha K5. 24 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna ng alas 12 sang udto. Sang tidalikdan nga adlaw mga ha K5 sang Mayo 17. Isa ka makabig na ton, makahalang usbo, maninga hitabo, kung sa diin, isa ka 85 anyos nga lolo o kontigulang, matapos ginpahayag, ginlabo sang iya mismo, kaugalingon nga apo, dira sa may barangay Bitoon, Ilaya sa Banwa sang kwartero. Ang ining tigulang gapang idaron ini sang 85 anyos kagang iya naman sini nga apo nga ginapayag amo ang suspect nga naglabo sa sining tigulang gapang idaron sang 25 anyos mga K5 kag ginaligar may ginasupreher ini nga balatian. No, may gina-supreher nga balatian sa paminsaron. Rason nga ti amuning motibo mga K5 sa sining natabo nga paglabo sa iya mismo kaugalingon nga lolo. Ano gid bala ang kabugusan nga detalye mga K5 sang sining nga insidente? Ari pamatian nato ng aton sining nga interview sa officer in charge sang kwartero municipal police station si Police Captain Jesse J. Lipania.
3: Yes sir, good morning. Good morning sa mga imo ka tayo para mati. Natapo ini mga more or less mga alas 12:30 sa hapon sa Mayo 17, 2026. Mga alaw na media nagtawag ang sir.
4: Oo sir, continue lang sir.
3: Mga alas 12:30 mga alaw na media siyang hapon natatagot ang Mayo ang tawag natin sa Quartier Emergency Response Unit sa ating report na may natabo ang hacking incident dito sa may barangay Pito Dalia Quartier. So immediately ang team may natong na Army Police Master Sergeant Ujaman ang atong team leader nag-respond dito sa nasanggit na lugar at agad dito paabot siyang responding team nakitaan dito nga ang victim ayara sa Yasunit Mega at sa Yasunit Awarto na may sama din siya may RO kag sa Yasin nga na wala kamot.
4: Mm.
3: So, sa pati ngayon nga investigasyon sa aton nga mga tapos siya nga po siro PMP dito po ang tapos wala siya nga ilang sa aton nga investigador na matuwa dito nga ang suspect ang yaman ang mismo nga po. Kag accordingly, tapos sa itong incident nagsakay yung nga suspect sa series kapag sa may siyudad sa Iguilo. So, magkataroon natin sa isang information

0: que cada una de las familias sa sining suspect kung diin ko siguro ang katuan sining ako ng suspect. So, cooperative man sila. Nag-tuan niya, posibili ito siya sila dyan sila dito kaya may priority sila dito sa may isang pagkato. So, pag sinot nila na inuras, inuruma nila kita na positibo na dito ang suspect. Nagkatuan sa may niya, itinason, ang ato tropa, nagkatuan kayo siyang voice automation dato kasi na yung suspect in coordination lang sa ROPNP para makakuha lang dito ang suspect may assurance ang ito. So this time, sure, na-release pa na ang aton niya suspect kaya naglaps naman ang aton din yung tarik na diyo din sa aton na ganit sa may hospital, sa may mental hospital ang aton niya suspect kaya yung pabulong siya na kasi yung tinikanan. Kaya gusto kong ang kaso is nakakulat na sa ato ng investigador ang tuloy din na desisyon siya ang pamilya siya ng biktima. Kaya ang kwansya ni biktima siya is apugit mismo siyang biktima ang aton ng asosyo.
1: Okay, so bali pila ka pang idaron sining lolo sir kag sa sining suspect man ang apo?
0: Ang lolo ni mga 80 years at siya. May edad naman, gagangin yung apo, mga more or less 25 years.
1: Okay. So, nasiling mo, sir, nga ara sa mental hospital, ako yung dalon sa mental hospital, ining suspect. Ano may ginasupreher ni sa sir nga balatian sa paminsaron, sir?
0: Oo, sir, naman ang ginintuad siya nanay sa suspect nga sa bata. Pero siya may ginatik na siya, may ginatik na siya, bulong siya siya, telehealth. So, ito ka balok mga nga stages ko sa iya. Siyang din mo niya ang krimen. But avoiding sa matter, regular man lang niya pag-inom siya ng finance. But wala ka balok mga nga rason naman na nagkuhan ng trigger sa suspect na nga mo sa to ang iya nga nabalabo sa siya nga lolo.
1: Oh, so, bali, wala man nabi nga antes maning insidente nga ginakiga nabi sang iya lolo ang iya sini apo o kung ano pa dira nga mga konfrontasyon nabi sir?
0: Oh wala kay medyo malinong dito ang area nagpakang mga kayo sila nga balay gani uli yung nakabalok siya nakabot ng responde siyang ambulansya doon siya wala kitang gatawag ng promotion o kung pinagamo prior sa natabo ang
1: Ano sir, natuad man sa family sir o bali may mga time given kung kaysa nga ginabot-abot ining biktima sir? Ako nang ining suspect?
0: So far wala masyama ng record. Eh syempre pag gusto kong siya may mag-intensya si Koro ginabot na sa mayan subong siya subong pa lang na naman ang pakailang sa bulong sa taksang yakabata.
1: Okay sir. Napahayag man bala sang sang ano sir sang family kay iti magpamilya malang ni sila ano willing ni sila nga ano upon magpasaka sang kaso manabi upon ano nga mga tikang ang ila sini nga himuon sir?
0: Yes sir. Ato na nga isteto so ko nga pala ay pangana ga coordinate sa pamilya kasi syempre nagatasubo ko man to. Mani mo to sila ma ano guys kay advert pa sa stage sa ano na pagpasubo pa. So this time nga na-coordinate ka po ng ating investigator. Kaya nag-revision na kagawa naman, nag-lapse naman ng organized period siyang ato nga suspect. Pwede ka pa ng pahala sa kaso, kung siya dito na sila magpahala sa kaso.
1: Okay sir. Sige sir, lastly sir, aminsahin mo na lang sa aton sining publiko. No, para ti maligtawan man no, kung ano man dira ang mga sahi isang insidente. Police Captain na Lipanya.
0: Sir, may mga po, may mga agas na no. Mabalagyan ko lang sa ato niya mga rotura sa pano sa kwarte. Ako na yung mga kahit sa mga sitwasyon niya. So kung sina, kaya sa mga kumata may mga maintenance. May mga maintenance sa ato dito sa kaan siya atin siya. Sa ato niya isunod ang kung ano ang ginaambal sa kokson para malikawan nato ng kangay sininga.
2: K5 Darren Salomeo hands-on sa 11 Mbps.
3: Dabatian mga Haki5 ang aton sininga exclusive interview kay Police Captain Jesse J. Lipanya. Angot sa sining natabo nga pagpanglabo patay sa isa ka tigulang, no, isa ka 85 anyos nga lolo nga ang naghimo kaugalingon mismo niya nga apo mga Haki 5. So ginalantaw diri nga rason no mga Haki 5 bangod nga ang ini nga suspect no nga mismo mismo iya man lang ini apo, bata man siya sini nga anak man mga Haki 5 kay may ara ini sang health condition no nagasupreher ini sang okon may ara ini sang anti-psychotic medication based man sa panaysayon no sa Iloy sang suspect panaysayon sini sa kapulisan mga Haki 5 so maning ginalantaw karon nga posibilidad no kon ano man dira nag-trigger mga Haki 5 kag sa subong ginhilway na ini sa karsel kag ginpaidalo man no mga Haki 5 sa pagbulong dito sa may probinsya sang Iloilo ining suspect gani no mga Haki 5 kay ti hindi man kita makahusga no kung mga kasubong sini nga mga cases mabudlay man na mga Haki 5 no sa part sang pamilya so likawan ginaton man no kung kaisa ang mag usga no kung may mga mental illness or condition sa isa ka individual mga Haki 5 so nakadepende na ni sa pamilya man sang biktima kay ti pamilya lang man ni mismo man ang involve kon bala mapasaka sila sang kaso suno man saton sini nga kapulisan okay ti subong gina-respect ginaton ang ara man no sa pagkasubo ang pamilya mga Haki 5 angot sa sining natabo nga insidente. 14 minutos ang nabili natin kita magdangat sa tak na alas 12 sang udto diri sa aton sini nga pagpangalagad mga Haki 5. Bayad-ayad gid nga pagpamati sa aton sini nga Facebook live viewers kay Sir Raymart Cargando naga-monitor naman sa aton sini nga pagpangalagad. Kay Ma'am Sinalin Finiquito Tabige, yung odto all Haki 5, likewise to you Sir Dar. Thank you again no kay Ma'am Sinalin dira sa may Vizcaya President Rojas. Kay Ma'am Roda Donato Amago, mayong odto sa kay Joseph Dizon. Kag kay Doy Arthur, no mayong odto Haki 5 daren watching and listening from West Villaflores, Maayon, Capiz. Good noon kay 5 daren. Pakita miyawman ko da sa Banwa it Mambusaw ang mga pamilya Latosa ag labina sa nagatuhog sang barbecue nga si Cassandra Cassandra Ana Mary Marisa o kon Cassandra Ana Marie Marisa madamo gin nga salamat Haki 5 daren God bless from Nonoy Latosa watching with you, Poblasyon Ilawod, Panitan, Cargando Family, Mama Mary Ann Cargando from Sir Raymart Cargando. Kay Boss Echo, no, kay Sergeant Ray, present naman sa aton sinya pagpangalagad. Kag may ara diri sang Bible verse nga ginpadala no si Sergeant Ray nga nagasiling, "Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up." Madamo gid nga salamat no kay Sergeant Ray si mo sini inspiring nga Bible verse kag sa liwat no good morning lang dira sa Team RBS sa 3rd Infantry Division Philippine Army sa Hamindan. The Sergeant Ray, Sergeant John, Sergeant Tim kag kay Haki 5 Jomar Bawisan. Rakis Bimolo ari na kami sir nagatutok na. Oras na ton mga Haki 5, 9 o kon 11 minuto sa nabili natin kita magdangat sa takna ng alas 12 sang udto. Iningabahin ginadulong sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C mga Haki 5. Ang pagtigulang, kung nagaidad kita bala mga Haki 5, amuning isa man sa mga rason kung nga nagaluyaman ang aton sininga resistensya kag madali kita tapikan sa mga balatian. Lakip na diri nagkalain-lain nga mga komplikasyon nga naangot sa kung paano naton ginaatipan ang aton sini nga lawas. Gani samtang timprano pa ya mga Hockey 5, samtang bata pa kita, hindi kita gin magsalig, no? Hindi kita magpinatuyang dira sang abuso sang aton sini nga lawas. Kun nagapangita sang pahuway ang imo sini nga lawas, ihatagi gid sang tiempo nga magpahuway mga Hockey 5. Kag hindi kita mag-abusar sa mga pagkaon, hindi naton pag-abusaran na overuse sa aton siningalawas mga Hockey 5. Kag para mangin mapag-on pagid ang inyo sininga immune system, ang inyo sininga resistensya, magsumplemento sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C mga Hockey 5. Kaya nga daan ko nagatigulang kita, hindi lang ya edad, no, ang basta nga nagatigulang, kundi pati man ang aton sininga mga cells ang lawas. Ilabi na mga white blood cells naton nga nagahatag proteksyon sa mga mikrobyo kag mga viruses. Mga Hockey 5, sa aton nga pagtigulang, hindi dapat kita madulaan, no, sang ikasarahang o kung ikasarang nga protektahan ang aton siningalawas mga Hockey 5. Magsuplemento sang Mighty C Alkaline Vitamin C adlaw-adlaw. Ini ang supplement nga nagapapag-on, nagapa-energize, nagaprotekta sa aton siningalawas. Malikawan man naton ang timprano nga pagtigulang sang aton sini mga cells bangod ang Mighty C ang alkaline nga vitamin C isaman ini ka antioxidant mga Hockey 5. Sa liwat sa aton sini nga pagtigulang, atandaan naton na dapat alagaan gihapon naton ang aton sini nga kaugalingon pinagi sa pagsuplemento sang Mighty C alkaline vitamin C mga Hockey 5. Ang Mighty C Alkaline Vitamin C available sa tanan nga branches sang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. Sa liwat ha, ang clinic sang Clinica di Alternativo diri sa siyudad sang Rojas, diri lamang sa McKinley Street, tabok sang PLDT. Otso minutos ang nabilin na antes kita magdangat sa tak na ang alas 12 sang udto. Kay Ma'am Dolores Abelarde, nag-monitor naman dira sa kilometer 2 Barangay Lawaan. Mayong udto ka K5 Sir Darin, always kami diri nagatutok sa public market sang President Rojas from Joven Duga Bisorio, Barangay Badyangon, President Rojas Capisa. Thanks Sir Darin. Ang iban pa naton nga mga balita kag impormasyon mga Hockey 5, aton inang abalikan, standby anay sa health alert with Dr. Ramil Uy. Kag subong man, masunod naman ang mga dalagkuan nga balita nasyonal, international kag iban pa sa Mighty C Network News. Magabalik kita mga Hockey 5, kindly standby.
2: K5 News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
4: June 7 lot, 57 akong edad.
5: Ano ginabatsyag mo sang una?
4: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
5: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
4: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
5: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
4: 180 over 100.
5: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
4: 120 over 90.
2: DTX 500.
6: Kung may ara sang organ sa lawas nga tuman kadamo ang functions, it's the liver. Ato na tay. Ini ang may masubra sa 500 ka mga vital functions. Dala na diri amo ang paghimo sang bile or apdo, pagkuha sa mga toxins, kag waste product, halin sa pag-breakdown sang fat sa small intestine during digestion. Ini man ang nagaproduce sang proteins para sa blood plasma.
7: Yes, Sir GP. Kung damo ang function kag trabaho sa isa ka organ, Sir GP, silang buot, silingon sina, gadamo man ang free radical.
6: Husto, gid. Correct.
7: Problema sa salakyan nga, sige, ano?
6: Sige, antar, sige, carbon deposit.
7: Di, ano? Lang tawab lang tambutso.
6: O, tambut, sige, man aso.
7: Pero lang tawab lang, wala,
6: gandar. O, tinlo.
7: Amo na siyang gakatabo. So, the more nga palakaong ka, especially man tikaon sir GP. Damo nga mainom gigadi TX 500. Pangkontra na sa free radicals mo. Gani correct. Ang aton atay ang isa sa mga masami nga ginaigo gid sang balatian labi na sa mga may bisyo kaangay sang regular nga pag-inom, mga mantikaon, tiigo gid sir GP.
6: Isa sang pinaka common Doc Ramil nga problema sa atay or makabigman nga balatian sa atay. Amo ang fatty liver kag ini ang ginatawag nga hepatic steatosis.
7: But silingon na sir GP nga ang tambok ang naglikob kag nag-build up sa kuan sa imo atay.
6: Naputos ang tambok.
7: Normal lang nang ginagmay nga kuan nga mga fats nga gatubo sa atay. Pero kung sobra na nga ang fats sa atay, ga problema na sa fatty liver ka na.
6: Correct, no? TX
8: 500. Ako si Tomas John sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
6: So good lang nag-inom ka DTX 500. Kailan ka bulan ka ginom DTX 500?
8: Almost 3 months na.
6: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom.
8: 3 times a day.
6: Kamusta ang alay sang kamot?
8: Wala na.
2: DTX 500.
6: Ang sobra nga fat sa liver ang nagakos ang liver inflammation. As in kahubag ang atay mo ha. Kag ang paghubag sang atay ang nagaguba sa tissue sini kag nagakos ang scarring, magka-scar ang liver mo. Ang tuman kadamo nga scar sa liver ang nagaresulta sa liver failure.
7: Ma liver failure kagid. Hapos man lang tani Sir GP ang solusyon. May inom gid ka tani DTX 500 adlaw para kanang sobrang mga toxin, sobrang tambok da. I-metabolize siya, pahaboy na lang na. Amo na tani, kung nagainom ka DTX 500, adlaw-adlaw. So, kung may fatty liver ka, most likely, syempre, hubag yung atay.
6: Correct.
7: That's why, kung tanawon sa laboratory, taas mo si GPT or ELT ni mo, so, inom ka DTX 500 para sa nagadako ng atay o nagahubag or even damo tambok ang imo atay sa GP.
6: Correct si Doc Ramil. Ang ginamensyon ni Doc Ramil nga ALT or ALT, ini siyang natawag nga alanine aminotransferase. Isa ini ka blood test, agud ibaloon kon bala, engineer, may damage ng imo liver. Ini man ang ginatawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
7: Ang ELT ang isa na sa isa ka liver enzyme. Makitaan mainly gid na sa atay. Ini man makitaan sa kidney kag iban pa nga mga organ nga smaller amounts lang. Kinahanglanon ini sa pag-breakdown sang imong food into energy. Amo na siya Sir GP. Kung normal ang atay dapat nubo lang level sa imo dugo. Pero kung may diferensya ang liver, ang ELT or SGPT ang nagalik pa kadto sa dugo. Kung palainom ka alcohol, dapat i-check gid ang SGPT. Pala kaong kamantikaon, normal gina i-check Sir GP. Amo na kung mayara ka sang family history sang liver disease or na-infected ka sa mga any kind of hepatitis virus, nami gina-check gina ya Sir GP. Lantawa bla, damo ka ginasulod sa imo lawas pang higo sa imo atay. Inom, karilyo, mantikaon. Ang question, gabakal ka di TX 500?
6: May manugsilig ka?
7: May pag-neutralize ka sa free radicals tuwa sa imong ginakaon na? Wala. Simple lang, kung bisyador ka, kung abusador ka, inom ka di TX 500.
2: TX 500.
6: Imo pangalan na partner.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
6: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
9: 470.
6: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
9: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
6: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
9: 160. The best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Dahil ang katawan ay nagsisikap din na mailabas ang sobrang asukal. At ito ang resulta, Sir Ted, yung pangatlong si Tomas. Itong polyuria. Dahil inom ng inom, kasunod nito ay ihi naman ang ihi.
11: Nako, mahirap. Kaya habang wala pang nararamdaman si Tomas ng diabetes so far, abay, mas mabuting uminom na kagad tayo ha ng DTX 500 at Mighty C the Alkaline Vitamin C. Laging tandaan, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Ibig sabihin, umiwas din sa mga pagkain at inumin na matatamis.
10: Ayan, tama no? At sa mga mahilig magkape dyan. Dahil alam natin na ang mga Pilipino ay talagang bahagi sa ating buhay ang kape, Sir Ted.
11: Sinabi mo pa.
10: Ayan, ang DTX Coffee Mix ay napakasarap po na kape yan sa umaga.
11: Nako, sarap.
10: Dahil yan ay may taglay na Ampalaya Extract and the sugarcane extract na mayaman sa antioxidants, Sir Ted.
11: DTX 500. Yan ang paborito kong kape, Doc Far.
10: Ayan.
11: DTX Coffee Mix. Nako, Doc Far, wala na tayong oras. Ako po si Ted Reyes.
10: At ako naman si Doc Far Lansindak ay nagsasabing,
2: magandang kalusugan ay
11: pagyamanin. Huwag abusuhin. DGX 500.
12: Ako si Minerva. May bukol ako sa aking leesis, sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DGX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
11: DGX 500. Bibili sa mga DGX 500. DGX 500 Health Alert. My Disease Alkaline Vitamin C. Nagbibigay ng sapat na vitamin C na kailangan ng katawan para palakasin ang resistensya laban sa germs at viruses. Mag My Disease Alkaline Vitamin C na. Mabibili sa mga butika. My Disease the Alkaline Vitamin C. DGX Coffee Mix. Ang kapeng maganda sa kalusugan. May antioxidants mula sa DSE at Charantine Peptide mula sa Ampalaya Extract na nakakatulong upang maiwasan ang mga sakit na dress. Mag-DTX Coffee Dress. Mag-DTX Coffee Mix ka na. The Healthy Coffee. The Healthy Coffee. Mabibili sa mga butika.
13: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
14: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na istasyon K5 News Philippines. Sumasayo ang MyTC Network News. MyTC Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate station ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
11: MyDC Network News.
14: C Network News.
11: MyDC Network News.
13: Headline. At sa ulo naman, nagbabagang balita. Boracay Bridge Project na is paimbestigahan ni Senator De Lima. Pagpapatroya sa mga dagat, palalakasin ng PCG sa pagdating ng NPA sa Negros Oriental. Opisina ni Iloilo City Mayor Raisa Trenya sa bukas sa appointed DILG Undersecretary Jed Mabilog. Samatala, Ceres Bus nahulog sa kanal sa Pandan Antique. 47 pasahero maswerteng nakaligtas. OFW mula Tacloban City natagpo ang pataya sa loob ng kanyang tirahan sa Saudi Arabia. Bangkay ng dating UP students sa Cebu na napataya sa encounter sa Negros Occidental, hindi nakukunin ng kaniyang pamilya. Nakaimbak na armas ng mga rebelde na hukay sa Lasam, Cagayan. NBI Central Office nag-conduct ng test buy bago ang search warrant operation sa Sanjaya. At 1.1 milyong shabu na sabata sa buy bus sa Puerto Princesa, dalawa arestado.
14: YTC Network News.
11: YTC Network News.
13: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang YTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News Zavar sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Boracay Bridge Project nais paimbestigahan ni Senator De Lima. Kabuang detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5, Leonard Veray.
15: Pinaimbestigahan ni ML Party List Representative Laila De Lima sa House of Representatives ang kontrobersyal na 7.78 billion pesos na Boracay Bridge Project. Sa House Resolution Number 1021, nananawagan si De Lima ng komprehensibong imbestigasyon kaugnay ng proyekto, kabilang kung nasunod ang Environmental Impact Assessment at konsultasyon sa komunidad bago ito iaprubahan. Ang 2.54 kilometrong tulay ay magdudugtong sa Boracay Island at Mainland Balay sa ilalim ng public-private partnership sa pamamagitan ng unsolicited proposal ng San Miguel Holdings Corporation. Matatandaan na umani ng pagtutol ang proyekto mula sa mga lokal na opisyal, environmental groups, tourism sector, transport groups at ate community dahil sa posibleng epekto nito sa coral reefs, beach erosion, carrying capacity ng isla at kabuhayan ng mga boat transport operators. Iginiit ni De Lima na dapat pag-aralan ang ibang transport solutions na mas nagbibigay prioridad sa kalikasan at kabuhayan ng mga residente. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
11: MyTC Network News. MyTC Network News.
13: Samantala, pagpapatrolya sa mga dagat, palalakasin ng PCG sa pagdating ng NPA sa Negros Oriental. Detalye ng balitang yan. At hindi ka K5, Shara Humilio.
16: Isinailalim na sa heightened alert status ang buong Philippine Coast Guard sa Negros Oriental matapos makatanggap ng ulat ng mga hinihinalang miyembro ng New People's Army na papasok sa lalawigan. Ayon pa kay Commander Christopher Auro, Commander ng Coast Guard District Southern Visayas, ang mga rebelde ay nagmula sa Mindanao base sa intelligence information na kanilang natanggap. Dahil dito, hinigpitan ang inspeksyon sa mga pangunahing daungan sa rehiyon tulad ng Dumaguete, Bacolod, Calais at Siquijor sa tulong ng K-9 units. Tiniyak din ang opisyal na may karagdagang tauhan na ang ipinakalat sa mga karagatan at lampasigan upang matiyak ang siguridad. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito si K5, Shara Marie Humilio, pa sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros. K5 News FM.
14: YTC Network News. YTC Network News.
13: At opisina ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas bukas, appointed DILG Undersecretary Jed Mabilog. Balita hatid sa atin ni KK5 Kim Kaluyo.
17: Bukas ang opisina ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas Chu sa plano na pagbisita ni Department of the Interior and Local Government o DILG Undersecretary Jed Patrick Mabilog. Sa statement ng alkalde, ipinahayag nito na mula nang nanilbihan siya sa Iloilo City Government, nagpapatupad ito ng open door policy sa lahat ng gustong magbisita. Dagdag pa, hindi siya tumututok sa politika sa halip para lamang sa ikabubuti ng lungsod at mga Ilonggo. Napag-alamang una nang nagpaabot ng interes si Mabilog na magbibisita sa City Hall upang malaman kung paano makakatulong ang DILG sa Iloilo City. Si Mabilog ang dating alkalde ng lungsod at oposisyon ng pamilya Treñas. At para sa MyTC Network News, ito si K5, Kim Montaño Kaluyo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
14: Network News. MyTC Network News.
13: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Ceres bus nahulog sa kanal sa Pandan Antique. 47 pasahero maswerteng nakaligtas. Detalye ng balitang yan. Hatid ka K5, Jojen Morillo.
18: Nalaglag ang panghuling gulong ng Ceres bus liner dahilan upang mag-overshoot sa kanang bahagi ng kanal at tumagilid sa kalsada ng Barangay Santa Cruz, Pandan Antique, bandang alas 12:20 ng tanghali Mayo 19. Kinilalang driver na si Filomeno Mapalad, 58 anyos, residente ng Leyte, ngunit nagmamaneho ng bus mula Iloilo patungong Cubao. Sa panayam ng K5 News Team, ipinayag ni Brigadier Senior Master Sergeant Jean Gallego Jr., investigador ng Pandan Municipal Police Station, nalula ng Ceres ang 47 pasahero at isang konduktor. Nalaman na wala namang nasaktan o napinsala sa nasabing aksidente. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Gabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
14: MyTC Network News.
19: MyTC Network News.
13: Samantala, OFW mula Tacloban City, natagpo ang patay sa loob ng kanyang tinitirhana sa Saudi Arabia. Detalye ng balitang yan, ang atin sa atin ni K5, Carol Medino.
20: Puno ng sugat sa katawan at wala ng buhay ng matagpuan ang isang overseas Filipino worker sa Riyadh, Saudi Arabia sa loob mismo ng kanyang tirahan. Ang nasabing OFW ay kinilalang si Romualdo Regencia, residente ng Tacloban City at 22 taon nang nagtatrabaho sa Saudi. Ayon sa impormasyon, kababalik pa lamang ni Romualdo sa Saudi nito lamang buwan ng Marso matapos itong magbakasyon sa Pilipinas. Nakatakda na sanang magretiro si Romualdo sa kanyang pinagtatrabahuan matapos itong manilbihan sa loob ng 13 taon sa nasabing kumpanya. Pero nito lamang Mayo 13, nakatanggap umano ng balita ang kapatid ng biktima na pumanaw na ito sa Saudi. Ayon sa report, 2 araw na umanong hindi pumapasok sa trabaho ang biktima, kaya't pinuntahan na ito ng kanyang mga kasama sa trabaho at doon na natagpuan si Romualdo na wala ng buhay. Malakas naman ang paniniwala ng pamilya ng biktima na may nangyaring foul play sa pagkamatay nito, kung kaya't hustisya ang kanilang panawagan. Para sa MyTC Network News, ito si K5, Carol Medino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
14: MyTC Network News.
19: MyTC Network News.
13: At bangkay ng dating UP students sa Cebu na napataya sa engkuwentro sa Negros Occidental, hindi nakukuni ng kanyang pamilya. Balita hatid sa atin, TKK5 Sunshine Lacson.
19: Nagdesisyon na ang pamilya ni Vince Francis Dingding na pabayaan na lamang sa kamay ng mga militaro sa Negros Occidental ang bangkay ng kanilang kamag-anak. Si Dingding ay namatay sa isang engkuwentro sa bayan ng Kawayan sa probinsya ng Negros Occidental. Kinumpirma ng militar na miyembro ng New People's Army ang 30-anyos na dating student leader ng University of the Philippines sa Cebu. Nirerespeto ng militar ang desisyon ng pamilya pero susubukan pa rin umano nilang ibalik ang bangkay ni Vince sa kanyang pamilya. Noong Mayo 16, naganap ang isang madugong engkuwentro sa Barangay Abaka sa bayan ng Kawayan. Sa naturang engkuwentro, 5 ang namatay na pawang mga miyembro di umano ng New People's Army at isa na doon si Dingding. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
21: MyTC Network News.
22: MyTC Network News.
13: Gayun din nakaimbak na armas na mga rebelde na hukay sa Lasam, Cagayan. Detalye ng balitang yan, hatid kay K5 Justin Kiss.
23: Nahukay na tropa ng 17th Infantry Battalion ang isang nakabuong mga armas sa sityo ng Mang Barangay Sikalao, Lasam, Cagayan. Matapos makatanggap ng impormasyon mula sa mga residente ng lugar, kabilang sa mga na-recover, ang 7 improvised shotgun, isang shotgun barrel, isang caliber 22 revolver, 2 caliber 22 pistol, 34 na bala ng 7.62mm, 55 bala naman ng 5.56mm, 8 bala ng 9mm, 2 mahabang 5.56mm magazine at 2 7.62mm magazine. Ayon sa militar, pinaniniwalang iniwan at ibinaon ang mga armas noon pang 2020 na mga dating kasabi ng West Front Company ng Comprov Cagayan sa ilalim ni alias Simoy. Isinagawa ang operasyon sa pangunguna ng Alpha Company ng 17IB kasama ang Modified Community Support Sustainment Team.
24: At para sa MyDC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, K5 Justin Kiss, para sa Himpinang Kampiyon, K5 News FM.
21: MyDC Network News.
22: MyDC Network News.
13: Samantala, NBI Central Office nag-conduct ng test buy bago ang search warrant operation sa Sanjaya. Balita hatid sa atin, Liga K5K Buscaino.
25: Nag-conduct ng test buy ang NBI Central Office bago ang search warrant operation sa Philippine Sanjaya Steel Corporation sa Taguluan, Misamis Oriental. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, umabot na sa 1,000,000 tonelada ng steel rebar ang natagpuan sa pabrika ng Sanjaya Steel Corporation at patuloy pa ang pagbibilang kahapon. Sa isinagawang operasyon, nakita ang may radioactive materials sa loob ng planta, kabilang ang uranium at thorium na lubhang mapanganib sa kalusugan, lalo na sa matagal na pagkaka-expose ng mga manggagawa at komunidad. Ang pagkakadiskubre ng nasabing mga materyales ay nagdudulot ng pangamba sa posibleng epekto nito sa kidney, baga at buto na maaaring magdulot ng cancer at iba pang malalang sakit. Isinailalim sa assessment ang kalusugan ng mga kawani na direktang na-expose sa nasabing planta. Nagpapatuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad sa mga sangkot na incorporator, worker at executives sa operasyon ng planta. Samantala, tinawag ng ilang mga empleyado na fishing expedition ang pagpapasara ng kanilang pinagtatrabahuan dahil anilay wala silang nararamdamang sakit kahit ilang taon na silang nagtatrabaho sa Sanjaya. Ako si K5K Buscaino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
21: YTC Network News.
22: YTC Network News.
13: At 1.1 milyon pesos na shabu na samsam sa bayba sa Puerto Princesa, 2 arestado. Balita hatid ni K5 Gilbert Basho.
26: Mahigit 1.1 milyon pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska ng mga otoridad sa 2 high-value individuals sa isinagawang bybust operation sa Barangay Siksikan dito sa lungsod ng Puerto Princesa nitong gabi na Lunes. Kinilala ng pulisya ang mga sospek na si alias Payat, 20 anyos na residente ng Barangay Siksikan, ngunit tubong bayan ng Ilnido, at isang 23 anyos na babae na mula naman sa Barangay San Pedro. Ayon sa mga otoridad, umabot sa 171.93 grams ng hinihinalang shabu na may halagang 1,169,124 pesos ang nakumpiska sa operasyon. Na-recover din ang mark money o bottle money na ginamit sa Vibust operation. Nahaharap na ang dalawang suspect sa kasong paglabag sa Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 habang isinasailalim naman sa laboratory examination ang mga nakuhang ebidensya. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Gilbert Basyo para sa himpilang kampiyon sa balita, serbisyong publiko at kasiyahan sa Palawan. K5 News FM.
0: MTC Network News.
1: MTC Network News.
13: At mga K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Nasawi ang tatlong katao kasamang isang security guard na mabilis kumilos upang maiwasan ang mas marami pang pagkamatay matapos ang pag-atake ng dalawang menor de edad na armadong salari sa Islamic Center of San Diego. Ang tatlong katao ayon pa sa otoridad. Kinilala ang mga nasawing biktima na si Amin Abdullah na kilala sa kanyang palangiti na attitude sa mga dumarating sa mosque gamit ang traditional na Muslim greeting. Bagaman hindi pa opisyal na inilabas ang mga pangalan ng iba pang biktima, patuloy naman ang sinasagawang investigasyon sa naturang insidente.
0: YTC Network News.
1: YTC Network News.
13: At mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghal. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM, Cagayan de Oro, Tacloban at Santiago, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Nathan Sarmiento, K5 Kevin Susana at K5 Justin Kess sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging taga pagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, may puso.
4: K5 Darren Salomeo Hanson sa 11 Mbps.
5: 11 Mbps.

0: Pabalik kita mga kaki-5 sa pagpalayag sang 11 Mbps. 17 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 12 sang udto. Kaupod niyo sa gihapon ang inyo alagad si kaki-5 Darren Salomeo Henson. Sa dugang panaton diri nga mga balita mga kaki-5 sang damlag lang o kunsang Lunes ang last day sang voters registration sang COMELEC para sa barangay and SK elections nga posible madayon sa Nobyembre mga kaki-5. Pila bala ka mga aplikasyon ang na proseso sang aton sini nga Commission on Elections copies mga kaki-5. Pila bala ka bugusan nga mga ano botante mga bag-o nga mga nagparehistro lakip na diri ang mga nag-transfer man no nga mga nag-process mga kaki-5. Ibaloon nato ng detalye kabugusan nga detalye kaupod naton sa line number 2 si kaki-5 Roldan Bisana Villarreal sa report please come in
1: K5 News FM live report.
2: Ang mga applications ang na-process ang Commission on Elections sa COMELEC diri sa probinsya sang Capiz. Ini para sa nagailapit naman nga sang gobyerno kabataan o kon barangay kag sang gobyerno kabataan elections nga natalana sa Nobyembre 2, 2026. Ining 39,661 amoning numero sa applications nga mga na-process sumugod Oktubre 20, 2025 tubtob Mayo 18, 2026 ang katapusan ng adlaw sang voter registration sa Biloga Pilipinas K5 Darren sa 39,661 13,421 dire ang SK voters kag 26,232 naman ang regular voters. Ang Roa City amo may pinakamadamo nga numero sang applications nga na-process kun sa din 3,223 3,223 sa SK voters kag 7,888 sa regular voters o kung may kabugusan ngoon 11,111 base diri sa datos nagikan sa Commission on Elections. Ang banwa naman sang sapian ang may pinakagamay nga numero sa mga na-prosesong application. Yara lang sa 391 sa SK voters kag 589 sa regular voters o kung may kabugusan nga 980 ka mga application ang na-process. Ginatawag ini subong application pa lang for voter registration inabangod magaagi pa ni sa hearing K5 Darren para ma-confirm kumbala kung gibang no maka malakip sa opisyal ng listahan sa mga botante sa palabuton ng barangay sa Sangguniang Kabataan elections ining mga nag-apply para makaparehistro sa maayon mayara sa ang 2046 application ang na-process. Sa Panay, 2,587. Sa Panitan, 1,913. Pilar, 2,268. Pontevedra, 2,543. President Roas, 1,305. Ang Roa City, 11,111. Sa Second District, sa Quartero, 1,396. Dao, 1,439. Dumalag, 1,153. Dumaraw, 2,590. Ivisan 1012, Hamindan 1871, Mambusao 1372, Sapian 980, Sigma 1522, kagang tapas 2553. Kag sa last day or katapusan ng adlaw sang registration sang Lunes, gindagsa no ang mga talatapan sang COMELEC hindi lamang diri sa Roa City bisan sa mga banwa. Inabangod may mga naging agaw gyapon pila sa COMELEC sang katapusan ng adlaw last Monday pero timi cut-off nga gin-implement until 3 o'clock kag kung sino lang to ang naabdan sa cut-off amo lang ang ginubos sa process sang COMELEC. Ang na-accommodate nilang application sang last day May 18 Lunes ng adlaw 3,262 3,262 160 sa Maayon 216 sa Panay 241 sa Panitan, 183 sa Pilar, 185 sa Pontevedra, 186 sa President Rojas, 792 sa Roa City, 65 sa Kwartero, 105 sa Dao, 98 sa Dumalag, 140 sa Dumaraw, 105 sa Ivisan, Mayaraman sang 144 sa Hamindan, ang Mambusaw 185 sa Pia 91, Sigma 107 kag tapas 259. Dako-dako ang numero kay 5 daran nga nakater sang last day sang Lunes. Pero may mga kuan gid gyapon, may mga wala na accommodate especially diri sa Roa City. Considering nga dako ang volume sa mga nagkadto sang last day, pero kun lantawon mo liglawig ang mga binulan kag sinimana nga halos wala gani sa may nagakadto nga tao sa opisina sang COMELEC.
3: Yes.
2: Pero dito gid sila nagululutok, nagdinugok sa last day diri sa siyudad sang Rojas. Way pada labot ang mga ginkandak nga satellite registration sa mga barangay, sa mga malls, kag event sa pila ka mga eskulahan para wala na gid sang rason ang mga kauturanta nga mambal sila, tiway gid sila tiempo. Just imagine October, November, December, January, February, March, April, May, 7 months, no? Sa 7 ka bulan, way kagid ka chance ba lang nga makakadtos COMELEC. Tido alang-alang man nga sabat. Sa pamangkot, kung may kuan pa ni extension, timprang ka nga sabat sang COMELEC, wala na iya. Wala na iya sa matabo nga extension. Kag ang ulato na lang, ang hearing, no? Kung bala ma-approve ini ang application sang tanan nga mga kauturan naton. Kag base gani sa datos, kuan ni, no? Nagdako-dako naman ang numero sa mga butante diri sa probinsya sang Capiz base man sa nakuha naton nga record. Kaya yung total number of regular voters sa Capiz ara na sa 538,633. 538,633. May pinakamadamo nga butante ang First District. First District, no? May pinakadamo nga butante base diri sa aton sininga ginauyatan nga datos ikumpara iya sa Segundo Distrito. Ini madugangan pa ni kung matapos ang hearing, pati gayon nun, sa sining mga applications nga nabato na sang COMELEC. Kag, isa man ini sa mga ginalantaw ta, nga madayon gidiya ang pinili ay sa maabot nga bulan sang Nobyembre, first Monday sa bulan sa Nobyembre, which is nahulog sa November 2, 2026, All Souls Day, ang magigitang pista minatay. No? So, kung lantaw ta madayon, kay man kinahanglan sa gyapon sang layi, no, antes mapaiway o ma-reschedule or ipospon naman sa liwat ang election K5 Darren.
3: Oh, so bali sa mga numero nga ni K5 Roldan, may posibilidad gid nga magtaas pagid ang voter turnout sa sining palabuton nga election.
2: Yes, K5 Darren, tama ka dira. Magataas ang numero sa mga botante kag every barangay and SK election. Mas damo gid ang nagaboto compared bala sa regular nga mga midterm elections. Mas damo gid ang nagaboto kon BSKE kay man bala mo pinamilya. Kundi ka to maguli sa inyo barangay, kun dito ka naka strong tiyo mo madalaga ang kapitan or kagawad, or imo pa kaisa madalagan SK chairman o kun SK kagawad, kanugon imo isa ka boto kigan kasi mo pamilya. So mo na nga damo ang nagtaas ang turnout sa mga botante tagsa ka barangay in Sangguniang Kabataan. Elections kagway pada labot, no, nga nagsaka gidi ang numero, mas magdako pagid ang gid-expect naton nga mga numero sa mga botante diri sa probinsya sang Capiz. Amoning latest nagikan diri sa Provincial COMELEC office, ini si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: K5 News FM live report.
0: Madamo gid nga salamat sa kay K5 Roldan Bisana Villarreal, ang aton sininga news director sa gindulong sininga report. May kang tanan sa mga na proseso sang aton sininga COMELEC Capiz. So 39,000 aplikasyon, no, nga mga na process ang aton sininga COMELEC sa bugos nga probinsya sang Capiz sumugod Oktubre 20. Sang nagligad nga tuig 2025 tubtob Mayo 18 sini nga tuig, no, sa kalawigon ba lang nga schedule sang aton sini nga COMELEC para sa voters registration. O diri sa siyudad sa Ruas, may ara pag idibanya nga mga wala nakahingabot, why na nakater na abtan cut off. Anong ano inyo sini nga gin anohaw gin obra sa 7 ka bulan? mga kakifayb. Pero mas mayo ni nga development man, no? Kay nagagamay na lang ang nagagamay man. Kung ni-compare sa to, matamaan gid ka damo, mga way nakaparehestro. Siguro iban may mga leksyon naman nga natunan. Kag, siyempre, may mga satellite registration sa nagkalain-lain man nga banwa kag diri sa siyudad sang Ruas, kumbaga ginahungit na gid sa ila para way nagid rason sa mga eskwelahan may ara para makaparehistro bala mga hakify kay balaan mo naman ng Pinoy kundi naganing last day dira pa sila magtinumpok mga hakify so madamo no mga hakify ang na proseso sa aton sina kamalek kag posible nga magtaas pa gini ang voter turnout sa masunod nga eleksyon mga hakify matapos ining validation o kun ng ano sang COMELEC sang kag clean up sa mga voters list no mga kakifiber. Diyan 8 minuto sa nakaligad sa takna ng alas 12 sang udto diri sa aton sing pagpangalagad ini nga bahin. Ginadulong sa inyo sang DTX Beauty Soap. Beauty soap na antimicrobial soap pa mga kakifiber. Asa mga kababainhan dira no sa mga mahilig mag skincare diri nakamuya sa natural. Ang DTX Beauty Soap mga Hakifive. No, mga Hakifive, ang ligo time naton is the best time gid. Best time pagid ini with DTX Beauty Soap mga Hakifive himo sa natural ingredients. Magadulong sinyo sa magahatag sinyo sang freshness kag protection sinyo sining alawas. Mahamot, makapalimpyo gid kag importante diri sa tanan. May protection batok sa mga germs nga nagatugas sang skin diseases. DTX Beauty Soap, freshness kag protection. Mga Hakifive, with DTX Beauty Soap available sa tanan nga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, mga Hakifive. Yan, 19 minutos ang nakaligad sa takna ng alas 12 sang udto, dugang panaton nga mga balita kag impormasyon. Aton nga balikan pagkaligad sa mga importante nga pahanumdom. Kindly stand by.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
4: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, 3 ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika.
6: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang dyan. Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang dyan. Kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion. Nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang dyan. Mag-Klinika for Biotics.
7: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX 500.
7: Masamit ka bala gina-allergy?
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
7: Nga sa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sang mga nagkalain-lain nga allergy.
8: DTX 500.
7: Masalika DTX 500.
8: DTX 500.
9: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
10: Imo nga blood sugar test.
9: Ilan tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
10: Ilan na lang imo nga blood sugar?
9: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
7: DTX 500! Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
1: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
12: Si Leslie Katay. Mahiligid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kape.
7: DTX
13: Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangabi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula, ang pag-aslong kagang acid reflux.
13: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
15: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
16: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman, usik.
17: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
15: Di pre, mustable na nga gabi pre.
16: Apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Dikasin.
17: DTX 500.
19: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinout ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinout sang tugahan ko. Salamat DTX 500.
13: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
20: Ang bata mo bala daw kakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
13: Memory Advanced Zero.

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginfan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!

0: Diatugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics.
1: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina, mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sporbiotics.
3: Punggod kag rashes?
4: Mag-DTX 500.
3: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
4: DTX 500.
3: Bakal na sa mga butika.
5: DTX 500.
6: Gina ka, no? Ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
7: Sa kadlo, kapila ka mag-inom.
8: Sa DTX 500.
6: Sa primero, katatlo, sa subong, kadwa na lang.
7: Subong, kamusta?
6: Okay na, halin sa, nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
5: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
9: Ogalisi.

0: sa eskwela. After ko nasang sige-sige ko na nga gamit, nasang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako nung pumatsyag, hindi na ako for me, dali-dali lang gasagit ako ng ulo or na sipon ko. So, amuna, thank you gid sa may TC.
1: May TC, ibig tibo, garantisado.
2: DTX Beauty Show.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Show, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Show, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Show.
4: Mamakang sa mga butika.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: MBPS.

0: 23 minutos ang nabili ng Tisita Magdangat sa takna ng alauna sang hapon. Pabalik kita mga kaki-5 sa pagpalayag sang 11 Mbps. Kaupod nyo sa gihapon ang inyo alagad si kaki-5 Darren Salomeo Henson. Sa dugang panaton diri nga mga balita mga kaki-5. Check na to ng aton sini nga koneksyon sa aton sini nga patron. May kang tanan no sa mga masangkaron man nga operasyon karon sang aton sini nga bag-o man nga officer in charge sang Rojas Component City Police Station mga kaki-5. No kagiban pagid nga mga plano o tikang sang aton sini nga Rojas City PNP. Agud mabatuan ang kriminalidad. Kagiban pa nga mga concerns diri sa siyudad sang Rojas. Check to sa line number 2 si Kaki-5 Myla Vasquez Fuentes sa madulong sininga report. Please come in.
1: K5 News FM Live Report.
2: Tangkat pa Kaki-5 Darren ang seguridad sang Rojas o kon ang seguridad sang Rojas City Police Station pinagiman sa pag-deploy sang 15 tupto piyante ka mga PNP personnel sa nagkalainlay nga lugar diri sa siyudad, ilabi na sa mga barangay nga wala pa madeklara nga drug free. Sa ato sini nga pagpakigangot kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Junior Tumagtang ag officer in charge sang Rojas City PNP, iyan igin payag nga kabahin ini sang padayon nga kompanya sang kapulisan batok man sa illegal nga droga kagiban pa nga mga kriminal nga aktibidad diri sa Rojas City. Ipayag man ni Tumagtang, importante ang kooperasyon sa publiko, mga barangay opisyal, kagiban pang ahensya sa gobyerno, agod nga magma dinalagon ini nga operasyon, tagamat-amat nga matapna ang illegal nga mga buluhaton diriya sa syudad. Padayon man nga ginaimbestigahan karon sang Rasit PNP ang nagkalinlain nga mga kaso nga may kaangtanan sa kriminalidad, ilabi na ang illegal nga pagupot sang armas lutang subong man ang droga. Kagayon patigayon man sang kapulisan ang upon ginapatigayon na no sang kapulisan ang ugot nga mga checkpoint operation ilabi na sa tion sang Cavite bilang kabahin man sang seguridad pagpagmonitor sang mga nagasulot kag nagaguha nga mga salakyan upon mga individual diri sa siyudad sang Rojas kag subungan padayon man ni ang ilang pagtibot sa mga circumferential road ilabi na no sa tion sang kagabihon nga kun sa diin masami diriya nagatiner kag nagatampay ang mga pamatanon yari nga

0: gabayan sa interview kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang officer in charge sa Rojas City PNP.
1: Actually, almost 15 to 20 personnel na nga ito na deployed sa area na ito niya. May mga barangay gahapon kita abing hindi para declared sa PDEA as drug free. So, continuous pa ito mga monitoring, especially kapag ngayon man ako sa bulig sa ito niya mga P-Woods, na kung pwede mag-operate ka mo sa ito niya, no? Sa ito niya programa sa community sa CDRP na ito. May arabi mga P-Woods na wala nga-cooperate. So, challenge yun sa amon niya committee. Kaupon man nato ng PDEA na araman ka pankasuman with our DOH. So, kay Ma'am kay Dr. P, no? Harap yung termi na suporta na kapangayon man sa bulig. And regards sa mga barangay official, dapat kapangayon kami sa inyo mga bulig, especially sa mga information na kinanglan din naman. Kung bululigan naton ini nga problema sa illegal drugs, firearms naton, illegal possession firearms, may harap yapon nga report na may mga area na may incident na may gapalupok about during verification, wala sang may gahatag sang concrete na information. Pero ginabalidate natin. Wala natin na ginabaliwala. Kay isa ina sa mga ginatog pamaagi nga makakumit sila sang krimen. So, as of now, Darwa City, gina-implement natin ang preventive measures na kung makita ninyo subong. Dugangan ko ang ato niya schedule of checkpoint. Dati yan, naka-schedule lang kita e tatlo. So, subong, ginadugangan namon. Sang dua, gina-alternate yun, ginalaan naman based on our assessment of our intelligence officer and sa investigation. Based man sa tanan niya, office naman sa PCR, na sir, pwede natin i-realign ang ato niya checkpoint. So may mga individuals kita na natikitan for violation of city ordinance na hindi man sila taga diri sa Rojas City. So sa tanan, no, sa whole sa province, of Capiz, kapangayon kita ko sa inyong bulig. Kung wala man lang kamo sa business diri sa Rojas City, hindi na kamo magkatuloy, especially during night time. Kaya kung isa, magpanan kita nga ma-checkpoint kamo, lalo especially, wala man kamo sa complete nga mga driver's license, ang inyong motor, wala unregistered. So, matikitan kamo, ma-implement. So, kapangayon man ako sa bulig sa ato niya LTO, nga kung pwede, LTO and SPG, nga kung pwede nga maka-combine effort kita para ma-resolve natin ang ato niya problema sa mga tricycle, sa mga motorcycle rider na wala sa mga driver's license, wala helmet kung gabi. So, damo na kita sa nakikitan. So, upon sa mga kagabi, ang ato niya core, ang ato niya TMU. So, may ginapadayan kami ang coordination man sa ila para at least during our checkpoint, combine effort kita para wala gid sa may maglusot sa aton, wala gid sa may ginatawag na aton niya. Hindi na gid sila makakuha kay pag nadakpan sa pulis, tikita na aton. O, amo lang na nga ako niya ginapangayo sa ilang tinanglan din na aton ang inyong mga kooperasyon. Pag sa inyo man, sa aton yung mga partners in media, sa The K5, madamo gid niya salamat sa inyong suporta sa PNP Rojas City.
0: Si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. kakipag na rin ang bagong officer in charge ng Rojas City PNP. So, ginapayag nga mas ginapasangkad pa ni nila karon kag mas madamo sila kakipag na rin sa mga nakaplastar nga mga programa. Kagpadayon pa nga mga operasyon nga ginahimo, ilabi niya sa tion sa gagabihon. Isa na diri amo ang pagpakigangot sa tagsa ka mga PNP personnel na ilabi na sa Rojas City PNP sa mga security guards sa mga establishmento agod nga hibaloon kon pamusta ang area nga ila dia nga ginatrabahuan kag pinaagi man sini no sang mga ginadulong nila kay ginahatag man nga report diri makadasig pananglitan nga may mga insidente nga nagakatabo ini ang ila pagagamito ni nga basihan no ang record bala sang area kay adlaw-adlaw or gabi-gabi man may mga ginalag ini nila kung kamusta ang area dira kung bala may mga kaso nga naga or mga insidente rather nga nagakatabo sa amo sinaya nga semana o kon bulad ka K5 Darren. Kagpaangot man sini no aton man nga din na ang update ba lang, no, sa itong kaso sa gipatigay man nga bypass operation diri sa may barangay sa isa kung sa din napasakaan na isang kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kag Republic Act 10591 ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ang isa ka mister nga nadakpan man sa subject o kung kag subject sa ginpatigayon man nga bypass operation sa kapulisan pasado alas 3 ni sang hapon sa itong Mayo 15 diriya sa Washington Street, Barangay Sa. Matandaan nga ginkilala diriya nadakpan kay K5 Darren kay Gary Bernales, 50 anyos ka nag-aobra di sa talyer pag-residente sa Barangay 2 sa Siningman nga syudada. Sa ito sini nga pagpakigangot kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang officer in charge sang Rojas DPNP. Ginpayang sini nga anay naman ni no, na nga naangot si Bernales sa pila ka mga kaso nga nagkinabot diri sa syudad. Ilabi na ang pagpangawat. Sunod diri, naguha man na sa ginpatigay nga drug test nga positibo hindi nga nagagamit man niya sang illegal nga droga. Naglabot naman sa isang kabulan ang pagmonitor sa kapulisan batok man sa suspect ante sini natigayon nga madakpan ko nahibaluan nakuha ni siya nga posisyon ng Glock sachet sa girapatihan sa Cebu nga nagabugat sang masukon menos 4 ka gramos kag mayra ni sang standard drug price nga masukon menos 81,000 pesos isa ka caliber nga 38 nga arma siluthang duha ka mga bala slingbag nga nagaduag itom kag 4,000 pesos nga buybust money. Yaring kabayen sa atong nga interview kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang officer in charge sa Rojas City PNP.
1: Na-file na to ng KSEA for violation of section 32 of Republic Act 10591 for illegal selling and dealing of firearms. Mm-hmm. And section 28 of Republic Act 10591 for possessions of ammunition and another case of violation of Article 2, Section 11 of Republic Act 9165 for illegal possession of dangerous drugs. So, na-file natin eh, so May 8, May 18, docket under the NPA's docket number B116-Inquest-26E-0068 sa City Prosecutor. So, amo na sang update during the conduct of drug test na to siya nagiging positive ang iya result sa paggamit sang methamphetamine hydrochloride or no locally known as Shabu. Actually si itong subject na to ng accused na to si Gary Bernales may mga information na din ang isa din siya sa involved sa mga rubber incident. May previously record siya so about rubber incident. So almost mga 1 month na monitoring sa iya. So and then successfully na aresto sa during sa bypass operation sa sa sealing of firearms.
2: So sa inyo dugang pag-imbestiga sir, posible may mga kaugdanan pa gini or na ano niya dabi kundi ni nagkakuha sa illegal nga droga sir?
1: Believe sa revelation niya sa about sa illegal drugs. Solid drill niya malang during our CDR, no? Drill lang naman niya na kuha sa Roa City. So possible ginadig apagin sa ato niya intelligence personnel na makuha pagit base kung ini siya isa man sa mga persona or ato niya target personal sa drugs nga gakuha sa iba niya lugar, especially sa other provinces. Kaya during the subject of operations sa firearms, kasi na-monitor siya nga kabaligya sa isang firearms. So kaya yung subject sa firearms din, successfully, na-recover pa sa iya ang illegal drugs.
0: Nabatian kay K5 Darren si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr., ang officer in charge sa Rojas City PNP. So pangabay isang opisyal sa publiko nga ang hugot nga kooperasyon agod nga matapna na ni amat-amat ang nagaduging kag nagadata na naman nga illegal nga aktibidad diri sa siyudad sang Rojas. Sa pinagi man sini mapabiling nga malinong kag matawhay ang bugos nga siyudad sang Rojas. Ini si K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Tapis, K5 News FM.
3: K5 Darren Salomeo Hanson sa K5 News FM Live Report.
4: Madamugid nga salamat kay K5 Myla Vasquez Fuentes sa gindulong sininga report. Interview sa aton sininga bagong officer in charge sang Rojas Component City Police Station. Angot sa sining background sang nadakpan sa barangay size kag ang pagpasalig man nga pasang karon pagid ang mga operations batok si legal nga droga kag anuman nga kriminalidad diri sa siyudad sang Rojas mga kakifay. 9 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alauna sang hapon diri sa aton sininga pagpangalagad mga kakifay.

0: May dayad gid nga pagpamati sa aton sini nga Facebook Live viewers kay Francis Castro, ginagreet ko man da gali subong ang family Castro kag Blanca Flor Diaz family dira sa Barangay Cubay, President Rojas. Mayong unto ka K5 darin watching live from Barangay Cubay, President Rojas, kay Francis Castro gihapon nga mensahe. Kay Kyle Tipan Asuncion, good noon man sa imo, nagamonitor sa aton sini pagpangalagad from Cadiz City. Hello ka K5 darin, ask lang ko, may advisory ba ang kapel ko? Ma-brown out today sa lawaan, kaina pa wala kuryente, thanks gid. Siling ni Ma'am Gianna Amville sa Siloso. Huwag kita makahibalo, no? I-check na ito, nabi. Kay Ma'am Gianna Amville Siloso. Kung may ara, ginman, wala man, advisory ang aton sinikapis electric cooperative. Okay, last nilang posting. Ang power interruption is May 19, so Tuesday, sa pila ka lugar dito sa may second district. Sa aton sini Capiz Electric Cooperative, no, brownout daw dira sa may kilometer 2 sa lawaan, halin pa kainas ang aga, palihog man. Oras mga Haki 5, 7 minutos ang nabilin antes kita magdangat sa takna nga alas o kanala una sang hapon. Diri sa aton sini nga pagpangalagad mga Haki 5. Ini nga bahin ginadulong sa inyo sang Extend Food Supplement for Men mga Haki 5. Asaton sini nga mga kalalakinhan sa mga mister hindi pagtuguti nga mabitin si Mrs. Ari ang Extend Food Supplement for Men manggaranon ini sa mga dekalidad nga carbs. Mga Haki 5 sa diin na lakip na diri ang alkaloid kag iban pa nga nutrients ginahimo ini sang maayo gid no nga para mapilian. Mga Haki 5 para sa nagapabilin naton nga energy. Energy sa labing-labing. Uno ini sang mga Haki 5 no sang mataas nga cellulose kag fiber nga pareho nga nagapa-energize sa aton sini nga digestion mga Haki 5. Kag ang fiber importante ini sa healthy nga digestive kag elimination system mga Haki 5. Para sa mga kalalakinhan extra nga kabakod. Mag-extend food supplement for men na mga Haki 5. Mabakal sa tanan nga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center kag sa mga nagapanguna nga butika sa inyo sini nga lugar. 6 minutos sa nabili natin kita magdangat sa takna alauna sang hapon ginakulabos na kita sang aton sini nga tiempo. Standby na sa masunod nga programa ang Room 1009 with Miss Aya. Duga nga mga balita kag impormasyon na tutok lang sa mga masunod nga news and public affairs program sang K5 News FM Rojas. Sa pangalan sang bugos nga hubon sang K5 News FM Rojas, kaupod naton sa technical side ka K5 Joe Beckover and ka K5 Michael John Detoga. Samon nga news director ka K5 Roldan Bisana Villarreal. Samon nga station manager ka K5 Ma'am Amy Orleans Berondo. Sa maalwa namon kag mabuot nga Chief Executive Officer si Dr. Ramil Uya. Ako naman ang inyo alagad si K5 Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Kanto na ta sa mga benefits, sir boy.
4: Makanto ta sa benefits ang D3 Bio.
3: Ari di ang benefits ni Sir Kevin ng pasa sa aton. Ang benefits kung gainom ka D3 Bio. D3 Bio ha? Hindi ordinaryo nga plain D3. D3 Bio. Di ba may kagaw sa aton nga cancer boy sa aton nga tinai. Tigra produce na siya sang endotoxin. Ang tawag siya nga endotoxin, sir boy, is lipopolysaccharides.
4: Pupo sang probiotics. Ang muna ang tawag na liposaccharides.
3: Agali ka.
4: Ang muna sang pupo sang probiotics.
3: Lipopolysaccharides. Kag kung inisya damo sa imong dugo, meaning pa guba ang imo no. Imong gut, may leaky gut ka. Meaning pa nakalusot.
4: Kalusot sa portal vein mo.
3: So ang benepisyo kung sige ka inom di tirbayo, sir boy, ti siyempre may MCT ang Ditribayo, mm-hmm. medium chain triglycerides. Mm-hmm. Ga-travel sa kanto sa imong lymphatic system, pakantos dugo sa imong bloodstream. Kag ining MCT, ginabay niya ang proteins. Kag ining mga lipopolysaccharides, ma-form na siya into kilo microns.
4: Mm-hmm.
3: Kag ining kilo microns, ma-form ni siya sang lipoprotein, mabalik pakanto sa imong atay para tinluan.
5: Kanami, mm-hmm. no?
3: Kag mahimo na dahil energy ang imong giinom Ditribayo.
1: D3Bio.
4: So, ang nanumiyang ko sa D3Bio, Sir Boy, luwas nga mo nang ginahimo niya, ginapabalik niya ang mga nagapalagyo, ginapangita niya pa ang ginatawag H. pylori bacteria,
5: mm-hmm.
4: no? Para malikawan naton ang sakit nga ulcer. No? So, may mga ulcer, pwede niya ang ginatawag D3Bio, magtap na siya ang bacteria.
5: H. pylori.
4: Kaya hindi lang ina, mm-hmm. no? Hindi lang ina, ginapadamol niya pa ang aton nga

0: clinic sa mga kumpanya, may dapat may D3Bio na.
1: Kanami sa D3Bio.
0: That is the effect of D3Bio in your life. Kung may na sa inyo balay, no? The flexibility of D3Bio. Layo ka na sa katalo, sa trangkaso, sa sipon, sa ubo. Damo ka pa benepisyong iban. That's why I like D3Bio.
1: So, ipakilala ko ang superstar nga ara sa D3Bio, Sir Boy. It's the monoglycerides nga ang ngalan nila si Monolaurin kag si Monocaprin. Ang specialista ni Monolaurin kag Monocaprin ang mga envelope virus. Hindi mga envelope virus, amo ning mga virus nga gapakuno-kuno nga immune system sila. Pero kung maagyan sila sa Monolaurin kag Monocaprin nga ara sa D3Bio ati patay tanan, Sir Boy.
2: Oh, kilala sila.
1: Antiviral, antibacterial, hindi lang gali si Monolaurin. May upod pagali.
3: May Monocaprin.
1: Si Monocaprin.
4: D3Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
4: D3Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio. D3Bio. Health News. D3Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
4: D3Bio. D3Bio.
8: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makapulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
4: D3Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
9: Sporbiotics. Ang best friend sa mga babaihan. Sporbiotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
10: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
11: Ew! Yucky!
10: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
12: Para sa matino nga dugo.
13: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
13: ang nagatilo sa imo atay.
12: Basta tinlo ang atay.
13: Happy kanunay.
12: DTX 500.
13: Masaligan.
12: Epektibo.
13: DTX 500.
12: DTX 500.
14: Juice 7 lot.
15: Ano ginabatsyag mo sa
14: high gina? Blood gid ko.
15: Ano sa una ang imo? Blood pressure.
14: 180 over 100.
15: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
14: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
12: DTX 500.
13: Panahon na naman ang ubo. Sipon at trangkaso.
12: Pero huwag mag-alala
13: dahil andito na ang Mighty.
12: Palaban mo,
13: Mighty C!
12: Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C!
13: The Mighty Power of C!
12: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
13: Mighty C!
12: The Mighty Power of C!
7: DTX Beauty Soap.
16: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
7: DTX Beauty Soap.
17: Mabakal sa mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
7: DTX Coffee Mix.
17: Mabakal mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix.
19: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka pipito.
20: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gid ya.
21: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
22: Extend
21: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yung nagahatag sang gana.
22: Extend
21: Supplement for Men.
23: Muling binuhay mo.
24: Extend. Isang kapsula ka lang.
7: DTX 500.
25: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Cavite. Manatian ako aset sa suso.
26: Pero sa pag-inom

0: 500.
1: Mabagal sa mga butika.
0: Healthy nga uto. Matalong kag alerto nga paminsaron. Pasma nami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
2: iCare Gold Capsule, ang kapsula nga gihugot obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule, mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pa paskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na, ipopanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon, hinggil sa mga produkto ng Klinika de Alternativa Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.

0: inyo ko.
1: Kasi Karen, nadamugid sang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kang maghinis ang akon kutis.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio. Nga may D3 Bio.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa 4 Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinicas 4 Biotics na. 4 Biotics, nagin-updan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. 4 Biotics, nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas 4 Biotics, you're always in good health.
5: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
6: DTX 500.
7: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
6: DTX 500, mighty C, ang alkaline. Nga vitamin C.
8: Ako si Mimi.
9: Dalmi kasi napit akong tuhod.
8: Arthritis na gali.
9: Pero sa pagsugod ko, inom sang mighty C.
8: 2 capsules 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
9: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
8: Tibo gid kaayo ang mighty C.
6: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Tok Samaritan. Nag-inom ko Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
6: Mighty C, epektibo, garantisado.
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
12: So na,
13: pwede, magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap.
10: Mabakas sa mga butika.
14: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na batsyagan kung anapawang akong panulukan.
6: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
16: Gagabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman.
16: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani, kabaho-baho pa.
18: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
18: Mag-Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaga.
16: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
18: Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Extend Food Superman for Men.
19: O si Rosanne, baw, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba. Dami, gidang extend.
6: Extend food supplement for men.
10: DTX 500.
20: Ako si Salvador Estanina. Tagadao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumar ako.
21: Nag-ayaw gid ako sa akong balatian nga TV.
20: Salamat sa DTX 500.
6: DTX 500.
10: Bakal sa mga butika.
4: Ang bata mo bala, daw kakaulihi na sa iba. Nabudlay yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
6: Memory Advanced Serum.

0: libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: D3 Bio. Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
0: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
4: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga ulo.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauhan.
4: Masi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
5: DTX 500.
6: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon.
5: DTX 500 Mighty C,
2: ang alkaline nga vitamin C.
7: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
2: Mighty C,
8: mabaka nga butika.
9: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
10: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulag City. Termila ko ginaubo. Pag sip on, das on nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C.
9: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid ng kakao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
2: DTX Beauty Soap.
8: Mamaka sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabasag ang butika.
2: DTX Coffee Mix.
13: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
2: DTX Coffee Mix.
8: Mabaka sa mga butika.
14: Nestor! Ang sinaeng!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasi!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Missy. Ang masusunod
16: sa gabi,
17: ako ang bossing.
16: Dahil kasang ako
17: ang extend
16: supplement for men.
17: Lourdes,
16: tapos ka ng maligo.
18: Yes, darling. Come to mama.
17: Extend food supplement for men.
16: May maca
17: at lavawaska
16: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
16: para sa tigasing performance.
17: Extend food supplement for men.
8: DTX 500.
19: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pero may langga lingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
8: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
8: D3 Bio.
21: Ako si Richard. Isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio!
8: Ang D3 Bio!
2: Yung may Visio!
8: Ang Visio!
2: Yung may D3!
8: Mabakas mga butika!
2: D3 Bio!
22: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio!
8: Ang D3!
2: Yung may Visio!
8: Ang Visio!
2: Yung may D3!
0: Kasakit ang tiyan,
2: Mag-Spore Biotics.
0: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan,
2: Mag-Spore Biotics.
0: Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Spore Biotics. Spore Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Spore Biotics.
1: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasha Rancia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
15: DTX 500.
20: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akong nga sugar.
23: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
20: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akong nga sugar.
15: Wow. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
24: O gali si Eliza Marie Sumuga, taga Pagdaong Village, Masilingan. Sige-sige ko na nga gamit ang isang Mighty C. Nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako na pumatsyag.
15: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
25: Siyela, sa Mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amo na nasigisigi na nako imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal and dread na.
15: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
26: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
27: Bakal na sa mga butika.
28: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
29: DTX Coffee Mix.
30: Mabakal sa mga butika.
31: You're listening to 100.9 K5 News FM. K5 News FM.
32: May problema ka bala? Apang wala ka sa masugiran? Magpautwas na sa programa nga nagahatag sang leksyon kag kalingawan. Room 1009, kaupod si Miss A, ang imo abyan nga handa ka pamatian sa paghibo sang desisyon. Ikaw pagagiyahan, pag-aupdan ka sa imo kapaslawan kag kadalagan. Miss A, Room 1009. Mga realidad sang kabuhi, aton istoryahan. Sulod na sa aton hulot para utuwasan. Room 1009.
33: Ipa-utuwas na ka.

0: Happy Wednesday, mga ka-K5! Kayo ay nakatutok sa inyong paboritong FM radio, K5 and News FM, Rojas. Ang inyong sining kampiyon ng istasyon sa probinsya Sangkapis. Welcome, mga darlin, sa atong sining palatuntunan, Room 1009, ang inyong sining hulot para utuasan. Kaupo ng inyo sininga Abian. My name is Miss A, K5 Amy Orleans Berondo. Ang inyo sininga kabonding 1-3 PM diri sa aton palatuntunan. May maayong hapon na sa mga nagatutok sa aton. Dira sa inyo sininga tagsa kapanimalay. Maayong hapon man, no? Sa mga nagatutok sa aton, sa mga establishmento komersyal, kag sa inyo sining mga tambayan, magandang hapon, mga ka-K5. Ma-shout out man ta, no, sa aton sining mga K5 solid supporters, ag aton sining mga taga-suporta nga wala gid nagabuya sa aton, mga ka-K5. Hello, no, sa mga gwapo kag gwapa dira. Dira kay Ma'am Elnora Avellino. Hello, ma'am. Ma'am Dolores Abilarde. Ginatamyan mo naton Ma'am Roda Donato Amago. Kay Tita Ruby Gonzalez. Hello, Tita Ruby. Maayong hapon. Abi, i-send diri sa aton ang mga amiga kag amigo ta dira sa imo sininga area para matamyaw ka. Maayong hapon man sa mga nakatutok sa 89.7 Radyo Taguan ay Pilar. Kay K5 Jomar, te, ano nang lagay ta K5 Jomar? Basahon ta bala mga palangging ang aton sining istorya sininga hapon nga inyo mabatian sa aton drama Mga Pinanid Sang Gugma or The Pages of Love. Matapos ginpamaninoy, iloy sang ihado, tuhugon pa ni Banoy. Istorya ni! Isa ka lalaki, mga ka-K5, nga gusto niya man tani nga makapangasawa na. Ugaling daw, nagtalang-talang ang iya nga, ano ha, ang iya espiritu ha. Daw agawo niya pa yung asawa sang iba. Bawang akon beji wap na permi lang freshness of downing. Nagatutok sa aton. And upod niya si Jovi and Nazareth. Maayong hapon. Di naman kamu mapadulong. Di naman kamu makiaikian. Sana all na lang. Sakpam ako da beji bi. Napampaumpaw lang sa aton. Sini nga tutunan. Base mapadulong no siya sa Seafood Capital. Madulong disang pamahaw. Basaw na ito ng kasaysayan ni Banoy, mga ka-K5. Ang inyo karon mabatian ng istorya sa mga pinanid sang gugma or the pages of love.
1: Ga, ipautwas na ga.

0: Miss A. Good afternoon, kag sa imo sini nga mga tagpalamati. Nga nagatuto ka diri sa imo sini nga palatuntunan. Tawga ako sa pangalan nga Banoy. Miss A, soltero ako. Kag mahambal ko nga do okay naman ang pangabuhi ko, Miss A. Wala sa pabugal. May ara na ako sang balay. May ara man ako sang ulumahan. Pero bisan pa, Miss A, nga may mga napundar na ako bilang isa ka lalaki. Siyempre, may ginapangita-ngita gid ko. Miss A, kulang sang babae nga magalambing-lambing sa akon sa tagsa kaadlaw. Gusto ko na gid nga may kadugsi. Gusto ko na may kalaving-loving. Miss A, gusto ko sang asawa. Kay feeling ko, Miss A, amo lang gid na ang kulang sa akon na kabuhi subo. Isa ka adlaw. Gin-imbitar ako, Miss A, sang akon migo. Ang hambal niya, mamaninoy ko, Miss A. Ginbaton ko ang role ng mangin maninoy sang bata. Pero daw nauyon ako sa iloy, Miss A.
1: Inunta! Ito!
0: Sang akon ihado. Nakarelasyon ko, Miss A. Amoy na ang matuon. Di sa una, lipay-lipay, gidi. Inang hulam nga kalipay. Apang wala, gid magdugay, Miss A. Tungod, nahibalan man sang akon, migo. Miss A, sala bala nga magpalangga ako. Tibalaan ko sa lagid, Miss A. Abi, buligi na lang ako, Miss A, nga makapangita sang the one para sa akon. Para may maghatag man sa akon sang inspirasyon, kag may makapalipay sa akon, Miss A. Saliwat, ang imo tagpalamati, Banoy.
1: Istorya, hey!
0: Ambot sa imo, Banoy. Wala siya nagapangayo sang advice, no, si Banoy. Ang hambal niya, pangitaan na lang siya. Ay, hindi gani kami kapangita sang amon, mamangita pa kami para sa inyo. Tamo man da, Banoy. Ano kay nagtalang-talang pa espiritu mo? Migo mo! Sulod sa ako. Pero wala ni actually na ano, actually nako-confuse ako ha kun ang migo niya ba amo ang amay sang iya nga ihado kag asawa sang migo niya, no, ang ginatumod nga babayi. Kay daw kulang-kulang bi ang sulat ni Banoy, ho. Basta ang hambal di, no, gin-imbitar siya sang iya migo nga mamaninoy. Then nakarelasyon niya ang iloy sa tung iya ihado. Pero wala man madugayan ang relasyon kay nabalaan man sang iyang amigo. Ibala kun hangpo naton buot silingon. Asawa sa amigo niya eh, no? Ang babae nga kuno niya tani. Ang nakarelasyon ni Banoy, no? Asawa guro sang iya migo nga mo tong nag-invite sa iya nga mamaninoy ba si anak sang migo niya gidya atong iya nga ihado. Kag asawa sang iya migo atong nakarelasyon si nini Banoy nga tonto.
1: Tonto ito.
0: Ano pagintindi niyo be? Mabalaan ta nagkaroon sa aton sini nga drama mga ka K5 wag bibitaw. Magbabalik ko tayo after ng ating important reminders. My name is Miss A sa Room 1009 sa aton sini nga kampiyon nga estasyon. K5 and News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: K5 News FM. News FM.
3: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio with VCO.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
6: Ang best friend sa mga kababaihan.
7: Spore Biotics.
6: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
7: Spore Biotics.
6: Ginatap na ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-DDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-DDX 500 ka na!
8: DDX 500!
9: Ang may powerful compound
8: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
9: DDX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis!
9: DDX 500!
8: DDX 500!
10: Katalina Habagat, anong ginabatsyag mo?
11: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX.
12: Sa isa ka adlaw,
11: two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul.
12: Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
11: Yung ginamit na gitsa ako nga mat.
8: TTX 500 Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kadayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
14: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Sinaida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
2: DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami gid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiining nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag naglumbo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: Extend Food Supplement for Men.
21: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintistingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: D3 Bio.
5: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
4: D3 Bio.
6: Ang D3.
4: Yung may Visio.
6: Ang Visio.
4: Yung may D3.
6: D3 Bio.
7: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio.
6: Ang D3.
4: Yung may Visio.
6: Ang Visio
4: ng may D3.
0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
8: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
9: DTX 500.
10: Ito masul sa barangay.
11: Ano kinabatsag mo sa
10: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
11: Tumang kong DTX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
10: 3 times.
11: Kamusta ang alay sa kamot?
10: Wala na. Try gig kamo sa DTX 500.
9: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Lourdes Maglupot, 61 ang edad, taga Minigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang akon nga ubo kang sipon. Damo ang salamat sa Mighty C.
9: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
13: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tol balay ng tambo ko.
9: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap.
6: Mabakal sa mga butika.
15: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gid ko nabatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
9: Extend Food Superman for Men.
17: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Visiting nga bala mga meg. Gabes gid ang Extend Food Supplement for Men.
9: Extend Food Superman for Men.
6: DTX 500.
18: Ako si Norma Vista, taga Baturoja City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako. Nag-nubo ang akong sugar. The best gift ang DTX 500.
9: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
9: D3 Bio with Physio.
19: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa

0: lost school.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagbo niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: You're listening to 100.9 K5 News.

Dolan, kayo ay nakatutok pa rin sa inyong paboritong FM station, K5 and News FM 100.9 sa inyong mga radyo. My name is Miss A, ang inyong sigihapon nga kauko diri sa aton palatutunan. Kag sa siningation, no, pamatian naton ang istorya ni Banoy. Gaaton gintiguluhan matapos ginpamaninoy. Iloy sang ihado, tuhugon pa ni Banoy. Ang drama ginadulong sa aton sang kaalwan sang DTX Coffee Mix, ang kape nga may ara sang ampalaya, chia seeds, and the sugarcane extract powder. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakano sa mga butika, kag always available sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.

0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of

0: Ay, Tik Noy, anong say mo okay na ni?
1: Pwede pa dako dako ilang choy?
0: Ay, abaw ah. Padakuan mo gid ang balay mo nga wala ka pa man asawa.
1: Sige lang bala choy.
0: Eh, pilagid ka bilog asawahon mo ha? Lima gid ka bilog?
1: Grabe ka man imo yan choy.
2: Natural isa lang eh.
0: Eh, kung sa bagay, mas maayo gid ako dako og balay mo para ligwa.
1: Eh, nakuha mo man ang punto ko choy.
0: Oo eh. Ay, oo galit Noy. Kung magpakasal ka, mamaninoy ko sa imuha.
1: Wala pa ganin nobya, Choy. Asawa na yon.
0: Ay, sus ah! Dabo ni sa atong dalaga. Wala ka gid ng aluyagaw. Nga kung sa bagay, may balay ka na, may talamnan pa.
1: Sige lang, Choy ah. Ginatuman ko lang biyang handom nila ni nanay ko ni tatay sa akong sadto.
0: Ay.
1: Amo na nga. Ginuna ko idanay pagpatindog sa balay. Ah. Bisan pa nga, ato na sila sa piyak nga kinabuhi. Makita man nilang ila bata nga nag-aayuhan. Tungkod sa ginbili nila nga umasakon.
0: Ba, di boy nasgid ang mapangasawa mo, Noy. Kaya nga, ah, wala labot nga pisan, mabuot maklase bata.
1: Salamat, Kitsoy.
0: Everything bangin ako ni Pradasigo.
1: Ate, sige, Kitsoy.

0: Ay. Doon na maguhan man ko sa balay ko pa. Kalapad. Ano abi kay? Naanad ko binga sa paiglang ko nag-i-star. Pero subong. Kadako na sang balay ko. Ang maayo pa. Mahimos ko. Pababanwa ko ah. Mamakala ko sa mga materyales para sa CR ko.
1: Meg Banoy!
0: Oh.
1: Meg! Meg Banoy! May nga ka!
0: Do, kilala ko ang tingog kayo na.
1: Meg!
0: Oh.
1: Oh. Ako ni! Si Toto!
0: Silingkog kita ako!
1: Guwain ko na, Nay!
0: Ang maayo pa. Guwaan ko na lang siya.

0: Ano ni Meg?
1: Meg, invitation card, Meg, ha?
0: Para sa din ni Meg?
1: Siyempre, para sa bunyag sa anak ko.
0: Anak mo?
1: Oo.
0: Nga may bata ka na, ho. Wala mo ko bati nga nagpakasal ka?
1: Ang matuod, Meg, sang nadula ko di sa aton, bala. Nagubra ko sa banwa. Tiyan mo na eh, nakapangasawa ko to.
2: Tingala ko man niya. Nangindulaan ka lang di Dayon, kay.
1: Oo, Meg. Pero Meg, ato-nato nang niya.
0: Ano na, Megaw?
1: Kwan, Meg, ang manginihado mo, hindi ko na matutuod ng bata, Meg.
0: Ba? Ano, Meg?
1: Oo.
0: Wala man niya kaso, ah. Ang importante, Meg, nagapalanggaanay ka mo.
1: Iyan mo, ginapalanggaanay ko sa iyo, Meg. Sige, Meg, ah. Pabuton ta ka sa Domingo, ah.
0: Ayos, Meg.

0: Oy, pre. Sige na, makauna kita.
1: Salamat, kid pare. Hulaton ko lang si pare Toto, ah.
0: Ay, ah, kung hulaton mo na siya karon, magot man ka, gid. Ay, madamo, patuyas ang gina-entertain, no? Anong gusto mo? Opdan ta kakaon?
1: Si Mari man. Hindi na, ako na. Ahugali. Din si Yado.
0: Ato sa sulod nagatulog. Ato man to si Lula niya nagabantay, ah. Ay, dali ka. Dito sa lamisa, oh.
1: Ate, sige, Maria. Salamat, gina.
0: Okay. Ay, oo, gali pare. Wala ka pa asawa?
1: Wala pa, Maria. Wala pa, gidi.
0: Misus, ah. Kanugon, sang kagwapo, kagkadako pa sang asang lawas. Duara, nagidang tanan sa imo, pre.
1: Ba?
0: Siguro kung dalaga lang ko. Ako, nalang mga luyag sa imo.
1: Maritire? Maritire?

0: ko mare. Amo na nga daw na uyon, mansi pa rin. Makin mong pabati-bati nga ba daw kadako kay pare ba no?
1: Tinonto! Ito!
0: Ano mga sinyales ba lang nga, ano? Daw ginasilihan na ang mga kuha ni ano ni Inday, no? Siguro na uyon man si Banoy nga atik-atikon. Daw uhaw man sa mga angga-angga. Pabati-batian ka bala nga kung dalaga lang ko pre. Makmubabayi pa nga mga luyag da. Nagahungag-hungagid siguro ang ilong ni Banoy. No? Anong padulungan sini ulo istorya ni Mare kag ni Parebe? Ka K5 ang drama ngayon na batian gindulong sa aton sang Mighty C, the alkaline of vitamin C. Ang aton na ginapabugal nga vitamin C kay mga ka K5 hindi ka pareho sang inyo dira nga vitamin C nga nagasulab ang imo sini nga sulok-sulok kon sige-sige o kon regular ang pagtumaram. Ang Mighty C is stomach friendly, you know? It's alkaline formula, sodium ascorbate, naga-neutralize sang acidity. Nagabulig sa aton para hindi magka-stomach upset or heartburn. Kaisa ginatuga sang regular nga ascorbic acid. Nag-boost sang aton immunity. Nagabulig increase sang aton sining resistensya batok sa mga sakit like sipon, ubo, kag subong man sa mga impeksyon. Nagaprotekta sa aton sining mga cells nagikan sa damage nga tuga sang free radicals kag oxidative stress. Kun may mga pilas ka mudira, no? Dasig man ang pag-ayos ang mga pilas sa mga samad ninyo dira, no? Nag-aid sa collagen production which leads to glowing skin. The best para sa aton nga panit, no? Ang Mighty C mga ka K5. Mighty C, 8 pesos lamang per capsule. Mabakal sa mga butika. And always available sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Mabasa bala kita diri sa mga comments ang aton sini nga mga palangging, oh. Nga nagakomentar sa istorya ni Banoy. Hambal ni Ma'am Elnora Avilino. Dali lang kayo nagkadula-dula.

0: Matapos, hindi ko yung mabasahan ang ano ya. Kaya ano ni may mga super windry ang naga. Hindi ko mabasa ang mga comment. Ano ni mga super wind nga inagagawa sa akong nga. Ano ho? Ari na. Mamil Nora Adelino, naara, may hampang gid ni karon, may ingaw-ingaw naman ni karon Mamil Nora, no? Ma'am Gianna Ample Siloso, hello ma'am, mustang negosyo dira. Sa madaling salita, Miss A, asawa sang migo niya na kursunodahan niya. Basi matamhol, mani ang asawa sang migo niya, oh, basi gwapa. Ang babae daw na attract siya siguro. Amugid Ma'am Elnora, luwas ang gwapa siguro, ay daw mabulatik man ang girl. Good afternoon, ma'am. Rena Wakas, kay Ayan Rohan, Sir Armand, maayong hapon. At Slayo Bilyones, good afternoon, kuis. Oy, ats gali. Tita Ruby, ayun, pag-greet gidiri sa Sitio Almalbis Village sa Barangay Kulasi. Victor Oladga, Rhea Kalinaw, Perla Balbona, Alberto Balbona Jr., Maria Teresa Delia, Lizelle Bebeng, Lydia Palma, Jobello Bebeng, ayan, kan sa mga taga-Kulasi, dira. Ma'am Vina Villaruel, kaunta wit-wit, ma'am, baw ka na mi-turn! Yara pa da, ano biki kalayo sa balay ni Ma'am Vina? Again to Ma'am Dolores Abilarde, kagkay at Sherry Ann Acebog Unarse, maayong hapon, mga ka-K5. Magapanumbali kita pagkatapos ng aton sininga importante nga pahibalo, magatutok lamang sa inyo sininga kampiyon nga estasyon sa Capiz, K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
1: akin. DTX 500.
2: Istoryahan ta ang isa sa nangin common na karon nga balatian sa mga Pinoy, ang gallbladder stones. Pero ano bala ang kinalain sang gall kag sang bile, Dr. Ramil?
4: Ang gall, Sir GP, sinang una nga tawag sa apdo or bile. Sang una, ang apdo, ginatawag na nga gall. Subong, ginatawag na nga bile. Well, ang apdo, Sir GP, or ang bile, amo ang isa ka likido or liquid nga ginaproduce sa imo, ano, atay.
2: Atay.
4: Kag i-store niya sa imong gallbladder.
2: So, wala sa kinalain ang gall kag ang bile. Sa tiyon nga kita ang magkaon, ang gallbladder ang nagapaguha sang bile. Pakadto sa bile duct, going to the small intestine, nagamix sa pagkaon to aid digestion.
4: Isa sa mga sikrito sa healthy nga gallbladder, Sir GPT, kaon gigadamo sa kwan, antioxidant. Meaning pa, kaon nga damo gulay kag prutas. Kamunang pinaka-importante nga man. Madamo nga pagtuon nga nag hambal nga ang oxidative stress nga halin sa pag-abusar sa pagkaon, siyempre ni nagapromote sa paghubag or gitawag na inflammation sa mukosa sa gallbladder. Kaya gini ang rason kung nga galapuyot ang concentration sa bile. Di paglapuyot siya na, matamat na siya forma sa ano, sa mga gallstones. Di importante gid nga para healthy ang imong gallbladder, malikawan ang ining gitawag pagporma sa mga gallstones. Pero minamo na ginabalik-balik kung gusto ka healthy imong organ. Gusto ka hindi dali magtigulang imong organ, you need DTX 500 kag MyTC or PureC.
2: Correct. Ano kay very common bala kayo ang gallstone. Isa sa anum ka mga lalaki ang may gallstones kag isa sa tatlo ka mga babayi ang nagasuffer sang gallstones in some point in their life. Mas prone galing babae kaysa sa lalaki.
4: Yes, Sir GP.
1: DTX 500.
5: Ako si Juliet Noll, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sang lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, gintilawan ko dayon, inom, mirong inom ko, isa-isa lang kadadlaw. May kilala ko nga nagambal sa nga 2 times balanay. Kaya muna gin 2 times ko, subong 100 36 na lang ang sugar ko.
1: TTX 500! TTX 500!
4: Pero pa Sir GP, ang dapat tandaan sa may mga edad. Mm. Kung nag-edad na ka, tungtong naka 60 anyos, one-third sa mga babae makadevelop sa gallstones.
2: Ay, prone gali kung ga-edad ka na, no?
4: Mm. Kaya maganding, minum ka DTX 500 kag may TC para hindi ka mag-edad. Para hihubin ka. Mas tagid sa mabae nga overweight kag may mga kabataan.
2: Oh.
4: Pero in the last two generation, mas nagahubin na ang nakaangkon sining dito ang gallstones.
2: Hmm. Anong rason, Doc Ramil, nga sa pag-change ang prevalence ng gallstones from elderly to the younger generations?
4: Siyempre, wala na sang ibang Sir GP. Diet eh.
2: Diet.
4: Mm. Sa nguna, 1950s, 60s, paboritos, mga tigulang niya, mga kamuti.
2: Wala pa balinghoy. Fast food, ano?
4: Abdan ko para mo.
2: Oh.
4: Kantumis bukid.
2: Oh. Balinghoy. Saging.
4: Balinghoy kag saging. Napakaon sa amon mga lulo kag lula.
2: Oh.
4: Pero subong, ang ginapakaon ni lulo kag lula, labi, especially kung arini sa kuhan sa siyudad, yung mga processed food, mga fried chicken,
2: kilit-kilit.
4: So ano yung moon? DTX 500 kag may tisero purity. Dapat kung palakaon ka mga unhealthy food, kinahanglan mag-inom ka damo sang DTX 500 kag may TC para makabulig ni siya sa imo mag-neutralize sa mga gakatabo sa imong organ. Inom ka gid sini nga mga food supplement kay mataas ini sang antioxidants.
2: Correct
4: na, no? Hindi dali matigulang imong gallbladder. Nami ang function sa imong mga organ. So, layo kaya magbalatian. Balaw ka, Sir GP, nagasugod lang pagporma sa mga milestones mo. Primero daw, balas-balas lang na siya.
2: Oo.
4: Tapos amat-amat nga gadako daw pebbles na.
2: Tamo siya, no?
4: Kaya naman, bato na gidya. Ang research gan naghambal daw ang kadakoon. Pinakadako daw nga gallstone is pareho sa golf ball.
6: Grabe, dako na.
4: So, budlay katama. Kung nga magbalat yan, budlay katama magka-gallstone. Inom gid DTX 500. Inom sang Mighty C or Pure C. It's your body. It's your choice. I hope you choose wisely. Pinaka-the best nga supplemento, DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. E3 Bio with Physio.
7: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Visio.
7: Ang Visio
1: yung may D3.
7: D3
1: Bio. D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio
7: yung may Visio.
1: Ang Visio
7: yung may D3.
1: Mabagat, mga butika.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Bio. Probiotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Sport Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Sport Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Sport Biotics.
1: DTX 500!
7: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
1: Mag-DTX 500!
7: Masamihin ka palatian,
1: i-DTX 500 muna.
7: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka,
1: mag-DTX 500.
7: Agot maging mas hubin, sakitad ang itsura.
1: DTX 500. DTX 500.
10: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
11: Imong blood sugar test.
12: Ilatong score gani?
10: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
11: Ilan na lang imong blood sugar?
10: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500.
13: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
1: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property kag amoning nagapatay sa mga mikrobyo kag ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap
7: sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
15: Si Leslie Katay, mahilig gid ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix kanami bala ga amat-amat man ko slim kay may arang chia seeds pampasexy gid man nga kape.
1: DTX Coffee
6: Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
16: Ang bana ko, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagkanya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
17: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
18: DTX 500. Ako si Junior Biliano sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
6: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
19: Ang bata mo bala daw kakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabala ka. Ang solusyon, yari na.
20: Memory Advance

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: E3Bio. Ako si Gabriel, nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3Bio with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: E3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: E3Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang E3Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
3: E3Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
6: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sport Biotics na! May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sport Biotics.
8: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
9: Gina Cano, ang ginibatya ko ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
10: Sa kadlo ka pila ka mag-inom
11: sa DTX 500.
9: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
10: Subong kamusta?
9: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. May nago ginibatya.
8: DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
12: Edgar Santiago sa ka-tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
8: Mighty C. Babaka sa mga butika. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit hindi ako makabatsyag sang sakit.
8: Mighty C. Babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
8: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagudgali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sang akong pagpangihi. Nagadetoxify galis ang toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Diofresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.
19: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
20: Ah, wala-wala, gid, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
0: Performance mo bala? Maluya na?
4: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kagwabuhas ka. Ganag na pataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
19: Di pre, mustabo na nga gabi pre.
2: Ah, apat gig kasultada pre. Biyag si Mrs. E.
4: Extend Food Supplement for Men.
10: Tikasin.
4: DTX 500.
11: Ko si Katrina sa Pian Capis. Sang una na kong ginangakon nga problema sa nga kugin tubuan sang acne. Gani isang nabatian ni sa akong friend ang DTX 500. Inpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akon acne.
4: DTX 500.
20: Mabakal sa mga butika.
4: Ang kakampiyon ng estasyon sa Rojas City 100.9 K5 News FM.

0: Na ano man iman, do hindi ko katulog haw. Ay, siguro, nabitin ako sa hinaw naman yung ginasabon niya sa bata ni Pare Tuto. Oh, ba, ang cellphone ko. Himala nga may nag-chat ba?
1: Tanawan ko na lang.
0: Si Pare Tuto man eh.
1: Basahon ko.
0: Kamusta pare?
1: Replyan ko siya. Okay lang. Isend ko. Ito na. Tara, Sony blang migo ko.
0: Ba?
1: Kadasig mag-reply ang tuntoy, oh. Basahon ko.
0: Ako ni pare, si Mari Mutire. Profile pic ko lang ni pare mo Tuto. Amo na abing gusto niya eh.
1: Oo, gali.
0: Buas, makadto ko da sa imo, sa uma. Malagaw ko da. Kay si pare mo Tuto, mapagimaras. Di sila sang bata ko, atuman sa lula niya.
2: Ba? Ano ko no? Mano di siya?
1: Ah, basi kung gusto yaman guro nga maglagaw-lagaw. Wala man niya siyang kaso. Kahit di, kumarihay man kami.

0: Kalayo man digal isang lugar nyo, pre, no?
1: Hindi gid man, ah. Pero kung maanad ka, daw, kalapit naman lang. Ay, hugali. Ano ning mga dala mo, Mari?
0: Ay, ara. Kwan, bibing ka na kagbitsukoy, ah.
2: Ah, ba?
0: Kabalo ko nga na namian kagid sina, eh. Labi na gid ang bingka.
1: Si Mari man. Okay lang, tani, ah.
2: Okay man lang.
1: Ay, hugali. Ginihawan tagid ka sang Bisaya nga manok.
0: Ay, hello! Paborito ko ginabala, pre.
2: Ba? Anay ka? May nagapanawag sa cellphone ko.
0: Sige.
1: Daligid lang, Maria.
0: Okay, ah.
2: Oh. Ba? Ikaw man yung nagapanawag sa cellphone ko?
0: Si pare mo toto na. Kuanabi, ang iya FB profile. Ako na itsurang ginbutang niya.
1: Ah, okay. Daligid lang, Maria. Sabdon ko.
0: Ay, pare.
2: Oh.
0: Eh, hindi ka manugid nga ari ko di sa imo, ha? Eh, ang pagkabalo niya nga daan, ato ko sa balay, eh.
2: Ano, Maria?

0: Noy, noy, noy, noy, noy, noy.
1: Ah.
0: Sino itong uyab nga nagkantuli sa balay mo? Katahom sa yan, oh. Kadako sang bampirya.
1: Ikaw pala, Choy mo. Kumari ko to, Choy. Naglagaw na siya.
0: Ay, tuwad. Perte, no? Abi ko gani, uyab mo to, eh. Ah, ba? Uy, ala. Uy, hindi. Noy?
1: Oh.
0: May tricycle nga nagpundo sa una, no?
1: Ba? Hindi.
0: Sino na, Noy?
1: Ari naman siya. Dali gilang, Choy. Sugataon ko lang siya.
0: Ati, sige, Noy. Kay mo, bra, kulis sa balay mo, ya.

0: Pare ba, Noy? Pwede. Diri lang ko anay matulog.
1: Ha? Nga man marehaw?
0: Kwan, mingaw gito ang bisa balay eh. Si pare mo toto, dason pa man to mapauli.
1: Ati Tani, ginahapas mo to ang anak mo sa iloy mo?
0: Pwede man eh. Ugaling, ara naman sila ni nanay.
1: Pero mare, base kung may bala na ni pare toto, mas maayog yung babaloon ta siya.
0: Ay, hindi na Noy ah. Base kung ano pa ng pinsaron niya, hindi bala?

0: Mare, are galing to aliyaw. Ah, pasinsya ka na sa katre ko, ha? Kawayan pa lang na. Wala pa ginabi mo human ang balay ko, eh.
1: Ay, wala sang kaso, pare, ah.
0: Ba, Mare! Nag-uba ka lang gulpi sa atubang ko?
1: Ay, sorry, pre. Ay, itampi ko lang to, aliyah. Ano, abi kay naanad ko bisa balay, pre.
0: Ba?
1: Ay, sige, pre, ah. Manibin ko, anay. Gali, pre.
0: Mare?
1: Pwede. Buligan mo ko timba. Eh, kabugat nga daan sang galon, eh. Pasibala, mabughat ko, haw.
0: Mare, tere?

0: Hindi madula sa una-una kung nakita ko kayo na. Pa! Grabe man yung lawa si Maritere pa. Dudulaga lang gihapon. Base kong tulog na siya sa subong. Alas 10 na daan sa gabi. Oh. Ba! Dumay singgol na motor na nagpundo sa unanaw.
1: Banoy!
2: Ba?
1: Guada! Kabalukor at ang kasama ko! Noy!
2: Hindi! Si Marito, doon kay Chiao? Hindi. Anong imuang ko si Liman? Doon sabit ko ni Yao? Ang mayo pa. Guhan ko na lang siya.
1: Abi ko tanay kung hindi ka magwa.
2: Pre!
1: Rinano man! Gintalo mo ko, Yao! Sa din si Tere!
2: Pre!
1: Sa din siya!
2: Ara na siya sunod, pre! Base kong nakakatulog na. Pre, may explicar ako sa imo.
1: Wala na akong explicar. Abi mo na, eh. Kung hindi lang sila magpatay sa tao, patsunta ka mo.
2: Pre.
1: Kitain lang tayo sa usgado, pre. Kitain lang kita.

Ginpabarangay ako ni Paritoto kag nag-explicar ako, pero wala nila ako ginpatihan. Ang masakit lang kay ginbaliskad pa ni Maritere ang sitwasyon. Naghambal siya nga ginpugos ko siya kag ginrape. Kag amo ina ang problema ko subong. Nagpadalagid ako sang sulat sa inyo agud magpangayo sang nagakaigo nga laygay. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Banu.

0: Ako si Jay, tasa kong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako, sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
4: Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa ang imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
4: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratia. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
6: Q7 lot.
7: Ano ginabatsyag mo sa
6: high blood gid ko?
7: Kina sa una ang imo blood pressure.
6: 180 over 100.
7: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
6: 3 times a day ginako na DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Para ho na naman ang ubo. Si Bunch at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Palaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
8: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung gapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas yung younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akon asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal
11: sa mga butika. Ga, matchoy ride man tabi ga.
12: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
1: Hindi makaari ba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
11: Tika, matchoy ride na ta.
12: Kapot ga. Kay wala na ni preno-preno ha. Siyempre, naka-extend ko ya.
11: Basta sagad nga driver, extend, lover.
1: Extend Supplement for Men. DTX 500.
13: Ako si Lizel Manuel, ang barangay sa Bayon, Kapi. Ay, malatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alibiyogin niya. Nanula ko ang bukol. Mayogin ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
14: Healthy nga uto.
15: Hi, Tennis Juan.
14: Madalong kag alerto nga paminsaron.
15: Hi, Tennis Juan.
14: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
15: Hi, Tennis Juan.
14: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
16: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drop. Subong, nagamaneho na ko. Kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: D3 Bio.
17: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang nagkining akon buhok, kang nagkinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3. D3 Bio with Physio.
18: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
14: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-ukdan sa prebiotics. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
1: DTX 500. Masami ka bala nga ugdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa madasig nga pagtimulan. Kalaman ang abyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress malikawan, pagkamurigon malimta. DTX 500. DTX 500.
19: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inom DTX 500 in 2 times ko. Subong na pagpakwa ko nag 136 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Mimi. Galing kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamati at ibugit ka tama.
1: Mighty C! Mabaka mga butika.
22: DTX Beauty Cell.
23: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
22: Una.
23: Problem. Magid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong. Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti. Gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Cell. Mabaka sa mga butika.
24: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
25: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
26: Gabasa na naman bala ang imo.
27: Ay, gabasa na naman.
26: Oo, balaga. Kabasa-ba. Basa na gani. Kabaho-baho pa.
28: Always nagabasa.
26: Kag nagabaho ang kilikili.
28: Mag-Clinica Deo Fresh.
26: Para sa maputi at mabangong kilikili.
28: Clinica Deo Fresh.
27: Nagabasa na naman balaka.
26: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
28: Clinica Deo Fresh.
26: Para sa maputi at mabangong kilikili.
27: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
26: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
28: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
1: Extend
28: Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
1: Extend
28: Supplement for Men.
29: Muling binuhay mo.
30: Extend. Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
31: Ako si Norma Vista, taga Bato, Rojas City. May sakit ako ng diabetes. Ang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
32: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3.
0: D3 Bio with Physio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
0: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw, protektado. Mag-DTX 500, aga, unto, kagabi. DTX 500, ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500.
4: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng kolesterol, around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
0: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, akong nga ubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C,
7: mabaka. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulad City. Karmila ko ginaubo. Pag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako nga naubo, pag-sip on.
7: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
0: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa down sa bayabas, Madrid de Cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
10: Pumasaga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
13: Nestor! Ang sinaing!
22: Luto na!
13: Ang labahan!
22: Nakasampay na!
13: Ang uniform ko!
22: Naplansa na!
33: Ganito ako!
34: Tigasi!
33: Tigalaba!
34: Tigasay!
33: Tigaplansa!
34: Sa araw si Missy ang masusunod.
33: Sa gabi,
34: ako ang bossing.
33: Dahil kasangga ko
34: ang Extend
33: Supplement for Men.
34: Gordes!
33: Tapos ka ng maligo?
35: Yes, darling. Come to Mama.
33: Extend Food Supplement for Men.
34: May maca at lavawaska
33: na nagpapataas ng energy
34: at stamina
33: para sa tigasing performance.
34: Extend Food Supplement for Men.
10: DTX 500.
36: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
10: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
7: You're listening to 100.9 K5 News.

0: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, E3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag klinika Spore Biotics ka.
0: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
4: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
5: Saan naginom ka? DTX 500. Di na nalang subong imo sugar.
4: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Mimi.
8: Dalmi kasi napit akong tuhod.
7: Arthritis na gali.
8: Pero sa pagsugod ko, inom sa Mighty C. 2 capsule, 3 times a day. Sa sunod, sa isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibog, kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
9: Gadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong.

0: kahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Kung ang kay Fernando Po Jr.,
2: isang bala ka lang.
1: Ako, ang linya ko,
2: isang kapsula ka lang.
1: Kung matindi at mahaba-habang pagbakan ng harap mo, ikapsula mo.
2: Extend.
1: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
3: Sa pulmo, baby.
1: Extend. Supplement for men.
3: Isang kapsula ka lang.
1: DTX 500.
4: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Rojas City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero insugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man. Sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
1: DTX 500.
5: Mapakal sa mga butika.
1: Healthy nga uto.
6: My tennis one is
1: like... Matalong kag alerto nga paminsaron.
6: My tennis two.
1: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
7: Kapalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
8: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
9: Eeny, meeny, miny, moe. Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her go.

epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sa Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful, git ko da ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imo nga resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Ginabatyag ko for 3 years. Ang sakit mula sa akong nga abaga. Tapos, ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatyag. Pero, may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulang to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang natula ang minute sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo. Wala na gayon.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
6: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
8: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ang hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Sport Biotics.
9: Gah, ma-choy ride man tabi ga.
10: Wala sa kondisyon ang makina ko ga.
11: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
12: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
9: Tika, ma-choy ride na ta.
10: Kapot ga. Kay wala na ni preno-preno ha.
11: Siyempre, naka-extend ko yan.
9: Basta sagad nga driver, extend, lover.
12: Extend Supplement for Men.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlos ang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sa lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go. Capsule adlaw-adla. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa mandami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
16: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang ako ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
15: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online.
18: Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Punta, di maundang ang pag-ispilan niya.
1: Iba

This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.

0: KK5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang cardiologist nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing yung hulo ko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3. Mapakas, mga butika.
3: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
0: DTX 500.
4: Nagkataan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
0: Mag-DTX 500 na.
4: Masamihin ni kapalatian?
0: I-DTX 500 muna.
4: Kung kulang ka sa antioxidant,
0: nagatigulang ka.
4: Mag-DTX 500.
0: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
4: DTX 500.
0: DTX 500.
5: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
6: Yung mga blood sugar test.
7: Kira tong score ganit?
5: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
6: Ilan na lang yung mga blood sugar?
5: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap.
10: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
11: Sa Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy, gidman niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
12: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
0: DTX 500.
14: Ako si Junior Biliano, sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugahan. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-inom ako. Nadula ang pinot sang dugahan ko. Salamat DTX 500.
0: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika.
15: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
3: Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga akon nga mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumanang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
4: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
7: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang ganito. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pakamalaw. Ugdidinyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga kung ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Kowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. BCO, yung may Ditri. Ditribayo.
2: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
1: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. Ang BCO, yung may Ditri. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talaksan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, DTX 500.
3: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
4: Si sa kadlo kapila ka mag-inom.
5: Sa DTX 500.
3: Sa pilmero katatlo, sa subong kadwa na lang.
5: Subong kamusta?
3: Uy na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nagko ginibatsa.
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang nagsulay pa ko sang ulan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
1: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. No, nagigit ako makabatsyag sang
1: Mighty C, babaka sa mga butika. K5 News FM.

Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, padayunon natong sumo sa pagsipan-sipan ang matahong mga kasugpon sa atong drama sa kaginan. Kayo gid makuhaan sang leksyon nga ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan, tudas na!

0: Bimbol, chat na karon ha? Alang-alang kita eh. Busy pa ako. Bye!
1: Hala. Pinataya-dayo ng cellphone niya. Hala. Ito si Busing Nuno man tong nabatihan ko nga nagambal. Kaginagad siya nga magpabanyo. Ha? Alams na. Mailigun gini si Busing namo niya sa chicks siya. Pila na kasikretaryang nagagi sa farm, wala gi diyan nakaluwas siya mo. Matyagan ko, bisan agiguro ng magsikretarya basta gwapa kag daw bayi magiyo. Biraho na yagyapo ni Busing mo. Ay, nako. Hindi magwanta. Tagbuon ko lang galingan na ining kwartawa. Ining sweldo ni Tiroy nga ginkuot ko sa bulsaya sang nagasingalong kami kayna. Ay, wala gin siya yung kabatsyag ya. Ambot lang kun kabalutos siya nga wala na sa bulsaya ang sweldo ya. kaluoy man si Tiroy. Kagkabay pa nga, takaan man po ni Ma'am Peanut porsyento sa sweldo ni Tiroy ba? Gagin pakuot niya sa akon. Agod nga, makamani man ko. Ay, kabay pa, yawat pa na iya.

0: Dah, ayah gah. Ayah gah dah. Lagi isa sang bayo. Anam ito. Anam ito. Dasiga,
1: Maysa. Dasiga. Ay, nakalimahan ako, iya. Ikaw, iya. Wala pa. Bisag ka, isa. Sige.
0: Sige lang pa. Kaya nag-enjoy pa ako tanaw sa iyo. Nag-auya-auya sa kaysa ka bayo. Ha, samtang nag-tabiyog-tabiyog nito. Ang kalubay mo kalugahan. Ha, sige pa. Kaya gapit ka lang.
1: Pwisit, tigil lang niya. Mapakasip ko nga. Makaisrot pa. Man ko, hindi lang tungkol sa kwarta mo. Hindi ka kaya mapatol sa iyo. Hindi kita. Ay, babes. Wala na, babes. Ay, wala ka naman ni babes man. Nagkupos naman na. Ay, mabahuwaya, Anay B. Kay, testingan ta naman karon.
0: Ay, nano. Igaw, aw. Eh, kulag lang na sa pagkalam. Pagkalabi pala liwat. Servisyo bala sa gusto. Kay kadako man sa ginatagusay mo. Islang tagid ka karon. Sige ka. Islang tagid ka.

0: Basa na na ng bag mo. Dalian na na.
1: Si tatay yan ay, bayaan to. Nagkakatulog pa man siya.
0: Mayo gani nga hindi na siya makabatsyag na maglakat ta. Kay palinginon kong ulo sa animal niya.
1: Nay, basigasugin man si tatay sa tuod nga nawigit niya ko ta. O kung nawigit lang bala, hubog siya nga daan eh.
0: Nakapoy nagikuyatuto ya. Sobra ka irresponsable sa amay mo. Kagusto ko siya nga padudlaon. Sige na, malakat na kita. Ayaw ni kay medyo dulong pa. Dasiga na da. Tay, ah!
1: Ayaw. Makais lang ko kay tatay, nay.
0: Ay, nano.
1: Nasubuan ko nga bayaan ta siya.
0: Nugay na inarte to, ha? Katilaw kagi karon sa akon.
2: Day!
0: Dalian na da.
2: Ma! Ma, nakailis ka mo ni Toto. Kag may binagtong ang mga dalan. Saan din ka mo makadto, day?
0: Ano sa pananaw mo, haw? Malagaw? Nataka na ko sa pangabuhi, tatiroy. Bulagan ta na lang ka. Kay base ko na isa ka na lang din eh. Marealisar mo nga, kinahanglan mo gid magkayod todo para sa pamilya mo.
1: Naano ka man imo, Lina, man? Ay, hindi ka magbati na doon lang kwarta ko. Hingin safety ko na gina ito sa bag ko eh.
0: Butang binga sa safety mo gid man. O didiin? Kag-isa pa, kahapoy naging kotiroy, uy! Bulagay na lang ta! Mas magatawa pa sigurong pangabuhi na mo ni Toto kung kami na lang at duha. Ah, Toto, dali na, malakat na ta!
2: Eh, hindi gani ka mo maglakat! Ginamo kita gini karon pro! Hindi ka mo maglakat!

0: Core Biotics. Makabulig sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Clinicas Core Biotics.
1: Masakit mangihi? Mag-Core Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Core Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
2: Ang fortified nga probiotics. Clinicas Core Biotics.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahiligid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
3: K5 News FM.

0: kato. Kapadilan ka mo kay Bimbol. Lusa ko ang gua sulod di sa opisina ni Mang Pinat, no?
1: Base uy, abay sila. O di na gani. Base kun may transaksyon sila kadwa.
2: Laban-laban gid eh.
1: Mga inside job la.
2: Natoon base kun lain na iya balang ilaw.
0: Bayo yang kapit ni Migo ta Bimbol. Pero labay man akon Migo Tiroy. Ano nga daw kaluya sa tunhaw? Inano ka?
2: Doala na kabutang.
1: Doala na kabutang.
2: Ano may nga butang be?
1: Nataman ka waswas kagabi. Kay swildo mo. O kung base wala ka waswas, kay man, kulang ang gintrigar ya kay sa waho niya. Kay gininom-inom niya pang iban.
3: No, ganyo ko ilabot niya. Butik siya. Isagin sa inyo ang nagkawat sa kwarta ko kagabi. Isagin sa inyo.
0: No, ano? Naglain pa. Kami ang pabangdan mo, haw. Ito hindi man tayo miguhay ba?
1: Ano mo gani? Ito, ginisipisi mo ito kagabi. Isang tapos na bayan sa inyumta. Nadula pa?
3: Dula gani.
1: Ano, ano?
3: Kami nagkuot sa bulsa ko eh. Man, natulogan ko kagabi sa tricycle. Pupuli ta.
0: Ito.
3: Tulogan ko, kamuto na dulang kwarta. Sa tulang, nasubuhan ko subong eh.
1: Ina.
3: Ginbayaan ko nila ni asawahon kag sambata ako.
1: Ate mo na da.
3: Tungod nga wala ako sa mag-intrigar kay gapi sila nga kwarta eh. Bisan ano ko ka-explicar nga ginkawat ang swildo ko, hindi sa magpati sa akon. Ginbulagan ako ni asawahon ko eh.
0: Hala.
3: Ginbulagan niya ako.
0: Ito or katuto, Tiroy.
1: Ay.
0: Ay.
1: Nagle.
0: Ihalit ni nga dako ba?
3: Saksi ko ang Diyos. Wala ko ka puting. Wala. Man, may balaan ko lang kung sino nagkawat sa kwarta ko. Patyon ko kan siya. Animal siya. Pareho man lang kita nga nagpangabuhay. Nagagawang sa patas. Mang lamang pang animal niya. Hindi ko yung magpati nga nadulang kwarta ako. May nakuha akin sa bag ko. May ara akin. May ara akin siya.

0: Good morning.
1: Ungko na, kag di ako pamahaw.
0: Okay.
1: Good morning.
0: Wow. Kaumot sang kape ba? Detex coffee mix sila eh. Abi tilawan ta.
1: Mamangkot ka pa?
0: Abaw!
1: May ibang ta nga kape nga ginainom din sa balay ha?
0: Kadamit.
1: DTX gid lang ang ginainom ta diri.
0: Eh, kung sa bagay.
1: Labay man akong diin ka naghalin kagabi. Nga bago ka lang kapauli. Nagpaaga kagid pahulom sang itlog mo sa kirida mo?
0: Be.
1: Abi, one time i-introduce man sa ako ng mga kirida mo. Hanuno? Agod pila kaadlaw, kung masapuan ka na lang sa higad nga nag-aagnas na, may sukton ako.
0: Ako, Patsyon? Basikon akong mamatay. Oy, layo na yan sa patad. Wala ko yan sang kundra. Abi, husto na ina nga pangaway. Mamahaw kita. Inagano-ano ka man imo man. Makadulula man gana man ang mga sugilanon mo ngayon nga wala sang pulos. Aga pa yun eh.
1: Noo na.
0: Oh.
1: Bingkay! Bingkay! Dali, dali sang kubyerto si Sir Monono. Ay, hoo, gili. Mabisita ako karon sa poultry, ha? May dalon ako nga mga relief goods sa mga tao ta dito sa farm.
0: Ah, pagusto ka. Pagusto ka. Kung magamusin na, tiyansa naman ini. Kami lang tirisan timpang.
1: Kailangan
0: nung sabihin kayo. Tiyansa naman ini.
2: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
3: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh.
2: Available now.
4: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
6: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kagwabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
4: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre? Biyag si Mrs. E?
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Tikasin.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan, Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: K5 News FM.

0: Ano naman nga katuntuhan ang ara sa ulo ni Nuno? Mga abyan, sunagi ninyo sa pagmamati. Ang makahalawat hawat nga kasugbon sa atong drama sa kahanginan, ninyo gid makuhaan sang pagtrunaan nga ginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, tudas na! Ginsulat kas direksyon ni Lenelia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Proteña, kaginiang inyo alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilunggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM. News FM. E3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
3: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3.
4: Sporbiotics, ang best friend sa mga babaihan. Sporbiotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
5: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
6: Ew! Yucky!
5: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapanamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kag prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit of free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500.
7: June 7 lot.
8: Ano ginabatsyag mo sa
7: high blood gid ko?
8: Ano sa una ang blood pressure?
7: 180 over 100.
8: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
7: 3 times a day ginakon ang DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
1: DTX 500. Panahon na naman ang ubo. Si Bunch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty. Panlaban mo Mighty C! Na may superpowers, nalakas tension, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
9: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag intestinga. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Gaan, mag-joyride man tabi ka.
15: Wala sa kondisyon ang makina ko.
1: Hindi makaariba?
6: Mag-extend ka!
15: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
14: Tika, ma-joyride na ta.
15: Kapot ka! Kay wala na ni preno-preno ha? Siyempre, naka-extend ko yan.
14: Basta sagad nga driver, extend, lover.
15: Extend, supplement for men.
16: DTX 500.
17: Ako si Lichelle Manuel, ang barangay Tabuayon, Gabi. Eh, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alay diubid niya. Nadula ko ang bukol. Maayubid ang DTX 500.
16: DTX 500.
18: Matakal sa mga butika.
16: D3 Bio.
19: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, nag-indi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
16: D3 Bio.
15: Ang D3, gamay Visio.
16: Ang Visio. Nga may D3.
15: D3 Bio with Physio.
20: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
16: D3 Bio.
15: Ang D3.
16: Nga may Physio.
15: Ang Physio.
16: Nga may D3.
15: D3 Bio.
5: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-clinica. Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: DTX 500.
15: Masami ka pala nagaugdas?
16: Kapoy sa trabaho.
15: Kag stress adlaw-adlaw.
16: Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtimulan.
15: Kalaman ang abyan.
16: Mag DTX 500 ka.
15: Kaysa DTX 500.
16: Ang stress, malikawan.
15: Pagkamuringon, malimta.
16: DTX 500.
15: DTX 500.
21: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
16: DTX 500. Mighty C.
15: Ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Mimi.
23: Galing kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
16: Mighty C.
18: Mabaka sa mga butika.
16: Mighty C.
15: Ang alkaline nga vitamin C.
24: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibo gid ka tama.
16: Mighty C.
18: Mabaka sa mga butika.
15: DTX Beauty Soap.
25: Ako si Ronald. Saka sales rep. Sa una. Good name. Magid ako sa akon body odor. Huya na ako magatubang sa akon mga customers. Pero subong. Sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti. Gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap.
18: Mabaka sa mga butika.
26: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
16: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
27: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit gidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
16: DTX Coffee Mix.
18: Mabakal sa mga butika.
28: Gagabasa na naman bala ang imo.
14: Ay, gabasa na naman.
28: Oo, balaga. Kabasa-ba. Sa nagani, kabaho-baho pa.
25: Always nagabasa.
28: Kag nagabaho ang kilikili.
16: Mag-Clinica Deo Fresh.
28: Para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Clinica Deo Fresh.
14: Nagabasa na naman balaga.
28: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
16: Clinica Deo Fresh.
28: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka, pipino!
28: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
16: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
29: Muling binuhay mo.
14: Extend. Isang kapsula ka lang.
16: DTX 500.
30: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
16: DTX 500.
18: Mabakal sa mga butika.
5: Healthy nga uto.
31: Hi, Dennis Juan.
5: Madalong kag alerto nga paminsaron.
31: Hi, Dennis Juan.
5: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
31: Hi, Dennis Juan.
5: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup nagaimprove sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup bakal na sa mga butika.
0: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras ang lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, Kagdil Berry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health. Manginom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
5: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
2: D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Akong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: D3 Bio with Visio.
6: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: D3 Bio.
5: Sport Biotics, ang fortified probiotics, may 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
2: DTX 500, ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo, dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500 aga unto kagabi. DTX 500, ang pang-power kag super detox mo. DTX 500.

0: KTX 500.
1: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nagtake ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan, dasig ko ka po yun. Wala ko na siya nabatsyag.
0: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
0: Mighty C, mabaka sa butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Kulab City. Pero may lang ako ginaubo. Kag-sip on, das on nakainumak Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kayo na dula. Ako nga naubo, kag-sip on.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, Madrid de Cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
0: DTX Beauty Soap. Mamakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pumasaga butika. DTX Coffee Mix.
6: Leslie Katay, mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kapi.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing.
8: Luto na.
7: Ang labahan.
8: Nakasampay na.
7: Ang uniform ko.
8: Naplansa na.
9: Ganito ako.
10: Tigasi.
9: Tigalaba.
10: Tigasay.
9: Tigaplansa.
10: Sa araw si Missy. Ang masusunod
9: sa gabi,
10: ako ang bossing.
9: Dahil kasangga ko
10: ang Extend
9: Supplement for Men.
10: Lourdes,
9: tapos ka ng maligo?
11: Yes, darling. Come to Mama.
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men.
0: DTX 500.
12: Ako si Arlene Villaruel. Sang

0: Ica, Roa City. May high blood ako, pero may langga, lingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayo gid ako.
1: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso.
5: Oras sa K5 News FM Philippines sa Standard Time, 17 minutos sa labilin antes kita magdangat sa takna ng alas 5.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
7: Number one,
6: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: El Castigador,
6: ang tinig ng bawat mamamayan,
7: El Castigador.
6: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian,
7: El Castigador.
6: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan,
7: El Castigador.
6: El Castigador.
7: El Castigador.

0: May nga po ang siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Nagapaleg na ang El Castigador. Subong adlaw sang Miyerkules, petsa 20 kita sa bulan sang Mayo tuig 2026, mga ka-K5. Sa mga balita ng aton pag-istoryan, subong hapon, diri sa aton sininga pagpangalagad, mga ka-K5. Apo nga nagpatay sa iya lolo sa kwartero giniluway sa mga otoridad. Ang pamangkot nga man ginrelease ining apo matapos nga iya to ginlabo kaginpatay ang iya kaugalingon nga lolo sa panwas ang kwartero. Samtang kampanya kontra krimen, pasangkaron sang bago nga officer in charge sang Roa City Police Station. Ano nga mga estratehiyang ipatuman sang Roa City PNP? Aton istoryahan. Samtang masobra 39,000 kaplikasyon sa voter registration sa Capiz na proseso sang COMELEC. Hindi matapos ga formal na ini nga nagtakop sang tinilikdan nga Lunes gadlaw mga ka-K5 kag wala sa matabo nga extension. Samtang Senator Pia Cayetano naglain gid ang buot matapos nga wala gin kamusta sa mga anay kaupod sa majority block matapos sa natabo nga nilokpanay sa Senado. Naghibi mga ka-K5 sa sesyon sang Senado. Samtang hinyo nga temporary restraining order kon TRO ni Senator Ronald Bato de la Rosa nga wanted sa International Criminal Court ginbasura sang Korte Suprema. Bot silingon, wala sa may nakuha nga TRO si Bato mga ka-K5. Aton man nga pag-istoryan diri sa aton siniga pagpangalagad sa El Castigador program. Sa liwat sa aton siniga mga suki nga mga tagpalamati, kung may mga minsay kamo, ipadala ina diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa tayo inyo siniga mga minsahe mga ka-K5 diri sa El Castigador. El Castigador. El Castigador. 14 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takna ng alas 5. Sa aton nga mga suki nga mga ka-K5 gadaga monitor na kung may mga minsay ka mo ipadala in address sa aton official Facebook page K5 News FM Roja. Sa liwat ipadala inyo mga minsay diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa tang inyo sini nga mga mensahe mga ka-K5 diri sa El Castigador program. Sa mga nagkakapi-kapi na subong hapon sa DTX Coffee Mix, the healthy coffee, kapod natun subong ang kape o DTX Coffee Mix, ang kape nga magabulig sa pag-detoxify sa aton sinigilawas, mga ka-K5 ang kape nga magabulig pagwasing ko sa toxin sa aton sinigilawas, kapod tagidira, ang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix, mga ka-K5. Ang DTX Coffee Mix, actually dugay na ni nga kape, no? Nga ginang saligan mga ka-K5 sa aton sini nga mga kauturan nga mga tagpalamati especially sa mga nakatisting na bala mga ka-K5 amoni ang dugay na nila ginatistingan ginatilawan kag ginasagamsaman nga DTX Coffee Mix. Hindi lang bangod nga manamit iya sabor, hindi lang bangod manami ang iya aroma kundi ma-detoxify ka pa mga ka-K5. Ang DTX Coffee Mix nagabulig ini sa pagsuporta sa imo sining metabolism, detoxification, blood sugar balance, especially beneficial ini sa mga adults nga luyag balas sa healthier alternative kay kaysa sa regular coffee ang kape or kape da nga gidabakal nyo sa tiyangge nga grabing sugar. Kaupod sa DTX Coffee Mix mga ka-K5, ang healthy nga kape, ang amarguso, chia seeds kag di sugar cane extract powder. Ini tanan may unique nga health-promoting properties, mga ka-K5, sang DTX Coffee Mix. Sa blood sugar regulation ta, balaan ta naman ang amarguso, mayra inisang compounds, mga ka-K5, nga nagamimik sang insulin, nagabulig panubo sa ton blood glucose levels, mga ka-K5, making this coffee nga suitable para sa mga kauturan ta nga gusto ma-manage ang diabetes or pre-diabetes. Sa weight management, mayo mani ang DTX Coffee Mix, nag-promote inisang metabolismo, kag nag-support sang excretory system ta para ma-flush out ang toxins kag excess fat sa aton sinigilawas. No? Kag balaan yung regular balang pagkapis ang DTX Coffee Mix, Nagabulig ba niya sister sa pag paslim sa aton lawas kag body shape control mga kaka-K5. Magluwas sina may antioxidant protection kaman nga makuha sa DTX Coffee Mix bangod sa iya sini nga di sugar sugarcane extract powder mga kaka-K5. Nagaakto inibilang natural nga antioxidant nagaprotektar sa aton sini nga cells batok sa oxidative stress mga kaka-K5 nga nagasupport man sa overall wellness. Gani sa aton sini nga mga kaka-K5 hindi pagkalipatan kaupod tagid sa adlaw-adlaw nga tanan ang hindi lang basta manamit kundi ang kape nga damo benepisyo para sa imo keng lawas. DTX Coffee Mix mga kaka-K5. Magluwas sa DTX Coffee Mix. Actually ang chia seeds ni no ang combination sang chia fiber kag cleansing properties sang ampalaya nagabulig man ini actually pa, mga kaka-K5 promote sang bowel regularity kag naga-detox aton liver kag digestive tract. Ina pila gid lamang sa tuman kadamo nga benepisyo nga makuha ta kung nagapangapi ka permi mga kaka-K5 sang DTX Coffee Mix the Healthy Coffee. Gani sa mga kaka-K5 tada, samtang may nilaga kamuda nga saging, kamote, balinghoy, kagiban pa, parisi sang kape. DTX Coffee Mix mga kaka-K5. Nagligad to si Ma'am Rena ho, nag-order naman sang another 2 boxes sang DTX Coffee Mix. O, tisa ibanda, kung gusto nyo, nga i-deliver mismo sa inyo ang DTX Coffee Mix, o, padala lang kamo private message. Kami mismo madulong sa inyo, mga kaka-K5. Why na naya sang charge-free delivery na? No, ang DTX Coffee Mix, mangkot kamo tagpila na, ang sachet sini, 18. 18 pesos lang per sachet, barato, pero grabe yung binipiso nga dala sa imoy kang lawas. Ang isa ka box, 180. No, kay pulo ka sachet sa isa ka box, ting isa ka box na sobra mo man isa kasimanor 10 days mo man nga kape-kape pero kung coffee lover ka twice a day ka mga piti 5 days or 1 week mo nga kape-kape. DTX Coffee Mix mga kaka-K5 ang sekreto tira. May nga pon kay Ma'am Rhea Umbas Kalino Balbona naga-monitor na sa sitio Almalbes Village. Naga-monitor niya ginatamiyaw niyo kuno si kaka-K5 Maria Ruby Gonzales na mas-share gito kuno kay na si kaka-K5 Ruby sa day Ma'am Rhea ho. O may lang pagtutok Ma'am Rhea tikabay pa padayon kada nga naga-monitor. Mary Jean Ocampo may hapo nagatutok na dira sa may mansakol sigma nagapinamati na si Sir Raymart Cargando. Good afternoon Sir Raymart Cargando kay Leo Billiones. Good afternoon. Ma'am Gian Amvel Siloso nagatutok na dira sa may barangay Luktugan sa poblasyon Ilawod Panitan ang Cargando family nagapinamati. Ma'am Leia Baez sa Tisa, Ma'am Rhea Umbas Kalino Balbona, Ma'am Elsie Acuña dira sa Panitan. Ginatamyaw niyo man si Ma'am Tessie Blance sa Balatukan. O thank you gid sa aton mga suki nga mga kaka-K5. Kay Sergeant Ray dira sa Spearhead Kalinong Radio, kag sa mga tamigo tada sa Division Public Affairs Office, kay Sir Harold Katedrilya da kag kay Pareng Rolando Abeto. No sa mga amigo tada kag syempre kay kaka-K5 Jomar Bawisan. Sakto partner, ako nang ba? O, kapo naman siya si kaka-K5 Jomar. Iba gidyagali basta ara kada sa third ID, no? Magkadto ka di sa syudad ang imo amoks do si Kwana, do si mga Richard Gutierrez Cagardo Versosa. May lang nga pagtutok na kaka-K5 Jomar Bawisan. Pagbaliktad rin sa aton nga pagpangalagad ba ang pamahaw ni Ma'am Rhea, balingka ba ka namiton? Parisi Ma'am DTX Coffee Mix para manami gid no ma-achieve mo mga benepisyo nga dala sang DTX Coffee Mix. Pagbalik ta tagan taligwa aton mga ginpanglinya nga mga balita, mga issues kag impormasyon ina kag iban pa pagkatapos sa mga pahanumdom.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
2: 41. Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pila tong score gani?
3: 470.
2: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
3: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad, bali 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
3: 160.
2: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
3: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
1: akin. DTX 500.
2: Istoryahan ta karon ang about sa aton mata. Kaupod ta si nakadiskusyon si Doc Ramil Oy amon CEO.
4: Kung pala inom gid man ka DTX 500 kag mighty si Sir GP, layo ka sa kuan bulag eh.
2: Oh,
4: kita mo mga maayo nga butang. sa palibot. Ang astigmatism, Sir JP, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata.
2: Gusto, correct.
4: Kung ikumpara sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, ka nga isang gatarata, inang glaucoma, high blood na sa iyong mata mo, nga lunsay gid na makabulag. Ang astigmatism, Sir JP, isa na siya ka refractive error. Hindi ni makabulag, apan, amo na ang rason nga magburo ng imong kanulukan.
2: Correct, no? But silingon ni Abi, ang cornea or front surface sang imo mata daw kurti itlog. So meaning naglain ang iyang shape, kinaglain ang iyang shape, ini ang may problema sa refractive error, no?
4: Namigida ang kwan, Sir GP, ang prevention. Kamu na permi na mo balik-balik ang kwan, ang pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C or Pure C, dako gidya makabulig para nga hindi ka biktima sining astigmatism. Kalabanan sa astigmatism, Sir GP, ang yara nga daan halin sa pagkabata.
2: Oo, do in the inborn, no?
4: Siguro pagkabata, ang nanay, sige lang kaon dyan po, Jay. Wala gidya kaon-kaon na kalabasa, kaon-kaon karot, kag-iban pa nga mga yellow foods. No? Kag-usually, ini nag-kinhanglan sang koreksyon. Ang mga sintomas ang astigma, amo ang pagburon sa panulukan, kisa sa RGP, gasakit imo ulo.
2: Oh, abi mo, migraine, kasi mata mo na, no?
4: Oh, nabulayan ka, makita akong gabi.
2: Gabi, mag-drive ka nga gabi, doon di akita.
1: TTX 500!
5: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Tilang imo blood sugar sang una?
5: Sobra 300.
2: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo ini ginainom?
5: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
5: Oo.
2: Ano nakadugay ka na ginom?
5: Mga sobra na isa ka bulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
5: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
5: Sobra na lang 100.
1: DTX 500! TTX 500! TTX 500!
4: Even ang simple nga pagsakit sang tissue sa palibot sang mata or eye strain, ang isa sa mga sinyalis nga mayara kasang astigmatism.
2: Busto.
4: So, before pa matabo ina, tiinom na ko na, DTX 500, may TC or pure C.
2: Ang cornea, Sir Kevin, isa ini ka transparent avascular tissue. When you say avascular, matamudahan mo isang A, ang isa ka word, meaning not, no? None. Wala sa sang blood vessels. Meaning, wala ni sang blood supply. Gani mas vulnerable ini sa ultraviolet rains, no? Kag rason nga ikaguba sa mata mo kung magtulog ka directly sa silak sang adlaw, magtrabaho nga nag-atubang sa computer, paglantaw sang TV nga malapit, kapin pa sang una mga picture tube pang TV, kag paghampang sa imong cellphone, paguba sa mata.
4: Sigurado damo na subong nga cases.
6: Isa lang ang common sa ila sa free radicals.
4: Gapabata ang kwan. Ang kaso sang astigmatism.
2: Oh,
4: tungod sa cellphone. Grabe ang radiation. Computers, grabe, Sir GP. Bago din ni ina, Sir GP, tuman kataas ang oxidative stress.
2: Radiation.
4: Free radicals, tugas ang radiation nga gaapikto sa imong corneal health. Attention sa mga office workers like Sir Kevin, Sir Boy. Bilog lang adlaw ya, tubang mo. Tubang sa computer para lang makadulong sa ano sa mga
7: information,
4: mga information. Ti gin sacrifice nila ilang mata para sa mga information. Kung gagamit ka mga anti-radiation ano,
2: sunglasses,
4: mas nami pagid nga magamit ka mga antioxidants. Inom ka gid DTX 500 Mighty C or Pure C para nga ano, hindi magguba imo mata.
2: Correct. Correcto kami, no?
4: Damor nga kung office workers ka, sige, atubang cellphone, dapat painumon. Mga nanay, sige mo lang pa cellphone nyo yung mga bata. Kung may budget, may mo bata sa cellphone, dapat may budget na DTX 500 kag Mighty C kag Pure C.
2: Otherwise, kaguba sa mata.
4: Ang kakulang sang antioxidants, agod batuan ang sobra nga oxidative stress, tugas ang radiation, amo lang japon ang mga guba. That's why importante nga mainom giga sa imong DTX 500, Mighty C or Pure C kung gusto ka hindi dali mabulag.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver ng galingin hulo ko na ibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Matatas mga buti ka! D3 Bio!
9: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Vizio. Co-wex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may Vizio! Vizio! Yung may D3! Gasakit ang tiyan! Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan! Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka! Para healthy ang tiyan! Pag-klinika! Max 4 Biotics! Spore Biotics! Makabulig sa pag-

0: tugas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics.
1: DTX 500. Kina problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May Ampalaya Extract. Ngabugana sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Oh. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow.
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Sige, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C.
6: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Siyela, sa mansalingan, sa unang may high blood ko, tinang amuna na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
6: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
8: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommendar sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
11: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
14: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
15: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon.
16: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend DTX 500.
17: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley, Roja City. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula gid ang allergy ko.
12: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
18: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
18: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
18: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Nag-improve sang paminsaron. Nag-increase sang serotonin. Nag-abulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
11: I Care Gold.
19: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata. Nagapula kag daga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
20: K5 FM, championing the lives of the Filipino.
21: Wow, my puso!
11: El Castigador!
22: El Castigador!
11: Hold on, Besara Villarreal!
23: 4 minutos sa nagkaligad sa tak ng alas 5, pabalik diri sa El Castigador. Sa giyapon ka upod sa inyo ka K5, Roldan Bisana Villarreal. Kung may mga minsay kamoy padalay na diri sa itong official Facebook page, K5 News FM Rojas, para mabasaan tayo inyo sinig mga minsahe mga ka K5 diri sa El Castigador program. Sa liwat sa aton sining mga suki nga mga tagbalamati, kung may mga detalye kamod or may mga mensahe, ipadala in address sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas. El Castigador.

0: Sa tonsining ng mga KK5 dira sa may area sa TATC, oh, nag-monitor ng mga suki, tada oh, sa may RV Mini Mart Galanog, Dela Radyo, sa may bukbukan, pagid ka, bugas, kagapagalalingan, kalubida. Oh, may lang nga pag-monitor sa aton mga suki ng mga KK5 sa mga manugutan, manugisda, no, sa mga sidewalk vendors. Kaya sa tanan naton ng mga KK5 gadagatutok, oh, salamat gid sa inyong pag-monitor dari sa El Castigador Program. May hapon sa linay sang dinginan, Ma'am Roda Donato Amago, nagatutok na, madamong salamat. Doy Arthur sa West Villa Flores, maayon. Sherry Ann Asibog Unarse, may hapon. Oh, thank you gid sa pag-monitor diri sa El Castigador Program. Kag syempre, hindi pagkalipatan na, i-like kag i-share aton siriga programa para madamo pagid kita sa malabutan mga KK5. Sa duga nga balita diri sa El Castigador Program, sa nagligad formal na nga nagpungko bilang officer in charge sang Roa City Police Station ang ila sini nga bag-o nga OIC mga KK5, no? Nga magadumala sang Roa City Police Station matapos man to nga ging kakas na kaging silo sa ila-ilain nga posisyon ang ila sini Anay Hepe nga do pila man lang kabulan nagpangalagad mga KK5 gin isla naman, gin busla naman. Uy, pagani magka-init-init siya sininga pulongkoan si Lieutenant Colonel Regis, mga KK5 ginbuslan ini. Basi man sa ginpagwa ng order, mga KK5, kag ang officer in charge na subong, dira sa bayan sang Roa City Police Station, di isa man ka maginakabig subong nga isa man sa mga maabtik na police, mga KK5. Isa sa pinakamaabtik na opisyal, no, sa hanay sang kapulisanta, amo si Police Lieutenant Colonel Rogelio Tomagtang, mga KK5, ang bag-o nga officer in charge. Now, hindi malikawan mga KK5 nga may mga kauturan kita nga nagamuno, nagaburuka. Nga tido, kwanaw, grabe, nagid ang problema, tas droga, kadamo, nagid sang mga krimen nga nagakinabo. Kag ibagid ang kumpiyansa sa publiko, kung may presensya kita sa mga otoridad nga makita nagapatrolya, ara sa mga adalanon, visible sila mga KK5. Kaya ang mga kriminal, tibasta mga may mga otoridad, matahap, nagakatahap sila mga KK5. Ang mga kriminal lang yung ara man sa gobyerno ang way katahap. Hiningin buto mo na bala pero kawatan ka pa na amo na sila yung way katahap. Bisan ginabantayan na sila sang ombudsman, ginabantayan na sila sa Commission on Audit, no, kag ginabantayan sila sa publiko, tiway sila matahap, pinangawat, kita nyo, gamanggad lang sila nga nagamanggad, samtang ara sa poder, na amo na yung mga kawatan nga wala kadlo kag katahap. Pero ang ordinaryo nga mga kriminal kag kawatan, basta yan may presensya sa motoridad, nagakatahap gid mga KK5. And in fact, isa pa gid, ang pagkandak sa mga checkpoints na, dako ini nga bagay, kay ko naga, kung ikaw iya masinulon doon sa kasuguan, waay kasang may ginatago, pi siyempre makakita ka checkpoint malipay kagid. Kay ina, makita mo ang pag-perform sa aton mga law enforcers, makitaan mo kag mabatsagan. Ang mataap malana sa mga checkpoints, ang mga wala lisensya, although nga team polista, way man ay agadakop kung way ka lisensya, kay hindi man sila deputize sa agents ang Land Transportation Office. No way sila ma-deputize. So kung mga kiss up, ginapatawad ba na nila yung mga lisensya na? Ginapatawad ba na nila? Kung ang gaprangka ka lang, kay mga polista, mga ara man as komunidad ta, hindi ka madlo kung nagagi ka checkpoint. Madlo ka kung may ginatago ka. O presto, nagligad gadlaw. May natabo nga pagpang-hold up, nagligad gasimana, dira sa may Barangay Takas sa Banwa sang Pontevedra. Ang Barangay Takas, luyo lang sang Banwa, kag luyo lang sang barangay kung sa di na situate ang Pontevedra Municipal Police Station. Damo tawo, damo pamalay, pero grabe kaisog ang mga kawatan. Ti isa diri na dakpan sa mga KK5. Isa diri na dakpan kay man nagapatrolya ang pulis. May report sila nga na baton, nagapatrolya ang pulis na dakpan to sa may barangay Guba. Nagligad man sa may panitan, may arasan checkpoint ang panit ang PNP, may nag-agi. Uy, sa kadibara nga may checkpoint dito, nakuhaan mga ka-K5. Sang, ano tong nakuha sa iya, ng droga, kagpusil. No, may droga to, di ba la? Tagamaayon, halin sa digali, sagob. Diri sa nagsagob sa ruas. Dalon niya man to sa maayon, kay base nagamot-amo to mga kumplot niya nga mga diktos. Or siya man ang runner mga ka-K5 o kon kabayo sang mga drogista. Tilan tawan nyo bala kung ano iya ka dako nga bagay kung visible lang ato ng mga otoridad. Now, sa bago nga liderato ni Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang, kita ay very hopeful nga mangin epektibo sa iya sininga pagdumala sa Roas de Police Station si Colonel Tumagtang. Kaya bala nyo, nagasugo ina sa liderato mga ka-K5. Kung ano ka-effective, efficient, ang aton mga law enforcers gasugo ina sa liderato mga ka-K5 kung sa di nagakuha sang inspirasyon kag-guidance ang aton nga mga otoridad. Kung mangin maayong liderato ni Tumagtang, no? Mga ka-K5, di kita gapati nga mas magabakas pagid sang doble kag triple ang iya sini nga mga personnel sa Roa City Police Station mga ka-K5. Di sa interview sang K5 News FM, ginpasalig ni Colonel Tumagtang nga ilabi pagid pasang karon sa motoridad, no, ang ila sini nga kampanya batok sa tanan nga size ang krimen kag mga operasyon mga ka-K5 para karon sa seguridad sang pumuluyo. Yari bala ang kabayen sang interview sang K5 News FM Rojas sa kay Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang, ang officer in charge sang Roa City Police Station.
1: Castigador. Actually, almost 15 to 20 personnel na nga ito na deployed sa area na ito niya. May mga barangay kahapon kita abing hindi pa na-declared sang PDEA as drug-free. So, continuous pa ito mga monitoring. Especially, kapag ngayon man ako sa bulig sa ito niya mga P-Woods, nagpupwede mag-operate ka mo sa ito niya, no? Sa ito niya programa, sa community sa CDRP natin. So, may arabi mga P-Woods na walang ka-cooperate. So, challenge yun sa amon niya committee. Kaupon man natin ang PDEA na araman, kapan kasugman with our DOH. So, kay Ma'am kay Dr. P, no? Na harap-firme ka suporta ka kapangayon man sa bulig. And regard sa mga barangay official, dapat kapangayon kami sa inyo mga bulig, especially sa mga information. Kinanglan din naman kung bululigan natin ini nga problema sa illegal drugs, firearms natin, illegal possession firearms, may arang yakon nga report nga may mga area nga may insidente nga may gapalupok about during verification wala sang may gahatag sang concrete information pero ginabalidate natin, wala natin na ginabaliwala kay isa ina sa mga ginatuga pamaagi nga makakumit sila sang krimen. So, tasubnawa, Daruha City, gina-implement natin ang preventive measures na kung makita ninyo sa buong dugangan ko ang aton niya schedule of checkpoint. Dati yan, naka-schedule lang kita tatlo. So, subong, ginadugangan namon sang dua, gina-alternate yun, ginalaan ako namon based on our assessment of our intelligence officer and sa investigation sa based man sa tanan niya office naman sa PCR na sir pwede natin i-realign ang ato niya checkpoint. So may mga individuals kita nga natikitan for violation of city ordinance na hindi man sila taga diri sa Roa City. So sa tanan no sa whole sa province of Capiz kapangayon kita ko sa inyong bulig na kung wala man lang kamo sang business diri sa Roa City, hindi na kamo magkato di, especially during night time. Kay kung sa mapanan kita nga ma checkpoint kamo, lalo especially wala man kamo sang complete nga mga driver's license, ang inyong motor, wala unregistered. So matikitan kamo ma-implement. So kapangayon man ako sang bulig sa ato niya LTO, nga kung pwede, LTO and SPG, nga kung pwede nga maka-combine effort kita para ma-resolve natin ang ato niya problema sa mga tricycle, sa mga motorcycle rider nga wala sa driver's license, wala helmet tong gabi. So damo na kita sa nakikitan. So po sa match kagabi, ang ato niya core, ang ato niya team yun. So may ginapadayon kami ang coordination man sa ila para at least during our checkpoint, combine effort kita para wala gid sa may maglusot sa aton, wala gid sa may ginatawag na aton niya. Hindi na gid sila makapoint. Eh, pag nadakpan sa pulis, tikita na aton. So, amo lang na ang ako niya ginapangayo sa ila na tinanggalan din naton ang inyong mga kooperasyon. Pag sa inyo man, sa aton mga partners in media, sa The K-5, madamo rin niya salamat sa inyong suporta sa PNP Roa City.
2: El Castigador! El Castigador!
0: Si Lieutenant Colonel Rogelio Tomagtang, Officer in Charge sang Roa City Police Station, mga ka-K-5. So, pasangkaroon nilang effort sa law enforcement, mga checkpoints na, no? Mas manami, gidman sa checkpoint o po dang highway patrol, kagang land transportation office, kaysa na siling tana, hindi magkapangdakop ang police, no? Kundi sila deputize ang LTO. Pero iba, gidya kung ara ang LTO and even ang HPG, mga ka-K5, no? May mga random checkpoints kapatid kayo nun, hindi lang checkpoint for picture taking and compliance purposes, kundi isa gidya ka aktual nga pag-implementar sini sa pagbuligtap na kagpaganhagan sa krimen, mga ka-K5. Kag sa away kontra droga, no, dapat gabuligay ning barangay ang syudad kag ang aton law enforcement, mga ka-K5, para makuanta ni mapasangkad ang kampanya kontra illegal kag makalalit ga droga, mga ka-K5. Kani sa aton si magkauturan, no, dako gidya abi nga bagay kun ang barangay hindi i-asset sa mga adik kag protektor sa mga puser, ha? Kundi ang barangay source ang information, no? Magalin ang impormasyon sa barangay, mga ka-K5, kag likewise i-validate sa aton sinimang otoridad kag convalidated ang mga otoridad ta magakandak sang aktual nga operasyon. Ang problema lang kun sa level pa lang sa barangay why nagaka-cooperate ang pila ka mga barangay officials, mga ka-K5, kay mga paryente nila adik man kag puser, dira kita magka-problema.
2: Castigador.
0: So bantayan ta niya, no, kun na ini mga ginapangambal ni Lieutenant Colonel Tomagtang ma-convert niya ni into positive operations, mga ka-K5, kag mabatsagan gid sa tao nga mangin safe and secured sila, nga mabatsagan nila nga while nagalakat sila sa dalanon, safe sila iya, mga ka-K5.
2: Castigador.
0: Now nagligad gi Biyernes may aral sa nadakpanda sa may Washington Street nga may bit-bit, may dala nga pusil kag droga, mga ka-K5. Ining si Gary Bernales, 50 anyos, taga-kwan, nag-aubra ini Stalier, taga-barangay 2, mga ka-K5. Ti si Bernales, nakuaan, mga ka-K5, sang armas luthang kag droga. Ini karon, napasakaan na sang panumbungon sa motoridad ta, sang Roa City PNP, mga ka-K5, na filean na sang complaint. Kag ginaibaluman, kundi yung hindi siya nagkuha sang dala niya nga shabu. Sino tong iya katransaksyon, sino pagidang iban sini nga mga kakumplot, mga ka-K5, amo panikaroon ng ginapadalman sa aton sini nga Roa City PNP. Yari si Lieutenant Colonel Rogelio Tomagtang, ang officer in charge ng Roa City PNP sa sinidugang nga pahayag.
2: El Castigador! El Castigador!
1: Naipile na to ng KSEA for violation of Section 32 of Republic Act 10591 for illegal sealing and dealing of firearms. Mm-hmm. And Section 28 of Republic Act 10591 for possessions of ammunition. And another case of violation of Article 2, Section 11 of Republic Act 9165 for illegal possession of dangerous drugs. So, naipile natin eh, so May 8. May 18, docket under the NPS docket number B116-Inquest-26E-0068 sa City Prosecutor. So, amo na sang update. During the conduct of pan-drug test na to siya, nagiging positive ang iya result sa paggamit sang methamphetamine hydrochloride or noon. No, locally known as Shabu. Actually, si itong subject na to, ng accused na to, si Gary Bernales, may mga information na binang isa din siya sa involved sa mga rubber incident. May previously record siya so about rubber incident. So almost mga 1 month na monitoring sa iya. So and then successfully na aresto sa during sa bypass operation sa pag sa sealing of firearms.
3: So sa inyo dugang pag-imbestiga sir, posible may mga kaugdanan pa gid ni or na ano niya dabi kundi ni nagkakuha sa illegal nga droga sir?
1: Pero ibig sa revelation niya sa about sa illegal drugs. Solid drill niya malang during our CDR, no? Na drill lang naman niya na kuha sa Roa City. So possible ginadik apagit sa ato niya intelligence personnel na makuha pagit base kung ini siya isaman sa mga persona or ato niya target personnel sa drugs nga gakuha sa iba niya lugar, especially sa other provinces. Kaya during the subject of operations sa firearms kasi na-monitor siya nga kabalik ya sa isang firearms. So kaya yung subject sa firearms din successfully na-recover pa sa iya ang illegal drugs.
0: Ang dugang payag ni Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang ang OIC sang Roa City PNP mga KK5. No droga to kag pusil ang nakuha o caliber 38 revolver ang nakuha sa kay Gary Bernales. Si Gary Bernales taga Barangay 2 mga KK5. No nagablubaligya siya bo kag giintraman sa kinawatay suno sa mga otoridad mga KK5. Mainit kay ginaamat-amat pamugo sa ton sining mga pulis. Ining may mga kauturan tabalang nagahimo sang hindi amo. Pero sa gyapon, damo panabilin mga KK5. Grabe gyapon no, bisan udtong adlaw, grabe da baligyan ay droga sa Punta Tabok. Ang buta kung ginabasiway na nagataha mga taga Punta Tabok sila mga barangay officials. Iambal man sang iban, hotex sang iban. Paano pa kami mataha da sa ila? Kiti upod man nila sa una. Ha? Drug lord man gani. Sinong ginamin si Ninila man? May nabilin pa haw. Pero ti ang punto naton mga KK5, duay nagidya katahap mga taga Punta Tabok no? Ang ginatumod tayo mga drugista da kag mga adikto sa mga matarong iyang mga residente. Upod ta ni sila sa kausa kontra droga mga KK5 bisan sila iya gani nagreklamo na. Not only Punta Tabok, Nueve, Tisa, Lawaan, Baybay, Libas, Kulasi, San Jose, ara naman sila nagapugad sa San Jose, Humagikik, Lanot, na ara sila da, Luktogan, lusot-lusot, mga KK5. Grabe, naging subong yung opisyo nila. Hindi mo na sila hindi na makontrol ang pagdamo sa mga drugista, mga KK5. 23 minutos sa nagaligad sa takna nga alas 5 ang mga balita diri sa El Castigador. Ginadulong sa inyo sa Empower Trio DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. At ang Empower Trio nga suplemento nga epektibo sa pagtapna sa nagkalain-lain nga mga balatian. Subo nga panahon, delikado na magastos pa magmasakit mga KK5. Balaan nyo ba lang ang imbalansang radical oxygen species o kung ROS kagang endogenous antioxidant defense system, mga KK5, nagabutang sa lawas ta sa oxidative stress state. Ang oxidative stress is a causative factor sang abnormal nga MDA levels kag lower nga GSHPX activity nga nagaresulta tingala kon kaisa may insomnia ka o hindi ka matulogan. Kung hindi ka matulogan, presaton kisa hindi man ta matulogan partner kay man kadamo kasang ginapaminsar nga mga bagay bala. Ari ang sabato para sa manami nga kalidad sang tulog magtumar sang DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 nga kapsula may ari ini sang 1.3 million antioxidant units sa ORAC scale mga KK5. Kay kun wala ka sang oxidative stress sa lawas, buot silingon mangin maayo ang kalidad sa imong silinga tulog. Mangin maayong kalidad sa imo tulog, ma-detoxify ka, makabulig pa balik sa normal sa imo blood pressure, blood sugar levels, malikawan pang pagpalangubag-ubag sa kalawasan. DTX 500 ang sabat mga KK5. Kagpara naman sa mapagon nga immune system, kaupod naton dira mga KK5 ang Mighty C, Mighty C alkaline base ga vitamin C, the immunity booster, pampapag-on sang resistensya sa aton sinigilawas mga ka-K5. Mighty C alkaline base ga vitamin C. Para adlaw-adlaw healthy ka, adlaw-adlaw may protection ka, ang sabat dira Mighty C mga ka-K5. Kag para malikaw ng ubo, sipon, trangkaso, ilanat, mga masakit, tugas ang kagaw, kagaw nga kon kaysa hindi ta mabala, nara lang sa palibota, ang sikreto, Clinica D3 Bio. Clinica D3 Bio, mga ka-K5. Power 3 yung suplemento, DTX 500 Mighty C, kag D3 Bio. Kung gusto mo mabuhi sa malawig, mga ka-K5, amligi ang imo ikayong lawas. Ara ang mga produkto sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. Mabakal ini sa mga butika malapit dira sa inyong lugar. Available online sa Shopee kag Lazada. Kag mabakal man sa sentro sa Balaligyaan, mismo sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT mga kag K5. Pwede man kamo makapadala sa private message para kami mismo ma-deliver da sa inyo right at your doorstep. Libre nga delivery mga kag K5. DTX 500 Mighty C kag D3 Bio. 26 minuto sa nakaligad sa tak ng alas 5 sa Gyapon diri sa El Castigador. Kung may mga minsay, kamoy padalay na diri sa K5 News FM Rojas official Facebook page para mabasa ta mga ka-K5. May nga pon kay Bebo Patricio naga-monitor, Ma'am Lisa Barrientos sa Tambakulasi naga-pinamati ng Barrientos family. Kay sa family... sa kay OWF Beng sa Kuwait, naga-monitor na OFW Beng sa Kuwait, naga-monitor na ginatamyo niya pamilya da sa may Banika, kag Barangay Kugon, naga-pamati sa K5 News FM. Rodel Bugar sa Pusadas, sa Pusadas family sa may Barangay Tiko, Panay. Salamat gid sa pag-tutok kag kay Ma'am Roda Donato Amago, thank you. Doy Arthur, salamat sa pag-monitor. I-like kag i-share atong programa El Castigador para madamo pagid kita sa malabutan mga ka-K5. Pagbalik ta, dari sa aton nga pagpangalagad, dugang ang mga balita, mga issues, kag impormasyon, balikan ta pagkatapos sa mga pahanumdom.
2: El Castigador, El Castigador, K5 News FM, News FM.
4: Ito si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na to sa resistensya. Nagaluya na to pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Vizio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
6: Masakit mangihi? Mag-4Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-4Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
7: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporebiotics. Sporebiotics.
6: Ang best friend sa mga kababaihan.
7: Sporebiotics.
6: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
7: Sporebiotics.
6: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
2: DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Pag DTX 500, agud maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500, DTX 500.
8: Catalina Habagat,
9: anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kang di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX.
9: Sa isa ka, adlaw.
8: Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
9: Kanang ginamit na gitsa akong nga mata.
2: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, right ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
11: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
2: DTX
13: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Lay, nako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
13: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami, gidang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
13: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Intilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
13: DTX Coffee Mix.
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh.
17: Available now.
19: Excel Food Supplement for Men.
20: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
19: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
21: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miara ako balatian sa mata, pero mila nagakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan ma. Ayaw kitang
19: DTX 500.
22: DTX 500.
19: Mabakal sa mga butika. DTX 500. D3 Bio.
23: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabulan ang batsyagan ko ang ipikto ang nagpagsiklawas.
19: D3 Bio.
24: Ang D3.
19: Yung may Visio.
24: Ang Visio.
19: Yung may D3.
24: D3 Bio.
25: Ako si Karen. Kadamog itsang akon hair fall. Hindi manami. Ako na kutis. Nagtry ako tumar sa D3 Bio kang naghining ako buhok
19: kag
25: nagkinis ang akong
19: putis. D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
24: Ang Visio
19: nga may D3.
26: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
19: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan. Isang antioxidant, likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500! DTX 500!
27: Ito masyon sa barangay
28: po. Anong kinabatsag mo sa
27: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa akong kurap-kurap, sa akong mga mata.
28: Tumarkog. DTX 500, sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
27: 3 times.
28: Kamusta ang alay sa kamot?
27: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
19: DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
29: Mabali si Bibi.
30: Mas masami ko gina-allergy.
29: Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
19: Mighty C, mabaka sa mga butika.
31: Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
32: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at may TC. Muno sa akong mga tuwad balay ng tambo ko.
13: DTX Beauty Soap.
33: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
13: DTX Beauty Soap.
19: Babakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix.
1: Mabahal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akon acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Nagitsang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
6: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na gidya.
7: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
8: Muling binuhay mo.
9: Extend. Isang kapsula ka lang.
10: DTX 500.
11: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
10: DTX 500.
22: Mabahal sa mga butika.
24: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
30: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagabatalom sang paminsaron. Nagapanamig sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
34: Nagaburon nga mga mata? Nagamuta? Nagapula kaga? Nagakatol? Mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas ginpambasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
35: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at

0: Lake Santee, Tribayo. Tungod din napapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, parehos ang pag-ehersisyo.
1: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal,
2: sumagmuti. Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
1: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag-DTX 500 na. May ampalaya extract. Ngabugana sa charantee na magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag-DTX 500 na.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso!
1: El Castigador!
5: El Castigador!
1: Hold on, Besana Villarreal!
6: 21 minutos sa nabilin ang test kita magdangat sa takna ng Lasais. Pabalik diri sa El Castigador sa Gyapon Kopod sa Yaga K5. Roldan Bisana Villarreal. Kung may mga minsay ka mo nga lagi palabot diri sa ton nga pagpangalagad, ipadalay na diri sa ton official Facebook page K5 News FM Rojas. May ngapon sa kay Sir Raynan Tikam, nagatutok na madamo gigi salamat sa pag-monitor kay Ma'am Bebe, kay B-Boy, kag kay Nanay Helen Cam dira sa may barangay Dayaw, salamat gid sa pagpamati. O ba si may mag-just, mangkotabi sila partner ko yung i-just in report ni nila ningin kondi o. O sa mga ka-K5 na to na, dari sa ton siniga pagpangalagad, no? Pangita ng the partners ang tuksoon, pindote lang ko di galing, kay Budlay mag-type nga nagahambal, kagapaminsar, multitasking do ka-iwat. Anyway, sa ton siniga mga ka-K5, basi may kilala ka muda nga tingala ka gidya bala nga do kabaho sang baba, no? Ga toothbrush man, ga mouthwash man, ga dental floss man, pero do kabaho sang baba. Or basi may karelasyon ka muda, boyfriend nyo, girlfriend nyo, nga kisa do nagaantad ka na magharo kay siyempre baho, dapat yung adaan mahamot ang aton paginawa. O galing kon kaisa, may mga rason abi nga man gabaw ang baba bisan ga toothbrush ka pa, ga kompleto ka man, bala hygienic ka man, kay bala nyo kon kaisa mga ka-K5, bangod na sa bad bacteria. Bad bacteria nga nagatipon sa aton bibig. Inang pagdamo sang bad bacteria sa aton sining nga bibig, masami ni ginalinan sang tooth decay, bad breath and cavities mga ka-K5. But don't worry, amo niyo para hindi sila ma-offend. Regaloy sila, bakli sila sang Clinica Spore Biotics. Kay balan nyo makabulig ang pag-inom sang Clinica Spore Biotics para sa imo sini nga oral health. Ginapanubo sini ang numero sang bad bacteria sa aton sini nga bibig. Para malikawan ang bad breath, malikawan ang tooth decay o cavities kagiban pada, tugas ang bad bacteria mga ka-K5. Mag-inom adlaw-adlaw sang Clinica Spore Biotics. Nag-supply sang bilyon-bilyon nga good bacteria sa aton siningilawas, agud makangkon sang proteksyon batok sa pagdamo sang bad bacteria. Clinica Complete Spore Biotics, pang-adlaw-adlaw nga fortified probiotics mga ka-K5. Kaupod sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bio, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee kag Pre-Bio Coffee, mabakal mga ka-K5 ang Clinica Spore Biotics sa mga butika malapit sa inyong lugar. Available online sa Shopee kag Lazada. Kag siyempre mabakal man sa sentro sa balaligyan sa Clinica de Alternativo Medicine and Dula Center sa McKinley Street, Roa City, tabok sang PLDT mga ka-K5. By the way, gin-release ang kwanisang Cuartero Municipal Police Station ining apo nga naglabo kag nagpatay sa iya sini nga kaugalingon nga lolo dira sa may barangay Bituon, sa may barangay Bituon, Ilaya, sa Banwa sang Kwartero. sa exclusive interview sa K5 News.

0: FM Rojas kay Police Captain Jesse Lipanya, ang officer in charge ng Cortero Municipal Police Station, naglapse ng reglementary period of detention sang suspect, mga ka-K5. Matapos nito, naging labo ang iya na nga lolo nga Arablas Duyan, nagliga diga Domingo sang udto, mga 12:30, si lolo niya nagaduyan-duyan. Gulpi lang yan, or nagigda sa katre, mga ka-K5. Gulpi lang nagabot ng suspect kasi alias Diyos, kagdilabo niya to si lolo niya Buning, gintunaan gid sa isining kamatayon. Yari bala ka K5, mga ka K5, ang interview sa K5 News FM sa kay Police Captain Jesse Lipanya, ang officer in charge sang Cortero Municipal Police Station.
1: El Castigador. El Castigador.
2: Sir, morning, sir.
3: Mga alas 12:30 sa Mayo 18 sa Mayo 26 akin report nga may natabo nga hacking incident dito sa may barangay Pito na Lea Quartero. So, immediately, ang team, may natong na ni Police Master Sergeant Ujaman, Anton Team Gators, nag-respond dito sa nasambit na lugar at agad dito para abot siyang responding team. Nakitaan dito nga ang victim ayara sa Yasinong Higdaan, sa Yasinong Warto. Na may sama din siya may RIO, kahit sa Yasinong na wala kamot.
4: Hmm.
3: So, sa pati kayo nga investigation sa aton nga mga tapos siya nga kung sino PMP dito po ang ito pa wala siya nga nga sa aton nga investigador na natuwa dito nga ang suspect ang yema lang mismo nga po kag accordingly tapos sa itong incidente nag sakay yung suspect sa series baka ito siya may asyon at siya grido. So, magkabalo natin sa isa nga information na pinangot na sa pamilya sa sining suspect kung di imposible ang katuan sining aton nga suspect. So, cooperative man sila. Nagtuan nga posible dito sa may sila sa sinilo kaya may pariyante sila dito sa may isang pagkano.
4: Mm-hmm.
3: So, pagka sumutero na inuras, inuruma nila kita nga positibo kung natin ito ang suspect. Katapos pa yun nga, si Tirason, ang ato tropa, nagkati kayo sa voice of opinion na ito kasi na yung suspect. In coordination lang sa ROPNP para makakuha na dito ang suspect may asyudan siyang ito. So this time, sir, na-release naman ang ato niya suspect kaya nag-labs naman ang ato dilimitarik na dito. In fact, ato na ganit sa may hospital, sa may mental hospital ang ato niya suspect. Kay kita pabulong siya sa Jason nga itong kanan. Kaya gusto kong ang taso is na hulat na sa ato ng investigador ang tuloy din na desisyon siya ang pamilya siya ng biktima. Kaya ang kwansya ni Mr. Masinis apugit mismo siyang biktima ang ato ng asos.
4: Okay. So bali pila kang idaron sining lolo, sir, kag sa sining suspect man ang apo?
3: Ang lolo ni mga 80-100 na siya. Jumaitan naman. Kagangin yung apo, mga more or less 80-100.
4: Okay. So nasiling mo, sir, nga ara sa mental hospital, akondalon sa mental hospital, ining suspect. Ano may ginasupreher ni sa sir nga balatian sa paminsaron, sir?
3: Oo, sir. Ang mga ang ginintuad siya na may isang suspect nga sa bata pa rin siya nag-hinatik na siya namin kailangan siya bulong siya siya health. So, ito na balong paano ang nag-trigger so, sa iya. Siya ang din mo niya ang krimen. But, avoiding sa matter, regular naman lang niya pag-inom siya namin kailangan.
4: Mm-hmm.
3: But, wala na balong anong rason naman may nag-con ang trigger sa suspect na may mo sa to ang iya nga nabalabo siya siya ng lolo.
4: Oh, so bali wala man abi nga antes maning insidente nga ginakiga nabi sang iya lolo ang iya sini apo o kon ano pa dira nga mga konfrontasyon abi, sir?
3: Oh, wala kay kay medyo malinong dito ang area. Pagkang mga kayo sila nga pala gani, uli yung nakabalok. Siya nakabot ng responde siyang ambulansya. Doon siya wala isang gatawan ng commotion o kung pinagamo prior sa natabo ang incident.
4: Ano sir, natuad man sa family sir? O bali, may mga time given kung kaysa nga ginabot-abot ining biktima sir? Ako nang ining suspect?
3: So far, wala masyamang record. Eh, syempre, pag-sukong siya, may intensya siguro, ginaabot, but pag-sukong siya, sabong pa lang na tama lang, makailang sa bulong sa isang yabag.
4: Okay, sir. Napahayag doon bala sang family, kay iti, magpamilya, malang ni sila, ano, willing ni sila nga ano o kung magpasaka sang kaso manabi o kung ano nga mga tikang ang nila sini nga himuon sir?
3: Yes sir, ato na nga subo nga palayan pang nag-coordinate sa pamilya kasi siyempre nag-subo po nito manimoto sila ma-logis kay at nasa stage siya nga naman nabagpangasubo pa so this time nga nag-coordinate ako ng ato ng investigator yun ay isang nakagawa naman nag-loss naman ng related period siyang ato nga suspect pwede
4: ka kapapailan sa kaso kung siya dito na sila magpapala sa kaso. Okay, sir. Sige, sir. Lastly, sir. Aminsahin mo na lang sa atong sining publiko no, para ti maligtawan man no, kung ano man dira ang mga sahi sa insidente. Police Captain Lipanya.
3: Sir, yung hapon. May agas na, no? Marugyan ko lang sa atong yung mga rotura. Sa kanon support here. Kung may mga kahit sa mga situation niya, kung siya na, kayasin mga may mga maintenance may mga maintenance at doon dito tagaan siya attention sa doon dito niya isunod ang kung ano ang ginahambalos ang kokson para malikawan na doon ang kangay sininga
1: El Castigador El Castigador
0: ang kabayan sa interview sang K5 News FM sa hepe sang hepe sang Kortero Municipal Police Station mga ka K5 susubong agin hilway ini mga ka K5 but hopefully no akon ni kay incendi gimana ning aga ining suspect sa agin ubra o kuma file man sang complaint sa aton sa motoridad pero may mga informations kita kag as confirm sa PNP may ginatumar ini nga bulong mga ka K5 no so amo nang problema kon kaisa sa mga amoning nga cases no kag may mga amoning nga kaimtangan mga ka K5 babudlay ning sitwasyon ni di mo ni mapaktan dalagan sa ila sini nga utok mga ka K5 pero tikaluoy lang ang biktima 85 years old kaugalingon niya pang apo ang nag-uta siya sini nga kabuhi
1: El Castigador.
0: Ang dugang sini nga mga updates no tutukan sa ton sini nga mga ka K5 diri sa K5 News FM. Ma'am Senalin Finiquito Tabige, nag-monitor, madamo gid salamat. Kay Patrick Matias Robles, may hapon sa Matias kag Robles family sa Rosario, Lantangan, Pontevedra. Sir Reynante Cam, madamo nga salamat sa pag-monitor. No, sa ton mga suki ng mga ka-K5 garagopod, diri sa El Castigador program mga ka-K5. Para updated sa mga balita, isos kag impormasyon mga ka-K5, padayon lang i-follow aton sining official Facebook page, K5 News FM Rojas mga ka-K5. Standby na kamo, masunod na dugay-dugay ang D3 Bayo Newscast with ka-K5 Rodney Dalanon. Sa ngalan sa aton Chief Executive Officer Doc Ramil Uy, sa aton Station Manager ka-K5 Amy Erlene Berondo. Sa ngalan man sa aton sininga partner ang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramil Uy, tagimo sa DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, DTX 500 Mighty C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, DTX Beauty Soap, Clinica Deo Fresh, kag Extend Food Supplement for Men. Ini si KK5, Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, a ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM. News FM.
5: E3 Bio with Physio. Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalon.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ang D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
6: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
8: Mag-abot ka. Masakit ang tiyan, masamin ang budlayan sa pag-ariya.
9: Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ang hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. For Biotics.
10: Mahigo bala ang imo dugo?
11: DTX 500.
10: Masamit ka bala gina allergy?
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
10: Nga sa masami,
11: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
11: DTX 500.
10: Masalika DTX 500.
11: DTX 500.
12: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
13: Imo nga blood sugar test.
12: Ila tong score gani? 470. Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa
13: agad. Ila na lang imo nga blood sugar?
12: 160. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
11: DTX 500.
14: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayon pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban.
11: Mighty C, the mighty power of C. Mighty C
1: DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
16: Pamakan sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
17: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga ang patamad man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy gidman niya nga kape.
1: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
18: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nabuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix.
16: Mabaka sa mga butika.
19: Pretonyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
20: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
19: Di nakabalo manusik?
14: Performance mo bala? Maluya na?
9: Mag-extend ka!
14: Extend Food Supplement for Men.
9: May baka kag vabuhas ka.
14: Ganagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
19: Di pre, musta po lang agabi pre?
20: Apat gigasultada pre. Biyag si misis
9: Extend Food Supplement for Men.
21: Tikasin.
9: DTX 500.
22: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Sakit ako sa heart. Rami lang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sang tugahan ko. Salamat DTX 500.
9: DTX 500.
16: Mabakal sa mga butika.
23: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaga. Ang solusyon, yari na.
9: Memory Advanced Zero.

0: Memory Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may puso!
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: D3Bio Evening Newscast.
7: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
8: Oras sa K5 News, FM Rojas, Philippine Standard Time. 59 minutos ang nakaligad sa alas 5 sang hapon. Headlines kita mga ka-K5.
9: Headlines.
8: Sa mga balitang lokal.
9: Balitang lokal.
10: Balitang lokal.
8: Headlines. 39,000 mga aplikasyon sa voter registration na proseso sang Kumilig, Capiz. Rojas City Police Station ginapasangkad ang deployment kag checkpoint kontra kriminalidad kag illegal nga droga. Samtang lalaki nga dadakpan sa buy-bust operation, aminado nga nagagamit sang droga. BFP Rojas may pahayag sa mga nag-live sa tion sang sunog. Kapin 1,300 ka-examinees makabenepisyo sa bago nga testing center sa Rojas City. Apat pilason na matapos ang nagluntad nga disgrasya sa Dalanon. Samtang babayi pilason na matapos nga nabungguan sang motorsiklo. Mga balita nga nagakainabo sa palibot sang rehiyon sa Isokon na Western Visayas, mga balitang regional.
9: Balitang regional.
8: K5 News FM Philippines. Nagpatigayo na sang send-off ceremony para sa palarong pambansa 2026 special coverage sa Agusan del Sur. Samtang 28.5 million pesos nga shabu nakuha sa ginakabig pinakadako nga operasyon kontra illegal nga droga sa Bacolod. Samtang, silo kita mga ka-K5 sa mga balita nga nagakainabo sa Pungsod, Pilipinas, Balitang National.
9: Balitang National.
8: Hingyo nga temporary restraining order o kon TRO ni Senator Bato de la Rosa ginbasura sang Korte Suprema. Samtang Commission on Elections o kon COMELEC nakapagit sang 2.5 o kon 5.2 million nga o kon 5.2 million voter applicants. Samtang mga ka-K5 headlines kita sa balita nga nagakinabo sa luwasang pungsod, Balita International.
9: Balita International.
8: Trump, wala gindayon ang plano tani nga airstrike sa Iran kahapon nga adlaw. Sa pinakabahin na headlines kita mga K5 sa patag sang hinampang.
9: Balita, sports,
8: Gilas Pilipinas women, may bagong nga coaches. Sa pinakabahin mga ka-K5, headlines kita sa Balitang Entertainment.
9: Balitang Entertainment.
8: Lima ka Pinay beauty queens nagpasundayag sa Miss Grand International All-Stars. Maayong hapon na Pilipinas, maayong hapon probinsya San Capiz. Maayong hapon na Western Visayas kag siyudad San Rojas. Welcome na sa pagpalayag sa okon na mga ka K5 sa subong adlaw. Sa aton nga pagpangalagad, Miyerkules, Mayo 22, 2026. Ako ang inyong atagbalita, ka-K5, Rodney Daban Dalanon. Live nyo nga mabatian sa lilisuan sa inyong sinitag sa ka mga radyo 100.9. Kag live nyo man kami nga makitaan sa bilog nga Pilipinas kag kalibutan. Pinaagi sa aming official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Ini ang D3 Bayou Evening Newscast. Sa karon mga ka-K5, diretso na kita sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita sa Top Stories of the Day.
9: Top Stories of the Day. Stories of the Day.
8: Sa mga balitang lokal.
9: Balitang lokal.
8: Nagdangat sa masobra 39,000 ka mga aplikasyon para sa voter registration ang naproseso sa ang Commission on Elections o COMELEC sa probinsya sang Capiz sumugod Oktobre 2025 tubtob Mayo 2026. Sa datos nagikan sa COMELEC, 3,429 ka-aplikasyon sa mga botante sa sangguniang kabataan. Kag 26,232 naman sa mga regular nga botante. O kon 39,661 sa kabugsan ang naproseso sang ahensya. Rojas City ang may pinakamadamo nga aplikasyon ang naproseso nga nagdangat man sa 11,111. Naglabot man sa 3,262 ang naprosesong aplikasyon sang ahensya sa katapusan nga adlaw sang voter registration. Matandaan nga nagsugod ang voter registration sa pungsod sa Oktobre 22, 2025 kag nagtakop sang tinalikdan nga Mayo 18, 2026. Samtang sa piyak nga bahin, mas ginpasangkad pa ang seguridad sang Roa City Police Station. Sa pag-deploy sang 15-20 ka mga personnel sa nagkalain-lain nga lugar sa syudad. Ilabi na sa mga barangay nga wala maokon nga wala pa madeklarar nga drug free. Sa interview sa K5 News FM Rojas kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang, officer in charge sa Rojas City Police Station, hiyagin pahayag nga kabahin ini sang padayon nga kampanya sang kapulisan batok sa illegal nga droga kag iban pa nga kriminal nga aktibidad sa Rojas City. Ginpahayag man ni Tumagtang importante ang kooperasyon sang publiko, mga barangay opisyal kag iban pa nga ahensya sang gobyerno. Agod nga mangin madinalago na ang operasyon sang sang kapulisan. Kaga matamat nga matap na ang illegal nga mga buloton sa syudad. Samtang, ginpatigayon man sang kapulisan ang hugot nga checkpoint operation. Ilabi na sa tiyon sang gabi bilang kabayan sang seguridad kag pagmonitor sa mga nagasulod kag nagagawa nga sarakyan sa syudad. Pinaagi sini sa publiko o kon panugyan sini sa publiko nga kun wala man lamang importante nga katuan, ilabi na kun kulang o kun wala sang nagakaigo nga dokumento ang sarakyan, mas maayo nga indi na lamang magbiyahe agud nga malikawan ang posibleng nga penalidad. Ginganyat man sini ang tanan nga magkooperar sa mga checkpoint operation para sa kaayuhan kag kalinong sang komunidad. Samtang sa piyak nga bahin, ginako sang lalaking subject sa ginpatigayon nga bypass operation. Masado las 11 kagabi sa sitio proper, Barangay Tapulang, Maayon, Capiz, Mayo 19, 2026. Matandaan nga ginkilala ang akusado kay Jiger Donton, 55 anyos sa kagresidente sang nasambit nga lugar. Sa exclusive interview sa K5 News FM Rojas kay Donton, iyagin pahayag nga nagsugod iniya sa pagdilaw sang droga sa tong 2017. Kag katapusan naman ini nga naggamit sa tong Lunes, Mayo 18. Sunod diri iya kita nga 400 pesos. Pinagi sa pag-extra, 200 pesos diri ang ginapain agod nga ibakal sang droga. Konsa din, ginapahayag nga ginaamutan nila sang iya mga kaupdanan. Naibaluan nga anay na nga preso ang among nga persona sa kasubong man nga kaso, hapang natigayon nga makagwa matapos nga naka-avail sang plea bargaining agreement. Matandaan nga nakuha sa posisyon ni Donton na ang anong tanan ka sa shay sang droga nga nabugabugat sang 5 gramos kag may standard drug price nga masobra 34,000 pesos. Sa piyak na bahin, nagpahanumdom ang Bureau of Fire Protection Rojas nga hindi dapat pag-unahon na ang pag-live sa social media kung may sunog, kundi amo ang pagtawag gilayon sang bulig sa mga otoridad. Suno kay Senior Fire Officer 1, Junmar Galve, Public Information Unit Chief sang Roa City Fire Station. Madamo sang insidente antes nga maga katawag sa fire station ang mga residente. Una na nga ginahimo ang pag-live sa Facebook, kagiban pa nga social media platforms. Ini matapos ang natabo nga sunog sa Barangay Adlawan. Konsa din ilan na notisyaran nga halos masobra 10 ka minutos nga naka-live. Ang pila ka mga individual antes nila nga nabaton ang report. Dugang pang importante ang madasig nga pag-report. Agad nga makaresponde gilayon ang mga bombero kag malikawan ang mas dako nga halit sa kabalayan kag kabuhi. Ginapangabay man ni Galvez sa publiko nga magpabilin nga kalmado. Sa tiyon na sang emerhensya kagihatag ang eksakto nga lokasyon sang sunog sa ila nga hotline. Nagpandaman ang Bureau of Fire Protection nga ang pila ka minuto nga delay. Bangon sa pagkuha sang video, mahimo nga magresulta sa mas madasig nga paglaptas sang kalayo. Samtang sa pihak nga bahin magalabot sa kapin 1,300 ka mga prospective examinees ang ginalauman nga magakuha sang LET sa Rojas City. Rasa nagod nga mahatagan sang mas malapit kag mas accessible nga testing venue ang mga aspiring teachers sa Capiz kag nagkalain-lain nga lugar sa rehiyon. Ini matapos gindeklarar sang Professional Regulation Commission o CON PRC ang Rojas City bilang isa kadugang testing center. Para sa September 2026, licensure examination for professional teachers o CON LET. Base sa Resolution Number 2174, Series of 2026, ginaprobahan ang pagtalana sang Rojas City bilang examination venue matapos nga naghingyo ang city government para madala o kon para nga madala ang testing center sa syudad. Sunod sa PRC. Kabayan ini sang ilatikang agud nga mapadasig kag mapahapos ang pagkuhas ang licensure examinations para sa publiko kundi in gin kasadya naman ini sa mga education graduates kag examinees bangod nga makabulig ini sa pagminos ang ilang gastos kag pagpangabuhi sa tion sang eksaminasyon. Samtang nagpalabot naman sang pagpasalamat ang Rojas City Government sa PRC sa ginhatag nga oportunidad para sa isa kadako nga national examination. Sa piyak nga bahin, pilason ng apat ka mga individual. Matapos nga nabungguan sang nagasunod nga motorsiklo ang tricycle sa Barangay Lawaan, Rojas City. Ang nasambit nga mga individual amo Sanday alias Ruel, 27 anyos, driver sang tricycle kag residente sang Barangay 3, Rojas City. Alias Gina, 37 anyos, pasahero. Alias Ginalin, 39 anyos, pasahero. Kaglonsay, residente sang Barangay Lawaan, Rojas City. Kag alias Efren, 26 anyos, driver sang motorsiklo. Kag residente sang Sitio Parian, Barangay Loktugan, Rojas City. Sa impormasyon nga takwa sang K5 News FM Rojas, nagikan sa Rojas City Police Station, ginapahayag samtang lunsay nga ginasubay sang among mga bihikulo, ang pareho nga dalan, hinali na lang ang nabungguan sang motorsiklo ang tricycle. Bangod sa makusog nga pagkabunggo, nagangkon sang nagkalain-lain nga pila sa lawas ang nasambit nga mga individual. Samtang sa piyakabahin na pilason ang isa kababayi matapos nga nabungguan sang motorsiklo samtang nagatabok ini sa dalan sa Barangay Dayaw, Rojas City. Ang biktima mo si alias Lorena, 49 anyos, kagresidente sang nasambit nga lugar. Samtang driver isang motorsiklo naman, amo si alias Domino, 35 anyos, kagresidente sang Hamindan, Capiz. Sa impormasyon nga takwa sang K5 News FM Rojas, nagikan sa Roa City Police Station, ginapahayag na samtang ginasubay ni alias Domino ang dala noon na alin sa barangay Libas kag padulong kontani sa city proper. Hinali na lang sini nga nabungguan si alias Lorena nga nagatabok sa dalan na. Bangod sa impact sang pagkabunggo, dagang konsang pila sa lawas ang lunsay biktima kag driver. Gilayon naman ini nga ginpadapatan sang pauna nga pagbulong sa mga katapos ang Roa City Emergency Response Team habang nagpamaribad nga dalon sa ospital ang driver sang motorsiklo. Sa subong nagapabilin sa kustodiya sang Roa City Police Station ang motorsiklo para sa nagkaigo nga disposition. Ka-K5, inyo nabatian ang mga balitang lokal. Karon liton kita sa balitang regional.
5: Balitang regional.
8: Nagpatigayo na sang send-off ceremony ang K5 News FM Philippines para sa special coverage sang Palarong Pambansa 2026. Sa Prosperidad Agusan del Sur, nga mag-aumpisa sa Mayo 24, Tubtub, Mayo 31. Ang seremonya ang ginpangunahan ni Assistant Vice President for Operations, K5, Eljan Castaño. Sa K5 News FM Bacolod Main Station, sa Barangay Takuling, Bacolod City, Mayo 19 sang aga. 18 ka K5 personnel gikan sa nagkalain-lain nga istasyon sa Luzon. Visayas kag Mindanao ang nagabugo sa special coverage team. Suno kay OVP Castaño nga ang vision sang ining coverage amo ang magadulong sang madasig nga impormasyon, accurate nga resulta sang hampang, komprehensibo nga pagbalita sa nagakailanabo sa Palarong Pambansa 2026. Nagabalor sang 28.5 million ang ginasukon na ibaluan na ngayon ang ikaduang special coverage sang K5 News FM Philippines. Sa din ang pinakauna amang Palarong Pambansa 2025, gaginhiwat sa Luwag City, Ilocos Norte. Sa K5 inyo nabatian ang mga balita o kung ang balita regional.

0: Karon saylo kita sa balita sa patag sang hinampang.
1: Balita Sports.
0: Ginkilala Sunday Betis Toast kag Sunday Aris Pachuca okon Pakuchaga. Bilang bagong nga coaches ang Gilas Pilipinas Women. Si Toast ang magapanguna sa Gilas Women samtang si Aris okon Pakuchaga ang magapanguna sa Gilas Women Under 18. Ginbuslan ni Toast si Pat Aquino. Naibaluan si Toast ang anay bench technician sang Fujitsu Red Waves sa Japan Women's Basketball League. Si Toast man ang sarikod sa kampiyonato sang team sa atong 2024, Top 2025, kag nagdaog man sa All Japan Championship. Sa subong ang Gilas Women ang yara sa rank 30 sang FIBA rankings. Nakon sa din nagapreparar ang Gilas Women Under 18 sa 2026 FIBA Women's U18 Asia Cup. SIBA qualifiers nga paghihwaton sa syudad sang Bacolod sa Hunyo 2 tubtob sa isa. Kaka-K5 niyo nabatihan ang balita sa patagsang hinampang. Karon silo kita sa balita sa entertainment.
1: Balita entertainment.
0: Magasalida ang mga maanyag na pambato sang Pungsod Pilipinas sa Miss Grand International All-Stars nga hiwataon sa Pungsod Thailand. Sa ginhiwat nga Welcome All the Stars to Bangkok, sang Mayo 19, ginpasundayag na ang masobra 50 ka mga kandidata sa mga tumalanaw sa bilog nga kalibutan. Suksok ang matahom nga swimsuits, nagrampa sa runway ang mga kandidata. Kalakip sa mga ini ang mga ginapabugal sang Pungsod Pilipinas nga Sunday Miss Universe Philippines 2019 Gazini Ganados, hanay Miss Philippines Earth Imelda Shuigart, Miss International Queen 2022 Fusha Ravena, Manila-based Brazilian Beauty Queen Alexia Nunez, kag Universal Women Arabia 2025 Kaylen Trajano. Naibaluan nga ang MGI All-Stars ang bukas para sa tanan nga mga babae o trans women nga nagapasakop na sa International Beauty Pageant. Kinatuhaw ini nga kompetisyon sa standard nga MGI kung sa din ang reigning queen amo si Ima Tiglao sang Pilipinas. Hiwato naman ang Coronation Night sa Mayo 30 sa Thailand. Oras 24 minutos ang nakaligad sa alas 6 sang hapon. Amayad ang countdown sa mga nagapanguna nga balita sa buong adlaw sang Miyerkules, Mayo 20, 2026. Ako ang inyong tagbalita, ka K5 Rodney Daban Dalanon. Live nyo nga nabatian sa lilisuan sang inyong tag sa kamang radyo 100.9. Kag live nyo man kami nga makitaan sa bilog nga Pilipinas kag kalibutan. Pinaagi sa aman official Facebook page ang K5 News FM Rojas. Mga ka-K5, madabong nga salamat sa nagupod sa akon sa subong nga gabi sa aton nga pagpangalagad. Sa ngalan na lamang sang bugos nga hubon sang K5 News FM Rojas, sa akon partner sa technical side, ka-K5 John Michael Dituga. Sa ngalan sa ngamon nga news director, ka-K5 Roldan Visana Villarreal. Sa amon nga station manager, ka-K5 Ami Orleans Berondo. Especially sa amon nga maluwan kag humble nga Chief Executive Officer, Doc Ramil Oy. Ako naman ang inyo talos nga alagad ka K5, Rodney Daban Dalanon. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapiz, K5 News FM.
1: K5 News FM. News FM.
2: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang Ditribayo with BCO. Co-wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. BCO, yung may Ditri. Ditribayo.
3: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang Ditribayo with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
1: Ditribayo, ang Ditri, yung may BCO. Ang BCO, yung may Ditri. Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka! base UTI na ina. Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
5: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics.
6: Punggod kag rashes?
7: Mag DTX 500.
6: Ang DTX 500 mayara antimicrobial property nga halin sa ampalaya nga nagabulig paayos sang punggod kag rashes.
7: DTX 500.
6: Bakal na sa mga butika.
8: DTX 500.
9: Gina Kano. Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kasakit gid sa ako niya baywang.
10: Sa katlo kapila ka mag-inom
11: sa DTX 500.
9: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
11: Subong kamusta?
9: Oy, na halin sa nag-take kami sa DTX 500 ay nigo ginapatsa
8: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: O galing siya.

0: sa skwela. After ko na sang sige-sige ko na magamit na sang may TC, after 1 week, to na ba siya gan? Kung nang bisan ano ko kapulaw do, wala na nga lain ako ng pumasyag, hindi na ko for me, dali-dali lang gasagit akong ulo or gina sipon ko. So, amun na, thank you gid sa may TC.
1: May TC, epektibo, garantisado.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sang toxin sa lawas sa DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. For me lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Extend the food superman for men.
8: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Ina, tungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, gid, sa extend. Paayaw, gid kami ni mister.
2: Extend the food superman for men. DTX 500.
9: Ako si Katrina sa Pian Capiz. Sang una da ko ginangakon nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold. Ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care gold. Kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye care gold.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City. 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nanananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
12: Tinig ng Reformasyon.
11: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
12: Tinig ng Reformasyon.
11: At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Sa tanan nga tagpalmati sa aton nga palatuntunan, dinig ng reformasyon, kamusta ka matanan? Kabay pa nga sing Yapon, sining atihon, parayon ka mga nagpamati sa tanan nga programa. Kag subong man sa aton nga palatuntunan, dinig ng reformasyon, kay damo kita nga mahibaluan, damo kita nga matunan nga makabuling man sa aton nga pag-alagad sa Ginoo. Amo nang permin naton gid pangabay diri nga sa aton nga pagpangalagad sa Dios, sa aton gid nga tinguhaon kay importante katama labaw sa tanan nga mga bagay sa kalibutan. Kamusta ka mo tanan? Kag kamusta man ang aton ikayang lawas? Kamusta man ang aton nga espirituhanon nga kahimtang? Ang aton nga kaangtanan sa Dios kay mo ni ang pinakaimportante sa tanan nga bagay sa kalibutan. Permin naton gid sulit-sulit. Agod nga hindi natun malipatan nga ang pinaka-importante nga bagay dari sa kalibutan amo ang aton nga relasyon sa Dios. Damo man kita mga priorities pero ang pinaka-first priority amo gina kay amo na ang pirmi gina hambal naton kay amo na ang ginhambal ni Kristo nga seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Unahon itani natun ang gingharian sa Dios kag ang tanan nga mga butang dari sa kalibutan, idugang lang na siya. Basta unahon ta ang iya pagkamatarong, unahon ta ang iya ginarian, amot na balon, ihatag sa naton ang first priority sa tanan ng mga bagay sa kalibutan kay siya ang tagiyas tanan. Tagiyas tanan ng bagay sa kalibutan, tanan ng butang sa kalibutan, biskan ang aton ng kabuhi, siya ang tagiya. Amo na nga kung ang tao papahuayo na, way gin mahimo, kay ang tagiya man ang nag buot manang sa sining ation sige hapon kabay pang aton nga palatuntunan dako mangin nga nabulig sa inyo kamo nga nagapamati sini. So aton nga dayon ng Dios, salamatan to siya kay padayon pagkita nga nagawaragwag sa sining nga waragwagan sa bilog nga Pilipinas nga K5 News FM Philippines. Sa sining kahaponon sige hapon sa sining ation aton nga padayon nun ang pagtuon sa purong sa Ginoo, pero anti sa tanan, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay dumudulog sa banal na luklukan sa pamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. At pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at kabahay. Maraming salamat po sa ginagamit na himpilan ng K5 News FM Philippines. Pasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig. At nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na matanggap lalo tigit pagpalain mo ang siyuro kamiluoy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, espiritual, financial at protection, gayon din sa mga kawani. At patawarin mo kami sa aming lahat ng mga kasalanan na laban sa inyo sa isip, salita at gawa. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Mimpin Jesus. Amen. Ang aton nga padayon na pagtuon subong makaturan sige hapon ang aton nga relasyon sa Dios or ang aton kang tanan siya, ang aton nga kooperasyon siya nga magbuliganay importante katama. Ang Dios naghimo na sa tanan para sa kaluwasan sang tao, tapos na niya ginsakripisyo nga ihatag ang iyabugtong anak tungod sa dako nga gugma sa kalibutan. Tapos na si Kristo nakahimo sa sakripisyo. Ang aton naman nga parte, ang anong parte, ang mga pagbaton kay Kristo, pagtuo sa iya nga siya gidlang ang aton paglaong sa sini nga kalibutan, kag sa palaambuton nga kabuhi, kag aton itugyan aton kagulingon sa iya, kay kun itugyan ta ang aton kagulingon sa iya, ginbaton aton siya dayon. Paagi sa iya nga dakong gugma, hatagan kita niya gahum, agud nga makatuman kita sa tanan nga mga pagsulundan, sa tanan nga mga prinsipyo sang kasuguan, kag amuna na ang kalipay sang Dios kay di dira mabag-o na dayon ang aton nga kabuhi nga hindi na kita maglapas sa iyang kasuguan. Amuna ang pinaka-goal sa tuntuod ng Kristiyano. Amuna nga si Kristo nagisiling sa sulat man niya, sulat ni Apostol Juan, balnedri nga kun ang bisan sino nga luyag magtuman sang kaubuton sang Dios, may baluan niya kung ang akon gintudlo halin sa Dios o kung bala

0: Payo with Physio.
1: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3.
3: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
4: Wala bala sang may gana magistorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
5: Ew! Yucky!
4: Mag-Sporbiotics ka! Klinikas for Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinikas for Biotics. Sa Sport Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinikas for Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
6: Para sa matinlo nga dugo.
7: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
6: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
6: Basta tinlo nga tay.
7: Happy kanunay.
6: DTX 500.
7: Masaligan.
6: Epektibo.
7: DTX 500.
6: DTX 500.
8: Q7 lot.
9: Ano ginabatsyag mo sa
8: high blood gid ko?
9: Ano sa una ang imo?
10: Blood pressure.
8: 180 over 100.
9: Sa isang adlaw kapila ka mag-inom.
8: 3 times a day ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
6: DTX 500.
11: Panahon na naman ang ubo.
6: Si Punch.
11: At trangkaso.
6: Pero huwag mag-alala. Dahil andito na ang Mighty. Palaban mo, Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na taranang kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
12: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
6: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix.
14: Mabakal mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala di ko kainom kape, kay gabatsyag ko da yun sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
16: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi, sa diin ka pipino.
17: Relax gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gid ya.
18: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo.
6: Extend
18: food supplement for men. May maka kag Flavo Waska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana.
6: Extend
18: supplement for men.
19: Muling binuhay mo.
4: Extend, isang kapsula ka lang.
6: DTX 500.
3: Ako si Lizel Manuel, ang barangay Tabuayon, Kapi. Ay, manatian ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa DTX 500, may alay biyugid niya. Nanula ko ang bukol. Biyugid ang DTX 500.
6: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
8: Healthy nga uto.
1: Hi, Dennis Juanes.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
1: Hi, Dennis Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
6: I Care Gold.
5: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo na nga akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata ang eye care drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Nagmasanag, nagidya nga akong panulupan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
14: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
20: News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may physio, ang physio nga may D3.
21: D3 Bio.

0: sa math?
1: Ay, huuday eh. Best in math ni sang kinder ya.
0: Bao, abi, sige, tisningan ta. 4 plus 2.
1: Ay, kahapos. 6 eh.
2: Bao, alam, gid man.
0: Tisningan ta pagid be.
3: 2 plus 4.
1: Ay, 9 eh.
0: Ha? Nga, nag-9. Dugin suli ko malangang pamangkot.
1: Bao, ti, siyempre gin suli ko manang sa bat eh. Best in math, gani mo?
4: Hey, hi, galing nga wanta.
5: Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
6: K5 News FM. News FM.
7: E3 Bio.
8: O, si Karen, kadawa mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa E3 Bio, kag nag-ining akon buhok, kag nag-inis ang akon kutis.
7: E3 Bio. Ang D3, nga may Visio.
9: Ang Visio,
7: nga may D3.
9: E3
7: Bio with Visio.
10: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
7: D3 Bio. Ang D3,
9: nga may Visio.
7: Ang Visio.
9: Nga may D3.
7: D3 Bio.
11: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na. Spore Biotics nga ginukdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Fat liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordikasharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
7: DTX 500.
13: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
7: DTX 500, mighty C.
9: Ang alkaline. Nga vitamin C.
14: Ako si Mimi.
15: Dali kasi napit akong tuhod.
14: Arthritis na gali.
15: Pero sang pagsugod ko, inom sang mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang mighty C.
7: Mighty C.
9: Mabaka sa mga butika.
7: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom kahit Mighty C, kung nag-ayo ang batyag ko.
7: Mighty C, epektibo, garantisado.
9: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
18: So una,
17: problema, gid ako sa akong body odor.
18: Kabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
17: Pero subong,
18: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
17: Kag naghamis ka, nagputik gid ako nga panit.
18: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
19: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
7: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Igor sang Pilar Capiz. Wala giguyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utod na mag-inom sang DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akon panulukan.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabakal sa mga butika.
21: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
22: Ay, ga, gabasa na naman.
21: Oo, balaga. Kabasa ba? Basa na gani. Kabaho-baho pa.
23: Always nagabasa.
21: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Dayo Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Dayo Fresh.
22: Nagabasa na naman balaga.
21: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Dayo Fresh.
21: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Extend Food Superman for Men.
24: O si Rosanne, baw, akong bana sa nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sa una. Hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami gakaedad nga duha ba. Namigid ang extend.
7: Extend food supplement for men. DTX 500.
25: Ako si Salvador Estanina, taga Dao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radio ang DTX 500. Nagtumar ako
26: sa nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
25: Salamat sa DTX 500.
7: DTX 500. Mahal sa mga butika.
27: Ang bata mo bala daw gakaulihin na sa iba. Nabudla yan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na!
11: Memory Advanced Serum. Pinakabago nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Nagapatalom sang paminsaron. Nagapanamik sang memoria. Nagapa-increase sang serotonin. Memory Advanced Serum para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Serum. Bakal na sa mga butika.
0: Eye Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold. Ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
11: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
7: News FM. News FM. This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may physio. Ang physio ng may D3.
0: D3 Bio.

0: pasulod sang isa ka bas. Hold up ne! Ihatag sa amo ng tanan yung akwarta kagalahas. Tanan nga lalaki, magpalanaog. Kayang tanan nga babayi, lugoson namon tanan!
1: Manong, maluoy ka man. Kami na lang ang mga bataon ang inyong lugoson, pero ang mga katigulangan, pasugtin nyo nga makalakat. Agoy!
2: Pag hinugay ka da ganid, ha? Ang hambal niya, tanan! Gani! Tanan!
3: Hey! Hi! Kalingawang ta!
2: Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon! Kampiyon!
4: K5 News FM.
5: News FM.
6: D3 Bio. Health News. D3 Bio.
7: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epikto ng nagpagsiklawas.
6: D3 Bio.
8: Ang D3.
6: Yung may Visio.
8: Ang Visio.
6: Yung may D3.
9: Kanto na ta sa mga benefits, sir boy.
10: Makanto ta sa benefits ang D3 Bio.
9: Ari di ang benefits ni Sir Kevin ng pasa sa aton. Ang benefits kung gainom ka D3 Bio. D3 Bio ha, hindi ordinaryo nga plain D3. D3 Bio. Di ba may kagaw sa aton nga cancer boy, sa aton nga tinai. Tiga produce na siya sang endotoxin. Ang tawag siya nga endotoxin, sir boy, is lipopolysaccharides.
10: Pupo sang probiotics. Ang muna ang tawag na liposaccharides.
9: Agali ka.
10: Ang muna sang pupo sang probiotics.
9: Lipopolysaccharides. Kag kung inisya, damo sa imong dugo, meaning pa, guba ang imo, no? Imong gut, may leaky gut ka. Meaning pa,
10: nakalusot.
9: Kalusot
10: sa portal vein mo.
9: So, ang benepisyo, kung sige ka inom D3 Bio, sir boy, siyempre may MCT ang D3 Bio, medium chain triglycerides. Gatrabila sa pakanto sa imong lymphatic system, pakantos dugo sa imong bloodstream. Kag ining MCT, ginabay niya ang proteins. Kag ining mga lipopolysaccharides, ma-form na siya into chylomicrons. Kag ining chylomicrons, ma-form niya siya sang lipoprotein, mabalik pakanto sa imong atay para tinluan. Kag mahimo na dahil energy ang imong ginom D3 Bio.
6: D3 Bio.
11: So, ang nanumiyang ko sa D3 Bio, sir boy, luwas nga mo nang ginahimo niya, ginapabalik niya ang mga nagapalagyo, ginapangita niya pa ang ginatawag H. pylori bacteria, no? Para malikawan naton ang sakit nga ulcer, no? So may mga ulcer, pwede ni ang ginatawag D3 Bio magtap na sina ang bacteria. Hindi lang ina, no? Hindi lang ina, ginapadamol niya pa ang aton nga stomach lining.
10: Tapos may mga mucus production to that protects our lining.
11: O para mang traps ang mga kagaw nga magsulod sa aton nga lawas.
10: Oy, kampiyon. Oh.
6: D3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naggamay na ako.
6: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3.
10: Sir JP.
13: Kahapon, sir boy, ang ginhambal ta about sa sore throat. Karon ang herbal antibiotic, tinistingan naman. Ang pirmi ginambal ni Dr. Ramil ng herbal antibiotics, ang baguhan pa ta di boy. Sibuyas.
11: Sibuyas.
13: Ahos.
10: Ahos.
13: Kag honey.
10: Honey.
13: Pusan mo tatlo ka D3 Bio. Kag amo na gamiton mo, hindi na lamang sa antibiotic ha, nag-antiviral pa siya. So duwa na, hindi tanan nga ubo is bacterial.
9: Correct.
13: Ang iban viral. So kung kaisa nag-inom ka herbal antibiotic, do hindi makuha.
9: So imo tips siya,
13: gali, viral.
9: Herbal antibiotic juice with pugaan mo D3 Bio.
11: Kampiyon niya kombinasyon.
13: Kampiyon niya kombinasyon. Antiviral na, antibacterial.
9: Pero hindi na ginapatay ang kagaw da.
13: Tiwa hindi niya may mo sa D3.
6: D3 Bio.
9: Ang D3 Bio hilo para sa mga kagaw. So mo na nga pag mahilanat ka dayon, trangkaso ka, D3 Bio muna.
13: D3 Bio muna.
10: Ang D3 Bio, kumbaga mo na ginaliwat-liwat ko git, dumayara ka lang pharmacy sa imo balay.
13: Uy.
10: No?
13: Dito, dumay stanti ka sang pharmacy.
10: Dumay pharmacy kay ang bulong ang benepisyo sa D3 Bio sa pagkadamo nga pwede niya maobra sa lawas mo. Dumay pharmacy kasi imo balay kung may isa ka ka box nga D3 Bio. Gasakit ang tiyan tungod
9: so,
10: sa asin.
9: Sir Jim, sir boy, need na naginasakuan. Di ba may mga box sa first
10: mga aid? Medical cabinet nyo?
9: Medical cabinet.
13: Include na da.
10: Include yan sa lang
9: ka.
10: Sa mga clinic, sa mga kumpanya, may dapat may D3 Bio na.
9: Kanami sa D3 Bio.
10: That is the effect of D3 Bio in your life. Kung may ara na sa inyo balay, no? The flexibility of D3 Bio. Layo ka na sa katalo, sa trangkaso, sa sipon, sa ubo. Damo ka pa benepisyong iba. That's why I like D3 Bio.
9: So, ipakilala ko ang superstar nga ara sa D3 Bio, sir boy. it's the monoglycerides nga ang ngalan nila si monolaurin kag si monocaprin. Ang specialista ni monolaurin kag monocaprin ang mga envelope virus. Ining mga envelope virus, amo ni mga virus nga gapakuno-kuno nga immune system sila. Pero kung maagyan sila sa monolaurin kag monocaprin nga ara sa ditribayo ati patay tanan sir boy.
11: Oh, kilala sila.
9: Antiviral, antibacterial, hindi lang gali si monolaurin. May upod pagali.
13: May monocaprin.
9: Si monocaprin.
6: D3Bio with Physio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
6: D3Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio. D3Bio. Health. News, D3Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pariyo sa pag-ehersisyo.
6: D3Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3. D3Bio with Physio.
14: Ako si Boy Fidel, isa ka-health researcher kag isa man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
6: D3Bio. Ang D3, nga may Physio. Ang Physio, nga may D3. D3Bio.
15: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
16: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
17: Magalingin pala ang imo nga ulo.
16: Masami nagkapangihi.
17: Masami ginauha.
16: Masi may diabetes ka na.
17: DTX 500 na.
16: Ang DTX 500.
17: Ang may powerful compound.
16: Nga nagapanubo.
17: Sang imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Garantisado.
16: DTX 500.
17: DTX 500.
18: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bumilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapo.
17: DTX 500 Mighty C
16: ang alkaline nga vitamin C.
19: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang. Luti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
17: Mighty C,
16: mabaka ang abutika.
20: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Marcy, apasok na ga-star sa Colored City. Karamihan lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil sa nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kina dula. Ako niya naubo ako. Pag-sip on.
20: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
17: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Jenny, isa ako ka-beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hinimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extract, para sa nawong nga pimple-free.
17: DTX Beauty Soap.
16: Mamakas sa mga butika.
17: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon. Na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix.
16: Mamasaga butika.
17: DTX Coffee Mix.
24: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy gid man yung kapi.
17: DTX Coffee Mix.
16: Mamaka sa mga butika.
25: Nestor! Ang sinaeng!
26: Luto na!
25: Ang labahan!
26: Nakasumpay na!
25: Ang uniform ko!
26: Naplanta na!
27: Ganito ako!
26: Tigasi!
27: Tigalapa!
26: Tigasay!
27: Tigaplansa!
26: Sa araw si Missy ang masusunod
27: sa gabi.
26: Ako ang bossing
27: dahil kasangga ko
26: ang Extend
27: Supplement for Men.
26: Gortez,
27: tapos ka ng maligo.
28: Yes, darling, come to mama.
27: Extend Food Supplement for Men.
26: May maca
27: at lavawaska
26: na nagpapataas ng energy
27: at stamina
26: para sa tigasing performance.
27: Extend Food Supplement for Men.
16: DTX 500.
29: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayugin ako.
16: DTX 500.
27: Mabakal sa mga butika.
16: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
17: Memory Advance Syrup.
0: Iniaisa kang Eurobiotic Serum nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Serum. Bumakal sa mga butika.
1: I Care Gold.
2: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bango din siguro sa akon ng edad. 25 anyos na ako. Ambal pa sa nga akong tingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akong mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5.
7: News FM.
10: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
11: D3 Bio.
12: Drink. Young

0: five galing-awantay!
1: Lord, katagi mo ko kwarta ay bisan 100 lang. Ibakal ko lang siyang amot pagkaon sa balay.
2: Wow, Tuto. Kaluluoy ka lang ba?
1: Ay, ikaw galikong...
2: Aho, tungod sa akon kaalwan kag sa kaluoy ko sa imo, ihatag ko sa imo ang nabilin kong akwarta. Aryo!
1: Salamat gid kong ha!
2: O sige, dirakaraanay ha, may katuan pa ako.
1: Lord, salamat gid sa grasya ha! Pero tani sa sunod, hindi na sa politiko pagpaagya. Nangayo ko 100, ang natupa sa akon 50! May buhin na!
3: Kampeon, kampeon, kampeon!
4: KK5 News FM. News FM.
5: D3 Pio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo lo po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Pio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
6: D3 Pio.
7: Ang D3 Pio.
6: Yung may VCO.
7: Ang VCO.
6: Yung may D3.
7: Mabakas, mga butika.
6: D3 Pio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Pio with VCO. Kuweks ko pa lang kapag inom. Mabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
6: D3 Pio. Ang D3.
7: Yung may VCO.
6: VCO.
7: Yung may D3.
9: Kasakit ang tiyan.
10: Max4 Biotics.
9: Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan.
10: Max4 Biotics.
9: Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka.
10: Para healthy ang tiyan.
9: Mag-klinika.
10: Max4 Biotics.
9: Max4 Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw.
10: Klinikas for Biotics.
11: Fat Deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
12: DTX 500.
13: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
14: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
13: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
12: Wow.
13: Sugar.
12: DTX 500.
15: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: O gali, si Eliza Marie Sumuga, taga Paglaong Village, Masilingan. Sige, kung nangagamit ang isang Mighty C, nang bisan ano ko kapulaw, do, wala na nga lain ako ng pumatsyag.
15: Mighty C, epektibo, garantisado. Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Siyela, sa Mansilingan, sa una, may high blood ko. Tinang amo na sige-sige na nang kuin mo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
15: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
18: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
9: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
21: DTX Coffee Mix.
22: Mabakal sa mga butika.
21: DTX Coffee Mix.
23: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommendar sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
21: DTX Coffee Mix.
22: Mabakal sa mga butika.
24: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
24: Clinica Deo Fresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
25: Kaya subukan ninyo.
24: Clinica Deo Fresh. Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Dio Fresh.
25: Clinica Dio Fresh.
24: Available now.
0: X10 Food Superman.
1: Ako si Renato. Nalarma ko sang ginsigaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko. Gamit ko X10 Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo bala sa X10 Food Supplement for Men. Pursado kagin.
0: X10 Food Supplement for Men.
2: DTX 500.
3: Ako si Jalistin Alayon sang McKinley Rojasi. May allergy ako. Pirmi lang gapang atol ang lawas ko. Kapin pa bala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500 na dula agid ang allergy ko.
0: DTX 500.
4: Mabakal sa mga butika.
7: Healthy nga uto.
26: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
26: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
27: I Can Code, ang superior eye formula. I Can Code, ang kapsula nga may mataas nga lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin, isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5
28: News FM.
29: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ngayon may Vizio. Ang Vizio ngayon may D3.
0: D3 Bio.

0: five galinha one time.
1: Tay, kinabala si eskwilahan, kimpaisip kami ni ma'am. Tanan niya classmate ko nag-isip 1 to 10. Akuya, kalab o kuya isip 100.
2: Ah, tungod ina kay De La Cruz ka?
1: Tapos tay, kinpa-recite kami siyang alphabet ni ma'am. Naubos kuya recite tanan niya litra. Ang mga classmate kuya damo, sala-sala.
2: Bao ka very good. Tungod ina kay De La Cruz ka?
1: Tapos sa PE namon tay, nag-ilis kami, tanan kami ng mga boys. Siyempre nag-uba eh. Nakita ko ang mga tunonoink sa mga classmate ko. Puro mga gagming. Akon lang yung dako-dako. Tungod mo na tay kay De La Cruz ako?
2: Ah, hindi anak. Tungod din na kaya mga classmate mo, puro tigpulo katuig pa lang ang edad. Ikaw ya, 28 na.
0: Hey, five galing one time.
1: Kampiyon.
3: K5 News FM.
4: E3 Pio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Pio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
4: D3 Pio.
6: Ang D3.
4: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
4: Yung may D3.
6: D3
4: Pio with VCO.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio.
6: Ang D3.
4: Yung may VCO.
6: Ang VCO.
4: Yung may D3.
6: D3 Bio.
4: Babakal sa mga butika.
6: D3 Bio.
8: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
9: Ang fortified nga probiotics. Klinika Spore Biotics.
8: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan.
9: Spore Biotics.
8: Dina-maintain ang pH level sa feminine area.
9: Spore Biotics.
8: Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: May family history ba na kamuusong diabetes?
11: Mag-DDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-DDX 500 ka na!
10: DTX 500!
11: Ang may powerful compound
10: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
11: DDX 500!
10: Garantisado!
11: Epektibo!
10: Aramis
11: mo! DDX 500!
10: DDX 500!
12: Catalina Habagat,
13: anong ginabatsyag mo?
12: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Okay. Na dinamit na gitsa akong nga mat.
4: TDX 500, Mighty C,
6: ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
4: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
15: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nga lawas.
4: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mayra, permi lang butod ako diyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tingan ko man nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon diyan.
4: DTX Coffee Mix.
6: DTX
4: Coffee Mix. DTX
6: Coffee Mix.
19: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka
4: sa food supplement for men.
20: Ako si Mark, sa tuod-tuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
19: Ako si Nelson Herrera, sa Presidente Ruas Capiz. Mayara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, mayo gid ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mabakal sa mga butika.
4: DTX 500.
21: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela.
2: na magkabala ka. Ang solusyon, yari na!
13: Memory Advanced Serum,
2: pinakabagong neurobiotic serum para sa aton kabataan.
13: Nagapatalom sang paminsaron,
2: nagapanamik sang memorya,
13: nagapa-increase sang serotonin.
2: Memory Advanced Serum
13: para sa mas manami nga school performance.
2: Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
22: Eye Care Gold, Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
23: Nagaburo na nga ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
22: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
24: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
22: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calripo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas, programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
25: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
26: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
27: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
28: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
26: Hindi lang gani carots.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makipahin sa health discussion, kaupod ang mga health experts.
26: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
25: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas, malingaw ka na.
25: Isiling nga mabala ni mga flowers nga damong probiotic.
29: Basta.
25: Ano na yung
22: ma-edukar ka pa.
25: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
22: Impormasyon sa ikaayong lawas.
26: Mga suki na itong tagpalamati sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Amuning programa nga nagagiya sa inyo, ha, sa Batag Adlaw kung paano kita mga buhi nga healthy. Pinakakontragedya sa ang tawo subong ang maospital kay una bes, mabudlay kay may pandemya. So ang ato ni Moon, just make yourself active, magkaon sa mga utanon, mag-inom sang food supplement ka makabuligid sa inyo ang DTX 500 along with Mighty C or Pure C kag D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon nga abala nga nagatigulang ka kag ano ang mga sikreto nga magahubin ka kag madelay na to ng aging process. It's all about telomeres. Kaupunta sa nakarong discussion si Doc Ramil Uy, amon CEO. We also have Sir Boy Solweta and Sir Kevin Bigay. Doc Ramil.
30: Welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa Ikaayong Lawas.
26: Mm-hmm. Kon ang imong kabuhi nami man lang, damo ka kwarta, like the kings of the past, mga hari, basta na sa Inglaterra, gusto nila Sir Boy nga magkabuhi sang dugay. That's why nagimo sila sang Knights Templar. Pangitaon to nila ang kuan, ang cup nga ginimnan ni Ginoong Hesus. May pangitaon nila ang Tree of Life.
30: Damo lang no?
26: Oo, tanan. Damo-damo gakalamatay sang quest nila.
0: No, Spear of Destiny.
26: The Spear of Destiny. Kaya base amo na ako na makapasugpon sa kabuhi. Pero wala gid
30: mapatay lately may ara ang insik
26: oh?
30: Anong sayaw gani si Lungguman ispista bala nga ara sa kuan
26: bird's nest
30: oh, bird oh. Na ang sa kuan mo mga insik mo oh, para no? Lang maghubin ka
26: so tanan-tanan na lang at sa modern times na realize ang tao nga hindi niya superstitious na ang pinaka nakita nila nga solusyon is ining modern science ang tawag naton nga ining ang stem cells no
30: stem cells
26: no so Doc Ramil ano bala ang mga ang tao kisa magtinguha gid no nga maglawig ang imo kabuhi no
30: kablaw Sir JP ano gusto ko
26: oh.
30: Kung mabakal man lang ang extra nga inadlaw sang kabuhi mabakal ko ah
26: oh, tani no
30: damo ka man lang kwarta mabakal kan lang bakal ka dito X500 kag MTC How I wish nga amo na ka simple lang sir JP. Halimbawa, isa ka toy 1 million. Kung may ara ka dugang 20 ka toy, arang 20 million is dugang lang ko.
26: Oo ah.
30: Pwede.
26: Mabayad si Lusutan eh. So amo man lang na. How I wish tod nga amo na no. But actually do.
30: Pero may man gi ano sir JP, pero may man nato ginambal nga bakal ka damo dito X500 para maglawog imo ka buhi.
26: Gusto. Actually doc, ang ginaimo naton nga paglaygay sa ila, amo ning first step sa longevity. Kun permi ka nagapamati sa aton program, makabalo ka nga paano mag-amlig si Mulawas. Pero husto na doc, ang health is an investment, no? Gani dala na diri ang effort, ang imo pasensya, ang pagpadayon, kag of course, little price to spend for DTX 500 kag MyTC.
30: Ati dapat dakuon nilang kay little spend Sir JP.
26: Oh.
30: Correct Sir JP, kay kung ibutang ta hindi ka magbakal DTX 500 kag MyTC.
26: Oh. Masave ka, abi?
30: Maprotas ka lang.
26: Oo.
30: Mautan ka lang. Okay man, ha? Ang pamangkot, kaya ba ni mo magbakal sang pulo kaklase nga utan kada adlaw? Hinsi kaklase nga putas kada adlaw?
26: Mahal na.
30: Layan kasi na.
26: Oo, yawan ka.
30: Imagine ba, pulo ka oranges, isa lang kapsula sa MyTC.
0: makita.
26: Ayawa ka na urab.
0: Ayawa ka na urab sa oranges, no? Kag economically, it's expensive.
26: Posto.
0: No? If you want to achieve the same potency of MyTC, ano na lang MyTC na lang?
30: MyTC ka DTX ka na lang.
0: DTX ka na lang.
26: That's why we make it simpler, no? Inom ka na lang DTX 500, kag MyTC ka dadlaw, kompleto pa ang supplementation mo, no? Storyhan ta, Dr. Ramil, kung ano bala ang ginatawag nga telomeres. Kag ang secret sang aging. Salamat Sir Kevin Bigay for giving me this. Ang telomeres amo ni ang mga segments ang DNA sa punta sang aton chromosomes. Daw kaangay ini.
30: Daw saha.
26: Daw no, no daw do binder ni siya, do binder ni siya doc. Ang iya ni gina example, ang imobla nga shoelaces. Ang higot sa sapatos, liston, kung wala na sa sang plastic sa punta,
30: gapso amo nang telomeres.
26: Do amo nang telomeres. Siya ang gabind, di ba nga ton nga DNA is double stranded nga chromosomes, duha na siya. Kung wala nang telomeres gabind si ila doc, wasaag na. No, hindi siya mayo maka-divide.
1: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Tagahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: Wow. So,
3: nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
5: Sa mga wala pa naka-try sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
3: Mabakal na kamo. Sa DTX 500 kay namigit ini sa aton nga lawas
1: DTX 500.
26: Now, ari pa diri suno sining telomeres, no? Nagapugong ini nga hindi maglapta ang strands, no, sang aton nga DNA. Kun ini ang naga-function properly doc, ginapunggan sini ang chromosomes nga maglambudanay, causing destruction sa genetic information kag nagaresulta sa pagkaguba sang cells, nagatuga man sang balatian kag nagapanubo sa kabuhi doc.
30: So sa kadation gali Sir JP nga nagadivide ang selula nagagamay ang kwan
26: telomeres
30: kag matapos ang tinuig nga cell division imagine bala Sir JP kun 75 years no 75 years nga constant nga cell division
26: sige nga cell division ano
30: nagalipot ang telomeres kag maabot ang point nga hindi na makadivide ang selula kag mangin inactive.
26: Husto, no? Kag actually kung healthy ang cells, di, autophagy kung, will take over.
30: Kung healthy ang cells, hapos lang mo.
26: Oo.
30: DTX 500 and
0: MITC. DTX 500 and MITC.
26: Isa na, kag dumduman yung lecture ni Sir Boy about autophagy, kung okay ang cellula mo, kag nagtigulang na siya, nami ang iyang aging, autophagy will take place by removing unnecessary kag dysfunctional components ang cells. Ang iniginatawag nga orderly recycling sa mga cellular components. Ina kun wala problema si telomeres.
30: Ang problema Sir JP kun kulang ka sa antioxidants. Kay mismo ang cells o ang cellula hindi lamang telomeres. Ang ginagubas ang free radicals. Gubon po na niya, no? Aren delikado Sir JP, kun maguba ang cellula bangod sa oxidative stress, kag corrupted na ang DNA, hindi mapatay ang tigulang kag balatianon nga cells. Kag ini ang padayon nga naga-divide kag naga-produce sang iya kaugalingon nga copy. Ini ang sinugdanan sang cancer.
26: Amo na ang kapilagid balik-balik ko ni Sir Boy, when the cells fail to destroy sang mga way na pulos, no?
30: Dira gid importante ang autophagy. Kaysa autophagy ya pag old cells ka balatianon ka kaunon ka sa healthy cells.
7: I-recycle ka.
26: Gusto recycle ka.
30: Di ang problema kung hindi siya makaon, makopya siya sang balatianon.
26: Pa, hindi na siya mapatay, mabata pa siya, madamo pa.
30: Ang iya bata, balatianon siya, balatianon.
26: Of course. So sa simple nga pagangop dok, ang kakulang sang antioxidant sa lawas ang nagapaguba sa mga cells kag nagaresulta sa pagtuhaw sang cancer. Another thing dok, ang oxidative stress, ang causative factor kun nga nagapigaw ang telomeres kag nagapigaw man ang cell division. Ilabi ko nagatigulang kana, here's the fact. Every minute Sir Boy, you lose 30,000 to 40,000 of skin cells.
30: Grabe na. Kwarta pa na. Doka damo, kwarta na to.
26: Every minute. So, sa isa ka tuig, you lose about 4 kilograms of dead skin cells. Mm-hmm. So, as you age, hindi na mo nakaaktibo ang pag-divide sa skin cells ta. That's why nga nagakurinot ng panit. Tungod, when you when the cell die, why na sang mabulos?
7: Plus, Sir JP. Kay ang imo nga dead skin cells, wala na sa idalom niya sang mga hubin pa nga selula nga mabulos sa iya. Kay tungod pigaw ng imo nga telomeres, wala na siya naka cell divide. So hindi na siya ka produce.
26: To be honest, pag ulo ko gani ka encounter sining telomeres mo, no may amo galina siya galing ka gaalaga sa imo nga selula nga hindi siya maguba.
7: Do ano do safety cap.
26: Safety cap siya no.
30: Grabe no. Tiatipan no na matipan sa kon. Kung ga DTX 500 siya, hindi na dali maguba ng safety cap sang imo nga selula. Muna Sir JP, ang power nga mahatag sang DTX 500 kag MITC. Ang mismo nga selula hindi dali matigulang. Hindi dali magbalatianon. Hindi dali magkopya nga pareho sa iya nga tigulang. Kung naka DTX 500 ka kag naka MITC ka. Kag permi na to na ginasulit-sulit Sir JP. Hindi ka dali magtigulang kung naka DTX 500 kag naka MITC ka. Why? Because ang super antioxidant nga combination sang DTX 500 kag MITC amo na ang ga-protekta sang cellula including that telomeres. So, kung gusto ka maghubin, gusto lawig imong pagkahubin Sir Boy, DTX 500 kag MITC.
26: Pasimple lang magaling, no? Mabakal ka lang DTX.
30: Kapila man na nato ginabalik-balik, gakabalatian ang tao tungod sa free radicals. Gakak-neutralize ang free radicals kung palakaong ka damo gulay kag prutas. Kag mas neutralize ang free radicals kung pala inom ka DTX 500 kag MITC.
26: Ano mo, Dok, kung nag-time machine tama, but sa panahon to ni King Henry kag ni King George, yamo galing ng sekreto. Bakal tato damo-damo DTX. Kag imnon ta permi, kay dumabuang sila sa una kung paano maglawig kabuhi. Amo mo lang galing ka simple.
30: Amo na galing, Sir JP, kung may kwarta ka na, bakal ka glutathione, bakal ka prutas, bakal ka gulay, jusana siya, bakal ka DTX, bakal ka MITC, tanan nga antioxidant, imutang masukan. Para hindi ka dali,
7: in short, Dok, kung gusto mo magbakal duga nga kabuhi, indirectly speaking, bakal ka DTX 500.
26: Gusto.
30: Pero kung may kakwarta, pananom da.
7: Pananom. Kaya ang mga tanom,
30: puno ka accident. Hapos lang. Panguha ka plastic, butangi dota.
26: So again na, DTX 500, kag MITC, nami ni siya impunon.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500!
9: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kaban Kalan, 32 years old. Sang una, kadamo sang akon niya ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata ka mo, magamit sang DTX 500 para para kamuman maka-experience sa kanami sang DTX 500.
10: DTX 500! DTX 500! TTX 500!
11: Ako si Princess Jack Consular, taga Sitchulin Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako ga-take sang DTX 500, taas ang ako niya cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sang DTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadula na ang pagpalanak isang dughan, pagpalang guto, kagpag dasig makapot.
26: Ano advice mo sa way pa naka-try sa DTX 500?
11: I-try nyo gid, kay naamigid ang epekto, hindi ka mag-inulsol, proven and tested.
10: TTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangingi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula. Nadayo ng ako.
10: Mabaka sa mga butika.
15: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Yuna Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall.
10: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
15: Kulasi,
10: National Highway,
15: kilid sang LBC.
10: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
10: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Bacolod City,
10: Ernai Street,
15: fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
26: Ang kabuhi namin palawigon, plong baho sang ilok, doon hindi ginamit patugayon. Dapat otto.
30: Inyo lang na.
7: Pampaguba telomere sang friendship.
26: Ano mo nang lawig kabuhi kung baho ka manilok? Siling sa tupad mo, yun sa lupa din siya mapatay ba?
30: Tsaka baho mo na.
7: May dugang, basi akong mauna.
30: Baho madumduman, dubla. Nang kalimbabi ang bata wag hindi gid ka kuha ko manggad sa kuan sa tat sa nanay niya tatay sa no pa ni patay sa tatay na
26: mo na blaw
30: siguro hindi ko na lang ni pa imnon DTX kung kuan ay may tisya
26: niyo ang tuntuyo sige pa inom DTX pag lawing pa kabuhi ko isa ka bakal tiyo preso.
30: Naglawig ka kabuhi fresh nami. Hamot ang ilokit.
0: Clinica Dio Fresh with VCO, no? VCO, may tawag siya microbial activities. Nga gakunta sa mga mikrobyo nga kapabaho sa imo ilok, no? So, ang imo balhas, way na tanibaho, no? But ang microbes, gakos ang pagbaho.
30: Pero mas mayos, sir boy, maligo na. Clinica Dio Fresh, tapos maligo ka?
0: O dapat ligo, ano?
7: Ligo na, ano, nang ugaliun, gitang pagpanghugas ang kamot para ang paglaptas ang balatian, hindi na maglagaw-lagaw.
0: Importante na, no?
7: Amo ni Kampiyon, Santone Plus Herbal Soap, makapatay sa mga kagaw kag mikrobyo nga ara sa ton kamot, nga malikawan ang paglaptas sa mga kagaw nga pwede na ton mapasa sa ton mga pinalangga.
0: Okay, tapos maghugas ang kamot, ano ang muraon sa LGP, mga pi?
26: O siyempre eh.
0: Mga pikaga pa. Mga pisang DTX Premium. Ang DTX Premium may gano mushroom, no? Rich in ergotionin, gapadugay sa glutathione, vitamin E, and vitamin C sa lawas. So, if you want to maximize your antioxidant, updan mo sang DTX Premium Coffee with gano mushroom and of course, stevia ang sweetener. Social.
26: Oh, while ka inom kabi, no? Rayo. Rayo Coffee, ginom kabi. Gapamasahe ka sang tiil mo, gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Kampiyon, dalundon nila lang extend for your circulation.
0: Extend, no? May frontal effect ka pa, no?
26: Alright. Hindi yan side effect, frontal effect.
0: Frontal effect.
26: Sige.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Paano bala si D3 Bio makaprotekta sa imuutak? There are many ways, but isa-isa hunta, no? Number one, it improves, D3 Bio improves metabolism in your body. Extra virgin coconut oil contains medium chain triglycerides that increases your metabolism by increasing your thermal temperature, your core temperature. Ano bala mabulig sini? This will cause better blood circulation in your brain. Cerebral circulation of blood will basically make your brain more healthier. Why? Your brain is the most voracious organ of your body. It consumes 20%.
30: Dalok.
0: Consumes 20% of the oxygen you breathe, another 20% of the glucose that you consume. Amuna siya. Once makakaon kasi imo panyapon o pamahaw, mambal si brain, oy, ang 20% ko ako na.
30: Kung mag-uba ang mga neurons, sir boy, sa imong brain, meaning pa, gakatumba ng mga puste.
0: Tumba ng puste.
30: Dere ma-start ang gitawag Alzheimer's disease.
7: Correct. Brown out sa utak.
0: Brown out nga ah.
30: Ang lipatan, nami ni siya sa mga palautang niya.
0: Uy! Karoon na nakbala. Ang
30: disney gusto niya mag-brown out niya utak para lipatan utang, ti...
7: Hindi sila mag-ditribayo.
30: Hindi na, hindi mo mag-inom ditribayo.
0: Ang ditribayo, di ka padamo sa imong metabolism, kapanasig. Meaning to say, nami healthy ang brain, ang ditribayo liwat. May isa pa gid ka purpose, gina-produce yun yung ginatawag nga ketones. What are ketones? Ketones are byproduct once your medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones does not only gives your brain energy, it also cleans your brain from beta amyloid plaques. These dead proteins in your brain causes the disruption of signals between one neuron to another.
30: Tingko nakaditribayo siya, sir boy. Ginatinloan
0: na. Ginasilhig na, sir. Ginasilhig sa ditribayo, ang tunga-tunga sina. Meaning to say, ang wire o ang synapse sa aton brain, which basically connects one neuron to another, ginatinluan, ginakuhaan sa beta amyloid plaques.
30: Lantawab lang mga kuan, mga gabasa, mga ga-study, siling lang namin kung mga chocolates, mga tamis, while nag-study, kaya daw ka-active ang brain. Active gid man, kasi sa ginasiling na ni Sir Boy, dalok-dalok ni mga brain niya.
0: Correct.
30: Pero, ang oxidative stress nga matugan niya, grabe kalala, matumba ang mga postida sa kalawig.
7: Sa tuma niya kagamit sang glucose, Doc, kamo man siya ma-produce nga free radicals.
30: Amo nang matabo. So, kag matumba ng mga neurons, tumba ang puste. Sa pero okay. Tingala ka, Solihi. Musulin siya kaalam man ako sang bata pa ko. Subong niya, nagindada ko 40. So, ito kapigaw na ako memory. Kaya nga man, wala matunlo isang nagakaigo nga kaunon para sa brain.
0: Correct.
30: In short, sir boy, kung halimbawa, abi, studios ko. Ang akong trabaho is more on kuan, tuon. Abogado ka bi, doktor ka, researcher ka. Mas palabihon ko ang mga ketones from ditribayo nga inumon ko. Kaya wala latak ni mo. Lahatag energy, pero wala latak. Less ang free radicals ang matabo. So, kung may edad ka na, medyo malipaton ka na, or bisan di pa ka malipaton, try nga mag-supplemento sang ditribayo, sir boy. In short, sir boy, ang ditribayo nga ginainom mo over ordinary nga ditri, kaya niya mabuligan ang may problema sa Alzheimer's, dementia, mga seizures, like epilepsy.
0: Epilepsy, kayang-kaya.
30: Kayang-kaya na. Alam na kung bata pa, git. Pasigyon mo pa inom sang ditribayo, sir boy. Ang epilepsy, makorek pa na siya. Number 40, kung may mga inflammation ka sa brain, like meningitis, or ano klase nga mga inflammation nga ara sa brain, dako gid niya mabulik.
0: Even migraine to ka?
30: Yes, migraine. Even migraine. Tapos, isa pa sa makorek, sir boy, it's the anxiety and depression.
7: Anxiety.
26: Amo nang dako nga bagay?
30: Amo nang dako nga bagay, Doc.
0: Ang aton gut bacteria nga ginapadamo ni ditribayo produces majority of the serotonin. 90% of serotonin is produced in the gut.
30: Ina kung gainom ka ditribayo.
0: Ina kung ginom ka ditribayo.
30: Because ditribayo, the BCO in ditribayo is the prebiotic. Ang pagkaon sa imo nga good bacteria nga among ga-produce sang
7: serotonin.
30: Serotonin.
0: So, kita mong advantage.
30: Ang ordinary nga ditri,
0: wala na.
30: It's not prebiotic, sir boy.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Ditri
4: Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang Ditri Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa Ditri Bio.
2: Ditri Bio. Ang Ditri Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may Ditri. Mga buti ka. Ditri Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang Ditri Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: Ditri Bio. Ang Ditri Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may Ditri. Mga buti ka.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon ka ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigid yan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
13: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
13: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Let's go to our checklist right now. Ang advantage ng D3 Bio over ordinary vitamin D3.
18: Ang gynecology journal, naghambal, Sir Boy, Doc, nga ang mga babae, gali, kung palakaon tamis, gambal gin sila, palakaon katamis, grabe yung carbohydrates, mga favor gina sa pagtubo sang candida albicans, no? Ang reproductive health nyo, grabe gid ang baho. So no dire makabulig sang dako ang virgin coconut oil. By taking D3 Bio, ina siya ang diretso nga naga kadto sa imonga reproductive organ kag nagapatay sa candida albicans. Ini nga kapabilidad wala niya sa plain D3.
30: So kung naka D3 Bio ka, tanan nga problema sa mga kababayen, mga baho-baho da. Dako gid mo po. So even body odor.
0: Kayang-kaya.
18: Oo.
7: Yes.
30: Makita mo lang na sa D3 Bio, hindi mo na makita sa ordinary nga D3.
19: Vitamin D3.
30: Akon Sir GP, pagpalainom ka D3 Bio, compare mo sa ordinary D3, ang nakanami sa D3 Bio, ginapadamo niya ang mucus lining, ginapadamol niya ang mucus, ginaproduce ang damo sa tiyan, malikawan ang problema sa hyperacidity, even ulcer. Sang una, sige ko research, nga ang mantika, gapalala sa hyperacidity kang ulcer. Kato galing mantika nga ano, nainit na.
7: Oxidized.
30: Galing kay ang D3 Bio, ang yung mantika is cold press.
19: The best kind of extra virgin coconut.
30: Kung may H. pylori bacteria na ang imuanot yan, kaya niya makontrol. Kag aside nga kaya niya makontrol, patubuon niya ang mga mucus, mga lamig-lamig sa imot yan. Para nga inigbukbo sa acid, hindi dali mano, manipis ang imo nga kuhan, lining sa imot yan.
18: May protection.
30: Okay, no? May protection. Amo na ang nakadami sa D3 Bio, kumparar mo nga gainom lang ka, ordinaryo nga D3.
7: Ang namian ko, lalo na kung ga-intermittent fasting ko, ang akon nga period of starvation, bala? Kung magsulab na nga akon siyan, ga-take ko 1-2 capsules nga D3 Bio, gadula ang sulab sa ngakon siya.
19: Dasig lang.
7: So, gasulab siya because kabatsyag ko gutom. Batsyag ko gutom. So, nag-take ko 1-2 capsules, nadula naman ang ngakon nga gutom. Nasuppress ang ngakon nga gutom. It's because ang aton nga D3 Bio has extra virgin coconut oil na may medium chain triglycerides which is converted into ketones na mag-provide sa akon sang energy. Ngayon, masuppress na ang akon gutom sa akon nga mga sumula.
18: So, meaning, Sir Kevin, doon gina-interpret sa isang lawas mo as food.
7: As food. Healthy food.
30: Amo na siya. Amo na ganit kong aga, before ko magkanto di, mainom na ko na tatlo ka soft gel sang ano, sang D3 Bio, Sir Boy. Kaya ang purpose na, siyempre malikture ka. Matalakay ta, gamiton utok. Di wala ka kaon. So wala ka sa ibang nga food. The D3 Bio, the ketones of D3 Bio.
20: Will provide you energy.
19: Wala na ano, provide you energy. Ang ting pang aton brain, no? Ako ya, ang battle cry ko kaya ka D3 Bio is for today. Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause gatag ni sa akong kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa kataro, layo ko sa ilanat, layo ko sa sipon, layo ko sa ubo tungod sang monolaurin nga ara sa D3 Bio. Ang monolaurin ginatapna tanan klase nga virus kag bacteria nga ga-produce ang trangkaso sang hilanat sa pag-ubo kag sipon. Kung gusto ko palayuan mo ang sipon kag trangkaso kay kakulbaan subong. Jutay nga trangkaso mo kulbaan ka na, oy basi ano na ni? Basi ano na ni? dapat nakaditri bayo ka. Kung matangkaso ka manggid, hindi magdugay 1 to 2 days lang kos protektado ang imo selula, do may bodyguard ang imo selula.
30: Ako, Sir Boy, ang nakulbaan ko, hindi nga matrangkaso ko. May salig na kuya sa Ditribayo, Sir Boy. Kaya niya nga ano nga mabuligan sa Ditribayo. Ang nakulbaan ko, kanang i-quarantine ka 14 days di ka pagwaon.
19: Amak muna, no? 14 days.
30: 14 days bla pinasuhon ka?
19: Pinasuhon ka.
30: Na, no, naman.
19: Tapos iupod ka to sa iba. Nga may harak gidya, no? Ang nang lain na tinalatnan ka na lang. So mag Ditribayo, palayuan ang trangkaso, ang hilanat, ang pag-ubo, mag Ditribayo every day.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Ditribayo. O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon kuti. Nag-try ako tumar sa Ditribayo, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kuti.
20: Ditribayo. Ang Ditribayo, nga may visio. Ang visio, nga may Ditribayo. Ditribayo.
21: Ako si Jomer, katumargit ko sa Ditribayo, ang bilog ng pamilya para malikawan ang impeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
20: Ditribayo. Ang Ditribayo nga may visio. Ang visio nga may Ditribayo. Pabakal sa mga butika. Ditribayo. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
22: Ako si Mimi.
26: Dali kasi napit akong tuhod.
22: Arthritis na gali.
26: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
22: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
26: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
22: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
20: Mighty C. Pabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako si Milagro. May arap ko ulcer. Hindi gid ko maka-count sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang ako. Mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akong pamatya. Tibugit ka tama.
20: Mighty C.
24: Mabaka sa mga butika.
3: Para sa libre nga check-up, bisitahalan
25: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
25: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
25: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
25: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: San Jose Antique, Wan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC,
25: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
3: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
25: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
3: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
30: Wala na mi type. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
30: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akon nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang Ditribayo 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
20: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
24: Mabakas mga butika.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
27: K5 News FM.
20: News FM. Ditribayo.
28: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang Ditribayo ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
20: Ditribayo.
24: Ang Ditribayo.
20: Yung may visio.
24: Ang visio.
20: Yung may Ditribayo. Ditribayo.
29: Ako si Karen. Kadamugid sang akon hair fall. Hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa Ditribayo kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
20: Ditribayo.
24: Ang Ditribayo.
20: Yung may visio.
24: Ang visio.
20: Nga may D3.
31: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR. Ginadayariya. Mag-Spore Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na.
32: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
33: TTX
1: DTX 500.
2: Kasi tumasun sa barangay
4: po. Anong ginamatsag mo sa
2: ako? Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
4: Tumarkog. DTX 500.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom.
4: Three times.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na.
2: Try gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: O si Lourdes Maglukot, 61 ang edad, taga Binigaran. Anay ka nakagamit na ako sa Mighty C, nag-ayo ang ako nga ubo kang sipon. Damo nga salamat sa Mighty C.
1: Mighty C, epektibo, garantisado. Nagadamo na nga nagadamo, ang nagagamit sa Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay ng tambo ko.
9: DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap.
11: Mabakal sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix. Himok sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
15: Mabakal sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.
24: Ako si Mike Rosales, ang una, wala gid ko kainom kape, kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag acid. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na, na-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix.
33: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
34: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
33: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
34: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
33: Clinica Deo Fresh. Available now.
35: Extend Food Superman for Men.
36: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mun sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
35: Extend Food Superman for Men.
37: DTX 500.
38: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako kag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
35: DTX 500.
15: Mabakal sa mga butika.
9: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulig kayo sa neurological disorder. Nagabulig improve sa ilang panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup.
15: Bumakal sa mga butika.
9: Eye Care Gold, ang Eye Care Kapsula. Nga mas ginpabasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang kapsula. Nga ginhimo para sa mga mata. May superior antioxidant para sa mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na. Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
39: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
9: D3 Bio with Physio.
40: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon nangin sekreto sa law school.
9: D3 Bio, ang D3
15: gamay Physio.
9: Ang Physio
15: gamay D3.
9: D3 Bio.
15: D3 Bio.
41: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagon niya akon mas kulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
9: D3 Bio, ang D3 gamay Physio.
15: Ang Physio
9: gamay D3.
39: Sporbiotics nga ginubdan sang prebiotic, nagapabaskog sang imong a resistensya. Sporbiotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Sporbiotics, you're always in good health. Sporbiotics, ang fortified probiotic, may 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sporbiotics ka.
0: DTX 500, di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na, may ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulik sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
3: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500.
5: Dila nalang subong imo sugar.
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
0: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Mimi.
16: Dalmi kasi napit akong tuhod.
13: Arthritis na gali.
16: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C. Two capsule, three times a day. Sa sunod sang isa ka bulan, wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
17: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapul-katol. DTX Beauty Soap.
39: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
18: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
19: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
20: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
34: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
20: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi manging

0: DTX 500.
1: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Roha City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
0: DTX 500.
2: Mabakal sa mga butika.
3: Healthy nga uto.
4: Hi, Dennis Juanes.
3: Matalong kag alerto nga paminsaron.
4: Hi, Dennis Juanes.
3: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
4: Hi, Dennis.
3: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
5: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May arang superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
3: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Wow,
6: lights
7: comes
8: off. Super Coolitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
9: The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Coolitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin, we get 46 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, upta na kita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, kagusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema, nga nagahatagin bugat sa inyong balatsyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron. Subong agabi, text yun na ulit tawag sa ating smart number. 0928-611-2263. Agon sa ating Globe and number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, sa liwat i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263. Kasi ating Globe number 0927-448-940. May 20, 2026, it's a Wednesday evening, mga ka-K5. Kagari na siya, ang ginahulat naton every night, Jay Lolo. Good evening, Lolo.
1: Mayo! Mayong gabi si Moki 5 Jirili.
0: Kamusta ang imong adlaw, lo?
1: Well, nothing gonna change. So far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa tontanan ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati, good. Very good. Mayo, mayo. Maayo kagi. Mga ka-K5, saliwat, wala kita unta sa pag-remind sa atong tanan nga ibutang tagid sa pinakamataas nga prioridad ang aton ikayong lawas sa subong nga panyimpo. Kay kabudlay magmasakit kang magbalatian mga ka-K5, no? Kag wala kita unta sa pag-remind nga piliun tagid ang mga masustansya nga pagkaon kang ilimnon para magbakod ang aton lawas. Ang pagpalimpyo sa palibot namigid nga inisyatibo mga ka-K5. Kag subong man ang paglimpyo sa aton sulod panimalay para hindi magtinir ang kagaw. Mga kagaw nga nagalagaw kag nagahatad sa aton sang balatian, aton ginatapnaon, aton ginatagaan sang itulupangon pagi sa pagpanglimpyo adlaw-adlaw, ha? Isa pagiging importante nga himuon naton ang magpabalhas. Ang pagpabalhas isa ka-natural nga proseso sa aton sistema nga para ma-eliminar ang mga toxin deposit sa aton sistema. Amo ining naghatagid sang mayor nga rason kung nga nagamasakit kay nagabalatian ang tawo tungod sang toxins nga nagadipundo sa aton sistema. Pagi sa pagkaon naton, gawpod ang toxins. Mga junk foods, mantikaon, masin, taas ang kalamay, ng mga klase sa pagkaon kang ilimnon. May mga preservatives, etc., etc., kag etc. Sa kada ilig sa balhas naton mga ka-K5, nagaupod guwa ang mga toxins. So that's why amoginig ang hataga naton sa importansya. Ang rason nga makapabalhas kita tungod ginabuligan naton nga maglimpyo ang aton sistema, mapaiway, mapalayo sa kunano man nga masakit kag balatian, tugas ang mga toxins, no? kag subong man ang ining stress. Ang stress simple lang diri, no? Sa likod sang kada high blood diri li, may gaka-stress gali. Tungod sa stress, pwede ka high blood doon diri li mo. Ha? Tungod sa stress, pwede ka makaangkon sang problema sa kurason, heart attack o con stroke. Tungod sa stress, pwede magtubo ang kanser eh. Kag iban pagid nga mga sakit o balatian kag kalabanan, delikado kag makamamatay. So gani aton gid andaman, bantayan tagid ang aton na kaugalingon, mapaiway kita sa mga stress nga mga bagay kag mga butang. Kag indi gid magkalipat sa pag-inom sang DTX 500 adlaw-adlaw. Himo ini sa Ampalaya Extract nga nagahatag gid sang benepisyo sa aton, especially sa aton nga blood sugar. Ginamintinarya nga magnubo ang aton nga blood sugar nga hindi maglapaw sa level. Kag kung lapaw sa level, papanaugon sang Ampalaya Extract nga aras sa DTX 500. Kag maipikto siya nga parehas sa insulin. Kag subong may ginarepair yung mga damaged cells and tissues. Ginatagaan siyang nutrition kag proteksyon kag nagapabakot, no? Kag ginauso ya, kag ginatultol siyang DTX 500, Ampalaya Extract, ang mga toxin deposit sa lawas naton. Ginailiminar bulig siyang DTX 500 ang mga toxins nga nagatiner sa aton sistema. Kag luwas sa Ampalaya Extract, may super antioxidant nga halinaman sa tubo. Nga mo ining aton gin mga tagaan sang pasalamatan tungod aning nagahatag sang depensa batok sa mga free radicals. Ha? Ang mga free radicals nagahalit gid sa aton nga mga selula. Kag kun mahalitan, posibleng makaangkon kita sa masakit kag balatian. So gani pasakaon tagid ang level sa aton immune system pagi sa pag-inom sang DTX 500 nga may aras sang super antioxidant. Ampalaya Extract pagid ang kombinasyon. Adlaw-adlaw, inom kita DTX 500. Nagulan subong adlaw mga kaka-K5. Naguom-guom ang panahon naton. Bisan pa paano, eh naka-experience kita sa nga medyo mabulubog naw nga panahon. Pero daw bitin pagin. Daw kulang pagin. Kag kabay pa madayon na aga forecast ang pag-asa sa pinakaulihing simana sining bulan sang Mayo up to sa second week. Tunga-tunga bulan sang Hunyo. May posibleng nga madeklarar na ang pag-asa sang rainy season na mga kaka-K5, no? Rainy season. Daw gusto tatani nga halason ang panahon, sige lang, maabot ginang chimpo mga kaka-K5. Weather update, anay dirilina no kunong lakat siyang panahon, tabi.
0: Yes, lo. Weather update, mga kaka-K5, maka-experience sa mga pag-ulan, ang mga okon nga may upod nga mga pag-ulan. Okon. Pag-experyensa sa mga paggalong, may upon ng mga pag-ulan, kag pagpangilat ang kalabanan sa mga lugar sa Luzon, kag Visayas, pagod sa epekto sang Easterlies. Sunod sa pag-asa, ginalauman ang partly cloudy to cloudy nga panahon sa Luzon. Lakip na Metro Manila, kag Visayas, kag Manaco nga ang posibilidad sa mga pag-ulan sa hapon kag sa gabi. Ang mga localized thunderstorms naman ang nagadala sa pag-ulan sa Mindanao. Wala sa mga ginabantayan nga low pressure area ang pag-asa. Sunod naman sa mga meteorologists, posibleng mabatagan ang epekto sa southwest monsoon o kon habagat sa manasun nga simana kag sa ila pinakaulihing update. Apektado na ang pila ka mga lugar sa Southeast Asia. Diri sa Negros Occidental, ginalauman ang mapa ang panahon sa aga apang sa ugto. Nagataas na ang chances sang mga pag-ulan kag pagpangilat bangod sa epekto naman sang easterlies. Temperatura yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon kag 34 degrees Celsius naman sa ugto.

Wala gidlo pressure ba? Wala man bagyo. Prote may Easterlish, no? Easterlish. Kaya mo ning mapaag hangin gid. Huyop sang hangin halin sa Pacific Ocean nga mapaag. Nga matyagan mo nga daw kakapoy sang lawas mo. Daw kabugat sang lawas mo, gasakit ang ulo mo. Amo na ning epekto sang Easterlish. Tungod sang huyop sang hangin halin sa Pacific Ocean nga mainit. Plus pagit ang init sang adlaw. Daw parihas lang ning may kalayo ginbasyahan mo gasolina. That's why maghalong kita. Pasalamat kita subong. Kay mapiyara naton lagko yang mga panganod nato, no? Kag mga galom naton nga nagatabon sa init sa adlaw. Somehow, makabatya kita sa mabulubog daw nga klima, no? Despite nga may Easterlish kita. So, padayon lang, ha? Tiara na, nagapreparar na guro ang aton nga klima nga magabaylo na sa tig-ulula na. Ay, salamat, Lord. Nainom ng Mighty Shea! May bagyo man o kung siya wala, ano man nga tiyempo o klema nga may ara kita importante. Ang tugon sa mga eksperto pasakaon ang depensa kag resistensya. Pagi sa panginom sa Mighty Shea ang alkaline nga vitamin C, madasig lang makaangko ng aton lawas sang depensa kag mataas nga resistensya. Resistensya nga makahatag sa aton depensa batok sa mga sakit kag balatian, tugas ang klima naton. Kag kadasig mag-adjust ang aton sistema sa pagdepensa gyapon dili. Nga hindi kita makaangkon sang hilanat, sipon, ubo, trangkaso, allergy, kag iban pa nga mga sakit sa subong nga panyimpo. So kinanglan tagid pasakaon ang resistensya kag depensa, inom kita Mighty Shea, ang alkaline nga vitamin C. Kag sa mga kabataan subong, mga nanay kag tatay, amat-amat na kita kondisyon sa ilang kondisyon, ha? Painuman ang mga anak naton sang Mighty Shea Syrup for Kids, ha? Nainom ng D3 bayo? Ati, good. Now, pasalamat kita mga ka-K5 kay may mga ari kita nga mga suplemento nga siya dogit kay piktibo. Sa tiyempo siyang pandemic, mga ka-K5, damogid na igo siyang virus. Kag nagalibogid ang ulo siyang halos tanan, especially ang ara sa tawag naton sa medicine. O kung ang mga tao nga eksperto parti sa mga masakit. Huwag kay po dyuton nga bulong. Kundi ma-face mask ka lang, ma-face shields ikaw. Huwag kasi nyo malay na kilanglan putos ang lawas mo. So, ang aton lagid nga naging saksi jirili. Tungod sa D3 Bio, virgin coconut oil ang iyang main ingredient. May aras ang monolaurin, gamo inigali nagahatag depensa. Kabakod sa aton sistema, nga in kaso makasulod ang virus sa aton lawas, hindi kita ma-infeksyon. Kung may aragin man, makabatya ka sa mga simptoma, dasig ka lang maumpawan. Tungod sa monolaurin nga aras sa extra virgin coconut oil na makuha naton sa tagsa kakapsula sang D3 Bio. Madamo pagit sa mga benepisyo ang D3 Bio ay kumatol ang akon tutunlan. Duha ka D3 Bio kinagat ko mga kamyanan. Dogin pahid lang na dula ang katol sang akon tutunlan.
kung may bagras ka kag may pilas nga nagadugo, ina man lang mga pilas lang nga ordinaryo, ni sila nga dalom, ganyan nga gulot, dirili. Patuluan mo lang dito, Mayo. Kay mauntat lang bleeding ya, kag hindi siya may infection. Kag madali siya magkupos o kung magpali. So based ina sa aton personal experience, sa mga paso, ba't hindi na kumaistoryahan sa paso ni Ubaw-ho. Lumupok yung mantika, dinili mo. Ha? Magluto ka sa lechon kawali, kail siyang maboy, bla, dalapata. Kundi huruman mo na ya, i-marinate mo na kang isulod mo sa imo refrigerator. Kundi cold siya. Ngayon dakal nga kainiton siyang mantika ngara sa kalaha mo, pagwa mo to sa freezer, dinili ang na-marinate mo nga tiil siyang baboy na lapata, lechon kawali mo. Pagbutang ko, may kulay masirit lang. Hindi gali sirit, lupok yan mo. Bang! May kulay kung ano na blati, nakita ko gin nag-alwak ang mantika pakadto sa guya ko. Mayo lang nakalikaw ko gamay, dinili. Tani, ha? Igo gid ang mata ko eh. Pero since then, mga kakibab na tabo to abe, imutangan ko lang dito ni Mayo, huwag higin ko nakabatyag sang ining padayon nga ngot-ngot. Kaya nag-amat-amat na ngot-ngot mo. Nag-amat-amat na sa sunog. Ah, pangilamusan kong guya ko dito ni Mayo. Bulag to, eh, yan yung year mo. Makispipata. Makano ka, mga lechon kawali, kahit new year mo. Kaya pangilamos kaya di tribayo. Wala ginaghamok. Kaya gina-expectar ko inang blister na lang. Inamlang mahamok siya ang imong panit. Tapos sa sulod do tubig bla na. Ngakon mapusa ganina, pila, sapdi, katama, nugay magayo. Mga ka-K5, this is my personal testimony. My personal experience about D3 Bio. Ginapagkaaga mo na dinili, ginalita-lita ko ang espiyong. Hasta nagtulog ko, eh, kung ginagkasang D3 Bio, mayaan ko lang na, hulom ah. Kaysang pag-alwakin, pag-ingo sa guya ko, dugay-dugay, gabiti na siya. Hamba sa mga upod ko sa balay niya, lohi lang mo siya, lohi sa tubig. Kung hindi, kuha ka mo ito ni Tribayo. Yan din, lo, siko kwato siya may kahadihiro ko. Yan ang password, lo, siko 1, 2, 3, go. Di pagkwadwak bilog mga ka-K5, ha? Min kagat ko kaghala, lamhit ko sa bilog ko nga guya kagundin pa itong nag-biti lang abahin itong naigo siyang nag-indakal nga mantika. Yung nindugay-dugay nag-subside, nag-lula ang doon nag-apangagat ni Blas ang doon ginasunog ng imo panit, ha? Di bulag to, eh, ganilupok ang mga pwetis, triangulo na, whistle bomb, kag iba pa mga magic fountain na kunano na mga New Year na. Ako yung pangilambos ko di 3 Mayo. Kag nintongin ko mga ka-K5 na ka-experience, this is my personal experience. Kay pinsa ko yan nga makambang na tsura ko mo. Pinsa ko masuta na ko lang. Ginablang na may puti ka tapos may brown nga bahin sang lawas mo da. No, sunog siya bla. Ay, waagin bla kaluoy sa Diyos. Grabing ni Trimayo. Mapuslan mo gin siya. That's why ginarekomendar tagin. Gatagsa ka pa ni Malay, may aragin. O kung magbiyahi ka, biadlaw-adlaw, dapat may rakagin sa bag mo da, o sa bulsa mo. Kay parihastos kang kaginan, kung magkatol ang imototunlan, ah, kagat lang siya ni Tribayo, kagsip-sipin mo, baby. Mga punok to kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500 Mighty C and D3 Bio. Saranggin mamakal sa halos tanan nga Grace Pharmacy. Sincere Drugstore, Generics Pharmacy, sa mga butika kag farmasya sa inyong lugar, mangkutalang palihog. Ha? Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok. Kung gusto nyo barato nga mga punok to ni Dr. Ramil Oy,
Kanto lang kamo sa tanan nga Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kaya magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala bayad. Okay, let's go to work, mga kakipay. Tawag na kamo sa aton hotline. Mga problema about sa mga buhi. About sa love life, sa relasyon. Mag-asawa kang magnubya. May ara ka siyang naluyagan nga babae. Paano mo ipabatsyag o kung ipabalo sa iya ang imo na batsyagan? Anong nabatsyagan mo? Masigakutoy ang imot yan. Ah, hindi gali. May kusunada kasi iya. May luya kasi iya. Ba't nagapangibabaw ang imong nga pangduha-duha kag kulba? Ano ang mga pamaagi nga para maka-angkon ka sang kagayunan nga mapabutyag mo ang imong nga balat yagon? Okay. Tawag ka mo sa aton hotline na istorya kita. We can talk anything and everything, under the moon with clouds tonight or without clouds. May ara ka muna siyang opinion o komentaryo about issues kag balita. Tawag ka mo sa aton telepono 09-277-448940 kag 09-281-2263, ha? Mayong gabi na sa tanan natin ng mga suki nga naka-tune in na sa K5 News FM Rojas Capiz. Kamusta ka muna sa tanan natin ng mga suki nga mga taga-Canlaon? Ka-tune in sa K5 News FM Canlaon City. Mayong gabi na sa inyo, ha? Dari sa bahin sa Escalante, K5 News FM Escalante, Sagay, Cadiz, Victorias. Hello! Sa mga kauturan natin nga nakatune in sa K5 News FM La Carlota, K5 News FM Hinigaran, Kabankala, K5 News FM Sipalay, kag K5 News FM Hinubaan. Kag sa kuto malamutan sang aton pag-broadcast mo nga gabi. Hello. Oy si Noni, good evening J Lolo. Mayong gabi man, ah. Mayo lang ang pagpamati na sa inyo sa Talisay, ha. Nagpadulong na ang aton nga news team sa Agusan del Sur para sa pagahiwaton nga Palarong Pambansa 2026 kagina sang aga. Nagpadulong ng aton nga grupo. Kag magasugod ang Palarong Pambansa sa pizza. Ano gani ni dili? Sino gani masugod ang Palarong Pambansa man? Abi, tanawon naton sa aton nga kung medyo malipatan, kumunikad do ka sa Facebook page. Facebook page ang aton K5 News FM.

Yan sa nung galing aton, balarong pamansa yan. Basta si sininaw. Okay. I guess until 24, no, i-confirm ko lang abi, no. Kaya doon nalipat ako. Susimbong mula daw medyo malipaton ako sa mga numero. Pero kagina nag-send off na kita eh. Sa aton delegasyon, mga K5 News Team, pagkanto sa bahin sa Agusan del Sur. Parang ihatag sa aton ang mga events kag mga kaitabo, no, kag mga report kag balita sa pagatigayunon nga 2026 palarong pambansa.

Kamusta ang impeachment, man? Daway ko nakabalikid, anay, kido ka sako, sakon pamumud sang manok, kuya. Mga bisaya ko nga manok, subong nagakakak, nagadaan, kakakakakak. Sako pangitlog. Oh, nanoni, kunita na naman, Gatchalian emerges as possible replacement for Cayetano amid calls for new Senate leadership. Ay, sadya ni Jerry Liho. Kadamo sa mga balasahay ni kagmagasugilanon. Padlagana na lang impeachment kay parang masaysayan na ang kakunano gena. Para makamove on na tabladayon ho kang mga kabataan naton na piparahon tanil siya dugay-dugay may liskwila na sila ho. Mga kabataan naton, mga farmers naton, mga wala sa trabaho, mapikuran nyo na bala. Ang gusto ninyo, all eyes, di kita da matanaw sa inyo, da yung mga shootout sa inyo, yung mga palagwaon dami. In preparation nga maging familiar ng tao sa 2028 elections. Dalian nyo na ang anuning impeachment na bala kung priso ah. Importante nga matagaan na atensyon ang aton pagkaon, ang aton nga siguridad, ang aton nga mga pumuluyo nga wala sa trabaho, makaubra na. Para maka-move on na kita na yun, no? Maka-prikuran na kita sa aton nga dapat ulubrahon nga as public servants, no? Ang aton nga mga tubig, ang aton nga mga pagabalaklon, ha? Pikuran nyo na da nga maglubo kag affordable, pasakaan ng swildo, bala na yun. Panubo ang mga balaklo nga patasa, bala, tagal-tagal lumapaw, ginang swildo, patasa, hasta sa atop, bala. Kung kada Pilipino, siguro mga kakipay, magswildo 1,500 a day, sinya sa Diagro na. Pag 1,500 a day sweldo tabitanan, tanang empleyado minimum wage. 1,500. Sadyay, no? Galing mga negosyante, maminsan naman na damo kwarta mga tao. Ano nga mo, tayo negosyo man? Yeah. Ha? Pasakaan na naman presyo mo niyong muton. Di ba, doon mo na ko isang economics, ba? Punti sige lang, at least siya way ang gutom, kagwaya nagapalang na kaladus mo, bla. Wala kaladus mo, wala gutom, wala siyang gamo, kaga busog ang tanan mo. Baka afford mo bakal siyang malaklong kaginaglanon, especially sa mga ginikanan, hindi mabatas nga. Ang kamataan niya, naganay, tay, sakit, nagakuntyan. Nagutom na mo. Ipahingagaw to anay misa canggihan ito kakwain to anay binulo si para makakaon kabataan dito nakuhalin sa canggihan sa batya ng asawa ay ate ano di nag ano ka na di natutupakwaon sa canggihan ngaw ka di tayo magpakwaon kay gamayan man ta hugan ni gamayan tapos kung hindi na mapautang sa itong kikadugay sa itong magmayan muna ano muna iya si ano na si hindi pala maninay ng tangiya sa Changi na siyang mata, ta? Maninay ka, ni puti, wala ulong maninay. Kaya daw natakaan na siya magpautang sa ato. Kaya daw, ha, kadugay sa ato magbayad. Hindi ka bayad, man. Kung gusto mo, ikaw to kanto, ha. Nahuya na ko siya gibalik-balik. Kung tahon ko na lang niya ang akong gutom. Hindi pala may mga amusin ng mga situation. Plus pagin nga nagataas ang mga balayran sa kuryente, sa tubig, sa rinta, kung nagarinta, be, pagkaon mo pa, tapos wala gasakang sweldo, daw ma singgit ka guro yung ako ang nagwage. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
kamudlay, no? Pagpuli mo, sinyo malay, tingala kaya brown out. Oh, brown out, bilong nga barangay, day. Hindi, yeah, kita lang yung brown out, yaya. Nga na, no, nang tamo nga, way, siga-sugaw. Ginot na na ta, ano, way, kamalo. Pagpatubod sa gripo, paglisyo, oh, wala tubig. Na nung tubig ta, ginot na man ta sa tubig. Wala kuryente, wala tubig. Pag-abris kaldiro, oh, wala unod. Dugay-dugay manoktok kami, ha, gagarinta ka. Eh, saan na ka mo mabayad sa rinta nyo? Kay kundi mo mabayad, boss, halalin na ka mo, de. Imaginon mo na. Pro kalabanan, Jerry, hamalon nga, anong gusto mo sa pagabuhi mo? Simple lang yung gusto ko sa pagabuhi ko. Pero kung mag-amaw na sitwasyon, doon hindi na guro simple, guro. Doon masirambli na guro. Diba? Nga wala ka tubig, wala ka kurinti, wala ka siyang pagkaon. Kulang suldo mo, wala ka saka mga malaklon. Anong gusto mo sa pangamuhi mo? Ah, gusto ko simple lang. Simple. Simple. That's why nga mga ka-K5, bisan anong aton nga paninguha abi. No, kamudlay, blakay tungod nga ang availability sa oportunidad sang trabaho no kaiwat man mala. Even do nga iba nagagiho man abi, pero no kaiwat bla, no hindi malabunan siya blang oportunidad daw. Dani matapos na ng ilang kinagamo na sa kunano ng mga politiko ta. Kagtutukan na na yun kung paano nasulbaron ang aton yung kakakulangan sa aton yung kinanglanon as Filipino people. Di ba? Amo na lang natani, ya. Hindi kay amo naman ni may mga kudita, may mga lukpanay, may mga take over, may mga, ay, what, may mga impeachment. Pero maabot ginang time nga matapos ginini ka maplastar ah, sa kaluoy siyang mahal nga Diyos mga kakipay.

Good evening, Jay Lolo. Jirili, share na ko kung ano mahimo kaditribayo sa akon apo. Nagpatuli ang akon apo. Oy! Ating tululi, sumong galit, Jirili, no? May operasyon tuli, sumong. Nagpatuli ang akon apo. Pagpulit namon sa balay. Kay bago lang ginabutangan ko kaditribayo ang bandage nga pagka ano ni pagkaaga pagbugtaw niya na nakalakat ano ni nakakad ano nakakad man nakakas guro ni nakakas ang bandage ti oil ni ano ni kay di ang oil wala na siya gina dressingan kay okay na ang mga upo niya gabaka-baka pa ya. Tadlong na ang lakat niya mangkot sila kon ano ginbulong hambal ko di tribayo nagbakal man sila. Tested and proven ko nga tested and proven ko na gid ang D3Bio. Salamat gid J Lolo. Ano na si NPE? Asang madsilingan ha? Nancy Papa Eko, NPE. Okay, doga sinampaw nga text. Nagpatuli ang iya lolo, ang iya mata, ang iya po. Tapos, ti siyempre hiwa ni Rile, no? May pilas eh. Ariho, pagpulit namun sa balay, ti nga makamaka pa siya kay bag-ulang gid, no? Ginbutangan ko kaditribayo ang bandage. Kang pagkaaga, pagbugtaw niya, kalakat na ang nakakas na ang bandage. Wala niya naging panisingan kay okay na. Ang mga upo niya gabaka-baka niya po. Dasing magpaayos sa pilas mo. Basta pilas. Kaganami pa kay ngaman ang ngot-ngot mo lang nag-ngot-ngot mo. May pilas mo lang. Madula ngot-ngot, no? Kang protektado nga kung nahulomgit ang ditrimayo sa pilas, hindi ka penetrate ang kagaw. Mga bakterya, hindi ka penetrate, Jirili. In short, abe, nag-ayo na ang pila sa paltak sang iyang lulo. Ay, sige nga po. Tungod sang D3 Bayo, Bertino. Ang ako, lulo, tani mapapaltak man, Jirili, no? Galing hambal siya malugpaltag na tatigagin. Jeff Esprihi, anay siyang DW40. Nason ko ato na yun siyang Ismaril. Oh, hindi na guro na, no? Hindi na lang guro lo, ah. Hindi na lang naguro. At least may extra ka pa yung panit. Okay, te. Amoning mga chimpoy ang mga kabataan, no? Ano arang ginaguro? Nung ex-sister ginaginili, no? Nga once paltakon ganing lalaki, circumcised lang. At the age of kalamanan, 12 years old, usually, napira na to, ginili, nga... Ang mata do yon na naga dasing taas, dasing dako, no naga sinultiro na yon, no? Kaya mo ng edad siyang mata, 12 years old, adolescent na siya mo. Amo man ang timing siguro, kaya ang tao may stages mo. Halit sa pag-baby, baby siya be, maging mata siya. Dugay-dugay, adolescent, young adult, adult, no? Di ba? Muna mga level eh. So,
transition period, no? Timing man, gano, mahambal kita yung tungod sa circumcision. Doon naghinupang siya. Pero actually, inagaliya isa ka natural nga proseso stage ang aton nga pagkatawo sa aton sistema sa lawas ta. Nga nagakambyo ang bata nagakanto na sa soltero, adolescent na bla. Gasinol tiro kag nagadinalaga ang bisa babayi. So, tiyan mo na, no? Imayugin man di tribayo. That's why, inaglantagin nga ang di tribayo mga kakifab sa subong nga panyimpo. Mayong gabi da sa inyo, Jilolo, katawag ko si Imo, hindi ko kasulod. Masiguto ka. Mag-greet lang ko sa bana ko, kag sa bata ko, si Maylin. Si Maylin ni Jilolo sa barangay ito, Kabankalan. Maylin, dali lang gichikon ko nga ako nga telepon number. Ara, Maylin, ang smart nato na 0928-611-2263.

maghalong sa mataas nga heat index. Ari naman, mayon ni kay gid-update kita sa nga aton nga mga kauturan from Pag-asa, no? Possibly magdangat na sa 41 degrees Celsius ang heat index buwas gadlaw sang Huwebes, Mayo 21. Kalakip ini sa extreme caution category kung sa diin posible ang nga magresulta sa heat stroke ang magtinil sa initan sa madugay nga tion. Hindi ta magpasil, hindi ta magpasula, Jirling. Papasilogi kita. Ang problema, sinin nga ito nga mga kauturan nga nagalubra sa kampo, bla. Di, grabe, may kalo sila, naputos ang lawas nila, pati grabe pagin ang init. So, nasweng iban, nagalubra sa kampo, kagahon. Kay pag-abot sa nga tagitis ang init, ahay, di mapasilong gin sila, eh. Nasweng mga kauturan na ito nga ubra sa kampo, abe, aga pa na sila yung bugtaw yung kamagamat-amat, ya. Iban ganito, way, pagkasilak yung adlaw mo. Nakanto na nasa kampo kay Bugnaw pa. Kung mag-init natin pa huwain, ni kaya mag-sige na iya saruso sa init, kaya ay kamudlay magmasakit ka. Ma-heat stroke kaya mo. Mag-inom gin regular sang tubig, kaglikawan ang magbabad sang madugay sa init sang adlaw. 41 degrees Celsius ang forecasted na heat index buwas. Daway na ganubo ko rin tama. Ding super El Nino yung mga K-5 nga gina ano ni nga gina monitor man sa aton nga mga eksperto. According sa report mga K-5, maluntad niya sa tion niya sa nga mga Nobyembre pa. Nga daw super El Nino. Di magwasi na di, may mga chimpo, yakang may mga lugar. Nga grabing init, sa piyak naman to, yung grabing naman tong baha. Daw nag-balansi ni siya mo. May mga lugar nga grabing init. Yakang may mga lugar naman nga grabing ang ulan. Dito diri sa aton di sa Pilipinas abaw di kakalamanan niya nga init kaya halingin niya ang ining El Nino halingin niya sa Pacific Ocean ginang hangin abi mo no kabay pa mag kambyo ang panahon kag ang klima na to no sa sinigin na forecast nila nga super El Nino kay delikado ni may no drought kid blood no gatigang gidya yung mga atalam na nato ni gidya katanom eh. Kagrabe ang kainiton in mga kasapatan hindi kakaon hilamon. Hindi takatanom sa nga ining tawag nato ni mga uta nato. Tungod sa kainiton damo sa mga suba nga maganubo ang level sa tubig o kung iba gani masi maghubas pa. So muna ilang nga gina-forecast no. Forecast pa ba lang na? Di wala man sa imposible sa Ginoo. Pasi hindi man madayon ah. Ang kabahay pa hindi madayon ah. Hindi lang ay.

ginano na ni si Batoni? Supreme Court ginbasura ang TRO para sa areswaran ni Senator Bato de la Rosa. Ano mo chilingon si Niman? Supreme Court ginbasura ang temporary restraining order para sa arrest warrant ni Senator Bato de la Rosa. Ginbasura. Sa boto ng 9-5-1, pamundi ang mga numero nga nagbuto abis sa bahin sa Supreme Court naton. Ginbasura sa Supreme Court ang ginahingyo sang kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa nga temporary restraining order o TRO batok sa implementasyon sang ICC arrest warrant batok sa iya. So ano nila ginattempt nila yang i-delay o kon iharangan? Hindi anay, hold anay. Di nag-decision ang Supreme Court nga padayunon ang arrest warrant kay Bato de la Rosa. O, tiyan mo na yung sakto. Nga. Di halin sa Supreme Court, tiyan mo. Halin sa Supreme Court, tiyan mo. At least klaro nga ang korte, tiyan mo yung nagamando si Daya. Hindi kaya ang korte nga sa dito nga kalibutan. Kundi nami kay hindi na at least naklaruhan kita, kung nagpogi man si Bato, kitungod nga may warrant of arrest from ICC, the order should be coming from ICC, not from Trillanes, or not from anybody, kundi sa Supreme Court, ha? Kiti ang ginastoryahan ni legalidad mo, layin naton mo. Di mo na ako madakom si Bato, titumango niya eh, kay order na sa Supreme Court.

Grabe man din ang mga kuring kag ido ni. Masobra si Timil ka mga ido kag kuring. Nabakunahan na batok sa rabi sa syudad sang Iloilo. At tinami Iloilo. Kaysa mo nga grabing init, Jiriliho. Nagating karagning rabi sa mga sapat mo, ilabi naging ido kag kuring ko. Tinami niya kay may-ari sila sa amo sining programa. Kay man na makarusan ka lang kang makagat ka sa kuring, hindi mo manungod aming nga lalapakan mong ikog niya kay harada ngayon siya silagyan ka marakang na. Malapakan mo mga kay silang tindinsin nila mangagat la. Hindi ka rin makagat ka still sa kuring na kung ido man aming. Grabe-grabe sila, no? Makita mo sa mga dokumentaryo amin sa social media, sa mga YouTube, ang taong ginaigo sa rabies, kapalak din, kaluluoy mo. Kaya ang rabies kasaka sa utok sa tao, ginagapo sa katriya, gawaras, blaw. Ay, kaluoy. Tipurya palayo lang abi, no? Ano aming mabatsyagan mo, makita mo na yung bata mo o kung ang imo yung nga parinti o kung lapit sa imo na nga huwag siya may mahimo kundi huwag na sa kechindi sang iyak o galingon sa kinabuhan tungod nga igo na siya sang rabis tungod sang mga kuring kag ido ni nga wala may diksyonan ni ho. Ay, kapalak, Jirilin, ginagapos ang kamudwa kakamod kag tiil, kaluoy mo. Daming Iloilo, abirigona. Nung may-ari matanigoro, Jirilin, mga sapat, de. Nabakunahan, ha? Oh. Bantay El Nino, ano ning Bantay El Nino? Nagkupos ang itlog sa mga manok. Ha? Nagkupos ang mga itlog sa mga manok, ho? Nga ayan, samtang nagkupos ang lawas sa mga kasapatan sa panugod ng mga binulan sang tikilinit. Nga ginpa

sa unang isa ka sponsor, no? So when he was working as a black time program, may ara ko kliyente nga ilang negosyo itlog. Sa pagadamo-damo nga itlog diri kag manok. Magagakifay, first time ko makasulod sa ilang poultry farm, no? Sobra guro mga 20 mil ka manok mo. Kagang mga manok, mga kakifarm, nakibot ko. Magluwas nga may mga tubig na sila-sila kurong, mga nagapangitlog, mga layer ni siya nga manok eh. May mga feed sila be. May asa ila kurungan, no? Nga laba-laba na may ara yasang speaker, bla. Kag may nagatukar nga sonata nga piano diri. Piano bla. Do parihas ni blao. Nan. Do mo nang mga piano nga tukar. Bilog gidai nga poultry may mga speaker mo. Kung grabe ang life siyang manok ba? Nga may mga sound ni sila man. Mag-ulag ko ka ni para kag mag-ulag ko ka encounter. Nga may poultry nga may mga speaker kami nag-sound nga mga piano. Out of my curiosity, namangkot ko sa sponsor ko, sir. Excuse me. Nang nga ang mga manok mo di ka ilang mga kurong ni nga may speaker kay may mga background sila nga music nga piano aw. Kamalo ka mo mga kakipa ang sabatya nyalo kinanglan ang manok hindi ma-stress kay confirme siya stress kag makibot siya kon hindi siya kalmado nagagamay ang itlog ya. No, hindi siya makapangitlog, no? Kay ginanerbiyos. Kay tungod nakibot, hindi siya komportable, hindi kalmado. So, amo ganin lang rason sang aton to kilala. Ami ko na ito yung muhat lang wala. Ang sambat niya sakot, hindi ka pamati na sila music, no? Kay para nga mayong itlog nila. Kay galipat niya mo na mga kakipaib, no? Kung nag-negosyo ka gali, no? May mga psychological effect gali na sa negosyo, abi, kung sa mga manok, abi. May ipikto gali na nga kung ang sound vibration sang sonata. Mabatian nila nga do ka melodic abi kakatawhay. Nagatawhay man ang utok sa manok, dasig ila pangitlog. Di ina siya mga biyan na naiya sa ato niya nga normal nga nabalaan nga buburan talang manok, butaga talang tubig, kurutingon tada abi, no? Kung arasi mo na iya sa free range mabida sa lagwerta mo. Pero kung nagasagot ka manok na yung sa layer mami, tiya mo malang nag-naubrat ha? Nabumurat na kang nabutanghan na may tubig na kami may matamin sa minang tubig, ya? Pero ito yung poultry farm, no? Sobra 20 mil ka manok. May speaker, ya mo? May sound. Piano nga tukar. Piano nga tukar. Kay para ko nung magkalmang manok, kag sige lang pangitlog. Kag kung may chimpo, hindi mo na basta-basta yung magsulod kandila sa manok. Kung oras ang pagbubod mo sa atag siyang fridge, amulan na, guwa ka na na yun. May CCTV man ang iya poultry, dirili mo. Kapamatid na galing migo ko nga si Sir Pipito Lim. Sir Pipito Lim, itlog ni siyang manok na istoryahan ta. Kag si Ma'am Judji Lim may gamida, Ma'am Judji. Grabe no, dito lang ko kamalo dirili. Nga ining manok gali ni. Kinanglan pakalmahon mo sila. Kag tapos sa dito na ko sa ilang

0: Victoria, ¿cómo si la porte cacho na kadlo na kami sa pang sorting kami, no? Pang sorting lang siyang itlog. Small, medium, large. Gailig lang na yung itlog. Tapos, daw may ara yung sa punta nga mamalaan ko anong bugat siya mala kang mahulog siya sa wala. Tanan dito yung mga medium. Pagtongtong siya daw kiluhan, o kung something nga daw ilan na ilan na pamaagi nga para ma-determine daw ining makina. Kung small, medium, large itlog, gahulog lang ay akong dito. Automatic na nagpili na yung makina. Kagtapos, hamba siyang migo ko, gatag-iya siyang farm, siyang itlogan, siyang manukan. Nyalo may double yoke ko di. Tagaan taka, tatlo ka tray, siyang double yoke. Ning double yoke bla, dubli matog bla dirile. Kita ka na na?
1: Yes, la.
0: Duwang yilo ya silod bla. Mga kakipa, bausus grabe. Ang iyayang itlog, orange mo. Ang matog bla, kung di kalamanan yilo, ang yelo nag-aagaw yung yelo, orange bla. Sini ko pinasahin yung itlog mo, sir. Hindi itlog siya manok. Oo, gani man, gani man. Niya nga manluaw. Sini ko mag-ulog ko kita yung nga daw amuning kolor, nga daw yellow, orange ang kolor sa itlog, aw. Niya lo, gusto mo, himunta ba yung ulit, aw? Niko, ha? Natungod na lo sa mga advanced research namon. Kag nag-develop kami sa mga amon nga feeds. Nga tungod din na sa nutrients and vitamins nga gina-develop namon nga mga feeds nga ginapatuka sa manok. That's why nga amon ang kolor sa iyang itlog. Oh, guli ko. Dipindi gali siya pagkaon. Dadumduman ko man, Jiling, may natanaman ko mga kakipem. Daan mo manig sistema, ho? Ito yan hindi manok, kundi mga baka mula sa Australia. Nga, ang mga baka sa Australia, mga kakipem, kasi lang ko, katama mo. May aragi gali chimpuya yung pagtubo sa gilamon. Ginabulubanta nila nga amun ining edad sa gilamon, no? Kag ipakaon lang sa maka. Kag ang kalidad sa duta, mga ka-K5, nga ginatubuan sa mga hilamon. Kaya ang rason ko, no, ang mga bitamina kag mineral sa duta nagakadto sa tanom o kun sa mga hilamon. Kag amo ina ginakaon sang itlog, sang baka. Karon ko may ining portion kun dala na nila dili. Kun dala na nila nga dala ya matiyog-tiyog ang mga pila ka libo nga baka na sa Australia. Kung maurot na siya, ang mga hilamon na iya, dito naman na nila isaylo sa piyang kakwadra ng kalapad-lapad naman, gatinubo naman itong hilamon. So that's why ang kalidad sa ilang karne, nami, girili. No? Tungod gali, depende sa klase sa hilamon, ng ginakaon sa itlog, sa baka. Kaya mo mato na doon na dumduman ko, ngang migo ko nga ga-portray siya, be. Niya, no, pwede na yan natin himuon gani yung bayulit ang yung ano ni. Ang yelo siyang itlog, ang yok mula ni. Ang yelo na kalabanan niya, pwede yung bayulit, ha? Butangan mo lang niya siyang sa mga pamaagi para magbayulit yung itlog. Kung mudlay ba, kita ko itlog yung brown. Di ba may brown yung mga itlog? Di kon mayulit yung itlog, masigin sa puti ni Aguro ya. Ang atsura yun na may lagom niya, no? Hindi lang na Aguro ah. Masimamba niya yung manok na ng itlog, kagin sa puti, yung itlog niya nagmayulit. Pero mga kabyanan, tungod sang technology, tungod sang advance nga kaalam sa tao sa mga bagay-bagay, do hindi na blame imposible lao, no? Ang imposible na lang sumong is kung paano kita mag-gawa sa kapigaduhon, wala? Tani matapos ng ilan na problema na sa itlog nila, o hindi siya ilang politika na dao. Kay parang tauhay na tabi, tutukan na Manila ang pag-asinso sang tagsaka Pilipino. Mayong gabi na'y mansayin tanada, sige, harak-hak lang na'y mansya. Mano man tabi. Amo na lang ning libre sa kalimutan, sumong pwede natin himuon magharak-hak. Don't you know, ang pagkadlaw mga kakifay, may health benefits na wala. Pyari mo lang tao, bla, pirmi mo lang nga nagakosmod, bla. Kay mas tigulang siya sa edad niya. Prong tao nga pirmi nga kadlaw, kag palayuhom, abe, mali pa yun nga tao. Ay, kahubin, tulukon ah. Kang kalamanan nga tao nga mali pa yun, lawig kabuhi, dirili. Because ang ginahambal nila lang nga laughter is the best medicine, no? Nga laughter is the best medicine. Because kung kita gali, nga ka-feeling kita, lipay, kag kadlaw kita, kag malipayon kita, abi, ang aton sistema nagapagwas ang sekreto nga hormones. Ining tawag nila yung, hindi lagi ko kabalo sa specific, ining tawag, ha? May ari ning medical term, hindi, no? Ang ako na nabalan is happy hormones. Pero may ara bagay na siya nga iyaging nga correct yung ngalan, abi. Pero happy hormones, amo inigali naghahatag buling nga magbakod ang immune system sa tao. Grabe, no? May ara na kita gali, no? That's why we have now the reason nga maging malipayon gali. Muti galing kay ang problema, mala mga kakipay mo. Ang kapigaduhon, paano tani magyuhom? Di bala ka budlay? Puti sige lang, magtuo lang siya Ginoo ah. Kag pamati lang ni sa programa na to. Bisan pa paano makayuhom-yuhom kita, bisan kadali lang. Kay after that, yung problema naman ang magpangibabaw naman sa paminsaron. Tapos at least nag-balansi ng tabla. Hindi tayo malumos sa kapigaduhon kag sa kasubuon. Yum-yum-hum kita at the time, ha? Okay, hindi ka bahin na dulong na sa aton sang kampiyon ng kape, DTX Coffee Mix. Bisan din ka man kag anuman oras. Aton piliyon gid ang mapuslanon kag may aras ang health benefits ng kape. Ginanami yung area mo, yung gina-eliminar yung waste mo, ganda. Ang isa generally, ang lagi na pangamuyo sa kalabanan is ang makarias banyo, gano. Kag makapangihi siyang nami-nami, gano. Isan amo lang na kadadla, Lord, okay na ko, Lord. Kay may ara mo lang ang mga kultura na to sa tuntuon lang, no? Nga, amo lang gini kasimple ka bagay, punamun na yan sila. No? Kay tungod may mga problema sa sulod ng ila sistema. So kita mga ka-K5 ha, atong ginhalungan ng atong sistema. Kung magkapi kita, alams na, matik na. DTX Coffee Mix, nagkakapi ka na, nag-detox ka pa. We're going to take a short break. Don't go away. We'll be right back.
1: K5 News.

epektibo nga suplemento sa pagtakda sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: naman!
1: Girl! Buligi ko be added picture! Dapat beautiful! Git ko da, ha? We, matyag mo! Madala pa sa editura mo!
2: Agay! Salig ka lang ya! Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre! BTX Beauty Soap!
0: BTX Beauty Soap! Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa!
3: BTX Beauty Soap! Bakal na sa mga butika!
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps. Ang goal nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako nga si John Ray, dasa sumili. Sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
0: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Gasakit ang tiyan. Max Sport Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan. Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinika for Biotics.
8: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mga fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Palapala style. Sininga nga isda na kumpleto sang panakot kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gid tandaan, basta fresh seafoods, original Palapala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
9: Pre, Tonyo, tay, musta ang bulang kape, pre?
10: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
9: Di nakabalo manustik?
11: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May makaw, kag-vabuwaska. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
9: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
10: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: Tikasi!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: This is K5 News FM, your official news and music station.
16: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
17: Ano ang himuon ko?
16: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo

0: What is love meant to you?
1: Napaparamdam na siya na gusto niya nang makipag-iwalay.
0: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
2: Super Coolita! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
3: J5 News FM, oras natin, we get 8 minutes after 11 o'clock in the evening. Patayin ko mo nagpamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka bahin na dulong na sa aton sa nga DTX Beauty Soap.
4: Kanami ganyahan ng DTX Beauty Shop dirili. Nagahubin ka kung may edad ka na, especially seniors ka na, no? Edad mo ba, ara ka na sa 30s, sabi pa siya ka? Especially ara ka na sa 40s, 50s dirili. Ang wrinkles mo, ginabahig dirili mo. Hindihil mo nun, bla? Ay kanami nga hamon. Kag tapos, bukal siya nga habon, blaw. Lutay mo lang nga bagno, salmasa mo nga bahay sa lawas mo, mabukal siya na yun. Kaya ang bukal niya, sa ilong mo sa ibang nga bahay sa lawas mo, sige siya bukal. Pero hapos siya mong lawan, blaw. Di man may ara habon niya tapos ka na paligo, doon ka pilit niya po lawas mo, doon may habon niya po, blaw. Ang DTX Beauty Shop, amo na na-experiensyahan na to, no? Bukal siya, pero hapos mo siya bunlawan. Kakash kita yun without greasy feeling after nga makapaligo ka. Kagaprisko siya pamatsyagan mo, kaya gina kakash siya gina ang mga oil, ang mga yamog, inakakash siya gina ang mga kagaw, dirili. Even ang imo yung mga dead skin, ginakakash mo. Ang imo nga mga whiteheads, siguya ka mga blackheads. Pangkakasya man. Inadula yang inang oily face mo na blan, nagamantikang guya. Mga punggol, payuhon niya. Mga alap-ap kang mga pikas-pikas, dulao niya man. Kanaming habon, kagkakinot ah. Kanyutay lang yan niya nga magno sa masa nga bahay siyang lao. Mabukal siya eh. Kag paragin sa milong nga pamilya. Sa may mga problema, ginda siyang itong ngaylok. Tuhod, siko, liog, hawak, ilok, abing itong. Ginapatinaw siyang DTX Beauty Shop. Sa may mga edad, ginapahubin niya. So, ang nami nila, testingan ah. Testingan ta! Para git sa bilog ng pamilya, DTX Beauty Shop. Mabakal sa halos tanan ng mga butika sa inyong lugar. Available sa Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy. Pwede nyo man ma-order sa online. Lazada, Shopee, kaga TikTok ha. Kag gusto nyo nga barato nga DTX Beauty Shop, kag iban pa nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kanto lang kamurikta sa tanan nga Klinika de Alternativo, Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doktor sa. Libre, wala siyang bayad. Tanawa mo lang si paring Pipito Limla. Ara, 70 plus na na siya, ha? 70 plus na na siya. Hubi lang yapon tulukon si paring Pipito, ho? 80 na gani ko, no, eh. Ambal ni Ma'am Judji Lim, ho? Bata yam lang agwapahon man din liyaw. Nga daw tsura siyang mata ni si Judji Lim ni. Tsura daw si... Ang ex-girlfriend ba ni Ding Dong Dantes ba? Si Antonetos na? Antonetos ba? Antes kay Marian Rivera, ng asawa ni Ding Dong Dantes, ang nubiya si Antonetos. Amunig tsura siyang mata ni Sir Pipito Lim. Guwapa nga Chinese ba? Di ambal ni Judji Lim, effective ginji lolo sa allergy ni Papa Pipito Lim. Mayong gabi na Judji. Ikaw, Jojie, lagami ka na, day. Kay man magwa pagid ang imo nga Miss Beautiful pagid. Parehas mo lang kay sister mo mo lang nga kilala ko mo lang. Regards na ko sa amigo ko.

0: Okay, no. Ini nga bahin naman no, dolaman sa ato no, sang Dr. Pinoy, Squalina Capsule. Dr. Pinoy, Squalin Capsule. Mga ka-K5 after ABS-CBN, MOR. Na kami nag-program ni Jirili. Since 2006, nagwa kami mo. Sa ABS-CBN, kaga naghimo kami siyang programa namon sa isa naman ka radio station. This time, hindi kami empleyado, kundi ining black time program. Ining black time program, ikaw yung mabayad sa stasyon para makaprograma ka. Te, ang isa sa mga unagin nga sponsor sa akon, Jirili, nga nagpa-commercial amin nga nag-support sa akon programa ng black time program, amuning Dr. Pinoy Squalene Capsule. Siya gining una-una nga sponsor ko, Dr. Pinoy. Now, almost 30 years na kita sa aton nga ubra magaka K5. Asta sa mong haragya po ng Dr. Pinoy, oh. Tungon nga tested and proven nga epektibo siya mo. Kay man ang Squalene, mga ka-K5, biskan i-research naton abi. Ginakilalagid sa bilog nga kalibutan nga may damo sa mga minerales kag vitamina kag mga essentials nga kinaglanon sa aton sistema nga magmakod nga hindi kita magmasakiton, hindi kita magbalatianon. Tik sa Pilipinas, ang number one ging Squalene, amuning Dr. Pinoy. Ang pinaka-the best source ng Squalene, amugit ang shark liver oil. Mas, kumbaga pa, mas class A ang iyang agrado sa ginatawag nga Squalene oil. That's why nga epektibo siya, no? Hasta sumong namintinar nila, ang inig ka-epektibo sang Dr. Pinoy, huwag yung problema kay aprobado siyang BFAD. Kay man hindi ka makadistribute sang imong suplemento kung wala aprobado siyang BFAD mo. Nakpon kaya dirili. Sambo silingon, safe. Aprobado siyang BFAD. Kag halal certified. Ining halal, I think iyan is sa mga Muslim. Nga daw ila daw BFAD inin mo. Nga pwede sila makainom sini. Now, kay ang mga Hudiyo, yung kosher rating na sila, daw ila yung pamaagi, nga inin nga mga klase siyang pagkaon, o kon mga ilim nun, o kon suplemento, nagauyon sa ilang kaugalian, kag sa ilang reliyon. Di sa aton niya, di sa Pilipinas, di BFAD kita niya eh. Di may ara na halal kag kosher rating. Kung may iban pagiging mga approving bodies sa iban mga pungsod. Di sa aton ni BFAD. Wala overdose kay ti food supplement siya eh. Wala man siya overdose. Wala siyang side effect. Kag kanami ginjirili, tungod siyang Squalene, asang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ginausoy ang ugat, tabla. Kay man amuning highway sang dugo, tamo. Amuning ginagyan sang dugo, tamo. Ting dugo ta, tananda, mad ginakargaya, vitamins, minerals, tanan. Pati o toxin ginakargaya mo. Magkaon ka nilaga, kundi kon init ang nilaga, mga kaka-K5. No, may yelo-yelo na siya, eh. No, niblado ka na, may do ka na naman, eh. Pero, napiran ko na one time. Nga ginbutang ko, instead sa chiller lang, sa pressure ko nabutang. So, ang sa mabaw, dili ang yelo, do, matyagan ko, do, mga kadamol nga nag-wax bala, nag-wax siya, yelo. Ang tambok grobla siyang laga, grobla. Hindi ta na mamatsagan kaya ti isuri magkaunta ni laga, init mo. Ti pagsulod na tugali sa aton tina ito, suyupon mo na siyang lawas ta, ikarga sa dugo, ang dugo madlaga na siya sa mga ugat. Ti ina siya gali, pati itong mantika to sa sibo. Sibo bala sibo? Hindi ay sibo yung lugar ha. Sibo siyang tambok bala. Mapundo na siya sa mga ugat. Ti siya nalayon kag sa tinuig galipas. Nagadamol na siya. Ti ang buho siyang imo ugat, nagagamay na lang. That's why nga may presyor ng dugo mo. Kalimbawa bla, nga kung may ikaw nagapamunyag ka siyang tanong mo da, kag may host ikaw, ang mga layo yung tanong, punggan mo lang punta sang host. Gasumpit siyan, malamot siya tong layo mo. Nangon nga gin, punggan mo siya gamay mo. Naon, ipunta mo lang sa hos. Tiyan mo man nagkalimbawa sa aton ugat. Nangon nga, barado siya, nagtaas ang pressure sa lugo. Ta? Di delikado, magkapol ginirili. Kaya hindi naging kagi masyado ya ang aton lugo na. Di hindi ya madeliver sa bahid sa aton sistema ang nagakinanglan sang mga kung ano dira nga importante nga mga nutrients, no? That's why heart attack, stroke, mga kag-K5, kalabanan nga katabo ina kung maradong ugat. May ara ko kilala, no? Siya ni siyang una ang director siyang Philippine Heart Center, Black. Galing heart bypass. According sa, hindi siya mong bago naguro mga technology, but according sa iya, during siyang, siguro mga late 1990s. Doktor ni siya. Mag-heart bypass sila kuno mga kak-K5. First time kuno since nga pitos kapag ang-ara ka pa sa sulod sa nanay mo. Ang una, nagapitik ang heart mo. Kung ikaw gali i-heart bypass, first time matamo, nga i-pull out ang kurason mo sa imo yung lawas, ami. O kung arak malang dira, puro ginaangot sa isa ka makina nga nag-aserbi nga temporaryo mo nga kurason. Di ang nila ginabuhat gali na, ginaupirahan nilang ugat kamarado, dirili. Kagtapos, magkuha na sila ugat somewhere diri sa tiil sang tao. Sa tiil mo man, siyempre. Nga daw parihas magkadako sang balbula na sang heart mo na ng mga ugat mong nalagko. Kagtahio na nila kagsugpunon, pukakson to nilang marado. Amuna sa una mag-heart bypass sila. Mag-operasyon sila kuno. Di kinanglan mo na milyon. Subong nga panahon, moderno na may mga pamaagi na yaiban nga mga doktor nga wala na masyado ginoperasyon. No? Sa una, kuno yung ginakakas ginayang ang heart la. Yung ginabutagan na sa makina nga nagasirbi heart na nga sige pump ng imo yung dugo lang abis, circular. Tiining doktor ni, siya mismo nag-schedule siyang operasyon kasi siya ginag-operami kasi sa Philippine Heart Center mo. Sang iyan observeran ang isa kaklase nga fish oil. Basta fish oil. Gintagaan niya ang mga pasyente yung nag-schedule niya about mga 2 months before sa operation. Nakibot siya dirili. Tungod sa pag-examine niya, nagnipis kag iba nagkaladula ang mga plaki nga nagabara sa ugat. Tungod siyang fish oil. Bad cholesterol eh. Ang makatunaw gali amat-amat sina is good cholesterol. Di ang Dr. Pinoy Squaling Capsule ang may mataas na kalidad sang good cholesterol. Mga kakipay, maumpawan ka daw. Adlo-adlo ka mainom, Dr. Pinoy. Ginalimpyuhan niyang ugat mong abarado. Kag hindi lang ina, dala sa onyang uric acid mo da. Nga nagatugas ang pinitinsya na si mo da o. Nagakiang-kiang ka kag nagawiit ka kay matandog lang gani imong arthritis gani na yun mukha sakit. Siling mo daw ginhiwitan ka kay dugun barang ka kung ano na pungali ano lang gali uric acid lang pati uric acid to nawon sa Dr. Pinoy. Ang isa pagin ka nami sumong kay ang kidney naton malimpyuhan sa Dr. Pinoy. Kay ang kidney ta amuning salaan sa lawas na mo. Kay ang dugo ta gani, no? Nagaagi sa kidney kag ginasala yang dugo ta. Ang tanan nga higko sa dugo ta pamilin sa kidney ta na. So ang kidney ta kaluluoy diri basurahan gawa yan eh. Kung nagainom ka, Dr. Pinoy, pagalihon niya tanan ng mga higko na kidney mo, limpyuhan niya, kagkondisyonon niya dili nga magmayo. Mga mayuman ni perte, ara sa sulod siyang lawas na kamudlay, no? Mga hubag na naya ka, antala na iya siyang basiho sa supres na kagbalbalon, yun ni buswang. Kuning mayumay at isimple sa mga babae ni sa ilang reproductive system niya yun eh. Nagabanog niya nila. Basta gani kung ano nag-inflame o kung nagabanog sa sulod sa lawas ta. Ang Dr. Pinoy nagabuligid pakupos sa mga banog sa sulod sa lawas ta. Ining mga irregular menstruation ni eh, kululbaan ni eh. Sa mga babagi, abe, kag sa mga bana mismo. Kay manti siyempre, may jaram lang, masibusyong guayam lao. Kay gari irregular lang siya gali, no? Iti siyempre, kung mabusyong naman, magbata naman, masugol ka naman, puno, na ili-ili ka na. Mapatiti ka naman, tatay. Ay, isti bata. Masugod ka naman mula, ti siyempre kung ikaw yung mong mag-asawa ka mo, ti siyempre doon nagkakamalaka ka mo mula, kati paano naman? Another expenses ni? Gatas kung ano na, oh, mga vitamins na, mga check-up na, diaper na, oh. Kay tungod irregular menstruation mo, kulbahan ka mo, di ba? Kung gainom ka lang, Dr. Pinoy, i-correct yan ang irregular menstruation. Mapanormal lord sa Dr. Pinoy. Ining nula ko nga doon na siya lang kung gani aswang mo lang. Kay man natuwan siya nilim. Ambil ko na kaswang na lula ko eh. Sigo nga ano ka na maluglupan ka na ano kaswang ka? Hindi. Kung ano man, nakasakit sa dysmenorrhea ko. Nano ko nung aligid, yung posisyon na nung ginakumos ko nung iyang, somewhere sa iyang, chan, no? Di ina specialty sa Dr. Pinoy. Kay nag-inflame ina, nagamanog ang ilang reproductive system somewhere, no? Grabing Dr. Pinoy, kinami kayo wala sa side effects. Wala overdose. Mga bata, pwede man ni kainom, basta katulon lang kami. Kani katulon kami mga pilas, hindi malamang kaswalob lang. Kay ang bata mo, ang brain niya, nami kayo nag-develop lang. Basta makatulon lang si Dr. Pinoy, okay, good. Kung ikaw naman maindad ka, kinanglantas siyang memory, no? Nga, abtik, wala memory at abtik. Hindi malipaton, layo sa Alzheimer, kaga kung ano pa na yung mga problema sa brain naton, dementia. Kung ikaw may depression, kaya nabilang gulpi ka lang kubak-kubaduhan. Nung ginakulbaan ka na yun, nung ka-problema ka, nag-worry ka. Ha? Kang iba na niya isa nga kasubuan, gulpi lang nga masubo niya nili. Di Dr. Pinoy, inom kagi Dr. Pinoy. Mo si Jujilim ho. Gwapo ka man yapon, no? Baskog ang profile picture mo ah. Wala galupad. Good job, J-Lo. Kau mala Juji, lagi na siyagi mo na imutaran ang profile picture ko na. Mausugan ko gani ah. Ayos niya. Thank you gina. Tiyan mo na mga kakifab, Dr. Pinoy. Ato ni Priblio, kag ato ng oportunidad, nga may amo ini nga klase nga kalidad nga mga produkto para initanan sa ato ni kayong lawasa. Mabakalang Dr. Pinoy sa halos tanan nga mga butika kag farmasya dira sa bahin sa Kabankalan, Pontevedra, Valladolid, San Enrique, araman sa Grace Pharmacy, Sincere Drugstore Generics Pharmacy. No? Sa mga butika na sa Lacaluta, Morsia, Talisay, Silay, Victorias, Escalante. Halos tanan nga mga kasidaran kagabanuhanan diri sa Negros Occidental kag Sumungman. Sa Bilog ng Panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Jujiga pang stock ha. Sagi himutan kaya mas madibilob ka. Mga ka-K5, mahingagaw ta break anay kadali liwan. Kay para makabasa ta siyang problema niyo. Medyo malawig-lawig ningin padala sa aton nga sulat, ho? So, piparahan na niyong ma-break tanay para hindi ta mabitin sa pag-advise. Adi na itong aton nga direktor na. Aha. Okay. Alas o si 30 na mga ka-K5. We're going to take another break. Don't go away. We'll be right back.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may visit. Ang VCO, yung may D3. Malakas mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigit sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat kid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslong kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika. Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
9: Gadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Beautyso, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beautyso.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
13: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
14: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics!
15: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
16: Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagkasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kaga pangunsang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
15: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
17: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas.
15: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
18: Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
19: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko mas.
18: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko nagkalakwa na naya.
20: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
21: Bretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
22: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
23: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May makaw kag Vabuhaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madungkay nga performance.
21: Di pre, musta po nang agabi pre?
22: Ah, apat gigasultada pre. Biyag si Mrs. E.
23: Extend Food Supplement for Men.
24: Tikasin!
25: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
25: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
26: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
27: What is love meant to you?
28: Nagpaparamdam na siya na kasi niya nang makipaghiwalay.
27: Would it be there to comfort you when you need it most? Or will you still be there to fall in love again?
0: Hey, Shama, Jimo. Ay, mayong gabi, Danay. Good evening, Jirili, Jilolo. Monitor na ko di, tamyaw ko lang. Ako nga, mga manghod, si Virginia Lumangyaw, and ni Misyo, at Dakumos. Nami, Hipilidu, Dakumos, no? Dakumos, no? Dakumos, ya? ang isa ka ano na isa sa 22 ang isa di lolo sa 25 ano ni tay anta kag sa tanan ano ni birthday ni siya monitor ko lang ano ni tamyo ko lang akon mga mangho si Virginia Lumangyaw kag ni Misyo Dakumos. Ang isa sa 22, ang isa, Jilolo, sa 25. Kag sa tanahan nga nagpamati sa radyo, sa K5 News FM. Nagatamyo, amansenta na kayo, habla. Ano niyong 22, kag-25, ni? Ano ni? Tayan na eh. Ah, happy birthday, advance! Susway ka man ka. Ay, yung hamlas yung punigin doon, naglimog ang ulo ko. Abi ko na, itayaan ko na kay mga gabi, mga kakipay, managdaog sa luto, milyon-milyon, no? Advance happy birthday sila nga duwan, J. Lolo, sa akon nga mga mangho, dira sa bata. kag sa May San Dionisio, ah. Si Virginia Lumangyaw kag si Dimisio na Kumos. Okay, sige. Mayo lang ang pagkumos. Mga kag-K5, sumong agam eh, sa nagtaya sa Grand Lotto, 655. Abi, tanawan nyo lang kung nakataya ka mo sa Lotto, tanawan bingin nyo, bingin ticket, man. Base ikaw na ni, kag kung magdaog ka magin sa Lotto,

Ang guro dyan sa sako para hindi mag-impon sa malita. 115 million. Kundi pakabiyuhan mo ni guro tag 100 pesos, guro. Damo-damo, guro. No, doon siya guro kakabinet ay. Ha? Doon siya kakabinet katangka. Sali sa dalon pagkantos babaw, mila. Tita, para hindi mo na mag-isip, tag isa klimo, eh, no? Pero kung isang po lang mula, tag sin-sin, ame. Alam mo na mo, guro, yawang ka guro, pala guro ka sakon, eh. 115.3 million ang jackpot price sa Grand Lotto 655. Ari ang kombinasyon. Hala! Ari tanawa, tanawa, tanawa. Numero 41, 8, 45, 27, 9, kag numero 10. Liwata, 41, numero 8, 45, 27, 9, kag numero 10. 41, 8, 45, 27, 9, kag number 10. Nagdaog sa 115.3 million pesos subong gabi. Konsin o ka ba nagdaog, hindi ka gin magkalipad, nga pariente mo ako. Morty, ano abi ko mag-amuni, machambahan mo, Jirilino? Mabakal kita guru sang ining ining alahas dirilim lang ano kulintas lang ang pindan daw pinggan ka dako nga gold la nga kung maglakad ka dukgaduko ka kay 20 kilos ang bugat tinonto. Okay, sige, makanto na tayo sa ano ah. Kumusta na? Congratulations sa nagdaog ka. Kung sino ka man, masi... Ara ka man sa taga-ano na. Iba na way nag-apate sa luto. Di ba? Kinundamo, mula si Pitso, mula yung... Ah, amuni mo to, di ba, no? Tiin niya kanya-kanya, eh. Punda mo mag-apo nga taya. Kasi ngayon ka daog. Ang damo mag-apo nga taya. Niya, sumada na na. May mga amusini, may amusina, may nag-ano na sa sulod. Damo kasi yung ilanon matiyan about luto, eh, no? Nga mga negatibo, mla. Puti hindi mo man mabasol ang tao. Kay Tani, you know what, eh. Tani ka na si Mana, may madaog man, mla. Ginapatambok, anay, kag ginapadamo, anay yung premyo. Kag, may madaog na yun. Di mla? Swing tao, ganunda niya, ginapadamo lang niya, masisilang managyapon sa sulod na namin mga amo na nga sugilan, which is mga aligasyon, no? Okay, mga opinion sa mga tao na iba na dulaan ka na magtaya sa luto. Pero di siya makulon, nagligad lang, may nagdaog di siya makulon, no, kung taga Negros. Kagadamo na siya nagdalaog sa luto, ha? Kaga ako mismo, may kilala ko nagdaog sa luto, dirili, perte mo. Isa ka retired police. Dugay na to, dugay na patay na gani. Retired police dirili, no? Nakadaog siya sa mga 21 million, no? Di less 20% somewhere nakakuha siya nito yung mga 16 million. Sa mga 20 years ago, guro. Di tingala lang ko nga ato na siya sa Amerika, dirili. Tapos nakamakal siya malay, money mo to, mga salakyan, mga duta, no? Sa ulihin na lang ko kamalo sa isa man naton kamigo nga retired mga police. Yano kamalo ka, niya migo tanao. Pusipus, ang nagdaog na siluto. Uy! I-confirm, confirm. Anyway, tiyan mo na, no? Ni taman mabasol ng iban tungod sa lawig na magrusagod na sa ilan ng ruwagin. Isa patas lang sa wagin. Anyway, sige. Ari na ang problema ng atun pagkamasahon. Good evening, Jerry Lee and Jay Lolo.
Lo may problema.

0: Problema ko sa akon nga nubya. J-Lolo, natabo na kami sa akon nga nubya. Hoy, natabo sila dirili, ho. Di ka mo natabo sa tupad siyang kabo. May lang may ka mo nagsulod sa kabo. Natabo na sila kuno mga kakivibe. Natabo na kami sa akon nga nubya sa gaupod na kami. Lapit isa kabulan na J-Lolo. Oh, gabi, no. Di mo nang gugmay, no. Huwag ka, Church, kundi sundin ang tibok ng itlog, ng puso. Pero antes ko siya nakuha, J-Lolo, hindi na siya birhin. Oh, hala. Tiyan-tiyan. Masibang dan mo ko ay gawa kilalay nubya mo blaya. Mga kakifay, mangiya ko nung nubya na tabo na sila. Pero sa nakuha, ya, hindi na ko nung pure. Hindi na ko nung puro. May nagsimbog na. May nakauna, abisi ya, in short, ha? Kagsumong pala nga daan, letter sender, pabalon na ka. O lagi ko kilala si nubya mo ya.
1: Basta ikaw lang nakauna.
0: Ay, ay ko gani, Michelle Crush. Padayo nun ta, ha? Kag ang katingalahan ko lang, J-Lolo, kay nagabusong na siya duwa kabulan. Ha? Dali lang. No confusing eh, no? Kaya according sa iya, isa pala sila kabulan ko noong nag-nobyanay. Ari ho, natabo kami siyang ako nobya sang gaupo na kami lapit isa kabulan na. Pero antes ko siya nakuha, hindi na siya birhen. Kag ang katingalahan ko lang, J-Lolo, kay gabusong na siya duwak bulan. Ala, grabe ba? Advance ba? Isa pula sila kabulan ng biyanay. Puro ang busog siya ng biyanay doon nakabulan. Basi kapin. Kay kung kapin siya duha. Ang isa siya kabulan, ang isa siya magkabulan. Kung hindi duwak bulan talan. Tinonto ito. Dumagin na namin siya, no? Ami pa na yun nun ta. J-Lolo palangga ko siya. Hindi ko gusto nga madula siya sa akon, J-Lolo. Pero ang hindi ko lang nagusto, nagustuhan, nga nagabusong na siya sa duwak bulan. Dirili, ako na lang malani.
1: Huwag ko na-elabot, lo. Basi ikaw, lo.
0: Ako, hindi ka mag-ako. Minagin ko ya eh. Basi si paring pipito, lem. Paring pipito, basi gusto mo mag-ako. Okay. Huwag siya may mako na. Hindi ko gusto nga mawala siya sa akon, J-Lolo, pero ang hindi ko lang nagustuhan, kaya nagabusong na siya siyang duwak bulan. Nga isa palang kabulan ang amon pangubdanay. Anong himuon ko luman? Hindi niya akon ang ginabusong niya. Dali lang. Kung hindi ikaw mag-ako, kagway mag-ako, sinong mako or masubong? Kaya hindi man na imo, kag kami way mag-kaming nagkilalahay sa nubya mo, hindi mo kuya mag-ako, yaya. Kaya hindi man si Jirli mag-ako. Paling pipito, lem, ikaw na nag-rumako niya. Lahog lang pareha. Okay. Hindi niya ako nagyagi na busong. Ginimo ilang ko panakip butas aragoy. Gino, naghimoon ko man. Ano, bulagan ko na lang ni siya? Wala man siya gasugid sa akon sa nga formal nga nakamitir siya sa ibang nga lalaki. J-Lolo, please advise me anong himuon ko. Okay, sige. Tinong may himuon mo, may kuhan lang na. Total, harap ka naman lang ginda. Pero siguro dapat mo niyong pa-double check-up, guro niyong. Basi kung nagsala lang pag, ha? Pasala lang, guro, ano niyong. Ang result, guro, basi nagbailuhan, ay bla? Oo, oh, di bla? Basi bla, nag-switch ang bayan. Tanawagin mayo si sa akong yangin ngalan. Kag tapos ipa-review liwat. No kay posible man na iyang isa pala kamu kabulan niya nag-abdanay. Nagbusong siya yan, doon nakbulan. Ano niya nga, ano ni masigin sakop. Ano man? Gin advance yan, ano? Well, siya mo na iya letter sender. I-confirm lagi dyan, ay, no? Pa-testing lagi nyo at para sigurado, kag-try to kalmado lang na pag-istorya siya. Pero antes siya mag-istorya na, ibuguson mo na yung pinsar mo. May ara ka na yan sang in mind nga plano, salbaron mo ni siya, tindugan mo ni ang iya sitwasyon. Or it's either nga anong ang gusto mo nga madistansya ka lang anay sa iya? Kay feeling mo nga daw ginpanakibutas ka lang? Masalo kaya sa nga problema? Pero kung nagapangibabaw ganyan ang imuyaluyag sa iya, di pwede mo manitindugan. Pati galing di ka kasur kung luyag sa si imo, basi ginagamit siya lang kaya nga para yang may maako ya ya ni bla kay ako hindi ko yung mag-ako ya di na sure una una on board right before ka mag magipag-istorya siya unungan ko ni siya no matter what akon man ni kung hindi o kung hindi ni akon malisin siya na kuya formal siya istorya nga masipret ways lang kami anay. Mabulig lang ko sa iya, pero hindi lang ko yung mag-unong. So, harasin mo yung desisyon. Puro ko na mo nagali sa liwan nga nang nag-inakal ganyang luyag mo sa iya. Kaga, well, willing ka man mag-hatag sa responsibilidad. Imo man na kung hindi. Mutantami, hindi imo. Willing kaya mag padayon sang inyo yung pag-inom danay. Kuni, plastar mo siya eh, para mabalaan niya nga kabalo ka siyang matuntun. Hindi na ako, day. Sa suma ko sa kalkulator ko, isa po lang kabulan of danay ta. Pero ang resulta mo yan sa doktor yan, doon nakbulan. Ginpalpag kong akon kalkulator, basi battery defect lang bala, hindi kaya eh. Hindi kaya ako. So, nagsindihan ko, pangkahalang ko, may takiyan ha? Sino na siya? Kay once ka prangkahon mo ko, nabuo ng pinsar ko yung matunod na kaya gyapon. Unungan na kaya. Prangkahalang ko para hindi ko maglain buot. Kay palangga, daka, unungga, daka, hindi ko gusto nga mahuyan kang magwang bata mo nga wala siyang amay. Kundi, siyempre, wise a choice. Masugid siya. Tindugan mo man ang imo yan nga. pangabalanon siya. So that's why ganing gaianay chimpo oras ang imo ganun eh. Gaigid oras ang imo kogalingon. Gamaminsar ka. Question na ganyan kogalingon mo nga ready ka, kagwiling ka. Pero kung ang desisyon mo yung hindi ka mag-unong sa iya, di, imo na yung desisyon. Dahil, sorry ka hindi nakon. Hindi ko ya mabaton ina, no? Pasinsya gid, no? Ti ang mabulig ko lang gro si imo is pangamuyo. So good luck lang si imo. Di bla, simple as that, no? So ari man lang ko gyapon di kung ginanglan ka siyang support ko, willing man ko gyapon mag-support, pero hindi lang ko yan mag-ako, yabi. Tawagin lang may ginulo, mas yung gusto siya mag-ako. Hoy! Hindi magtawag-tawag din, hindi ko yung mag-ako. So, you have to pray, anay, iho. Katagaan ka sang kaalam sa Ginoo. Kagpangitaon mag-uid ang rason sa imo tagipusoon sa imo nga paghimo sang desisyon. Kay kung ano ang desisyon mo diri, amuning manging future mo. Maging future ka nga maging amay sa hindi mo yung bata, abi. Pero ano ang mga kinanglan mo na piprano ka sa pangunahuna kang balatsyagon nga matunod mong responsibilidad bilang amay. Ah, di ba? So, ikondisyonon mo na no, kag ipiparahan mo ina kung amugin man na ang direksyon sa imo decision. If not, ti, siyempre, ti, sorry lang. Tingin mo na yung decision mo, hindi ka mag-unong. Hindi kaya mag-ako. So, nasuhay nga gaan mag-italay chimpo sa pagpaminsar para makaangkon ka sa nga final nga desisyon. Kaysa liwat, what will be your decision of today? That will be your future. Kung ano maging desisyon mo maging sini, amunang imo palabuton. Good luck si mo, iyo, ha? Kung ako si mo, katlog alay sa Gina, si Poon Restaurant. Kagpasugba to siyang tangigib lang. Kagpaluto to siyang sinigang nga lapu-lapu kay para makapaminsar kamayo. Huwag nga ginaluto yung sinugba nga tangigig. Paluto ka man to, butter, garlic, shrimp, oh. Tapos calamares. Gambas na lang na yun. Baka namin siyang gambas, ba? Kinilaw nga tangigi, dami. Namo ka na pilihan. Nige, timpura nga, ano ni? Timpura nga pasayan. Kasag na, oh, ha? Steam lang, ha? Ni gani, may chili, garlic na nga. Kasag, oh, namit man, ha? Magkaka-K5, matik na na. Basta gani, sipots ang pagkabalan. Isa lang aton katuan. Kagwala na sang ibat. Gina's Seafood Restaurant.
2: Salamat mga KK5 sa pag-upod sa amin ni J. Lolo Sumong ang gabi. Kita na kita boss ha, 9:30 in the evening till 12 midnight, dili lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 at Jerry Lee, good night and God bless everyone.
0: Shelly White, ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always. Bye-bye.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calribo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: radio mo.
1: Kampyo na radio.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
3: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pag-out? So meaning, mamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na sa reliever. Aragi po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no? Ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gini carrots.
6: Oo, hindi lang carrots. Mga natural.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas, magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ko, tani nga kong magkaon kung balot, kilingin tayon ang ako nulo.
3: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sali nga, mabala di mga flowers. Nga, damo ko ba yun? Ano tayong engineer?
2: Ma-edukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Istoryahan ta subong kung ano bala ang ginatawag nga myasthenia gravis. Ang shortcut si ni MG ha. Ining pagkadula sang puwersa sang parte sang imulawas, kaangay sang tiil, kamot, guya, mata, kag chest muscles imuduggan. Kadula ang puwersa nagaluya. Ano bala ining myasthenia gravis, Dr. Ramil? Kag paano ini nagasugod?
7: Ang myasthenia gravis or MG sir GP, ang isa kabalatian nga nagaresulta bangod sa pagkadula sang komunikasyon sang brain kag skeletal muscle. Bangod sini, wala na sang puwersa ang affected parts sang lawas. Ini ang nag-apekto sa mga babay 40 years old panubo kag mga laki nga 60 years old pataas. Pero preventable ini sir GP kun kabalo ka, kun adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C.
2: DTX 500. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500. Ang may powerful compound. Ganagapanubo ng imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis DTX 500. Nagapalandunong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Kasi may diabetes ka na. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Ganagapanubo. Panubo sa imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
4: May dua ka klase sang muscle groups ang aton lawas. The voluntary and the involuntary muscles. Both silingon sa involuntary muscles, sila ang mga hindi mo makontrol kaangay sang heart. Hindi mo kaya pauntaton ang pagbeat sini. Ang voluntary muscles naman, sila ini ang mga skeletal muscles.
7: Yes.
4: Pasalamat kita nga ang voluntary muscles lang apektado sang myasthenia gravis. Pero, paano bala nagasugod ang problema, Dr. Ramil?
7: Actually, Sir GP, nagmango ang immune system. May ginatawag kita nga neurotransmitters. Ini ang mga chemicals nga ginarelease pag-communicate sang mga nerves, no? Kag muscles, mga mensahero, ina Sir GP, that send signals from your brain to spinal cord and to nerve-muscle junction. Sa MG, ang imo nga immune system ang nagaproduce ang antibodies gina-block sang function sang protein nga muscle specific receptor ining tyrosine kinase. Gina-attacke sang antibodies ini nga protein kag nagadyutay nga available receptor sites gani nagamat-amat manluya ang mga maskulo. Ang resulta sina malupog ka kay wala pwersa ang imo nga tiil. Hindi ka makagiho kag luya ka, hindi ka makaabri sang baba mo. So hindi ka kakaon. Worst is hindi ka maka ginhawa.
4: Grabe, no?
7: Grabe ang epekto sang nagamango mo nga immune system. Sarang tani ma-prevent kun exercise kay dapat exercise gid ya, no? Tapos healthy diet kag inom gid sang super antioxidant nga permi na mo gabalik ginabalik-balik DTX 500 kag immune booster nga Mighty C or Pure C. So need gid man nga ipahuway Sir GP ang lawas kun nag-aataki ang MG. Agod maka-recover ang weakened muscle, mas madasig ang recovery sini kung nagainom ka food supplement nga may mataas nga antioxidant kag alkaline nga vitamin C. Tiwala na eh, kampiyon na da ang DTX 500 kag Mighty C.
4: Ang thymus gland, which is a part of the immune system, among ginapatihan nga nag-trigger kag nagahimo sa mga antibodies nga nag-block sa neurotransmitter nga acetylcholine, resulting to myasthenia gravis.
7: Ang thymus gland, Sir GP, amo ang training camp nga nag-produce sa mga special forces ang immune system nga ginatawag nga T-cells. No? Halin sa bone marrow, bilang regular nga soldiers, sila ang ginadala pakadto sa kampo sa thymus. Ago dito mangin specialized soldiers. Yeah? No? Kangay sang gituag regulatory, cytotoxic, or gituag nila nga memory T-cells. Ina kung healthy ang imo nga immune system. Ina kung pala inom ka DTX 500 kag may T-cell or pure C. Kung kulang ka sa vitamin C, kag permanente nga yara sa oxidative stress ang lawas mo, nag-abnormal ang imo nga soldado sa lawas, kag mismo ang training camp mo ang nag-produce sa mga rebuilding nga antibodies nga nag-atake mismo sa sarili mo nga lawas. So, amo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang powerful combination sining duha nga makabulig magmintinar sang healthy nga immune system kag protektado nga mga selula and its receptors from free radical damage.
4: Problema gid jagali Dr. Mel kun magmango ang imo immune system.
7: Buwa.
4: Nagasugod lamang ini bangod sa indi mo amo nga lifestyle, abuso sa lawas, kag siyempre bisyo, wala ka alkaline vitamin C kag antioxidant sa lawas, Dr. Mel.
7: Problema gid na ya. Mga balatian nga tuga sa mga mango nga immune system, allergy. Pag may allergy ka, may mango ka nga immune system. Hapo. Kung hapuon ka, may mango ka ng immune system. Arthritis, celiac disease, Graves' disease, multiple sclerosis, pernicious anemia, lupus, kati MG, myasthenia gravis. So ano ang best defense ta? Pabakuron, paalamon ang aton nga immune system. Paagi sa pag-inom sang DTX 500, Mighty C or Pure C kadadlaw.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
4: Yari pa ang mga dugang nga mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Oy, sa mga madamo da punggod.
7: Oy.
4: O ginatawag nga acne. Inablang mo nga punggod o gintubuan, guya. Isa sa nagapalala sang imo kondisyon. Amoy ko ng baladok. How can you face your problem
7: if your problem is your face?
4: Pagka-damage sa mga hair follicles bangod sa oxidative stress. Ilabi na kung present ang bakterya kay iban pa nga mga higko nga matrap sa mga buho sa guya or kun magalbot ang facial hairs. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kun ikaw ang mayara sang acne o lala nga punggod ang makabulig sa pagtapna sini.
7: Ang isa sa mga manami nga benepisyo nga makuha sa adlaw-adlaw mo nga inom sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, among epekto sini sa panit. No? Ang free radicals ang naga-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagaresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag galuyat-yat. Galuyat-yat na. Ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C kadadlaw ang makabulig sa pag-neutralize ang free radicals. Gani isa sa notable effect nga manutis mo kun ikaw nagainom sang sining nga mga suplemento DTX 500, Mighty C or Pure C kadadlaw. Amo ang pagnami sang imo nga skin.
2: DTX 500 makabulig sa pagtilo sang imo atay. Pagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidom kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani ini ang power antioxidant nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo nga amo ang kamagdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500 ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver nga kung mapabayan amo naman ang kamagdanan sang cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagkubak sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500.
0: Ikaw bala may ginabatyag sa imong lawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phyto Fiber kag iban pa. Kundi kalidad nga produkto ang ginapangita mo, mag-klinika
1: klinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masalingan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sa St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkatulang lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan Public Market. Sa Bacolod City, door number 2, PJI Building, atubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisita ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Katalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion Hinigaran. Mayara mangkitan sang klinika sa San Carlos City, Barik Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garald Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
7: Amat-amat ga kadula ang mga wrinkles kag fold.
4: Amo nagahubin ka, Doc, no?
7: Yes. Amo nagahubin. You will look 10 years younger than your age.
4: Gusto.
7: So, na 50 ka na, 40 ka pa man.
8: So hindi taman pagkalipatan na Sir JP ang mabulig sa nga DTX sa 500 kag mitosis, no, or PRC sa aton mga kidneys. Suno sa mga pagtuon ang mataas nga pressure sa dugo, no? Ang nagaresulta sang sustained tubular injury, no, kag kun ini ang parisan sa mataas nga oxidative stress sa aton kidneys ang nagakusang ginatawag chronic inflammation, no. So ini ang nagaresulta man sang growth and aggregation, no. Later on, kidney stone ang maporma dira Sir JP, no, kag ang renal fibrosis ng aton mga kidney nga may aras sang batungan ng tubo na, amo ina ang rason sang natuag end stage sa renal disease sa Sir JP.
9: Our brain is prone for oxidative stress. One reason, 20% of our oxygen consumption goes through our brain. Oxygen produces ang yalatak free radicals, oxidative stress ang katuan sina. Ano pa? Our brain is a lipid content. It's made of fats. Because it's made of fats, it also produces a kind of free radicals that affects its function, no? So kailangan po tiktahan tang aton utak sang aton brain from oxidative stress. Mag DTX 500 gid ang excess nga free radicals nga gadamit sang structure sa salud sang brain cells, kag most often ini nagakosig nga tawag cell death, no, or apoptosis. Kung madamo ang cells sa utok ta nga guba nakakapatay, ga amat-amat ni salud ang mga familiar nga masakit, Parkinson's, Alzheimer's, na amunang rason nga kalanan mag DTX 500 kagid para nami ang imo brain function. 70, 80, 90 years old ka, kampiyon gapon ang imo brain kay ikaw ga DTX 500 kag mighty C adlaw-adlaw.
7: Sa kamilugan kung gainom ka DTX 500 kag mighty C, nagahubin imo nga panit. Naganami ang panit mo, gakadula ang punggod mo, nagahubin imo mga selula kag siyempre ang imo nga heart, lungs kag kidneys. Nagapanami isang tulog, nagaprotekta sa imo utok agud magfunction sang maayo ang mga brain cells mo. Kakas pa ang imo nga mga allergies. Kung ikaw nakainom DTX 500 kag mighty C, madamo pa ang mabuligan sang DTX 500 mighty C kag pure C para sa imo ikaayong lawas. Gani hindi na magdaduha. Adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag mighty C.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Kampiyon gid no, sakto gid ang saying. Sa DTX 500, hubin ang selula, hubin ang tsura.
4: Amo gali na ang balido kung akong DTX ka, 10 years ang imong younger, ang imong tsura sa edad mo. So si engineer daw 60, subong 70 na gali siya eh. Si Doc, may nakita nga nag-chat. Nanamian sa ako, minabahuan nga ilok. Ano may imong sa bawang ilok, suboy?
9: Sukton 500. Kalanlan, Clinica Dio Fresh gives you 48 hours of underarm protection. Layo kasi nga tawag niya underarm body odor or angsud. That's why mas lawig ang hug, mas lawig ang itatawag nga high five sa imo kung ikaw naka-Clinica Dio Fresh deodorant. Ibalik ang kumpiyansa sa lawas, mag-Clinica Dio Fresh.
7: Lain man kung nakaligo ka, butangan mo imo ilok sa lano. Clinica
9: Dio Fresh. Fresh na fresh kayo the whole day, no? You could work properly. Wala yung masabad sang imo baho kung naka-Clinica Dio Fresh and Santum Plus Herbal Soap. Pero kung gusto kayo gahubin hambang nga pangapika, kung gusto kayo gagapangapika nga may gahuga sa imo selula, ay ari na ang paborito nga kape ni Sir Eljan. DTX Coffee Mix, gakapi ka na, ga-detox ka pa, no? That's why kampiyon gini ang DTX Coffee. Biskan diin, makita mo na DTX Coffee Mix, no? Amon na sa kabakal. Pero kung ikaw may budget, ikaw medyo...
7: Atidari ka sa DTX Premium.
9: Ang DTX Premium,
7: lami ang DTX Premium, Sir Boy, kung butangan mo sang... D3 Bio.
8: Imagine, copy ka na.
7: Kung may degenerative stage ka, kung gusto ka mangapi, pili ang DTX Premium. Nga, may Ganoderma Mushroom.
9: Uy, kampiyon.
7: Ang iya nga sugar, stevia.
9: Mm-hmm.
7: Meaning pa, less calories.
9: Mm-hmm. Less calories.
7: Layo sa free radicals.
9: Correct.
8: Para sa mga, may mga diabetes, Sir Boy.
9: Kampiyon, ang DTX Premium. Ang Ganoderma Mushroom, nga tawag nilang Herb of Immortality. The longest staying antioxidant si Imulawas. Parisan pa sa sang strongest antioxidant nga DSE. Nga na sa DTX 500, kampiyon na git. Kikipugaan mo pagid ang malito kramil sa duwa ka D3 Bio. May monolaurin ka pagid. Nga ipotekta si Moya kontra virus, bacteria, and ginatawag nilang fungi. So, protektado ka na sa oxidative stress, protektado ka pa sa ginatawag ng mga infection. Kung ikaw ga DTX Premium, bulletproof coffee with D3 Bio.
7: Sekreto ni Engineer Albao.
9: Uh-huh. Ano ang secret ni Engineer Albao? Extend. I-extend ang tanan. No? I-extend.
4: Aryo, silingi butang taga niyo.
9: Mag-extend, may maka kag clavuas ka. Ini mga herbs, wailabot nga antioxidant ka pa nami isang imo ginatawag nga blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang delivery sang oxygen, minerals, and vitamins sa imo cells. Nami man, ang paghimo sang basura sang imo cilyo, that's why you feel young. You perform young.
7: Si General Bao, panago-nago lang na siya.
8: Ang sikrito niya?
4: Milik siya tagoay?
7: Huwag siya panago si General Bao, gagamit na siya sang DTX Herbal Oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo, kung ano, sino ang pamasahi sa iya, pinaidad, Sir Boy?
9: Dising ko nun,
4: dising. Ang 19 ako nung kailis, last year 18 plato mo. Huwag ka 19
9: ha? Kampiyon ni
7: Magpisa. Kabalo ka ang beneficyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung ga pamasaj ka at least once a week, kung twice a week mas nami pagid. No amo na nga si Valentine nga kadto gina dika na Miyerkules kay ang taga Radyo Bandera ga pamasahi gamit ang DTX Herbal Oil.
4: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa baw sang ilok mo, anong imuon niya sa boy?
9: Maligo kadlaw adlaw, no? Maligo gid basic gina iya.
7: Ang paligo is not enough.
9: Maligo ka nay adlaw adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa, nga aki may VCO. Ang VCO kaya at naon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinakakampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man si imo panit, hindi pa kung tinto si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Ha? Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinakaimportante, hamot-hamot ka, kung ang mohabon DTX Beauty Soap.
11: D3 Bio.
12: Ako si Norberto, isa ka atlet. Dakong ganda na ibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pariyo sa pag-ehersisyo.
11: D3 Bio. Ang D3 nga may physio. Ang physio nga may D3. Mabakal, sumangod ka.
4: Ano ba lang makabulig si D3 Bio sa aton nga B cells? Tandaan na ton, these are types of cells halin sa aton nga white blood cells. Major component sa aton nga immune system.
9: Habang eleksyon, habang gigaynamo din Pilipinas, suporta sa ilang mga pinilang mga kandidato kasaka ya ang kaso sang COVID sa China, no? After the election, ano ba lang epekto sang COVID sa China sa Pilipinas? Hambal sang aton mga health officials, most likely magtaas man gid mga cases ta, not only because of China, because sa pagtingob sang tao during the election, no? Sa mga rally, no? Kampiyon, hundreds of thousands of people are together. That's why base ang may mga pigaw to mga resistensya maka-develop ni what sang ginatawag nga COVID virus. So dapat protektahan ang lawas. Tunanta, paano bala si D3 Bio mag-boost ang immune system by promoting your immune cells?
7: Plano kang magpa-flu shot or magpa-booster ni Sir Boy? I-consider gid nimo ang D3 Bio.
9: Oh, kampiyon.
7: Nga, ginalower niya ang viral load kag i-prime niya ang imo nga immune system.
9: Importante na, ha?
7: Para sa attenuated virus nga gina-inject sa imo lawa. Amo ni pinaka-importante. Mm-hmm. Every time nga gaplano ka booster shots, mm-hmm, no? Subong nga gabot na ka tag-apat na kaan, Sir Boy.
9: May lima pa kung nga yan.
7: May lima naman. Habi naman sila, no? So, ang D3 Bio hindi lang gaak ni as your second immune system nga ma-protect sa imo during your flu vaccination. It lowers the workload of the immune system. Amuning na kanami.
13: Amuning na kanami.
7: Nablang hindi sako, hindi kapoy ang imong immune system kay nakainom ka D3 Bio. So, ma-prevent ang gitawag cytokine storm nga amo nang rason nga gapinot di kakaginawa kag may gitawag acute respiratory distress syndrome. So meaning pa kung pala inom ka D3 Bio nami ang epekto sa lawas mo da wala lang sa may natabo sir boy.
13: Correct no?
7: Kay nga man pala inom ka D3 Bio kag syempre gina-prime ang imong body's immune system para magproduce ang gitawag madamo nga mga antibodies after vaccination.
11: D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas ang sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumago sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Kung relax ang immune system, kampiyon ang paghimo isang antibodies kung ga D3 Bio ka. Ano pagidok, Sam?
8: So, ginabalantas ang una sa ato nga nanay, sir, yung magkaong kasang ginatuwag utan. Mga dahon-dahon bala. Tungkol ang dahon galit, sir, boy, damo sa ginatuwag vitamin A. Nga kinang lunch ang ato nga
9: immune system.
8: Para mag-produce sa damo nga antibodies. No? Pero kung di ka kaong sa mga utan-utan, hindi ka mahilig magkaong sa utan, kinanglan mo sa ginatuwag D3 Bio, sir boy. Kaya nga man, nami ang absorption sa ginatuwag vitamin A. Halin sa ginakaon, tabala sir boy, yung mga pagkaon. So, ang vitamin A, importante na siya para mag-mature ng aton nga B cells, para magdamo ang mga antibodies, no? Especially kung bago ka pa lang ka bago ka lang nakapabaksin, sir boy. So, ginapadamo niya aton nga antibodies para sa sina nga virus sa sir boy, no? Kag hindi lang ina ang D3 Bio, no? Ginapanamit niya ang absorption sang vitamin A nga kinahanglan sang aton nga CD4 o kon helper T cell, sir boy, no?
13: Correct.
8: Ang helper T cell amunin siya ang directly nga nagkapatay sa ang ginatawag infected nga mga selula.
13: Uy, tagahimos sa mga na-infect, ha?
8: Tagahimos, no? So, naga-nami, sir boy, kung nag-D3 Bio kita kada adlaw, sir boy.
9: Amuna ang advantage kung ga D3 Bio ka, gadamo ang imo B cells. Ano bala ang goal sang vaccination? Ang vaccination, ang goal na makaimo ka antibodies against the virus. Sisinugihin mo sang antibodies ang B cells nga ginapadamo ni D3 Bio by promoting the absorption of vitamin A. Nga akalan nandamo ka B cells. Kiiban mo nga B cells, ginahimo ni memory cells. Ano ni mga memory cells ni amo ni sila makadumdum kung sino man gito ang virus nga dapat atakihon because of vaccination. For example, ginbakunahan ka against COVID. Ang mga memory B cells, amo gini sila gadumdum, uy, kilala ta ka. Kabalon ako sang hilo para sa imo. Amo ni, that's why these B cells, gihimo ni sila nga tawag nga tailor fit, kung kumbaga pa, ginhimo gid para sa inaklase nga virus nga hilo para mapatay dayon. That's why nakaga-recover ka dayon kung kontra sa COVID, kinaka D3 Bio ka, may memory cells ka pala, why palabot, why na yung si D3 Bio, maning nami niya, kung hindi naging mapuslan ang imo, ng imo immune system, kitigulang ka na, or may mga gatawag ka, may mga diabetes ka, hypertension ka, ara man siya gapon, maputik ta si imo. That's why, ang D3 Bio is so effective in protecting you against viral, bacterial, and fungal, and even parasitic infection.
7: So, sir boy, amo na ka nami kung gainom ka D3 Bio.
9: Correct, no?
7: Ti, kabalota kung sino ang manufacturer sang B cells? Bone marrow.
9: Ala, ng factory. Ang tulaan, ang bone marrow.
7: Aton tulaan, aton bone marrow, amo na ang factory sang B cells. Isa sa mga pinaka-importante man nga immune system. Ti, hindi na ya, hindi na mag-manufacture sang damo nga B cells kung laway imo nga bone marrow.
9: Oh, kalaw. Ay, mo bone marrow. Paano ka nakapodos?
7: You need magnesium, calcium, and phosphorus in order you have a healthy bones. Di, ma-promote lang ang bone marrow sa gitawag pag-manufacture sa B cells kung may ara ina nga magnesium, calcium, phosphorus. Kung sige kainom adlaw-adlaw sa D3 Bio, mas dali ma-absorb, mas dali magamit ang magnesium, calcium, kag phosphorus, sir boy.
9: amuna nga nami gidya ko na D3 bio ka kinami absorption sa mga minerales nga kilanlan sang imo bone marrow to produce your white blood cells or your B cells, of course, no. That's why kanami gid sang D3 bio, Dr. Mil, no. Ang D3 bio does not only boost your immune system by promoting the production of B cells and T cells, your D3 bio will protect you directly because of its monolaurin. That's why double punch ang ginatawag sa D3 bio when it comes being an antibacterial or being an antiviral, because it promotes your immune system. It also basically acts without your immune system. That's why kung mag-vitamin D3 ka man lang, di ka na sa D3 bio.
7: D3 bio ka na.
9: Oo. Sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, amo na ginambal ko liwat-liwat, relax sabyan, i-D3 bio mo na.
7: But pero may mapunto na, Sir Boy, like ining antigen from helper T cells, ga-attach na siya sa receptor sang gitawag imo nga B cell surface. Amo nang rason nga ang cell ma-divide and ma-proliferate.
9: Amo na para magdamo sila.
7: Magdamo sila.
9: Mm-hmm.
7: So ining mga iban nga mga B cells, mahimo na siya nga plasma cells.
9: Wala.
7: Para maka-secrete sila sang gitawag antibodies. So kita mo ano kanami gid kung ga-inom ka D3 bio. So ang ibanda nga wala pa nakainom D3 bio, ang ibanda nga kaisa lang mag-inom D3 bio sa isa ka bulan, adlaw-adlaw nyo na. Kaya damo nga mga benepisyo ang iya nga makuha.
10: Informasyon sa ikayong lawas.
4: Dugangan ta. Abi nyo mo lang to. Dugangan ta ang mga health benefits nga makuha nyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 bio, Dr. Mil.
7: Ang adlaw-adlaw inom sang D3 bio, ti siyempre nabalaan na to nga 50% or almost 50% sang MCT, makita mo sa gitwag extra virgin coconut oil, ang lauric acid.
9: Uy, 50% kita. Nakadamo.
7: Daw pareho lang ka nga, ga-didi sa imo nga nanay. Kung ga-inom ka, D3 bio. Number one, kung ga-inom ka, gina-decrease ang stickiness ng blood platelets. No? Kag nga-bulig sa imo nga digestion, para nami ang flow sa imong stomach, Sir Boy. So, kung pala inom ka sang D3 bio, amo natin nga lang, kahumok sa akon ano.
9: Kahumok sang mga...
7: Kahumok sang akon nga mga digestion. Tungod kay nakainom ka D3 bio. Kag, aripagid, no? Gina-reduce niya ang cholesterol diha sa imong dugo, kag sa atay, para ma-increase ang uptake sang calcium kag magnesium kung ikaw nakainom D3 bio para nami ang imong mga bones, no? Ining lauric acid, once nga ma-oxidize sa imo lawas, gina-convert na siya into monolaurin. Isa ka monoglyceride nga kaya niya mahimo nga the strongest antiviral, antimicrobial, antiprotozoal, antifungal properties
9: Campion
7: sa tanan niya mga MCT. So, gusto ka nami nga immunity, nami ang imo nga tiyan, nami ang digestion, nami ang absorption sang nutrients sang nga kinahanglan nun sa imo selula, D3 Bio ka na.
10: D3 Bio!
12: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
10: D3 Bio! Ang D3 nga may physio! Ang physio nga may D3! Mabakal, sumagmuti ka.
8: Luwas ang lauric acid, Sir Boy. Ang D3 Bio may araman sa ginatawag caprylic acid. No? Isa ka tipo sang medium chain triglyceride nga i-convert, no, sa aton lawas into ketones para mahimo nga energy, no, permitan ni gina balik-balik ang ketones amo ni ang ginadulong sa aton nga atay pagadto sa aton nga brain, no, para malikawan naton ining natuag cognitive decline, no, pagka malipaton kag iban pang problema, no, sa aton nga brain para mangin mayara sang ginatuag energy ang aton nga brain, Sir Boy. So kung may energy kita, no, ang aton nga brain, focus, no, kag alerto kita, Permiser Boy.
9: Correct, no? PD.
4: Ang hambalidok ay na ang monolaurin, ang muning superstar na ton, antibacterial, antiviral, I mean. Pero tandaan na ton, may bakterya pa. Wala pa man sang bulong, na pwede mo yung gamiton sa virus kag sa disintem sa bakterya. Antiviral is separate from antibacterial. Pero pasalamat kita nga ang D3 bio, ang mayara sang capric acid. Nga kung imuni imno na, pag abot sa sulod, iproseso sang lawas, mangin monocaprin. Ini siya ang both antiviral, antibacterial, may paaman pa nga antifungal. Tiding ka pa sina, completos ricados. That's why pag inom mo sang D3 bio, dala na kakas ang mga opportunistic nga secondary bacterial infection after sang viral infection.
9: Amuna kakampiyon sang D3 Bio, but the best thing about medium chain triglycerides nga makabulong, no, makakunta sa mga virus, bacteria and even fungi, ang ini nga medium triglycerides also powers your body. That's D3 Bio does not only protects you. Di ka lang ginaprotektahan kunta sa mga virus kag bacteria, ang D3 Bio ginagaan pa pwersa ang imulawas. That's why kung nagkataro ka, kag inom ka D3 Bio, nag-ayo ka, kag dali ka nakatindog tungod may enerhiya kapag nga ginahatag ni D3 Bio. So kung may D3 Bio ka, anong advantage mo? Kung may D3 Bio kasi imo medicine cabinet, may antifungal ka na, may antiviral ka na, may antibacterial. Hindi ka na magbakal sa sari-sari pa klase nga bulong, no? And the importance of D3 Bio, ang pinakaputante gid sa D3 Bio is this is a food supplement. The word is supplement. Supplementation, dawat adlaw-adlaw mo itik. Itik mo twice or three times a day para protektado ka. Kung ikaw ang atawo, gaswildo around 400 to 500 pesos a day, ang kapital mo is only 28 pesos para hindi ka magmasakit. Para protektado ka the whole day. Budgete ang para sa imulawas. No? Budgete para ikaw makaubra, dapat naka D3 Bio kagit.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamay sa tuntunan, mag-aayong gid, sumadamo ninyo nga balatian.
15: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinanghumunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
16: KK5 News FM. News FM. D3 Bio.
17: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay na akong buyon.
16: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3. D3 Bio.
18: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya na ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akong kamo ang D3 Bio with the BCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
16: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
19: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
20: Masakit mangihi? Mag-Sport Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Sport Biotics na. May good bacteria nga nagatapna sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
21: Ang fortified nga probiotics. Klinika Sport Biotics.
22: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
23: Gina Cano, ang ginabatsak ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya baywang.
24: Sa kadlo ka pila ka mag-inom?
23: Sa
24: DGX 500.
23: Sa primero katatlo, sa subong kaduan na lang.
24: Subong kamusta?
23: Okay na, halin sa nag-take kami sa DGX 500. Ay, nag-o ginabatsak.
22: DGX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
25: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sa ulan, kigidyan ako ginadutlan sa balatian.
22: Mighty C, babaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigid ako makabatsyag sa sakit.
22: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
27: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
22: DTX Beauty Soap. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
28: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi. Pagod-gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sang toxin sa lawas ang DTX Coffee Mix.
22: DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
29: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intestingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
22: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Babaka sa mga butika.
30: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
31: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
30: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
31: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
30: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Pre, Tonyo, dahil musta ang bulang kape, pre?
1: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
2: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka, kag-vabuwas ka. Ganagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madungkay nga performance.
0: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
1: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
2: DGX 500.
5: O, si Katrina sa Pian Capis. Sang una da ko ginangako nga problema sang akong tubuan sang acne. Gani sang nabatian ni sa ako ng friend ang DTX 500. Ginpadayon ko ang pagtumar kag daguntat ang paglapda sang akong acne.
2: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunauna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika.
6: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasabi saka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc, gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I-Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I-Care Gold Capsule. Kaupod sa pagbutang sang I-Care Drops at doon na ang I-Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
10: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang informasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
11: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
11: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
13: O, si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Ogatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
11: D3 Bio. Ang D3. You may Visio. Ang Visio. You may D3.
14: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
10: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
24: Ew! Yucky!
10: Mag-Spore Biotics ka! Clinica Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Clinica Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Clinica Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
11: DTX 500! Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabalaka! Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500! Bastante sang antioxidants! Panghuntra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag-DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
32: Q7 lot.
33: Ano ginabatsyag mo sa
32: high blood gid ko?
33: Ano sa una ang imo? Blood pressure.
32: 180 over 100.
33: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
32: 3 times a day ginakon. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, pinakanami gid ang DTX 500.
11: DTX 500! Panahon na naman ang ubo, si Ubs at trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty! Palaban mo! Mighty C! Na may C
3: superpowers na lakas tensyon at matalinaw. Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrabidang mahinang resistensya. Mighty C! The Mighty Power of C! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C! DTX Beauty Soap.
4: Hi! Ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap para mas younger looking ang panit. Mag-DTX Beauty Soap na mga besh.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mabakan mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko gainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagin tistingan. Wala gig ko nabatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na detox ka pa.
3: DTX Coffee Mix.
9: Mabakan mga butika. Gah, matchoy ride man tabi ka.
15: Wala sa kondisyon ang makina ko.
3: Hindi makaariba? Mag-extend ka! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
9: Tiga, ma-joyride na ta.
15: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
9: Sakay ka kidiya.
15: Siyempre, naka-extend ko ya.
9: Basta sagad nga driver, extend lover.
3: Extend Supplement for Men. DTX 500.
16: Ako si Lizelle Manuel, ang barangay sa Buayon, Capiz. Ay malagayan ako nga set sa suso. Pero sa pag-inom ko na sa ang DTX 500, may alay biyugid niya. Nadula ko ang bukol. Mayugid ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
17: Healthy nga uto.
18: Hi, Tennis Juanes.
17: Matalong kag alerto nga paminsaron.
18: Hi, Tennis Juanes.
17: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
18: Hi, Tennis Juanes.
17: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow, my voice.

0: you call.
1: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguara 89.7.
2: Pilar Capiz. Kampiyon ng oras sa K5 News FM, 41 minutos na kaligid sa tak ng alas 4 sang kaagahon.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
1: Balitang K5 sa umaga.
3: Balitang K5 sa umaga.

Good morning, mga ka-K5! It's nice to be with you this morning, mga kauturan, mga pinalangga ko nga mga tagpalamati. Kamusta ka mo, tanan-tanan? Aga pa, bangon na, mga ka-K5! Swerte lang ha, swerte nga aga, mga ka-K5. Wala ka maabtan sa babaskog, kababunok na ulan. Grabe. Naghibi ang kalibutan. Aga pa, mga ka-K5. Kuan lang alangan. Basa, gini. Salamat sa grasya, Ginoo, nga nakakuha naman. Nagtupa ang kahit malipot pero mabaskog na ulan diri sa aton sininga ginharian. Good morning, mga ka-K5. Mga suki na itong tagpalamati, Luzon, Visayas, Mindanao. Kalakip na sa bilog nga kalibutan, mga kauturan. Kamusta kamutan ang tanan? Ginaabi-abi man ato ng aton sininga.

na kamo kay aga pa kami nagbangon. Bila ni bala noon nga kulang ka sa tulog. Di bala noon nga kulang ka sa pagpalangga. Pagpalangga. Mga pinalangga na itong atag palamati, mga ka-K5, inyo kubos nga biyan kagalagad sa kanginan ka-K5, Jubert Lagom. Nag-aagda sa inyo sa pagpamati, mga ka-K5. Sa sunod sa isa ka oras, kag 20 minutos, kapag inupdanay na ton, dili sa kahanginan, mga ka-K5. Sa mga viewers natin, pakishare sa aton sininga live, mga ka-K5. Di nyo kami sa amon sininga pagpangalaga diyan da nga kaagahon para sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon diri sa aton sininga pagpangalagad, mga ka-K5. Apisar nga madrama ang panahon, madrama ang mga sitwasyon sa panggobyerno, mga ka-K5. May mga crying ladies, mga ka-K5. May mga hibi-hibi sa Kongreso o sa Senado, may mga drama-drama, may mga artista. Pero kita yung mga pigado, hanot lang tayo nga hanot ah. Kitang lang tayo mabuhi kag magkakaon sa adlaw-adlaw nga tanan, mga ka-K5. No? Dasig lang sa adlaw, marakwa na Webes na. Pizza 21 sa bulan sang Mayo, tuig 2026, mga ka-K5. Damo gidya, Juan. Damo gidya yung obligasyon. Damo gidya mga activities. Magabukas na yung kapiestahan ang Tagbuan Festival diri sa Banwa sang Pilar, mga ka-K5. Ako gidya galing imbukada, yung mag-aumbuka sa buwas siya. Duha gidya ka-activities patawara. Bano na ning aton ginsudlan. Oy, mga ka-K5 ha. Sa kinanda ninyo kubos nga byan, kagalagad sa kanginan ka-K5, Jubert Lagom. Obdin nyo kami mga ka-K5 with ka-K5 Moon Villa. Ato sa inga technical partner sa buong kagahon. Nagatabid na mga ka-K5 ang aton sa inga mga sister station. Aga pa, nakabango na Chief Nilson Puntilla sa 100.9 K5 News FM Rojas. Ara naman sa sininga matinion, mga K5 ang aton sa inga sister station sa Binsang K5 Spearhead Kalanong Radio dito sa Binsang Cap Macario Peralta Hamindan Capiz. Morning lang da sa kay Tuto Jumar, ka K5 Jumar Bawisan, yag Sergeant Ray nga aga pa, nakabangon na. Aga pa. Nagahiwud-hiwud na, mga ka-K5. Ang atong sininga patrol, aga pa nagalibot sa sudad, mga ka-K5. With ka-K5 Peter Jan Juarez, ang mata sa karsada, ang kamot sa manubila. Hindi gid ha, aga pa niya, basta may mamaypay si Muda sa kalye. Upod karon, mga ka-K5, sa kay ka-K5, Rodney the Bandalanon. Ito sining reporter sa sining tinion, mga ka-K5, nga aga pa, nagbungkaras na sa ila panimalay para magdulong sa balita para sa aton mga kauturan nga nagapagigupod sa sininga palatuntunan, mga ka-K5. Ay, ano ba? Ano pag-ibay? Kompletong barkada sa sininga matinion, mga ka-K5, sa aton sininga pagpangalan sa Webes nga edisyon sa aton sininga palatuntunan. Nami lang magtulog. Nga wala disturbo sa imo kabuhi. Grabing tulog ko, ha? Galing kay nakuan ako, napuhag ako. Sa mga balita bala. Daw nagayuhom ka antes ka matulog. Ganun na daw na akig ka man. Daw nagainto anay na lang kita subong sa gobyerno, no? Tao sa gobyerno subong magkakipay. Pero nagainto anay na lang. Oh? Nagapabakas-bakas na lang. Mansig-mansig drama, mga pinalangga ko ng mga kasima. Hoy, sa mga viewers na to, nakamusta ka mo tanan-tanan? How's your morning? Kakapi na ba ka mo DTX Coffee Mix, mga ka-K5? DTX Coffee Mix, ha? Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. May ara ni mga K5 nga ampalaya siya seeds and desiccated sugar cane extract, mga ka-K5. Para gin sa aton sininga, maikaayos ang aton sininga lawas, mga kauturan. Para ma-detoxify ang aton sininga kaugalingon, mga ka-K5. Sa adlaw-adlaw nga ginalamon naton, kaginakao naton, mga ka-K5.
Dapat mag-DTX Coffee Mix kita, produkto sa Klinika di

0: Alternatibo Medicine and Wellness Center kapareho sang aga ko pagintimpla subunga kaagahon mga ka-K5. Good morning, good morning. Alas 5 o kung alas 4:50 mga ka-K5. Good morning sa aton sa mga suki nga mga tagpalamati aga pa. Paki-share sa mga OFW na to nag-share karon sa mga kapamati, nag-tanaw, o pa-share sang live naton ang mga kauturan naton dira sa sudan sang Rojas aga pa nagabangon na, nagahiwud-hiwud na. Good morning mga idol ko, o mga ka-K5, paki-share sang aton sa nga live mga kauturan. Alam mo, naka-share ka mo sa amon sininga live. Nagadamo ang aton sininga mga malamputan. Nagalapad ang aton sininga ma-inform sa aton sininga pagpangalagad mga pinalangga ko nga mga kasimanwa kag mga kauturan. Hindi lang kasimple. Labalang mabangon ka sang kaagahon tapos wala ka man sang inspirasyon. Kay wala man naga-share imo mga listeners, pero hindi kagiti mo malipay mga ka-K5. Pero kung kita mo nga damo nagapamati, damo nagatanaw, kamo nga share, bisan alas 3 pa sa kagahon, mabangon ka. Ma-prepare ka pa sa mga balita, ma-prepare ka sa mga dapat naton istoryahan diri sa kahanginan. Oh, bugtaw ko sang kaagahon, mga ka-K5. Tapos ang imo mga nagapatamyaw din, nag-share. Ay, sus ka namiton. Hindi nga matamyaw lang, tapos madula. Eh, balda. Ba't inunto ito?
1: Inunto ito!
0: O, diba? Tinuntoy, no? Good morning sa mga taga-public market natin sa naglain-lain ng mga merkado publiko diri sa probinsya sang Capiz, mga barangay officials natin na nagapamati, mga ka-K5, nga nagapukwat-pukwat ang mga alatrasan, kung ayhan, madayon, gidmano, kung hindi, kay natapos na ang registration sa Commissioner Election, nagapaapot balakon ang piyesta, minatay, may eleksyon, gidman balao, kung wala. Oy, diba? Oy, good morning lang sa mga barangay officials natin, ha? Ang mga gusto magbulos, nagakalify mga ka-K5. Pero ang manog tapos, ay nagakasubo kay wala na ba si extension mga kauturan. Diba? Amo na ang senaryo eh, sa mga suki naton ng mga tagpalamati kag mga kauturan, dali sa aton sa ringa, waragwagan mga pinalangga naton ng mga kasimanwa. Ang iba nagakasubo man, sila mag-eleksyon naman, galastuan naman eh. Ay, ganader naman nga gastuan. Way, pag gani masupot ang aton sininga kinawatan. Way, pag gani ma-impas ang aton nga ginutang sa nagligag ng leksyon. Mangutang naman kita. Kay kulang ang akon nga tinipunan sa nagpungko kita gamay ang project nga ginhatag ni Congressman. Tama man! O, di ba? Mga pinalangga naton nga mga kauturan, mga pinalangga naton tagpalamati sa sininga mga tiniun sa aton sininga pagpangalagad, sa aton sininga pagwaragwag sa sininga mga tinakna, mga ka-K5. Kay karon sa mga headlines sa aton sininga, mga nagapanguna nga mga balita sa Webes Edition sa palatuntunan, balitang K5 sa umaga. Headlines. Mga ka-K5 motorista na lapakan sang oil tanker sa Banwasang Panay, Pilason. Headlines. BFP Rojas may pahayag na sa mga naga-live sa tiyon sang sunog. Kapin sa 1,300 ka mga examinees makabinipiso sa bago nga testing center sa Rojas City. Samtang post-harvest kit kag fingerlings ginhatag sa karon sang BPAR Capiz sa sektor sang agri-fisheries. Rojas City PNP ginpasangka ng employment kag checkpoint kontra sa kriminalidad kag illegal nga droga. Apo nga naglabo patay sa iya lulo ginhilway sa karsel matapos nagtakop ang reglementary period of detention. Samtang babae Pilason matapos naging bungguan sang isa ka motorsiklo. Apat ka Pilason matapos nga nagluntad ang disgrasya sa dalanon na kuha sang PNP. 3,000 or 39,000 ka mga aplikasyon sa voters registration na proseso sang Commission on Election Capil. Samtang sa balita regional, 28.5 million ka shabo na kuha sa ginakabig nga pinakadako nga operasyon kontra sa illegal nga druga sa Negros Occidental. Samtang sa balita nasyonal, ang ICC sa karon, may ara nga ICC arrest warrant mga kay Pipe kay Bato, balido suno sa Malacañang mga ka-K-Fans. Tadyang katabo subong sa Senado, no? Ng mga drama-drama kag mga ginahimo nila nga mga pang-artistang hibi-hibi mga K-Fans. Kagabi, naghibi naman ang kilala ko mga ka-K5. Mga ka-K5, oras natin 55 minutos sa kaligat sa tak ng alas 4 sa kaagahon. Yari na ang latest update sa lakad sa panahon.
2: K5 Bantay Panahon!
0: Mga kauturan sa sulod sa 24 oras sa public weather forecast. Nag-inisyo sa atong saning DOST Pag-asa. Alas 4, subong nga kagahon, 21 sa bulan sa Mayo 2026, mga KK. Ang Easter list na kapikto karon sa Luzon kag Visayas. Ang atong saning forecast, mga KK5, sa weather conditions sa saning kaagahon, Metro Manila, pinakabahin sang Luzon kag Visayas, mga KK5. May arasang mga lugar ng pay pag-uumguom, tubtub sa mag-uumon nga panahon, isolated nga pagtupa sang ulan kag pagpanaguob, mga ka-K5, ini ang resulta karon sang Easterlies nga posible makadulot ini mga ka-K5 sa mga areas sang flash floods o kung landslides man sa tinini sa city on nga magtupa ang nasambit nga ulan, mga kauturan. May aras ang pagpanaguob, mga ka-K5. Samtang ang area sa Mindanao, may lugar nga mag-uom-guom ang sitwasyon. Kalakip man sang may aras pagid nga pagtupa sang mga ulan, mga ka-K5, sa mga lugar kung sa diin ginapatihan ini, lagdala ini mga ka-K5 sang localized thunderstorms, mga kauturan, sa nasambit nga area. Posible man makadulot sang flash floods sa Mindanao kag landslides kapareho sang tinanik din nga mga inadlaw nga pila ka mga areas ang nagbaha sa Binsang Davao Region. Samtang ang atong sining sitwasyon sa Northern Luzon, ang atong sining hangin, ang direksyon mga K5 is east to southeast mga kauturan. Light to moderate ang kabaskog sa hangin. Samtang atong sining coastal condition, no, mga ka-K5, light to moderate. Aral lang kita sa 0.6 to 1.2 meters ang balod sa baybayon, mga ka-K5. Ang atong sining sa bahay niya dali sa Western Visayas, mga ka-K5, kagpagabay sa Luzon, light to moderate man ang atong sining huyup sang hangin, mga ka-K5. Kalakip man ang atong sining kalawlawran. Ang atong sining temperatura, mga ka-K5, ara kita subong alas 5 sang kagahon sa 24.8 degrees Celsius. Meaning to say, maginot mga ka-K5 ang kaagahon. Kaya karon sa hapon na rakisat sa mga ka-K5, alas 11 pa lang, alas 33.2 degrees Celsius. Mainit mga ka-K5 ang aton sining panahon subong nga adlaw. Samtang ang aton sining adlaw, magabutlak mga ka-K5 sa bahin sang ato sining subong nga kaagahon kun alas 5:20 sang kaagahon mga ka-K5, magatuno dini alas 6:18 sang kasisidmon mga kauturan. Sumiara kinya nga lugar subong nagatupa ang ulan tulotalithi mga ka-K5, dala ini sang Easterlies kapareho diri sa Pilar, nagatulo-tulo ang ulan mga ka-K5, madula man sa dayon. May kabay pangati, this is now the preparation ng amat-amat na nga mangin umaulanon ang aton sining mga areas mga K5, parang mga tawo hindi na magsagob, hindi na magpangita, hindi na magkulangon sang tubig, mga kautura. Alas 4:59 sa aton sining nga pagpangalagad, good morning sa aton sining nga mga viewers nga naka-share, sa wala mga naka-share, pasensya. Share mga ka-K5, share na kay mga wakal ko din sa kanyang tamyawon ko kamutan ng tanan.
2: Balita K5.
0: Balitang K5 kita sa aga, mga ka-K5. Oh, good morning, Nanay Robert, Taparak, Patrice. Nay, kamusta ang kape? DTX Coffee Mix, damo pa lang supply. Daway ka na kukita ka, nagbalik ka diyan. Kamusta nanay? Good morning, good morning. Madam Hilda, Agarado Rason, aga pa, bugtaw na, mga ka-K5. Grabe ha. Inay Hilda, kamusta ang sitwasyon? Amay din pangabuhi ni Nindayil, dabisan malayo diri sa aton suning lugar. Good morning man sa kanindayil, Lilith Bakanto, kag sa tanan-tanan nga nagapamati mga ka-K5 nga mga pilarinyo suno sa kainday, Lilith Bakanto, mga kauturan. Good morning man sa kay Mary Jane Ocampo, ba mga friends aton sa may Mansakol, Sigma, mga taga-Sigma, good morning sa inyo tanan-tanan. Kalakip man sa mga abyanaton kay Mdailia Bitita Martinez dira sa kay Happy Barbershop, kay Joseph Salazar, good morning. Halin sa kay Mdailia Bitita Martinez, dili ni nga lugar ang kay Happy Barbershop, Madam Leia, and also sa kay Joseph Salazar or Salapar. Toto Robert Agassi, good morning, maulanon nga aga, mayad-ayad nga kaagahon, good morning, Gid. Inday LC Acuna, mayong aga man, God bless sa imo, kag sa imo bilog nga familia, mga kakeifa. Oy, sa mga kuano, mga bulantero, aga pa, naganiguso na, nagahimos ng ilang mga balaklon, kag mga balaligya, I mean, mga kakeifive. Agra na sila sa ila sinitag sa tag sa ka mga lugar, mga public market nga ilagin kadtuan subong adlaw mga ka-K5. Kalakip man ang aton sini nga mga suki nga mga tagpalamati, mga PNP naton, ang aton sini nga mga kautran, mga tricycle drivers, kalakip man ang aton sini nga mga van driver, no? Ay, mga taga Maldita, good morning sa mga taga Maldita, mga ka-K5. Munmun, libre lang mo sa kaysa Maldita. Good morning sa aton mga tagpalamati. Dos minutos na kaligid sa tak ng alas 5 mga ka-K5. Uy, nano na mga pinalangga na itong tagpalamati. Karoon nga sa aton sa ninyo mga kauturan, masadyag yung nagkatabo sa Senado. Yan. Ang nagkatabo sa plenaryo, daw hindi mo mainsinan, daw mga bata-bata ang mga senador nga ginpili niyo. Mga ka-K5, daw kung magtanaw ka sa telebisyon, magtanaw ka sa mga balita, ikaw mismo nga nagbutar sa ila, daw madula ang imugana, nga kung kaysa daw nangilad ka sa mga drama nga daw hindi man gani angayan ng mga artista. Oh, di ba na? Kung tanawon nyo, kung katanaw ka mo sa social media, nagatanaw ka mo sa mga postings ng K5 News FM, nagabasa ka mo, kung katanaw ka mo sa mga telebisyon, mga ka-K5. Wala na ya, daw mga puya na ya sa rukaron, ang mga senador nga ginpangpili ninyo ining rason because wala ninyo ginatun-an kung sino mga politiko nga ibutang nyo sa mga posisyon. Nagabinuto lang kamo kay sikat, gabinuto lang kamo kay kilala, wala nyo mabalaan kung sino kag ano ang mga abilidad nila. Ini because nga nalumos kita sang sobre nga ila ginapanghatag sa inyo sa tion sang eleksyon, mga ka-K5. Ha? Ti anong puturo sa inyo nga mga apo? Paanong mga apo nyo, mga ka-K5, sa sini nga mga tinion, mga kauturan? Di ba? Paano na lang ang imo sini nga mga kaparintihan sa pilakadlaw? Kuna mo ni mga tao, kagamuning sistema sa pagpalakat sang drama sa mga politiko nga nagapungko sa ila posisyon. Magluwas nga nagakinawatay, magluwas ang korupsyon nga isyo, mga ka-K5. Maluwas sa iban pa nga mga kapalpakan nga ginahimo sa mga politiko para makadugay sa posisyon, mga ka-K5. Wala siya plano para sa aton nga mga kubus. Wala siya plano para sa aton sini nga sitwasyon para sa aton nga mga pigan. This is a sad reality, mga kaabyanan, sa aton sini nga panggobyerno. Inibangod gawa ng mga lipong ka mga bangros nga wala nyo ginatun-an kung sino nga mga politiko ang ginbutang ninyo sa baluta para makapungko, mga what is important is may sobre ka mo nga ginbaton sa tiun sang eleksyon. Now, karon lang, ma-demand ka mo. Ma-demand ka mo kung ano nga kasi ka pang-gobyerno, mga kakaipay, kung di balda. Dali lang mga pinalangga kung tagpalamatira ng patrol sa itong singapagpangalagad. E-check na itong sitwasyon sa syudad sa Roas, kalakip ng merkado publiko sa itong sininga syudad, mga ka-K5. Naka-standby na itong sininga patrol. Patrol, standby.
2: K5, Balantay, Merkado. Update!
0: Ka-K5 Rodney Daban Dalanon. Good morning!
3: Good morning, ka-K5 Jubert. Ka-good morning man sa aton sa mga tagpalamati kag Kumalanaw. Kamusta nga kon nga sulod, ka-K5 Jubert?
0: Kanamis ang imo aga, mabugnaw pa sa tupas ang ulan, diri sa amon lugar.
3: Wow. Subong man diri sa siyudad sang Ruas ka kay Fab Jobert gin bo man kami diri sang ulan. So nagumpisa ang hindi nga pag-ulan-ulan diri alas stress sang kaagahon. So madamo gid nga ulan, mabunok bala ka kay Fab Jobert to.
0: Nabasa gid ang imo. Alagyan.
3: Basa gid. Basa gid ako gid ka kay Fab Jobert basa halin sa akon sa nga gina istaran panulong diri sa aton nga istasyon te basa gid.
0: Next time dala ka upayong ha para ni kapag trangkasuhon kag mag-inom ka my TC.
3: Naka-take na ka kay Fab Jobert a confident nga hindi pag trangkasuhon.
0: Oh, at least naka my TC ka na may D3 bio ka pa.
3: Gaga, amo na gani ka kay Fab Jobert no so ang palibot sang siyudad sang Roha sa Subong basa gid ya kag may pila diri ka mga karsadahon no ang habanaton amat-amat bala nga nagataas ang tubig sang okon tubig baha no pero so far maagyan pa naman ang mga karsadahon diri kadungan sang sa ganing pagbubo sang ulan na kaga amo na gani ka kay Fab Jobert no ang habanaton diri ang palibot tamaan gid ka basa so pila nato diri man ka mga kauturan na naton bra nga street sweeper wala ta dati makita nga nagapanilhig diri sa kalsada bangot yan sang mga pag-ulan na subong man ang garbage collector naton no wala ako sa may nakita kay na sa aton nga palibot dati siguro nagpala silong anay ini kaya mo na gani ang kalsada unta diri malaka ang mga salakyan nga nagadalalagan diri ka kay Fab Jobert kadungan sang sininga pag-ulan nalan kwan man no nagapanaguob kag nagapangilata kag diri sa palibot sang Cedro Arsena Street Center ka kay Fab Jobert kwan na ang hambal na kada sigma puno sang kanal no amat-amat na nagawas ang tubig so ang Marano, tubig diri sa palibot ang tubig diri sa palibot sang Cedro Arsena Street Center nagamat-amat siya taas no so daw kwan siya daw subong ko lang ni siya nakita nga nagsubong sa diri ang Cedro Arsena Street Center siguro by barado na naman nga kanal
0: mga plastic na guro na nga nagkalahulog kag mga basura te uyopon dito masulod sa kanal may mga ni malabot kung kisa magsilig ka bala nagsupon na signa.
3: Base gid ka kay Fab Jobert nagkuan ano nagpundo na bala hindi na amo na nga hindi makadiretso pag ilig ang tubig kaya man kani no kalamig sa panahon diri sa subong mga tinakda kon kagabi tamaan ka init tamaan ka paang nga day agol pila nga nagbugnawa no kay tug dalaga ni isang sinimana nga pag ulan-ulan pero diri sa sulod na sa Cedro Arsena Trade Center although nga maulan niya sa agwa at no diri sa sulod sang Cedro Arsena Trade Center particular diri sa may meat section na kay Fab Jobert no ang ganak bala diri sa subong ati amo na gani hambalta masadya sa Gapon Lively ang aton sa inyong palibot diri kay bangod yan ikadamo sa aton sa inyong mga nagatilinda kag subong man ang mga managbakal ang nagpadulong sa pihak bala sang sininga pagbubo man sang pagulan-ulan na kay K5 Jobert no so ari diri sila yan nagapamakal kag nagadisplay sang ila sinima tagsa ka mga brigya kag amo na gani sa subong aton diri baloon ang presyo sang meat products particular sa mga manok kag baboy no kag baka kag K5 Jobert at ni baloon kay ti yan dag da ulan-ulan so daw kanami gid mag sabaw bala sang siniman nga mga
0: sinigang nga baboy abal ni pariritsi pinalbao tapos yeah. Sinugba kuno nga baboy daw pork chop hambal ni Director Moises Mayo Paligumba Junior amo na nami kung sudan sa mga kagawon partner.
3: Iyan. Kagpuan pagid ka kay Fab Jobert, ang pochero bala ko namin. Mm.
0: O, pochero, no? Kapit pa mo namin ang sabang ibutang mo.
3: So, daw ka namin, gid man toon sa ito ni Baloon, base kag bala nagbuang ulan, base kag nagbahan ini. So, aton dirihi Baloon ka kay Fab Jobert, para nga makuanan mo nato ng aton sin mga konsumidor. So, ari, yanda, may hawid na akong presyo sa aton siniman nga mga meat products kung sa din una diri ang atay sang manok 220 pesos per kilo pakpak sang manok 215 pesos per kilo ang paa sang manok 185 pesos per kilo ang pitcho 185 pesos per kilo man ang whole chicken 185 pesos per kilo then ang ulo sang manok 50 pesos per kilo ang isaw 100 pesos per kilo bato-bato spleen 130 pesos per kilo kag ang probin 100 pesos per kilo. Ang sapay naman ka K5 Jubert, no, 60 pesos per kilo. Ang Adidas, 100 pesos per kilo. Ining Gucci, 100 pesos per kilo. Dugo sang manok, 40 pesos per kilo. Ang Baboy naman, unod ining Baboy, 320 pesos per kilo. Ang TL sang Baboy, 280 pesos per kilo. Ang ulo sang Baboy, 180 pesos per kilo. Atay sang Baboy, 280 pesos per kilo. Baga sang Baboy, 120 to 150 pesos per kilo. Ang maskara sang Baboy, 300 pesos per kilo. Kasudlan sang Baboy, 150 pesos per kilo. Samtang, dari naman sa may baka, ang unod, 420 pesos per kilo. Ang buto-buto, 350 pesos per kilo. Ang palit sang baka, 150 pesos per kilo. Kasudlan sang baka, 120 pesos per kilo. Ang maskara kag ikog sang baka, 200 pesos per kilo. Subong mana, ang tiil sang baka, 200 pesos per kilo. Sa amoy na diri ang mga meat products sa Subong, ang mga tinakna nga naka-display, bala ka kay Fan Juberta. Kaya sa aton nga pagpangusisa, diri sa aton man nga mga manugbaligya, at ila dirigin siling nga kung ano ang presyo sa Subong nga simana, wala sang kinalain sang tinalikdan nga simana. Subali, pariho lang, kay Fan Juberta. Wala sang may gintaas, wala man sang may ginpagnubo.
0: Ati,
3: kag ang supply sang sininga meat products ka kay Fab Jubert, no, nagapabilin man nga bastante sa satong sininga mga bumalakal, ti, no, affordable ya po ng atong sininga man nga mga meat products sa diri sa May Chodoro Arsenas Trade Center.
0: Okay. At least nang wala man gid sang damo nga pro nga pag-increase or nag-increase ang atong sininga balaklon, no, sa mga livestock naton. Ang problema da koronti ang inugbakal gyapon, eh, kitiway man nag-increase ang sweldo kay ginkuan man to, no, ang ginapangayo sa mga empleyado nga tasakaan sa wage hikes naton, no, duay man to ma-approve, no. Di, why gid gakuan, eh, why gid inspirasyon ng tao, ay makahuloy man ibla partner.
3: Makaluluoy gid, muna gid basura sang regional tripartite and productivity wage board ka kay Fab Jubert ang amo tugad nga petition sang United Labor Panay, no, nga 250 pesos dugang sa minimum wage income kada empleyado bala diri sa rehiyon sa Isman ka kay Fab Jubert. Kay kung lantawan tagid man ang purchasing power sang piso tam-an kanubo, no. Let's say physically piso naton makita, pero ang iyang valor ya kay Fab Jubert, ko magbakal kita, ang purchasing power niya is 75 centavos na lang ang equivalent, so kabugat tuod para sa aton man nga mga mamumugon.
0: Ang bastante sa trabaho, kulang ang inabaton nga sweldo. Amo nang realidad naton Subong, mga ka K5, ang masubo pa kay ti nag-increase pa ang pamasahe sang aton sini nga mga kauturan. Tama?
3: Yes, ka K5 Jubert, no? Kaya mo na gani ang habaltaman, ay hindi pa siguro mag-increase kung wala man bala sang habalta pag-increase sa gatong. Kung lang taon ta ka K5 Jubert, ang price hike na naman, kaangay ginaamat-amat na naman na sang sininga mga oil companies, bawi bala itong gin-rollback nila ito ng bigyad. May amat-amat naman. So kung lang taon ta sa gasolina, gani ka K5 Jubert, after sa itong price hike, no, nag-up, or I mean is rollback sa presyo sang gasolina nga daw masubra to 12 pesos, di nagpagkasunod sa to nag-price hike na kag kaapat na ganito nga hugnat man na kahap o kung sang Martes nga adlaw, no, ikaapat na to nga hugnat sang pagsaka sa presyo man sang gasolina ka K5 Jubert, kung sa din ganito aton siniman nga mga motorista at wala na sa may mahimo kundi mga alot na lang, pero patughong gyapon sang ila siniman nga tagsa ka mga motorsiklo ka K5 Jubert.
0: Correct. Huwag kagig katuan, kagawag kagig paliwansan sa sining sitwasyon naton sa karon ka K5 Rodney, tama?
3: Yes, kakipan.
0: Eh, kapin pa kung may ginagatas ka, may kabataan ka ginapaiskwila, paano na lang kita, mga kakifay? Amo na nga aton sa nga dapat maintindihan sa aton sa nga normal nga mga pumuluyo kung nga nag-aantos kita sa kapigaduhon Subong. Ang uyapad sunog, sunog na sunog, ang mga kabukiran sunog na sunog, bisan kamuti, wala kat kalihon Subong ang panahon, kakipay Rodney.
3: Yes, kasi from Jubert ka, gati mo na gati malama, lagi niya ang duta. Kagamon ni ganito ang El Nino naman, na ginahambal dari sa aton man ng mga experts nga base, bala maglawig pa ini tubtob sa first quarter sang 2027. So, dugang na naman ini sa aton nga kabalakan, na bangod nga mas magabudlay pagid ang aton sa nga pang-adlaw-adlaw kung nga padayon ang ini nga El Nino. Kaya syempre, pila na rin naton ka mga produkto, bala nga nagkakabakal sa merkado, for sure magasaka agad ang presyo sini, kaya nagkakulangan na sa supply ka kay Jubert.
0: All right. Finally, kakipay ba, Rod?
3: By the way, good morning sa aton sa inyong mga avid listeners. So wala ako to kaay na kaagis sa timbangan ng bayan. Na ati, good morning na lang dira kay Sir Nestor Kasugbukag kay Sir Roy Abila. Asa ubong man sa aton sa inyong garbage collector kay Sir Elvino Martisano. Maulan-ulan, so wala tani makita man si Sir Elvino Martisano sa truck number 1 na.
0: To sa kilid si nagkapamati kag ginadungdong yaya nga dulungan sa radyo ha.
3: Kag si Sir Richie Pinalba sa LTO, good morning Sir Richie, no, maulan-ulan. Kag si Nanay Bebing diriyo sa Dalomti, daw wala pa si Nanay Bebing nagbukas man kay gaulan-ulan gani edap ya gani karon ang ulan sa iyang flower shop. Kag ang aton sa mga friends nga tricycle driver, good morning. Kag sa tanan nga nagapalamati sa aton si man nga pagpangalagad sa mga agang balitang K5 sa umaga, good morning mga ka K5. Ini si ka K5 road ni Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Kapisa, K5 News FM.
0: Thank you so much. Okay, pa broad ni Daman Dalano na hay kaulo ning Bataga panigabugtaw, no? Wala ning batsag kay bata pa, wala pa batsag kapoy, pero kompletong balita kada aga-aga nga tanan mga K5. Suwerte kita, no, sa sini nga mga tiniun kay ti ang mga pamatan-on subong, no? Bakas magtipon sa mga impormasyon kag maglagulag sa bilog nga sudad sang Rojas mga K5. Para sa atong sining mga pumuluyo mga kauturan. Thank you so much sa patrol ha, sa pagdulog sa mga balita kag impormasyon sa mga kaon. Kay Nanay Melanie Pinalba dala sa Sapian, good morning. Halin sa kay Pari Richie Pinalba, good morning man sa kay Billy Dicio Bula dala sa bahin sang Pacific Ocean. O, sa kakuan siya, nag-travel or nag-abiyahe sa mga sining barko mga kay K5. Mga OFW na itong thank you so much sa pag-suporta sa atong sining programa. Sa kay Director Moises Mayong Baligumba Jr. dala sa Quartero, good morning. Noriel Mendoza Vistidas, good morning man. Dala sa Mihamindan, kay Inel Macuenca, kay Jisrael Colasino, sa Nasugbo, Batangas, sa Gatanao, dali sa ating singapagpahal, good morning. Likewise, good morning man, mga ka-K5, sa kay Janice Labrador Hilyaco. Good morning, Sir Jubert. Nagapamatigid kami. Permi dali sa imo sa barangay San Antio, Tapas Boto, Tapas, grabing listeners na to. Tapas, Hamindan, Mambusaw, Dumaraw, Kwartero, Dumalag, Sigma, Kagdao, mga kauturan. Nagumbalang ang signal na ton sa segundo distrito. Dira, pag isa may kwano, sa porsyon sang Aklan, mga ka-K5. Thank you, gid sa pag-upo ninyo sa atong sininga program. Pakishare sa atong sininga live, mga kauturan. Kay sa jaho na ito ng aga, pagkatapos gilamang sa pila ka mga importante ng pahibalo. Oras, alas 5:18. Standby.
2: Ang kampiyon nga stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay. D3, Bio, senior citizen ka na bala? Kag medyo, di pato na. Ibalik, kag protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio. Nga isa ka sahi, nga brain food. Kag gantin luman, san aton uto. Rason, nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
4: Ako si Boys, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may Vizio. Ang Vizio. You may D3. Mabagat sa mga butika. Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong apanglawason kag nagapapakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
5: Sport Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics. Ginamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics. Ginatapna ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.

0: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Colored City. Pero may lang ako ginaubo. Pag-sip on, dahil mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula. Ako niya naubo, pag-sip on.
0: Para sa madami nga kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, ginangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpuputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vistang, isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix, mga butika. Extend Food Superman for Men.
5: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid na mo sa mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiteng nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
2: Extend Food Superman for Men. iCare Gold. Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
6: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Ambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: This is your official news and music station, K5 Radyo Taguara, 89.7.
0: Pilar Kapi, Balitang K5 sa Umaga, with K5, Jobert Lago.
8: Balik pa naman din sa itong singapang pangalagad, mga K5, good morning kay K5, Jubik Huber. Para na mga K5, good morning man sa mga suki na itong tagpapit kay Arlene Unia Nabasa, good morning ma'am. Likewise, dala sa kainday Mary Jane Caputo Burado, nga nagawa po sa itong singapang palatuntunan. Oy, buwas nga dalaw mga K5 ha, opening sa livelihood store sa K5 News asang mga miyembro sa persons with disability. Diri sa Banwa San Pilar ato sa mga presidente halin sa Dolly mga K5. And then tomorrow man ang K5 News FM upod sa Dolly kag peso office mga K5 mga patigayon kita diri ha sang ginatawag naton mga K5 paghatag sang chance sa mga kauturan naton nga pwede kamo maka-apply sa job fair naton mga K5 pinaagi sa Tagbuan Festival diri sa Banwa San Pilar. So nagapagita trabaho may job fair kami upod sa peso office sa munisipyo sang Pilar kag sang K5 Radyo Tagbuana ay mga kakita. Apply ka mo basi makasulod ka mo sa trabaho mga kauturan. Nanong mga balita sumung adlaw sa to sing pagpangalagad mga ka K5, isa ka motorista o nalapakan sang oil tanker sa Banwa sang Panay. Sus Maria kagusip oil tanker na makabunggo sa imo na ano na lang sitwasyon mo. Ari balita mga K5 report ni ka K5 Darren Salomeo Hinson. K5 Darren standby.
2: K5 News FM Live Report.
8: K5 Darren, go ahead please.
9: Pilason ang 19 anyos nga motorista matapos malapakan sang oil tanker sa natabong aksidente sa barangay Bato Panay pasado las 4 kainasang hapon, Mayo 20.
10: Ginkilala ang biktima kay alias Jam, kagresidente sang barangay Anhawon Panay, samtang ginkilala naman ang driver sang oil tanker kay alias Nold, 46 anyos, kagresidente sang barangay San Esteban Pilar, Capiz. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Police Captain Jean Alayon, ang officer in charge sang Panay Municipal Police Station, nagabiyahe ang biktima halin Rojas City, papuli sa Ilapuloy-an sa barangay Anhawon sa kaisang Suzuki Smash 115 ga motorsiklo. Pagabot sa lugar sang insidente, ginpahayag nga nag-overtake ang biktima sa isa ka tricycle. Kunsa diin sa una sang tricycle nagapaliko naman patuo ang truck pakadto sa garahe. Bangod sini bumunggo ang motorsiklo sa oil tanker truck kag nayudyod upod ang biktima sa idalom sang truck kag aksidente nga narapakan sang karitona ang tuo sini nga butkon. Gilayon naman ini nga gindala sa Rojas Memorial Provincial Hospital sang Panay Emergency Response Team para sa pagbulong. Samtang ginkustodiya naman sang kapulisan ang driver sang truck para sa regakaigo nga legal nga proseso. Sa subong, padayon ang investigasyon sang kapulisan angot sa natabo nga aksidente.
9: Ini si Kakipay Darren Salomeo Henson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ang kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
8: Thank you so much sa K5 Darren Hinson sa ito sing report. Ay, amak mo taga kuan pa tapos pila renyo ang driver sa sining tanker mga ka-K5. Bata pa no, amak mo sining agyan mo ni, hindi ka kainsindi kung mano ka mga ka-K5. This is Bibi Anios, gahuru-huru ang kuan ni, gahuru-hurong motor mga ka-K5. Ika hurong motor ang kuan naraman ang tanker na niya, may gani kay ti kamot lang. Kung mo nang sitwasyon tanaw yung picture blaw ara sa sakilid sa unagid nga kuan unagid mga ka K5 nga guma sang tanker sus amak mula pa ko ng tang kuan no ang ulo man sang motor mga ka K5 plus ang iya nga parts ang iya sing lawas sus mari ka gusip swerte lang wala kagid matapat mga pinalangga nga atong tagpalamati mga kauturan. Ari pa mga drama mga kaibigan pa nga mga balita kag impormasyon sa disaton sa pagpangalaga mga ka K5 mga suki na tong mga tagpalamati. Abi hindi anay kamo magreporter kag vlogger mga K5. Kung may sunog sa inyo sa nga lugar, kung may sunog sa inyo lugar, hindi kamo mag-live una. Una anay tawag sa fire. Kay man anyo, seconds lang na matunaw ang balay sang tao. Seconds lang na sunog na tanan, upos ng balay sang tao. Hindi kamo anay mag-vlog-vlog. No? Unahan nyo, tawag sa fire, sa PNP, ukon sa MDRR para sila na mag-inform sa Bureau of Fire Protection mga K5. Ang masami mga ka-K5, kung may mga sunog, mga kauturan, nag-live ang tao siya, ay, fire truck, BFP, di na ka mo may sunog, di po, sige, live niya. Ay, kung nag-bit-bit ka sa baldito, kung ginsabya mo to, o kung gintawagan yung Bureau of Fire Protection, mga ka-K5. Kay sunod sa BFP, Rojas, matapos nga nakita nilang sitwasyon, nga unang tao mag-live, saan sa magtawag sa fire. Na panumdum sa kurang BFP, parang hindi mag-lala ang sitwasyon, mga ka-K5. Unahon, ang sang publiko nga magtawag sa Bureau of Fire Protection instead nga mag-live sa social media kay wala gid may mabulig kay hindi man ang fire hindi man ang bumbiro nagatanaw sa imo live. Ikaduha, mag-live ka hindi man kamo friends sa mga taga bumbiro mga ka-K5. Di ba lang, ha? So ang gusto ginpagwa sang information officer sang Bureau of Fire Protection sa sunod sang Rojas mga ka-K5 ni SFO1 Junmar Galvin nga kinanglanon kung tani mga ka-K5 nga magtawag yun kung may ara ka pareho sini nga sitwasyon kag insidente mga ka-K5 before mag-record before mag-live mga kauturan sa Facebook kay indi tanan nga mga taga BFP nagatanaw sang Facebook kag ini kamo friend ini man nila makita na ini ka pasingkit kamo oy BFP di na kamo di na fire truck kay sa gadabada ba ning balay sa tubang sang naagyan namon ho oh iti na ya dapat aware kita ara sa cellphone naton may ara kita mga contact numbers sang PNP sang police sang or I mean sang BFP o kun sang MDRR mga kakaiba para makabulig kita dayon sa pag palapnag para mapaabot sa BFP para hindi maglawig ang kalayo kay pinala ka minutos segundos nga hindi naton matawgan kag hindi makarespond yung BFP matravel pa malayo pa mga K5 upos ng balay o kung isa kay establishmento mag-abot mga K5 kay una ang Facebook Live sa pag-impormar sa BFP. Kapariho, masa natabo sa Adlawan, mga K5, nga na siren, nakitaan sang tanan, nga una pa, mga K5, nga nag-live before nagtawag. Amak mo, halos masubra 10 minutos nga naka-live ang pila ka mga individual antes sila nakabaton sang report nga may nagadabadaba nga kalayo mga K5. Ay lapit man ang adlawan sa kwan sa may luktugan nga may ara ang substation ang BFP dira kung nagtawag kamo timprano pa nagtawag kamo sa mga barangay officials kami nagadabadaba diri mga kauturan tinugang sitwasyon kag pagpayag agud nga makarespond gid layo ng ato sa mga bumbiro kag malikawan ang mas dako nga halit sang kabalayan kag kabuhi mga kay ginapangabay ni police o ni fire information officer Galve sa publiko nga dapat mangin matawhay kalmado magtawag sa mga ahensya sang gobyerno o kon mga emergency response team para nga matumod kundiin dapit ang lokasyon sang kalayo mga ka-K5 nga amo ning pagpandam sa ato sa nga BFP nga dapat wala. Manan mo ma-delay lang pila ka segundos, pila ka minutos, upos na mga kaka-K5 ang kalayo o ako ng building nga nagakasunog mga kaka-K5. Amuning kampanya sa aton sininga Bureau of Fire Protection, no? Nga ti kinahanglano naton nga mangin aware ang aton sininga mga pumuluyo mga kaka-K5. Alas 5:30 na sang kaagahon mga kaka-K5. Aring dugang ang mga balita, oh. Post-harvest kit kag fingerlings mga kaka-K5 ginhatag sang BFAR sa Capiz sa sektor sang agri-fisheries mga kaka-K5. Ang report with kaka-K5 Myla Vasquez Puentes.
11: K5 News FM Live Report.
8: K5 Mai, go ahead please.
12: Naghatag sang bulig ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR Capiz para sa mga beneficiaryo sa sektor sang agri-fishery. Naghatag sang libre nga bangos fingerlings ang BFAR sa napulo ka fish pond owners agud suportahan ang ila pangabuhi kag mapabakod pa ang production sang isda sa probinsya. Dugang pa diri, walo naman ka vendor sa TATC ang nakabaton sang post-harvest kit nga nagalakip sang fish storage containers, banyera, kagiluhan nga ila magamit sa ila pang adlaw-adlaw. Ginpangunahan ang distribusyon na Dialdin Beltran, ang officer in charge sang Provincial Fisheries Office sang BFAR Capiz, upod kay City Agriculturist Mary Ann Baria. Suno sa ahensya, kabahin ini sang ila padayon nga programa sa pagbulig kag pagpasanyog sang pangabuhi sang mga mangunguma kag manog pangisda sa probinsya sang Capiz. Ini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
8: Thank you so much sa K5 Myla Fuentes sa mga balita mga K5 para ni saton sining mga mangingisda kay daw pigado gid ang sitwasyon do karon, no? Mga kaluluoy ng aton sining mga mangingisda, mga kabanan, apektado man sila sa init, ha? Ang aton mga kapunungan, apektado man mga kauturan ang aton sining mga agri-fisheries, mga pinalangga naton nga mga kasima. Oy, by the way, good morning sa kay Juanilio Casabon nga nagaupod diri sa aton sa mga pamilya Arevalo, Luchi family dira sa may matinabo sigma nga nagaupod sa aton sing pangalagad mga K5. Graman sa kay Lindon Hano, good morning. Salamat gid sa pag-upod diri sa aton sininga palatuntunan yanda nga kaagahon sa sininga mga tinakna. Busiko, good morning dira sa may bahin sang Haminda, no? Aga pa nakabangon na nakapangapina DTX Coffee Mix mga K5. Lalo pa mga balita mga kauturan, no? Ang Roa City PNP ginpasangkad karon ng deployment, no? Kag checkpoint mga K5 kontra kriminalidad kag illegal nga droga sa syudad. Kendrick, ang droga subong daw dulsi lang nga bakal ka sa Changi mga K5, mahupos na, madali na makabakal ikaw mga kauturan, no? Sunod sa report, kag ginpasangkad sa Roa City PNP ang seguridad mga K5 pinaagi sa deployment sang 15 to 20 ka mga personnel sa nagkalainlan nga mga lugar sa Roa City PNP, labi na gid ang mga barangay nga wala pa madeklarar nga drug free mga K5, no? Sa interview sa K5 News FM sa kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang, ang OIC sa karon sa Roa City PNP mga K5, iyagin pahayag mga pinalangga nato ng mga kauturan inikabahayin sa padayon nga kampanya sa kapulisan batok sa illegal nga drugs mga kauturan, kalakip man ang iban pang mga kriminalidad kag aktibidad sa syudad sang Rojas, no? Ginpayag man ni Tumugdang mga K5 animo Tumagtang, no, nga importante sa karon ang komparasyon sa mga pumuluyo kag mga barangay officials kag iban pa nga mga hinsa sang gobyerno agod nga mangin madilalagon ang operasyon sa kapulisan kag amat-amat nga matap na ang illegal nga buluaton sa syudad sang Rojas. Di nakit andri sa mga investigasyon sa Roa City PNP, oh. Nagkalain-lain ng mga kaso, may kaangtanan sa kriminalidad, illegal drugs, ang iban, wala pa magkaladakpan. Ang ginadakop sa mga kapulisan, kag sa mga operasyon kung isa, ang mga gagmay lang, ang mga gamot, kag ang mga puno, wala pa matukiban, kag wala pa makali, mga kakaifan. Dapat kung sa mga kwana, sa mga auubi, bala, dapat ang mayor niya gito nga puno, hindi nga dahon niya lang imukwaon. Mga kaka-K5. Oh, muna, kaya dapat kung makuha mong puno, matapna mo, mapauntat mo ang ining mga illegal operations mga kaka-K5. Sunod sa aton sining mga kapulisan nga ginapatigayon sa aton sining kampanya karon amo ang hugot nga checkpoint operation ilabi na gid sa tion sa kagabihon bilang kabahin sa seguridad kag pagmonitor sa nagasulod kay nagagwa nga mga salakyan sa sudat mga kakifat. Ang masakit subong yung mga kakifat, mga pamalay na yung subong ginasaka na isang tao. Ginabantayan lang sang tao nga makahalin ang mga tag-iya sang balay kag ginamonitor nila kung may tao o kung wala kag sudlon mga kakifay. Usong kinawatay, no? Mga pinalangga nato nga mga tagpalamati. Makauluoy ka kung mabiktima ka mga kauto. Dali lang gid, alas 5:35 mga KK5 before kita magpatigayon sa atong tandem broadcast sa sining mga tinion mga KK5 sa atong mga sister station. Maghatag lang kami sang gamay nga mga pahibalo. Standby.
11: Ang kampiyon na stasyon sa Pilar Capiz, 89.7 K5 Radyo Taguanay. D3, Bio. Problema sa pangaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
13: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatugas sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. For Biotics na!
14: Fat liver ba lang imo problema? Mag DTX 500. Ang DTX 500 may compound gumomorti kasaransya nga nagahatag protection batok sa liver failure. DTX 500. Ang best friend mo kontra fat liver. Bakal na sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DTX Beauty Soap.
1: Ako si Katrina. Gaya na ginakon, ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Ang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Babakang

0: dito, excavate.
1: Extend Food Superman for Man.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin, nakamuligid sa akong problema. Na mo gin yung salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Men. I Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagin yung hood, obra, para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, ipupanulukan. Ikaw, may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang I Care Gold Capsule. Mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
3: This is your official news and music station, K5 Radyo Tagbuwanay 89.7.
1: Balitang K5 sa umaga with K5 Jobert Lago.
4: Balik pa naman dali sa ito sa pagpapa, 39 minutos dali sa tag ng alas 5 sa kagahon. Sa balitang K5, mga kauturan, good morning, Hilda Badolis Binondo. Aga pa naka DTX Coffee Mix na mga K5. Ay, di malipat ha, DTX Coffee Mix sa mga pinalangga na ito ng tag pala, Mighty C, with Alkaline Vitamin C, mga kauturan. Ulan-ulan na, gato ba ng mga tulot-taliti, mga K5 sa itong singapalibot? Dapat may panangga ka sa kwan, sa ulan, mga K5, Mighty C, mga kauturan. Apo na tandaan na ito sa matagpalamati na ito na ginagaw po din sa itong singapagpangalagad, mga K5. Mga sitwasyon sa nasiling na natong kaina, no, sa balita nasyonal, mga pinalangga na itong tagpalamati, kasadyahon, agin basura na sa korte, mga kaibang aplikasyon, no, ang TRO, yung ginipangayo ni Bato de la Rosa, yung mga abogado, mga K5. At kuha na, di pangitao na lori, panyo na kung nina si Bato, mga K5. Pamangkutan nyo na kung di na si Bato, pangkutan si Kakwan, si Senador Ruben Padilla, kundi niya gintago, kagindi niya gindala si Senador Bato de la Rosa. Matapos sila nga nagwa alas 2:30 sa kagahon sa Senado sa tinilikdan nga simana, mga KK5. Hindi niya kinanglan padagaan yung drama-drama kag hinibi-hibi nga ng mga artista kamo. Mga artista nga hilaw, mga KK5. Dumdum ko ya ang kwan, ang hiring ara sa mga TV, ang hiring sa mga artista. Mag-undergo sila sa mga drama season. Diba? Ay, galing kay ara na yung sasinado. Subong, ara na yung mga kadramahan, mga K5. Kapin pa kung tigulang ka na mag-intra ka, mag-hibi-hibi, mga gawin, hindi ka na mapatihan. Mga honorable ka mo. Tapos may amusin na ang mga drama, karon. We are what? Ara na ito, mga partner. I-check na ito. K5, what's up, Visas? Good morning.
5: Mayong aga, mga ka-K5. Good morning in Western Visayas, Negros Island Region. Nagpangapin na kami dali sa Clinic DTX Coffee Mix sa sama ayong morning. Balik siya mo dira, ka-K5 Mr. Napalinga.
6: Thank you so much, Sir AVP. Sailota sa Kalibo. Sir Michael, mayad nga aga.
7: Good morning, K5 Western Visayas. Antike, Bacolod, kag Rojas, Ililo. Good morning. Bastog di ang daguhob sang kilat. Pero so far basog ang signal. Naka DTX Coffee Mix na kita. Ulan-ulan di kagabi at dubdub subong nagatulo taliti gamaya. Balik sa iyo, Sir Nestor.
6: Kampiyon ang signal sa Kalibo, sa Ilota, sa probinsya kang Capiz. SM Jobert, good morning.
4: Good morning, Sir Nestor. Good morning sa atong tanan-tanan ng mga kaobdanan, ABP. Maulanon nga agad diri sa probinsya sang Capiz kag siyudad sang Rojas. Baskog ang signal sang Antique, aga pa naka DTX Coffee Mix na. Back to you, Sir Nestor.
6: Kampiyon tuod ang signal, importante ka DTX Coffee. Sa Ilota, sa Negros Island Region, hidlaw ta kay Daddy Babes kag Sir Robert. Good morning.
8: Good morning.
9: Good morning, Sir Melmar. Good morning, Sir Nestor Antique. Good morning, Sir Melmar. Tara nga nakailom na DTX Coffee Mix. Kampiyon signal mo di pa.
6: So, daw naka-extend food supplement, last daddy babes ba? Sige, dito na magpaligoy-ligoy pa. Anong mga kampiyon nga balita? Una ta sa Iloilo. Naka-baton kang tiba-tiba nga mid-year. Sir ABP, anong latest, sir?
10: Hipos!
5: Mga balita Ilo, mga K-5, kaso ka border ang ginpile na batok sa suspect sa pagpatay sa lalaki nga nasapuan sa tunga sa talamnan nga may igo sang bala sa may Dumanga sa Iloilo sa gintalikdan nga adlaw. Natigayon nga mapasakaan sang kaso ang suspect sa pagpatay kay Elmer Baez Simbahon, 37 anyos nga nasapuan sa tunga sa talamnan sa barangay Bulilaw, Dumanga sa Iloilo sa tung Abril 21. Ang kaso nga border ang na-file sang tinalikdan nga gidlaba nga semana kag suno kay Police Senior Master Sergeant Efren Gonzaga, investigador sa Dumangas Municipal Police Station, nagagawa sa autopsy examination nga nakaangkon ng biktima sang pito kapilas tugas ang pagkatiro. Na-recover naman ang apat kabala sa lawas ang biktima kung sarin duha sa ulo kag isa sa paa kag isa sa iya sininga alatrasan. Ang suspect ang wala pa nadakpan kag natukiban nga amo ang nakontra sang biktima matapos nga gintiklod ang amay sini. Sa dugang naton nga mga balita, binunanay naman dito sa may banwasang mina, patay ang isa ka lalaki matapos nga ginabuno mga kakipay. Nag-umpisa ang ining antes pa man mag-umpisa ang pagbinunanay na hibaluan nga nag-ilistoryanay ining duha, ining suspect kagiring biktima mga kakipay na tuhoy sa jaging-jaging. Hasta nga nakibot na lang ang mga nakakita nga nagpukutay na sila kag nagbinon-anay. Nahibaruan nga ginbuno ni alias Erwin, 37 anyos, si alias Joel, 57 anyos, nga lunsay residente sang nasambit nga barangay. Patayog-tayog istorya, hasta naglabot sa pikunanay, o amuna ang rason sang pagbinon-anay. Ang suspect nagpalagyo kag ang last nga direksyon sinisunod sa mga kapulisan sa banwasang Pototan. Padayon pa ang hot pursuit operation, agud madakpan ang ining suspect. Kamo mga balita namon diri sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo. Balik sa inyo dira, Antike.
0: Thank you so much, Sir ABP, sa kampiyon nga mga balita. Halin sa siyudad kag probinsya kang Iloilo, sa Ilota, sa probinsya kang Aklan, sa Banwa Itkalibo. Sir Michael, anong latest?
7: Morning, Liwata. K5 is from Visayas, Negros Island Region. Sa mga balita, diri, ginalubong na. Kung madumduman nito ang report ko, balay, tas isa ka nanay ang ginasugid nga nagabata tani sa isa ka hospital diri sa Banwas ang ibahay. Pero bangod may komplikasyon ng iya pagbusong, gina-refer siya diri sa Banwas ang Kalibo. Pero wala siya makasalbar kay napatay siya upod ang iya lapsag no sa sulod sang iya tiyan mga kakaipan. Damo sa ito sa mga aligasyon kag sa subong, damo sa nagapaninggitan sa ustisya ang pamilya, no? Kay damo abing maligasyon yung mga nang ginpatakilid pa ko, no? Basta nga mga, that's why wala kagwa ang bata, no? Pero sa subong, ginlubong na siya kahapon, kag gapaninggitan pa sa ustisya

0: motibo sana sambitan nga pag baril sa pag tiro sa iya panimalay mga kakayfay. Muna mga balita di sa Aklan, Banos ang Kalibo, balik sa iyo, Sir Nestor.
1: Thank you so much, Sir Michael. Samtang sa dugang pagkit ng mga balita, sa bilog ng ang Visayas, sa Iluanta, ang probinsya kang Kapi, Sir Jobert, anong latest?
2: Mga nagapanguna ng mga balita diri sa probinsya sang Kapi, Sir Nestor. Kag sa ato mga kaoptanan, good morning once again. Isa ka motorista, 19 anos, mga kakayfay. Agin kuano lapak sang oil tanker sa may barangay Batu Panay kahapon alas 4 mga KK5. So no sa report ining si alias Jam dasig talaga sang motor gulpi nga naga paliko man ang oil tanker mga KK5 sumuhot gid dito sa may barangay Anhawon sa Banwa sang Panay ining nasambit nga biktima at dunot ang motor una nga porsyon sang motor mga KK5 nalapakan ang kamot sang nasambit nga biktima mga KK5 bilang ani kay kamot wala masakam mga KK5 ara karon sa bahin sang Rojas City or Rojas Mimura Provincial Hospital nga ginabulong sang aton sa ning mga doktor mga KK5 samtang ang Rojas City mga KK5 for the first time mangin isa na ka examining center para sa contesting center sa maabot nga professional teachers examination mga KK5 inisunod sa ginpahayag nga ginaprobahan na within the city government mga KK5 nga batuno no diri sa Rojas City mga almost 1300 ang ma-occupy naton sa sining nasambit nga testing examination sang let mga KK5 hindi na magbiyahe mga kapisnon mga KK5 kag mga taga northern part of Iloilo nga magkuha exam sa sudan sang Iloilo mga KK5. At iyan mo ng mga nagapanguna nga mga balita. Diri sa amon, matulutaw ay makanay ka na yung sitwasyon sa siyudad sang Rojas, Buas May, ara ang K5 diri nga job fair sa Banwa sang PLR. Back to you, Antike.
1: Thank you so much, SM Jobert. Sa Iluta, sa Negros Island region, anong mga kampiyon nga mga balita? Daddy Babes and Sir Robert.
3: Mga kampiyon nga balita diri sa mo sa siyudad sa Bacolod daw di ko nagali pagibalita ni kinuka normal na man lang nagakalanabo subo nga may mga operations kontra droga mga KK5 droga galing di kadako sinimo so ibalita ko na lang gid no 28.5 milyones ka pesos nga siya bo nga nakuha mga kagibag nga nagabugat sang 4.2 kilos ang ginasuspusyan sa bo nga nakuha sa ginakabig isa ka pinaka isa sa pinakadako nga operasyon kontra illegal nga droga diri sa siyudad sa Bacolod. So nagabalor sang 28.5 milyones ang ginasuspetsuhan nga sibo nga nakonfiskar sa 36 anyos nga babaye sa Purok Fatima sa may barangay 31 taknalas 11:39 in patigayon ang bypass operation base sa monitoring sa mga otoridad. Nagaserbi nga runner, bodiga o bodigera kag manoga paslak sang syabo ang nasambit nga babae mga kakimeb. So gina pangunahan ang operasyon sa Bacolod City Police Office City Drug Enforcement Unit kag nagaabot man si Police Brigadier General Romano Cardinio, Acting Regional Director sang Police Regional Office Negros Island Region Ocon Pro NIR.
4: Sa duga nga balita mga KK5, daw ginasabot tayo kita ng KK5 bita now. Sa pagbaylos ang klima mga KK5, o malin sa tagilinit pagkanto sa tagululan, di kong tagilinit, ang balasang una sa drama, nagabangag ang lupa, nagakaging, kag nagakahubsan ang suba. Di subong, nagamatamat na pinangilat, kay dumaulan na naman, diri naman ta sa pag-alawas ang suba sa baha na naman. Pero bangod sining pagbaylos ang klima, perting pinangilat, duha ka karabaw ang napatay, mag-iloy pa dito sa Pontevedra. Ginsunda naman ini sang isa ka lalaki sang nagligad man nga adlaw sa Kabankalan nga naigo man sang kilat patay. Suno sa information ining si Mark Halia, 29 anyos, sang mambulan sa Kabankalan, makuha man kutanik sang iyang karabaw, apang pinangilat kag nagadaguob, naigo man siya. So likawan tagida nga magkadto sa open field o nagapinangilat kay okay lang man niya ang kilat nga ara sa sulod siyang balay, ilabi na gid ko ng asawa, wala it kwarta.

0: Dira ka, di ka magwa ka gani, di ka magdala ispading, kay makilatan ka ganyan. Yaga, bay, pa makilatan ka, siling sang kontra.
1: Ayaw!
0: Ang mga balita na mo dira sa sunod sa Bacolod, kag Negros Island Region, back to yon, tike.
2: Thank you so much, Daddy Babes and Sir Robert. Mga balita, Arigas Provincia, Kantik, kahapon, lima ang pilasan matapos sa sideswipe kang di Pampasero nga jeep. Ang isara ka multicab sa may barangay May Batusor, San Jose. Ang multicab may karga nga kawayan ginadrive ni former Mayor Justine Encarnacion kang San Jose. Di ba na bistang dyang jeep? Alin rugto sa anini ipagto San Jose Madasig ang pagdalagan kang dyang jeep ni ura kamaan nga may nakapark kali nga multicab nga may karga nga kawayan numanta ng gatan na itong na sideswipe. Pilasan ang dyang lima. Kag may pag-inistoryan na rin nga tabo sa magtibang nga grupo kag willing man kuno si former mayor Encarnacion kay ang jang driver kang jeep nga i-shoulder ang garastuson kang jang lima ka mga pilasan nga padayong ginabulong sa ospital. Samtang sa dugang pagitnamen nga mga balita, balik rin kami sa 5-day work week regyo ang provincial government umpisa sa bulan kang Hulyo or Hunyo sa atin mga pinanangga nga mga kasimanwa after kato nga kang nagligan nga March 9 nagbawa kang executive order si Governor Paulo Javier nga ipaidalom sa 4-day work week ang probinsya kang Antique or ang provincial government banget sa pag-adaptar kang conservation measures matapos ang diyang kinagamurog to sa Middle East ang diyang para manubla matawag ka diyang makakonserve kang enerhiya banget sa diyang energy crisis. So amura mga balita sa Antique, di ko rin pagbalik kaninyo. Salamat gid.
3: Thank you so much sa itong mga sister station, mga kauturan. Abudlay nang makakuwanta karoon. Maglapaw ta sa orasan, mga K5, sa itong satanding broadcast, mga kauturan sa itong mga sister station. Oy, good morning, ha, kay former kapitan, kay kagawad de karoon, katay Minong Albances Albadio Santisa. Tay Minong, good morning lang. Mayong nga pagtulutan out din sa itong singa pagpangalagad. Ni Matiliano, dira sa may banwas ang panay, nag-upod man sa itong singa pagpagod morning. Good morning once again sa mga suki na itong tagpalamati dira sa may kwano, sa may balasan, Carles kag istansya nga nagaupo diri sa aton sining pagpangalagad dira sa may isla sang higante. So, dako ka pamati na. Damo-damo tawo na nga upod sa aton kadaaga, mga kaibaga pang PDTX Coffee Mix, mga K5, mga kauturan na ito nga nagapamati kag nagapakigupod mga kauturan. Amo na pinaka-importante, pagbugtaw mo sa aga, DTX Coffee Mix ka na mga K5. Mga kautoran, once again, boss nga dalaw, ginaimitar naman ka mo mga ka-K5 sa ato sa pagpatigayon hondari upon sa Dolly kag sa Peso Office sa Municipio San Pilar sa pagpatigayon naton sa paghiwat sa aton sining Tagbuan Festival Job Fair and Career Services mga ka-K5 2026. Damo kita bisita diri buwas nga adlaw mga K5. Kag buwas nga adlaw man ang aton sining talatapan magpatigam kita sang blessing inauguration sang bag-o naton diri nga negosyo sa mga persons with disability sa bahin sang banwasang Pilar mga K5. Bantayan ha, sa Pizza 26 ang aton sining ML tournament sa K5 News FM Radio Tagbuan ay mga K5. At sa Pizza 31, kapiestahan nga adlaw, may ara kita sa Battle of the Mini Sounds sa K5 News FM Radio Tagbuan ay mga K5. Gahuro na ito na mga K5 ang bilog nga banwas ang Pilar mga kauto. Sa kinanda, no, pun naging lamang sa atong mga sisters sa iso. Ang atong sining mga partners, sa atong sining pagpalag sa mga kaagahon, ang atong sining spearhead, Kalinong Radio, sa bahing sang Kamakaryo Peralta Hamin and Kapis, Sergeant Ray and K5 Jumar Bawisan, good morning. Sa mga friends naton nga mga military, dira, thank you, gid. Ang mga nabukid nga porsyon sa Segundo Distrito, kaya niservisuhan sa ang Spearhead Kalinong Radio. Sa bahay sa siyudad sa Rojas, sa kay K5 Jumar Bawis, o kay K5 Juvic Huber, mga kauturan, ang 100.9 K5 News FM Rojas. Mga ka-K5, upon sa itong sining nga patrol with ka-K5, ka-K5 Rodney Daban Dalanon. Aga-aga pa, bangon na, upon kay ka-K5 Peter Jan Juarez, mga kabayan. Nagalinibot na ang atong sining nga patrol, mga kauturan. Diri sa Banwa San Pilar, ang atong sining nga technical partner ka-K5 Moon Moon Bilmia, nagapamati ka mo mga ka-K5 sa 89.7 FM, Radyo Tagbuanay sa Banwa San Pilar, mga ka-K5. Good morning kay Junas Bakay, listening from Villa Flores. Maayo, no, yung mga taga-West Villa Flores. Good morning sa inyo, tanan-tanan. Mga viewers naton, mga OFW, mga supporters naton, mga K5 sa Radyo Tagmuanay, kag K5 News FM. Salamat sa inyong sining pagpakigupod sa sining webest edition sa aton sining palatuntunan, mga K5. Upo na lamang sa aton pinalang nga Chief Executive Officer sa K5 News FM, Doc Ramil Itangoy. Kay Mayor Arnold Alba Perez ang Pilar, mga ka-K5. Inyong kubos gabyan, kagalagad sa kahanginan ka K5, Jubert Lago. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa probinsya sang Capiz. K5 News FM, good morning!
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. E3 Bio.
4: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako to Mars ang E3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
1: E3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. E3 Bio with Visio.
5: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
1: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3 Bio.
6: Kabalik-balik sa CR, kinadiarrhea. Max4 Biotics. Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, dasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, naginugdan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa klinika, Spore Biotics, your are always in good health.
7: DTX 500. Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan. Mag-DTX 500 ka. Kaysa DTX 500. Ang stress, malikawan. Pagkamuringon, malimtan. DTX 500.
8: DTX 500.
9: Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. Gin 2 times ko. Subong na pagpakwa ko, nag-100. 36 na lang ang sugar ko.
1: DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Arthritis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C. 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan. Wala na gid nagbalik ang arthritis ko. Tibo gid kaayo ang Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Milagro. May ara ko ulcer. Hindi gid ko makakaon sang sakto. Pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang Mighty C sang akon mama. Buntag kagabi. Subo kung nagnami na akong pamatiya, tibugit ka tama.
1: Mighty C! Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Cell.
12: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So na, problema, agad ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbuti, agad akong nga panit. Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Cell. Mabaka sa mga butika.
13: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nagad DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung ang napawang akong panulukan.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
15: Gagabasa na naman bala ang imo.
16: Ay, gabasa na naman?
15: Oo, balaga. Kabasa ba? Sa nagani kabaho-baho pa.
17: Always nagabasa?
15: Kag nagabaho ang kilikili?
17: Mag-Clinical Daily Fresh
15: para sa maputi at mabangong kilikili.
17: Clinical Daily Fresh.
16: Nagabasa na naman balaga.
15: Ah, lain naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
17: Clinical Daily Fresh
15: para sa maputi at mabangong kilikili.
16: Wala na
8: gid sang init ang relasyon nga ini.
18: Sa malamig nga gabi, sa diin ka, Pipino!
19: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan, pero wala na gidya.
20: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, nga nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
21: Muling binuhay mo.
18: Extend. Isang kapsula ka lang.
22: DTX 500.
23: Ako si Norma Vista, taga Baturoa City. May sakit ako ng diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500, nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
22: DTX 500.
24: Mabakal sa mga butika.
25: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
26: Memory Advanced Serum.

0: Memory Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
1: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain. Lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops at Duatlaw. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
0: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulo. Sir, mag-klinika Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
1: DTX 500. Ang pag-inog kag pagmanigarilyo sa lawas at hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag-DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pang-power Super Detox Mo. DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500 twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Why ko na siya nabatsyagan?
1: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Ricky. Isa ko kagard. Sige kong pulang. Buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko. Vitamin C. Ang Mighty TC, the best kid, pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C, mabaka ang butika.
0: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Marcy, apasok na guy-star sa Kulad City. Karmel ako ginaubo, kag-sip on, das mo nakainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula, ako nga naubo, kag-sip on.
0: Para sa madami ng kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
1: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Kina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra para sa nawonga pimple-free.
1: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon. Buna ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabasaga butika. DTX Coffee Mix.
9: Si Leslie Katay. Mahilig it ako bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kay may arang chia seeds. Pampasexy gid man niya nga kapi.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
10: Nestor! Ang sinaing!
11: Luto na!
10: Ang labahan!
11: Nakasampay na!
10: Ang uniform ko!
11: Naplansa na!
1: Ganito ako! Tigasi! Tigalapa! Tigasay! Tigaplansa! Sa araw si Misis ang masusunod. Sa gabi, ako ang bossing! Dahil kasangga ko ang Extend Supplement for Men! Lourdes! Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to Mama!
1: Extend Food Supplement for Men. May maca at lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men. DTX 500.
13: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Loa City. May high blood ako. Pirmi lang galingin ulo ko. Sang pag-inom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayogin ako.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa kang neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa paghunahuna sa aton kabataan. Go! Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila pangunauna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advanced Syrup. Bumakal sa mga butika. Kabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma. Ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule Adlaw-Adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops Adlaw-Adlaw.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
11: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Tribayo, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3 Bio!
14: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with VCO. So, wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio! Ang D3! Yung may VCO! VCO! Yung may D3!
0: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics! Kabutod-butod ang tiyan? Kag hindi matunawan? Max 4 Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica 4 Biotics! 4 Biotics! Makabulig sa pagtakas

0: Pinas ang mga kagaw. Clinicas for Biotics. DTX 500.
1: Hindi na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level?
0: Mag DTX 500 na.
1: May Ampalaya Extract. Ngabuga na sa charantine. Nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
2: DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan.
4: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
5: Ilang imong gininom nga kakapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Kasi si Jake, una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sa agay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Nag 1 capsule, 310. After 1 week, nanigid ang akon nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
7: Yari ang isang nagagamit sa Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Siyela, sa mansilingan, sa unang may high blood ko, tinang amunan na sige-sige na nangko imo sa Mighty C. Ang ako na dugo ng normal ng dread na.
7: Para sa madami ng kombinasyon, mag-ilong sa Mighty C.
9: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix?
11: Gusto ko na.
10: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
12: Mabakal sa mga butika.
14: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica DioFresh. Para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis. Para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
15: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica DioFresh. Deo-roll-on. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
15: Clinica DioFresh.
16: Available now.
17: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
18: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
17: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sa lawas. Para sa mas astig na performance. Extend DTX 500.
19: Ako si Jalistin Alayon sa McKinley Rojas. May allergy ako. Pirmi lang gapangatol ang lawas ko. Kapin pabala kung makakaon ako sang kunta. Sa makainom ako sang DTX 500, nadula gid ang allergy ko.
0: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
0: Healthy nga uto.
20: Hi, Dennis Juanes.
0: Matalong kag alerto nga paminsaron.
20: Hi, Dennis Juanes.
0: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
20: Hi, Dennis Juanes.
0: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika. Para sa

0: libreng check-up. Bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso!
3: DTX Coffee Mix.
4: Leslie Katay, mahilig ita ko bala magkape. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kaya may arang chia seeds. Pampasexy, gid man niya nga kape.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
5: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na po sa resistensya. Nagaluya na po pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsya sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagis ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
7: Masakit manghihi? Mag-4Biotics ka! Basi UTI na ina, mag-4Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
8: Ang fortified nga probiotics. Clinica Sporbiotics. Sporbiotics.
7: Ang best friend sa mga kababaihan.
8: Sporbiotics.
7: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
8: Sporbiotics.
7: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae.
8: Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
3: DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Pag DTX 500, agud maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500.
9: Catalina Habagat,
10: anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol, kang di na ko kakita. Dinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Na namin, nagit sa akong nga mata.
3: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kung layan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, three times
3: a day.
11: 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C.
3: Efektibo. Mighty C! Mabaka
12: sa mga butika. Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako niya lawas.
3: DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Ipistingan ko man. Nagnami, gidangapon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
16: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Extend food supplement for men.
17: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend food supplement for men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung Extend food supplement for men.
3: Extend food supplement for men. DTX 500.
18: Ako si Nelson Herrera sa Presidente Ruas Capiz. Miyara ako balatian sa mata, pero may lang nagkakurap-kurap kagtama kahapdi. Pero sa nakainom na ako sa DTX 500, naglaro na nga akong pananawan, mayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mabakal sa mga butika. DTX 500.
19: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, nagwala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
0: Memory Advanced Serum.

0: Advanced Syrup para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
1: D3Bio. Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3Bio.
3: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Nag-indik man namin. Akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3Bio. Kang nag-ining akon buhok. Kang nag-inis ang akon kutis.
2: D3Bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio nga may D3.
0: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay sang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mag-Spore Biotics! Gatap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Klinika Spore Biotics na!
2: DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DGX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DGX 500. DGX 500.
4: Kasi tumasol sa barangay
5: po. Ano kinabatsag mo sa ako?
4: Kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
5: Tumar kong DGX 500. Sa isang kadlaw, kapila ka mag-inom.
4: Three times.
5: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Try gig kamo sa DGX 500.
2: DGX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Mabali si Bibi, mas sami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
7: Nagadamo na nga nagadamo, anagagamit sa Mighty C. Ang alkaline yung vitamin C.
8: Nelmi Realista, taga Bacolod City. Nang una, niwang-niwang, ikuya, pagbati ako sa radyo, nagbaka ko dayon sang bulong at Mighty C. Muno sa akong mga tolbalay, nagtambo ko.
2: DDX Beauty Soap.
9: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DDX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DDX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DDX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
11: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gig ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kay gintistingan. Wala gig ko nagbatsyag acid. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
2: DTX Coffee Mix.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Nagit sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka, pipito!
16: Relax, gan. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ginya.
17: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay, muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
18: Muling binuhay mo.
15: Extend. Isang kapsula ka lang.
19: DTX 500.
20: Ako si Norma Vista, taga Baturoha City. May sakit ako na diabetes. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-try gid ako pag nagnubo ang akong sugar. The best gid ang DTX 500.
19: DTX 500.
10: Mabakal sa mga butika. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Nagka-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang atong kabataan, i-memory. Advance yan, Memory Advance Syrup.
19: Bumakal sa mga butika.
10: D3 Bio with Physium.
21: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
22: Ako si Norberto, isa ka-athlete. Dakong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapag-o niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
10: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
23: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Clinica Spore Biotics ka.
10: DTX 500. Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May Ampalaya Extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
24: Ilay-ilay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
25: Saan naginom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
24: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120/80. DTX 500 na
10: gito. DTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Nung nagainom ko ng Mighty C, nag-ayo ang akong batyag. Dalawang beses na nag-x-ray. Tapos sabi sa doktor sa City Health, negative man ang result. Tapos napunta kami dito sa wellness clinic sa Doc Samaritan. Nag-inom Mighty C. Medyo po nag-ayo ang batyag ko. Nang ubo ka, kwan, ng sipon.
10: Mighty C, epektibo, garantisado.
27: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
27: Bakal na sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
28: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang Ampalaya Extra.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix.
29: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
30: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
30: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
30: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
30: Available now.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
1: isang pala ka lang.
0: Ako, ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
0: Kung matindi at mahaba-habang pagbaka ng harap mo, ikapsula mo.
1: Extend.
0: Extend. Supplement for men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
0: Like flavawaska. Epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
15: Ka, bang-bang nga naga. Sa pulmo, baby.
0: Extend. Supplement for men.
15: Isang kapsula ka lang.
3: DTX 500.
4: Ako si Andrea De Pedro sa barangay Baybay, Rojas City. Grabe gadyang akong dysmenorrhea. Pero pinsugiran ako sa akong amiga parte sa DTX 500. Intestingan ko man, sa sige-sige ko inom, nag-regular ng akong pamulanon kag nadula ng akong dysmenorrhea.
3: DTX 500.
19: Mapakal sa mga butika.
23: Healthy nga uto.
5: Hi, Dennis Juanes.
23: Matalong kag alerto nga paminsaron.
5: Hi, Dennis Juanes.
23: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga neurobiotic serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
6: Ang kakampyon ng estasyon sa Rojas City, 100.9 K5 News FM.
7: This song is brought to you by Clinica D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3.
8: D3 Bio.

0: K-5 News FM, your official news and music station. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 94.5 K5 News FM Calibo. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Rojas City, 100.9 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Philippines, 32 minutos na nakaligan sa daknang alas 6 ang aga.
0: Live, nagkikan sa hulot balitan sa 100.9 K5 News FM Rojas City. Yari na ang bago, detalyado, kag-komprehensibo nga mga balita. Balitang lokal, regional, national, international, negosyo, sports, entertainment, kag-iban pa. Kampiyon nga balitan sa kampiyon nga stasyon. Kaupod ang kampiyon nga K5 Newscasters. Aga pa, may balita na. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Ka K5 sa aton nga mga headlines. Sa aton bantay panahon.
0: K5 bantay panahon.
1: Easter list ang nag-aapekto sa Luzon kag Visayas. Headlines ka K5 sa aton nga top story of the day.
0: K5 top story.
1: Senator Pia Cayetano ginpahamtang bilang chairperson sa Senate Blue Ribbon Committee. Headlines ka K5 sa mga balita sa probinsya sa Capiz. Motorista nalapakan sang oil tanker sa Panay, Pilason. Lalaking nagagamit sang illegal ga droga, tiklo sang otoridad. Kag-headlines ka K5 sa Patag, kon balita sa Western Visayas. Boracay, nakarecord sa masobra, isa ka gatos kalibo nga turista sa una nga 15 kaadlaw, subo nga bulan sang Mayo. Headlines ka K5 sa mga balita sa Pungsod, Pilipinas. ICC arrest warrant kay Bato, balido suno sa Malacañang. Kagbalita ka K5 sa luwas ng Pungsod, Pilipinas.
0: Balita International.
1: UAE ginkumpirma nga ginatake sang Iraq ang ilang nuclear plant. Kagbalita ka K5 sa Patag sa negosyo.
0: Balitang negosyo.
1: Mandatory fuel subsidy program natala na nga ipatuman sa 8,000 ka mga gasolinahan. Kagbalita ka K5 sa Patag sa hinampa.
0: Balitang sports.
1: Mandatory Okan K5 News FM Philippines nagpatigayo na sa send-off ceremony para sa Palarong Pabansa 2026 special coverage sa Agusa del Sur. Kagbalita kita ka K5 sa Patag sang Entertainment.
0: Balitang Entertainment.
1: Bimby, isa na kabutante. Kagka K5 ang mga panawagan kag pahibalo.
0: Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo. Mga pahibalo, nga nagakinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo. Pahibalo, ora mismo.
1: Kag K5, direkta na kita sa aton ginpanglinyada nga mga balita. Una kita ka K5 sa Dalagan sa gaton nga pandiyam po.
0: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay
1: Panahon. Hester Liz ang nag-apekto sa Luzon kag Visayas. Kung sa din magadala ini sa Magaluno, Magalumon kag lapta-lapta nga pag-ulan-ulan kag pagpanaguob. Samtang localized thunderstorm naman ka K5 ang mag-aapekto sa Mindanao. Ang adlaw ka K5 nagbutlak alas 5:27 kainis ang aga kag magatunod naman alas 6:08 karon sa gabi.
0: K5 Bantay Panahon. K5 Bantay Panahon.
1: Direkta kita ka K5 para sa itong top story of the day.
0: K5 top story. K5 top story.
1: Ginpahamtang bilang chairperson sa Senate Blue Ribbon Committee si Senador Pia Cayetano matapos siya formal nga mapilian sa sesyon sa Senado kahapon sang Miyerkules. Siya magabulos kay Senador Panfilo Lacson bilang leader sa Committee on Accountability of Public Officers and Investigations. Ginominar si Cayetano ni Acting Senate Majority Floor Leader nga si Joel Villanueva bilang kabahin sa reorganisasyon sa Senado. Wala sa nagpabutyag sa pagpumatok sa nominasyon, rason nga napili ini para sa magpangunaliwat sa among committee. Matandaan ka K5 nga tuig 2024, naghimo sang kasaysayan si Cayetano bilang una nga babayi nga naging chairperson sa Blue Ribbon Committee matapos ginbayaan ni Anay Senador Francis Tolentino ang among posisyon. Ang nasambit nga committee among nag-investigar sa mga alegasyon sa anomalya kag iban pa nga isyu nga may kang tanan sa mga opisyal kag ahensya sa gobyerno.
0: K5 top story.
1: Direkta kita ka K5 sa mga balita nga nagakainabo sa probinsya sang Capiz. Pilason ang 19 anyos nga motorista matapos malapakan sang oil tanker truck sa aksidente nga nagluntan sa barangay Bato, Paray, Capiz pasado alas 4 sang hapon, Mayo 20. Ginkilala ang biktima kay alias Jam, kag-residente sa barangay Anhawon sa nasabit nga banwa. Samtang ginkilala naman ang driver sang oil tanker kay alias Nold, 46 anyos, kag-residente sa barangay San Esteban, Pilar, Capiz. Sa interview ka K5 sang K5 News FM Rojas kay Police Captain Jean Alayon, officer in charge sang Paray Municipal Police Station, ginapayag nga nagabiyahe ang biktima halin sa Rojas City. Papauli na sa ilang apuloyan sa barangay Anhawon sakay ang Suzuki Smash nga 115 nga motorsiklo. Pag-abot kay K5 sa lugar, ginapayag nag-overtake ang biktima sa isa ka-tricycle. Kung sa diin sa una sang tricycle, nagapaliko naman patuo ang truck pagkanto sa garahe. Bangod sinibumunggo ang motorsiklo sa oil tanker truck, kag nayudyod po ang biktima sa dalom sa truck kag aksidente nga nalapakan sa kariton. Ang natuo siningabot ko na, gilayo naman ini nga gindala sa Rojas Memorial Provincial Hospital. Samtang ginkustodiya naman sa kapulisan ng driver sang truck para man sa nagkakaigo nga disposisyon. Sa subong ka K5 padayon ang investigasyon sa kapulisan angot sa natabo nga insidente. Samtang tiklo sa otoridad sa kalalaki nga nagagamit sang ilegal nga droga pasado alas 11 sang gabi sa City Proper, Barangay Tapulang, Maayon, Capiz. Sa exclusive impormasyon, ginkilalang nadakpan kay Jigger Dunton, 55 anyo, sa laborer kag-residente sa nasambit nga lugar. Nakuha ka K5 sa pag-hinakop city ang anong tanan ka siya sa ginapatihan siya buo kag-isa kalibo kapesos. Natigayon ang among operasyon, piragi sa gintingob nga persa sa Maayon Municipal Police Station, Panitan, Panay Municipal Police Station kag Provincial Drugs Enforcement Unit. Kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang pag-aatubangon sa ngamo nga akusado. Sa dugang balita ka K5, pilason ang isa ka babayi matapos nga nabungguan sang motorsiklo samtang nagatabok sa dalan sa barangay Dayaw, Rojas City. Ang biktima mo si alias Lorena, 49 anyos, kag-residente sa nasambit nga lugar. Samtang ang driver naman sa motorsiklo amo si alias Domino, 35 anyos, kag-residente sa Hamidan, Capiz. Sa impormasyon nga nagikan sa Roja City Police Station, ginapayag nga samtang girasuway ni alias Domino ang dalan halin sa Barangay Libas. Kagpadulong kontani sa city proper, hinali na lang sinirabungguan si alias Lorena nga nagatabok sa dalan. Gilayon man ini nga gina dapatan sa paunag nga pagbulong sa Roja City Emergency Response Team apang nagpamabalibad nga dalon ini sa ospital. Nagapabilin karon sa Roja City Police Station ang motorsiklo para sa nagakaigo nga disposisyon. Sa pihak nga bahin ka K5, ginhilway na sa karsel ang 25 anyos nga lalaki nga ginatudlo naglabo patay sa yakaw galingwan nga lolo sa Barangay Bituon ni Laya Cuartero Capiz matapos nga nagtakop ang reglementary period of detention sini. Suno kay Police Captain Jesse Lipania, ang officer in charge sa Cuartero Municipal Police Station, ginahulat pasubong ang desisyon sa pamilya sang biktima kung magapasaka sila sa kaso batok sa sospek. Sa pihak sini, gintala naman ang sospek sa isang mental hospital sa Iloilo para sa iyang nga pagbulong kag pagpaidalom sa mental health evaluation. Balitang lokal. Kakaypabi nyo nabatian ang mga dalagkuan nga balita nga nagakainabo diri sa probinsya sa Capiz. Direkta kita ka K5 sa mga balita sa Western Visayas. Balitang Regional. Boracay nakarecord sa basobra isa ka gatos ka libo nga mga tourist arrival sa unang 15 kadlaw sang Mayo. May kaungdan sa detalye si ka K5 Leonard Viray. K5 News FM
2: Live Report. Naglabot sa 112,461 ka mga turista ang nagbisita sa isla sang Boracay sa unang 15 kadlaw sang Mayo sininga tuig. Sa datos na ginpagwa sa Malay Boracay Tourism Office, nagapanguna diri ang foreign tourist nga may 12,761, ginsundan sang domestic tourist nga naglabot sa 98,571, kag sang OFW nga may 1,129. Positibo ang lokal nga panguluhan sang Malay nga mas madamo pa nga mga turista ang mga bisita sa isla antes magtakop ang bulan sang Mayo bangod sa padayon nga maayo nga panahon. Samtang ginagabig naman sang LGU nga dako nga bulig sa ekonomiya sang Malay kagabugos nga probinsya sang Aklan ang padayon nga pagdagsa sang mga turista. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
1: Balitang Regional. Ka K5 direkta kita sa mga balita sa Pungsod, Pilipinas. Balitang National. Balitang National. Nagdangat ka K5 sa 5,470,889 ang kabugusan nga numero sa bago nga mga botante nga nakaparehistro sa 7 ka bulan nga voter registration sa Commission on Elections suno sa ahensya. Ginsugdan ang pagparehistro sa tung Oktubre 20 sa nakaligad nga tuig, tubdob Mayo 18 sumo nga tuig. Suno sa ahensya, ini ang pinakamataas nga numero sa mga aplikante sa tanan nga registration cycle sa maragtas nga ahensya. Ang kalabarson ka K5 ang may pinagkamataas nga numero sang aplikante kung sa di nagdangat ini sa 887,677 nga ginsundan man sang Central Luzon nga mayaras ang 613,185. Magabukas liwat ang voter registration sa masunod nga tuig para sa preparasyon naman sa national kag local election nga patigayon naman sa bulan sang Mayo 2028. Direkta kita ka K5 sa mga balita sa luwasang pungsod. Balita International. Ginkumpirma sa United Arab Emirates nga ang mga drone nga nagatake sa ila nga Baraka nuclear plant sa tinali

0: Pablita International.
1: Ka K5, inyo nabatian ang mga balita sa luwasang pungso. Direkta kita ka K5 sa patag naman kita sa negosyo.
0: Balitang negosyo.
1: Ginmando sa Department of Energy ang mandatory participation sa masobra 8,000 ka mga gasolinahan sa Bilog Pungsod para sa pagpatuong mana sa 90 ka peso sa kada litro ng fuel subsidy program sa ilalim sa National Energy Emergency. Target ka K5 sang ahensya nga malakip sa programang tanan ng mga legal nga gasolinahan antes matapos ang Mayo 28. Katuyuan sa programa ka K5 nga mapadasig ang pag-avail sang subsidy para sa mga drivers ang di pasahero nga jeepney kag UV Express. Sa idalom sini, mahimo mga makabaton ang mga kwalipikado nga drivers sang 10 ka peso nga diskwento kada litro sang diesel nga may tubtob 150 kada litro nga limitasyon sa kada simana.
0: Balitang negosyo.
1: Ka K5, inyo nabatian ang balita sa patag sang negosyo. Direkta kita ka K5 sa patag sang hinampang.
0: Balitang sports.
1: Nagpatigayo na sang send-off ceremony ang K5 News FM Philippines para sa special coverage ang palarong pambansa 2026 sa Prosperidad Agusan del Sur nga magasugod sa Mayo 24 tubtob Mayo 31. Ang seremonya ang gipangunahan ni Assistant Vice President for Operations K5 Eljan Castanio sa K5 News FM Bacolod Main Station sa Barangay Takuling Bacolod City Mayo 19 sang aga. Jesse Ocho ka mga K5 personnel gikan sa nagkalainlan ng estasyon sa Luzon, Visayas kag Mindanao ang nagapugo sa special coverage team. Sudo kay OVP Castanio nga ang vision sa sini nga coverage amo ang makadulong sa madasig impormasyon, accurate nga resulta sang hampang, komprehensibo nga pagbalita sa nagakahinabo sa palarong pambansa 2026. Naibaluan nga ini nang ikaduhang special coverage sa K5 News FM Philippines sa diin ang pinakauna among palarong pambansa 2025 nga ginhiwat naman sa Lawag City, Ilocos Norte.
0: Balitang sports.
1: Kakaifan para naman sa aton nga entertainment news.
0: Balitang entertainment.
1: Isa na kabutante ang anak ni Chris Aquino nga si Bimbi matapos ini nga nagparehistro sa Commission on Elections sa Tarlac City sa tung Mayo 18. Matandaan nga nagtagko pa sa tung Mayo 18 ang voter registration. Ginupda naman si Bimbi ni Susan Yap nga alkalde sang Tarlac. May mga aligasyon nga posible magapadalagan bilang sangguni ang kabataan chairman si Bimbi sa Barangay Central apang wala pa nagpagwa sang payag ang kampo sang pamilya Aquino.
0: Balitang Entertainment. Balitang Entertainment.
1: Ka K5, inyo nabatian ang balita sa patag sang entertainment. Direkta kita ka K5 sa Bagaparawagan kag Pahibalo.
2: Pahibalo, ora mismo.
3: Baga
2: pahibalo, ngarga kinahanglan sang atensyon kag dapat makaabot sa natungdan sa gilayon. Pahibalo, ora mismo.
1: Ginapanawagan kung sino man ang nakakita ako nakapulot sang black wallet nga ginaparagihan ni Alfredo Bisana sang New Road Banica Rojas City. Ini ang posible na wiget o kanabilin sa iyang tricycle nga ginasakyan. Pasado alas 6:30 sang aga, Mayo 12, sa New Road Banica padulong sa Arnaldo Boulevard kag pabalik naman sa New Road. Ang among wallet kay K5 mayara sang unod nga senior citizen ID, PhilHealth ID, National ID, yabi sang balay kag kwarta nga tumanyid kay importante sa tagiya. Sa nakakita o kung nakapulot, mahimo lamang diri nga turnover sa estasyon sa K5 News FM Rojas nga nahamtang sa 3rd floor FCD Building McKinley Street, Rojas City. Oras ka K5 sa K5 News FM Philippines, alas 6:51 na saga.
0: Live, nagkikan sa hundot, balitan sa 100.5 News FM, Rojas City.
1: Good morning sa aton nga mga ka-K5 nga nagatutok subog nga aga kag nagapamati sa 100.9 nga lilisuan sa inyo nga mga radyo subog man nagatutok ang naglantaw sa ilang nga mga Facebook pages kun sa amon nga mga Facebook pages ang K5

0: K5 News FM Rojas ka K5 Rojas Digital. Ka K5 ang klinika. GTX 500 Morning Newscast. Builog agiradulog sa inyo sang kaluan. Sang Klinika Detex Beauty Soap, Klinika Detex Coffee Mix, ang healthy nga kape ka K5, bangon sa Detex Coffee Mix, nakakape ka na naka-detox ka pa. Extend Food Supplement for Men, Mighty C, the Alkaline Vitamin C. Klinika Detex 500 ka K5, agad mapabilin nga healthy living, mag-take sang Detex 500, adlaw-adlaw. D3 Bio ka K5. Initanan ka K5 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Subong man sa mga butika nga malapit dira sa inyong lugar.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Ka K5 inyo nabatian ang pagkabugusan nga pagpangalagad sa Klinika DTX 500 Morning Newscast. Subong adlang sang Webes ka K5, Petsa 21 kita sa bulan sang Mayo 2026. Ka K5 sa ngala naging lamang sa bugos nga humon sa K5 News FM Rojas, aton sining partner sa technical side, kaupon si ka K5 Jovic Cobert. Samon sining news director ka K5 Roldan B. Sana Villarreal. Examon station manager Miss A. Ma'am Ami Orleans Berondo. Sa amon humble kag mabuot nga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Ka K5 magasunod na ang Foro de los Pueblos, kaupon si ka K5 Roldan B. Sana Villarreal. Ako naman si ka K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Kapisa. K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma naging kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
3: Mabakas, mga butika. Kanto tas mga benefits, sir boy. Okay. Dugang mga benefits. Aside sa nga ang D3 Bio, nami siya sa gitawag, hunger suppressant. Mm-hmm. Or appetite suppressant.
4: Mm-hmm. Why naguros ang pinakabudlay gidya bulngon nga klase virus ang HIV?
3: Mm-hmm.
4: Once ka matakdan kaniya do death sentence nimo.
3: Ganun no.
4: Oh, why na sir boy mm-hmm. makaya ni D3 alone?
3: Mm-hmm.
4: The only nga ginstudyhan is ang VCO.
3: Mm-hmm.
4: Dako sang improvement sa San Lazaro Hospital sining mga HIV positive. There are those nga nagkalamatay, there are those nga ang porting ing padayon ng inom sang VCO, ang ilang take, nakasurvive sila and until nabuhi pa.
3: Ang importante mo, Sir GP,
4: 20 years ago,
3: madugangan lang mo kabuhi, biskan may HIV ka.
4: Uh-huh. Imagine ka.
3: Ang hope bala nga ginhatag mo sa ila, dako na nga bagay.
4: Gusto.
3: At least siya may time pa nga maghinulsol.
4: Mm. Kaya gani, Doc, ang HIV nga waay niya bulong, kag once ka matakdang, nirikta ka gid sa AIDS, how much more ang pandemic nga maka... damo gani ka survive.
3: Oh.
4: So dira na lang kag pag-viral.
3: Pag-viral ang problema.
4: You take D3 Bio. Kay may duwa na siya, Doc, subong, no? Ay labot sang monolaurin, may
3: monocapril.
4: May monocapril
3: sa.
4: Nga wala.
3: May monocaprilin pagit.
4: Oo. Okay. Nga wala
3: ina sa monocapril, monocaprilin and monolaurin. Puro mono na. Mono.
4: So meaning makajita ka na, gabulong ka pa sa imo viral load.
3: Ang bintaha, Sir JP, nga adlaw-adlaw gi ka mag-inom sang D3 Bio. Because after 8 hours, dula na siya.
4: Husto.
3: Tiyangin mo yalawa, Sir Boy, wala nag-produce ang VCO. Wala na sa nag-produce ang VCO. So you need, every 8 hours, butangan mo D3 Bio. Kay, ang matabo na siya, from monolaurin, after 8 hours, Sir JP, mahimo na siyang ketones.
4: Oo.
3: So meaning, papaghimo niya ketones, dula ng monolaurin. So you need 8 hours, every 8 hours, inunggi ka sa ano, D3 Bio, para may magtiyog-tiyog na mamatay sa imo, ano?
4: Protected ka.
3: Protected ka. Isa lang ka ilimnan nga hindi ka kainom, ang matabo sina, pwede kaya malatnan.
4: Kaya hindi sabi, Doc, stacking.
3: Dali ka, amintaha lang, kung trangkaso ka na, pag inom mo, ma-minimize, instead matrangkaso ka, tagtatlo kadlaw, pinapito kadlaw, ma-shorten niya.
4: Shorten siya.
3: Kung nainom kaya ni Tribay.
4: Kag hindi mo na kalala ang epekto sa imo.
3: Amo na mga bintaha kung always kagainom ni Tribayo. Aside si na, tingnan namin imo brain function eh. Kay wala sang iban nga pagkaon nga the best para sa brain is ketones from D3Bio.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga buti ka.
6: DOST Secretary Fortunato de la Peña declared, once you take extra virgin coconut oil found in D3Bio, it will lower the coronavirus load to 60 to 90%.
4: Grabe, no?
6: Once taken by the patient. Mm. And that is basically on the page of DOST by the secretary itself.
3: Ang nami gidaton sir boy nga kumpanya di. Way pa kaya na corona, sige ka na inom.
6: Sige ka na inom.
3: Ang amo na ganang perfect nga interval sa pag-inom is every 8 hours gidya. So meaning pa katatlog ka mag-inom sa isa kadlaw.
6: Hambal pagid nila. Ano pagid gali kung magdamo pagid ang imo intake sang extra virgin coconut oil. Hambal nila, it's very promising, but they could not basically declare it. But ang DOST nagambal, ha? So basically, ang effects ng extra virgin coconut oil sa D3Bio, hindi matawaran. It kills any kind of viruses. Ang HIV ni Sir JP, napunggan. Ang COVID, ambal sa DOST, napunggan.
3: Importante maging magkaagi ka COVID. Sir Boy, kablo ka nga ang importante makaagi ka COVID.
6: Motivation.
3: Para may antibodies ka.
7: Hindi ka na malatnan.
3: Oh, para may antibodies ka na. Amo mo lang na importante, pero ako dire ko na intindihan. Nga di dai pwede gid tingbon nimo inom ang D3Bio. Halimbawa isa ka baril imnon mo. Kay dire ko na intindihan nga after 8 hours ang munulaw rin mahimo na siya nga ketones. So dapat every 8 hours inom ka gid ya. Para protektado ka.
8: D3Bio. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo doon ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At naglubo na akong blood pressure.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabuti ka. D3Bio. Health News. D3Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka na registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3Bio, mas naging klaro kang alerto ang akong pamilsalon.
1: D3Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio. D3Bio.
8: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Physio. Ang VCO, yung may D3. Mga buti ka.
10: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Kasakit ang tiyan, Mags 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan. Mags 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Clinicas for Biotics.
1: Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX 500.
11: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
12: Imo nga blood sugar test.
11: Kira tong score gani? 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
12: Ilan na lang imo nga blood sugar?
11: 160. Inom ka mo sa DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo. Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
14: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
15: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
1: Performance mo bala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madukay nga performance.
14: Di, pre, musta po lang kape, pre?
15: Ah, apat gigasultada, pre. Biyag si misis, eh.
1: Extend Food Supplement for Men.
16: Tikasin.
1: DTX 500.
17: Ako si Junior Biliano. Sang Mungpong, Roa City. Masakit ako sa heart. Rumilang pinot ang akong dugan. Sang nabatian ko ang DTX 500. Nag-inom ako. Nadula ang pinot sa tugahan ko. Salamat, DTX 500.
1: DTX 500. Mabakal sa mga butika.
18: Ang bata mo bala, daw gakaulihin na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon, kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
1: Memory Advanced

0: Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
1: iCare Gold. Ina Reyes. Isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo gid katama.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
0: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
4: D3 Bio.
5: O si Karen, nadamog isang akon hair fall at hindi manami ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang nagkining akon buhok kang nagkinis ang akon kutis.
4: D3 Bio.
6: Ang D3 nga may Physio.
4: Ang Physio
6: nga may
4: D3.
6: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulungan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang akon ang insikreto sa law school.
6: D3 Bio.
4: Ang D3
6: nga may Physio.
4: Ang Physio
6: yung may D3.
4: D3 Bio.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Max4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, nagin-updan sa prebiotic. Nagapabaskog sa imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sa digestion kag nagapamaayo sa nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
8: Fat to liver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat to liver. Available in all drugstores.
4: DTX 500.
9: Juliet Nol, 56 years old. Ang akon nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong DTX 500. In 2 times ko, subong na pagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
4: DTX 500, mighty C.
6: Ang alkali. Nga vitamin C.
10: Ako si Mimi.
11: Dali kasi napit akong tuhod.
10: Arthritis na gali.
11: Pero sa pagsugod ko, inom sang Mighty C.
10: 2 capsules 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
11: Wala na gid nagbalik ang arthritis ko.
10: Tibo gid kaayo ang Mighty C.
4: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Jose Garin, retired military, taga City Heights. Napunta kami dito sa wellness clinic sa Itok Samaritan. Nag-inom ko Mighty C. Kung nag-ayo ang batyag ko.
4: Mighty C, epektibo, garantisado.
6: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronan, saka sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap.
6: Mabakas sa mga butika.
14: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya nag-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapika na, nakadetox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
15: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi apang naganyat ako sa ngapon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak pawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga butika.
16: Gagabasa na naman bala ang imo.
17: Ay, gabasa na naman.
16: Oo, balaga. Kabasa ba? Basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
16: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag-Clinica Deo Fresh.
16: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinica Deo Fresh.
17: Nagabasa na naman balaka.
16: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinica Deo
18: Fresh para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Extend Food Superman for Men.
20: O si Rosan, baw, akon ba na sang nag-edad ko rin taan nyo, sabala, nag-hara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang extend.
19: Extend Food Superman for Men.
21: DTX 500.
22: Ako si Salvador Estonina, taga Davao Capiz. May balatian nga TV. Kinahapo ako kag nag-abot sa punto nga nagsuka ko dugo. Nabatian ko sa radyo ang DTX 500. Nagtumara ko
23: sa nag-ayawid ako sa akong balatian nga TV.
22: Salamat sa DTX 500.
19: DTX 500.
6: Bakal sa mga butika.
24: Ang bata mo bala, daw gakaulihi na sa iba. Nabudlayan sa pagtuon kag wala na gana mag-eskwela. Hindi na magkabalaka. Ang solusyon, yari na.
19: Memory Advanced Serum.

Advanced Zero para sa mas manami nga school performance. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika. Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Club.

0: Radio Campione Radio.
1: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
2: Wow, may puso.
3: Oras sa K5 News FM. Philippines Standard Time 13 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 7 sa aga.
1: Kahit saan, kahit kailan ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.
6: The People's Forum, a top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-hold-bar discussion of hottest issues. Foro de los Pueblos.
3: May nga Galuzon, Visayas, kag Mindanao, siyudad sang Rojas, probinsya sang Capiz, Western Visayas. Petsa 21 kita sa bulan sang Mayo, tuig 2026. Nagapalig na ang Foro de los Pueblos. Sa ginandan kaupod sa inyo, ka K5 sa inyo, Anchorman, ka K5 Roldan, Bisana, Villarreal. Subunga aga sa mga balita, mga isyus, kag impormasyon, ngaton pagatutukan diri sa aton nga pagpangalagad. Isa ka motorista na lapakan kapon sang oil tanker dire sa Banwa Sampanay. Ibalontang latest medical bulletin sang biktima matapos ang insidente. Samtang ang bagong officer in charge sang Panay PNP, mga ka K5, prioridad ang kampanya kontra illegal nga droga. Considering ang Banwa Sampanay, isa man sa mga banwa diri sa probinsya sang Capiz nga may mga reports nga nagabagra ang supply sang shabu sa pila ka mga kabaranggayan. Samtang mga pasyente sa Rojas Memorial Provincial Hospital padayon nga nagagutok, kon may kwarta ka lang, may gastos ka, indi ka gid magpa-confine sa RIMPH. Kaya ang sitwasyon, ang mga pasyente ara na lang sa hallway. Ang mga nagabata, bago-bata, nagasalo sa isa kahigdaan, mga ka-K5. Ang pamangkot, pila pa ka-gobernador mag-agi, antes ini masolusyonan. Samtang Senator Pia Cayetano, emosyonal kahapon sa plenaryo sang Senado, kag nag-react sa nangin diskurso pribileyo ni Senador Rari Santiveros, nga wala gid kuno sa may natabo suno kay Antiveros. Nag-react si Cayetano, naghibi. Dason, nagtulo man ang luwa ni Senador Loren Ligarda nga nag-aatubang sa audience, mga ka-K5. Ang iban nga kritiko nagasiling, drama ang natabo. Kay kun lang tawon matapos ang shooting incident sa Senado, ay do ka nami man to sang ila sini nga pagsinalayo. Naglain ang bot ni Cayetano kay kuno ay gidmay na nga musta sa iya. Sa ila sini nga mga anay kapdanan sa majority block ng subong minority na. Apang sa uli ginatag ni Antiveros, nang iya ginatumod gawala sa minatabo, hindi iya sa shooting incident, kundi after sang shooting incident, present situation. Doon nagagawa, nag-react si Cayetano sa lain nga istorya. Samtang, petition for temporary restraining order sang wanted sa ICC nga senador Senator Ronald Bato de la Rosa gin-deny sang Korte Suprema. Buot silingon, valid, or shall we say, nag-step aside iya ang Korte Suprema sa petition for TRO. Hindi mapunggan sang TRO, hindi mapunggan ang pag-aresto kay Bato, mga ka-K5. Bit-bit ang ICC arrest warrant ang pamangkot kay subong si Bato Gapanago. nakagwa sa Senado sa bulig sang kaupod niya nga ang utol kong hudlom, Senator Robin Hood Padilla. Ang pamangkot, may salabton bala si Padilla sa iya sinipagpapalagyo sa Senate custody kay Bato? Amo na nga ton sininga pag-istoryahan. 18 minutos sa nagkaligad sa tak ng alas 7 sa aga. Halin kay ina sa mag-aga, nagbubo ang ulan diri sa sentro sang syudad. I don't know sa iban nga mga areas kung nagbuhos ng ulan sa inyo mga ka-K5. Pero kadungan sini, ti siyempre yo, sa ton si magkuturing yung mga tagbalamati, nagbulubog na ang tiyempo kung nagbubo ang ulan kay ina. Kag before 7 o'clock may tulutalisik nami sina dagin abrihan yun yung bintana para makasulod ang mabug na ang hangin kay puwerte ka ginot, puwerte ka paang sang panahon mga ka-K5. Ibalon tabi dalagan sang panahon, no? Ano ning nagkosang pagulan mga ka-K5. Kag likewise, ano nga ton sining pagalauman kay man sa forecast, may gina-expect kita nga posible mangin mataas ang heat index sa Roa City subong adlaw, pero ining pag-ulan-ulan makapanubo-nubo bala ini sang heat index mga ka-K5. Ibalon tabing mangin dalagan sa ton sining panahon subong adlaw sang Webes sa report sa ton sini connection sa PAGASA with PAGASA weather specialist ka K5 Lori de la Cruz Galicia.
0: K5 News FM live report.
4: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Nananatiling easterlies ang nakakaapekto ngayon sa Luzon at maging sa Visayas, at patuloy pa rin huyang nagdudulot ng mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng ating kapuluan. Based na rin po sa ating latest satellite imagery ay nakikita nga po nating maaliwalas ang papawuri sa malaking bahagi ng ating buong kapuluan, at wala po tayong ngayong sustained na mga pag-ulan o yung mga widespread o halos maghapong pagbuhos ng ulan, maliban sa mga localized, maliban sa mga isolated o yung mga pulupulong pagbuhos ng ulan, especially po sa hapon at gabi dahil po yan sa mga localized thunderstorms. Wala rin po tayong bagyo o LPA na minomonitor ngayon sa loob ng ating area of responsibility, and at least in the next 24 hours, wala po tayong inaasahan. Gayunpaman sa ating forecast para sa araw ng bukas, posible pong makaranas ng mga pag-ulan ng malaking bahagi ng Mindanao at ilang bahagi ng Eastern Visayas dahil po yan sa inaasahang magiging epekto ng intertropical convergence zone sa bansa. So para sa pagtayo ng ating panahon sa araw na ito, ay asahan pa rin natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawurin sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon. Hindi natin inaalis sa mga tsansa ng mga thunderstorms, lalong-lalo na po sa hapon at gabi. So ibig sabihin, sa umaga hanggang tanghali, asahan natin ay generally bahagyang maulap hanggang sa maulap ang magiging papawurin. Pero pagdating po ng early afternoon hanggang gabi ay mataas po yung tsansa ng mga thunderstorms o yung mga dagliang pagbuhos ng ulan. Sa Metro Manila ay 25 to 33 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Baguio ay 18 to 27, 25 to 33 sa Lawag, 26 to 38 sa Tugigaraw, 26 to 33 sa Legazpi City, at sa Tagaytay naman ay mula sa 23 hanggang sa 33 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Para naman sa Visayas at Mindanao, ay isahan din natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawurin, at narayan din po ang mataas na tsansa ng mga thunderstorms sa hapon at gabi. Sa Iloilo ay 26 to 33 ang inaasahang magiging agwat ng temperatura. Sa Cebu ay 27 to 33 degrees Celsius. Sa Tacloban ay 27 to 33 rin ho. Sa Puerto Princesa City at gayon din sa Kalayaan Islands. Sa Zamboanga naman ay 24 to 34 degrees Celsius. Sa Davao ay 26 to 34 degrees Celsius, habang 26 to 32 naman sa Cagayan de Oro City. Kahapon nga po, May 20, ay nakapagtala po tayo ng 40 to 41 degrees Celsius na maximum heat index dito sa Kamaynilaan. So nasa extreme caution level po siya. Habang sa Katarma Northern Samar kahapon, nakapagtala po tayo ng hanggang sa 47 degrees Celsius na maximum heat index. Siya po yung nakapagtala ng pinakamataas na heat index sa bansa kahapon based on our record. So, nasa danger level po yung 47 degrees Celsius. Kaya patuloy nating pinag-iingat ang ating mga kababayan, dahil bagamat may mga panandali ang pagbuhos ng ulan sa hapon at gabi, ay inaasahan pa rin natin ang mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. So sa araw na ito, ang ating forecast dito sa Metro Manila pwedeng umabot hanggang sa 42 degrees Celsius ang maximum heat index natin or apparent temperature for today, habang sa Sanglipuan, Cavite City, pwede pong umabot hanggang sa 46 degrees Celsius ang pinakamataas natin na heat index. So pareho po yan, nasa danger level. So sa makababayan natin, patuloy po natin inaabisuhan hanggat maaari po sa katangalian, early afternoon and even late afternoon, iwasan po muna yung direct exposure sa sunlight, mga rigid activities na maaari pong magdulot ng stress, heat stress, heat cramps, and even heat stroke. Sa ngayon, wala po tayong gale warning na nakataas sa namang bahagi ng ating mga baybayang dagat, banayad hanggang sa katamtaman ang magiging kondisyon at pag-alo ng ating karagatan. Ang sunrise natin for today is 5:27, maya-maya lamang ho, at ang sunset natin will be at 6:18 in the evening. Yan ang latest mula dito sa PAGASA. Ito po si Lori de la Cruz Galicia. Magandang umaga po.
3: Maraming salamat, Lori de la Cruz Galicia, sa kindulang latest weather update, mga KK5. Ang easterly isubong amuning nadala sa magalumon nga kalangitan kag pagulan-ulan sa pila ka parte sang Luzon kag Visayas. Pero mayong balita, wala sang low pressure area nga na monitor gamay mo magporma bilang bagyo, mga KK5. So Metro Manila, kagdabiling ibayin sa Luzon kag Visayas, expecta ni magulogal umon nga kalangitan nga may pagulan-ulan, panagob kag pangidlatoga inisang easterlies, mga KK5. Although nga sa iban di paborable ang ulan, pero sa mao sa general public mayayon naman lang ni para magbulubog na sa impota ang mga lakwa na medyo halos wala na tubig ang mga bubon kag bumba. Mga kwa naman, masulusod lang naman mga KK5, ang mga pananom, mabulubunyagan, ang mga kasapatan, marilive ang nabatsagan nila nga init sang tsempo, mga KK5. Ang balanyong forecast heat index today for Roa City, forecast ha, ginasiling ta forecast, ginabana-bana, 44 degrees Celsius for Roa City and 42 degrees Celsius sa Mambusaw. Ang kwanino, ang 42 to 51 degrees Celsius kay heat index, delikado ina kag posible ang heat exhaustion kag heat stroke, mga KK5. Pero bangod sa galom, kag bangod man sa pagpulupanalisik pagulan-ulan, kita gapati maganubo-nubo ni mangin computation sa heat index diri sa aton sini nga syudad kag probinsya, mga KK5. Kaya balaan mo ang heat index, amo ng aktual nga temperatura nga mabatsagan sang aton nga lawas, kung ang init sa palibot or air temperature, kag ang kabugat sang hangin o kung humidity, i-combine bala, mga KK5. Amo na nga ang kwani ang init factor nga mabatsagan ta, amo nang ginasukat sang heat index, mga KK5. Ang air temperature kag humidity equals heat index. 25 minutos sa nakaligad sa tak ng alas 7 sa aga, hindi pagkalipatan, mga KK5, magpangape sa buong aga sang healthy na manamit pa nga DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, amuning kape nga dugay ta na ginasaligan. Bangod sa tuman kadamo nga binipisyo nga dala sini sa aton sinigalawas, ang Klinika DTX Coffee Mix, nagabulig balanse si mo sini nga blood sugar, nagabulig ginimanage si mo blood glucose levels, nagabulig man ni sa weight loss, ginasuportahan sining fat burning and detoxification process si mo sini nga lawas, manggranon man ini sa antioxidants, nagabulig bato sa mga free radicals, nagabulig boost sa imo energy, gin-enhance ni mo stamina kag focus kag nagasuporta sa digestion, gina-promote ang liver kag colon cleanse, mga KK5. Pila gid lamang ini sa benepisyo nga makuha sa regular nga pagpangape sang DTX Coffee Mix. Ang kape nga imo sa amarguso, chia seeds kag di sugared sugarcane extract, mga KK5. Gani tandaan, basta healthy nga kape, ang damo benepisyo nga dala sa atong ikang lawas, mag DTX Coffee Mix, mga KK5. Ang DTX Coffee Mix, kapod ang DTX Premium Coffee, kag Pre-Bio Coffee, mabakal ini sa mga butika malapit sa inyong lugar, available online, kag mababakal man syempre sa sentro sa balaligyaan, mismo sa Klinika de Alternativo Medicine and Well Center sa Macaulay Street, Roa City, tabok sa PLDT, mga KK5. Tandaan, basta healthy kag manamit ka kape, mag DTX Coffee Mix na, mga KK5. Pagbaliktad diri sa Foro de los Pueblos, dugang ang mga balita istoryanta pagkatapos sa mga pahanumdom. Foro de los Pueblos. KK5 News FM. News FM.
7: D3 Bio.
8: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades, pareho sa pag-ehersisyo.
7: D3 Bio. Ang D3, gamay Physio. Ang Physio, gamay D3. D3 Bio with Physio.
9: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman kalagester nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
7: D3 Bio. Ang D3, gamay Physio. Ang Physio, gamay D3. D3 Bio.
10: Spore Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka. Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics nga nagabulik sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
11: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
12: Magalingin pala ang imong nga ulo.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauhan.
11: Masi may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
11: Nga nagkapanubo.
12: Sang imong blood sugar.
11: DTX 500.
12: Garantisado.
11: DTX 500.
12: DTX 500.
13: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako ng cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabat siya ko before. Bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyo.
12: DTX 500 Mighty C,
11: ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra. Alertugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
12: Mighty C,
11: mabakang abutika.
15: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Marcy, apasok nag-a-star sa Kulag City. Termina ko ginaubo. Pagsip on, dahil na kainom ang Mighty C na dula. Salamat sa Mighty C kinadula nga ko niya na ubo pag zip on.
15: Para sa madaming kombinasyon, mag-inom sa Mighty C.
12: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Jenny. Isa ako ka-beauty consultant. Pinarecommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugason at may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, inimo sa daon sa bayabas, madre de cacao, papaya fruit extra, para sa nawo nga pimple-free.
12: DTX Beauty Soap.
11: Mamakas sa mga butika.
12: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon. Una ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
11: Mamasang abutika.
12: DTX Coffee Mix.
19: Si Leslie Katay. Mahilig ito ko bala magkapi. Nabatian ko ni ang DTX Coffee Mix. Kanami bala ga amat-amat man ko slim. Kemi arang chia seeds. Pampasexy. Gidman niya nga kapi.
12: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing.
21: Luto na.
20: Ang labahan.
21: Nakasampay na.
20: Ang uniform ko.
21: Naplansa na.
22: Ganito ako.
23: Tigasi.
22: Tigalapa.
23: Tigasay.
22: Tigaplansa.
23: Sa araw si Missy. Ang masusunod
22: sa gabi,
23: ako ang bossing.
22: Dahil kasangga ko
23: ang Extend
22: Supplement for Men.
23: Lourdes,
22: tapos ka ng maligo.
24: Yes, darling. Come to mama.
23: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
23: para sa tigasing performance.
22: Extend Food Supplement for Men.
11: DTX 500.
25: Ako si Arlene Villaruel. Sang Banica, Roa City. May high blood ako. Permi lang galingin ulo ko. Sang paginom ko sang DTX 500. Nagnami na ang pamatyag. Salamat sa DTX 500. Nag-ayugin ako.
11: DTX 500.
12: Mabakal sa mga butika.
11: Ginapakilala ang bagong nga produkto sa merkado para sa aton kabataan.
12: Memory Advanced Syrup.
11: Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nag-aalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulik kayo sang neurological disorder. Nagabulik improve sang ila panghunahuna. Nag-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advanced Syrup.
12: Bumakal sa mga butika.
11: Glaucoma.
12: IK Gold Capsule.
11: Bacterial Conjunctivitis
12: o Pink Eye.
11: IK Gold Capsule.
12: Eye Allergy.
11: IK Gold Capsule.
12: Cataract.
11: iCare Gold Capsule.
12: Ang iCare Gold Capsule
11: may aras ng lutein,
12: vitamin A,
11: vitamin E,
12: vitamin C,
11: zinc,
12: kag dilberry extract.
11: iCare Gold Capsule
12: para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon
11: para sa eye health.
12: Mag-inom sang iCare Gold.
11: Kaupot ang pagbutang sang iCare Drops.
12: Adlaw-adlaw,
11: iCare Gold Capsule.
12: Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
26: Para sa inyong mga katanungan, para sa karagdagang impormasyon hinggil sa mga produkto ng Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, at para sa libreng check-up, bumisita lang sa pinakamalapit na Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar. Bisitahin ang ating Rojas City Clinic sa McKinley Street, fronting PLDT, Rojas City, Capiz.
0: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko, loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo kabisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
1: D3Bio!
2: Ang D3Bio!
1: Yung may Vizio!
2: Ang Vizio!
1: Yung may D3!
2: Mabakas, mga buti ka.
4: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Foro de los Pueblos
21: Roldan, Besana, Villarreal
6: Palasar Foro de los Pueblos
21: Foro de los Pueblos
3: 27 minutos sa nabilin antes kita magdangat sa takna ng las 8 pabalik diri sa Foro de los Pueblos. Kung may mga minsay ka mo mga ka-K5, ipadalay na diri sa aton official Facebook page K5 News FM Rojas para mabasa tayo sining mga mensahe diri sa aton nga pagpangalagad ng mga ka-K5. Good morning sa mga suki na ito nagkapi-kapi na sa DTX Coffee Mix, the healthy coffee. Nag-igop-igop na sila sa manamit nga kapeo. Si Ma'am Nika Christine Diseo, dira sa may barangay Tuburan Maayon, sa Quezon Aline Finiquito Tabige, Dolores Abilarde sa Abilarde Family, da sa may barangay Luwaan, maying aga. Kay Ma'am Gianna Amvel Siloso, siya shop da sa Luktogan, no, nagkapi-kapi naman, DTX Coffee Mix. Ma'am Roda Donato Amago, sa may barangay Dinginan, good morning. Kay Madam Marian Francisco, dara sa mga barangay health worker, kag CVO, sa may barangay Inso Arnaldo, kay Toto Marco Francisco, nag-monitor naman dara sa Inso Looban, mayang aga da sa inyo, thank you, good. Kay Ma'am Irene Macario, sa Macario and Magbanwa Family, sa may Banwa sang Dao, nag-monitor na. Kay Sergeant Trey, dara sa, sa may third ID, sa Hamindan, good morning, Sergeant Trey. Let your silence or let your shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Gospel of Matthew 5 verse 16. Thank you gid Bus Echo sa mensahe diri sa aton pagpangalagad. Kay Ma'am Liwayway Bartiso, good morning, naga-monitor na. Ma'am Regina Parel kay oy sa aton sininga amigo nga abogado. No, ginapabugal gid sa mga taga barangay Ambilay kay Attorney Jumel Demandante de Sales. Good morning Attorney Jumel. O salamat gid sa pag-monitor sa K5 News FM sa Demandante kag de Sales family sa barangay Ambilay panitan maying aga da sa inyo. Salamat gid sa pag-monitor. Ma'am Alicia Apapi Punya nagapamati naman, good morning kag Leo Billiones maying aga. Ambalyo, best in drama, gitana si Kaitano, may pahibi-hibi, gid. Ambal ni Leo Billiones. Doy Arthur, good morning, salamat sa pag-monitor. Dere sa West Villa Flores, maayon. Ma'am Liwayway Bartiso sa McKinley Riverside, upod kay Pau Pau, kag kay Vic Vic. Ma'am Ria Umbas Kalinao Balbona, mahaw ko no kitaw, nilaga nga saging baw kanamit, mansang pamahaw mo, Ma'am Ria. Kuan gina, healthy gina. Dason sabayan mo, Ma'am Ria, sang DTX Coffee Mix. Nami gidaga pamahawon subo nga aga. Si Ma'am Elsie Acuña upod kay PJ and Ronaldine Diaz Buaco sa panitan, naga-monitor na may aga Ma'am Elsie kay Rodolfo Evangelio Jr. Good morning. O, salamat gid sa mga suki ta nga mga ka-K5. Kay Ma'am Elsie Acuña upod kay Ma'am Helen Chan, Josephine Blances, Annaline and Van Istomo, Tessie Blances kag kay Arnel Agana dumalag sang Balatukan panitan, naga-monitor. Good morning. Thank you gid sa mga suki naton nga mga KK5 do gadagaupod diri sa aton nga pagpangalagad sa Foro de los Pueblos diri sa K5 News FM. Naga monitor man mga suki ta daw nagatutok na sa may TATC sa RV Mini Mart, naga monitor sila da sa may RV Mini Mart. Salamat gid no sa pagpamati. Kay Ma'am Bernadette Omiten Calzado naga monitor na. Leonie Rose Colyamat Patricio. Ma'am Leonie Rose Colyamat Patricio dira sa Pilar Maying Aga sa Patricio Family. Salamat sa pag-monitor. Ma'am Liwayway Bartiso kay Belinda Prologo Martisano. Good morning. Salamat gid sa aton mga ka-K5. Sa mga presidente sang grupo sa mga PWD dira sa Pilar, no, sa mga presidente nila sa mga kabarangayan, mga ka-K5, kwanda ng Maying Aga da sa inyo, no? Kaga thank you gid sa inyo siniga pag-monitor. May lang pag bulubaligya, no? Sang, kung ano? Pa mo ayo lang ang pagbulubaligya sang mga produkto sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center dira sa may Banwa sang Pilar. Check the report sa aton sini nga patrol live sa may Banwa sang Panay. Kapon isa ka motorista ginapayag karumbaw na lapakan gitana sang oil tanker. Mga ka K5, ang pamangkot, ano ang natabo? Paano ininatabo nga nalapakan tong biktima? Kamusta ang investigation sang Panay Municipal Police Station? May detalye sa balita sa number 3 na kasanbay si ka K5 Darren Salomeo Henson.
1: K5 News FM Live Report.
7: Patal nga pilas ang naangkon sang 19 anyos nga motorista ka K5 Roldan matapos nga malapakan gini sang oil tanker sa aksidente nga nagluntad sa barangay Bato sa Banwasang Panay na tabo ini kahapon na pasado las 4:25 mga okon ka K5 Roldan. Ginkilala ining biktima kay alias Jam kag residente ini sang barangay Anhawon sa nasambit nga Banwa samtang ining driver sang oil tanker truck amo si alias Nold 46 anyos residente naman sang barangay San Esteban sa Banwasang Pilar. Saton sini nga pagpanulong kag pagpakigangot sa bag-o nga officer in charge sa Panay Municipal Police Station kay Police Captain Jean Alayon. Iyagin pahayag base sila sini nga ginkandak man nga imbestigasyon nga samtang nagabiyahi ining biktima kay iti ining biktima alin ini diri sa may siyudad sang Rojas papuli na kuntani ini sa ilaman nga puloy-an sa barangay Anhawon sa nasambit man nga Banwa sakay ini sa iya sining Suzuki Smash 115 nga single motorcycle apang pag-abot sa lugar ka K5 Roldan inayag nga ti nag-overtake ini ang biktima sa isa ka tricycle kun sa diin waay ni siya makanotisyar nga sa una nga isang sini sa tricycle may naglaka may nagaanuman no may naga dalagan man nga oil tanker truck apang nagapaliko iniya katuo ining truck kay ti magarahi na ini mga kakipay Roldan no, sa nasambit man nga lugar bangod sini sa iya sin nga pag overtake kay base kay Police Captain Alayon do wala ni kakita ang biktima kay naka helmet ang tricycle lang iya sini nakita way say kakita nga sa una sa tricycle may nagapaliko pagin nga oil tanker ay bangod sini pag overtake ya na bungguan gid sini ang oil tanker truck krason nga ti na upod gini na yod-yod ining biktima sa dalom sang truck upod ang isining motorsiklo kag nalapakan gid sang karipon ang tuo sini nga butkon nga kumakita na to no, sa aton sini nga footage sa picture na ano gini no na ang kunyid sang patal nga pilas o kung na direkta ginalapakan niya sini nga tuo nga butkon kakifibro dan o kung kamot rason nga ti gindala ini sa Rojas Memorial Provincial Hospital sa nag-responde man nga Panay Emergency Response Team para sa pagbulong ka K5 Roldan. Kag maswerte lamang kay ti may helmet ini siya ining biktima nga rason man nga tinaprotektahan ng yasining K5 Roldan samtang ginayod-yod ini sang oil tanker truck dalang yasining motorsiklo. Kag sa subong ining biktima para na subong sa maayo naman nga kondisyon na pang ginaga paayo-ayo man ni siya sininaangkon nga ano amo pa nang i-confirm naton kay konbasihan naton sa litrato do na ano gid na do na do not o kun na angkon gid sang patal nga pilas ang yasini nga tuo nga butkon sining biktima ka K5 Roldan samtang ang driver naman sa truck gin kustodiya ni sa Panay PNP no para man sa nagakaigo nga legal mga proseso kag ti ginahulat-hulat man kon anong mangin na desisyon man no sang biktima ni no kon bala mag file ini sang kaso man batok sa driver ka K5 Roldan sang truck kag mahimo no mahulog pag nasa ang panumbungon sa reckless imprudence sa ka K5 Roldan suno man kay Police Captain Jean Alayon. Ari pa may pamatian na to ng aton sinikabugusan nga interview kay Police Captain Jean Alayon ang OIC sang Panay PNP angot sa aksidente.
8: So, ang disgrasya na to, ang bata, mga 19 years old, kapuli na tanik sa Ilabalay, halin siya sa Rua City. Then, ang aton man nga truck driver or oil tanker na to, pabalik na siya or pagrahe na dito sa ilang lugar. So, while traveling, iningaton niya biktima, nag-overtake siya sa isa ka tricycle. So, wala siya nakita sang tanker, sang driver sang oil tanker. Ang nakita sang oil tanker, ang tricycle. Mm. So, bigla lang siya nagsulpot dito sa nag-overtake rather dito sa aton niya tricycle. Kag, bigla saya na hapit sang aton niya oil tanker, sang aton niya truck. So, so naapit na siya, nayudyud git saya, nayudyud pati iya motor.
9: Mm.
8: So nasustain siya sang iya sa madri sa tuo sa bayad sa kamot.
9: Mm-hmm.
8: So subong ang aton niya biktima, ara na subong gindala na sang NDRI mo with the help sa aton PNP, no? So gindala siya dito sang ambulansya sang NDRI mo, kag subong ara siya dito subong sa Memorial Hospital sa Roa City.
9: Mm-hmm.
8: Para magpabulong. So wala pa man kini balita kung stable na ba siya or hindi. Kay kaya nakita mo namon dito sa picture sa ngamon niya mga beat patrollers or sa aton first responder na PNP, conscious na lang aton biktima. So, na-istorya man siya kag inukda na sa sang iya kami.
9: Oh, sa ano, kundin nga bahin sa iya lawas, nakaangkon ini siyang kapilasan, ma'am?
8: Bali sa tuong nga bahin sa iya kamot. So, wala pa natin nabalaan kung fractured ba or pero according sa driver Yarina, naipit na yung duty siya, naipit din siya.
9: Naipit din siyang kariton sa...
8: Kagpasalamat, gid kita, na naka-helmet ang atang biktima. Kaya kung hindi, may possibility diyan na pati iya o yung madala.
9: So, bali, purely, ano ni siya, natural accident ang natabo, ma'am?
8: Yes po, yes po.
9: Kag ang driver, ma'am, subong, sa diin na?
8: Ang driver na ito naridri sa lock-up cell sa nga ito niya PlayStation. So, wala ito lang natin kung ano ilang pag-settlement sa minisang pamilya. Kay ang pamilya wala pag mandali ka ganito. Actually, kagina may mga kaibigan na siya dalhin ganito. Yung mga barkada.
9: Mm-hmm.
8: Yung pamangkot kami kung ano ng status. Po sa link ko, mag-proceed na lang ito sa memorial at least mabalaan nila kung ano yung status.
9: Mm-hmm. Sa ito sila nga investigation no? Sa Sinhoni ang may makabing na ito bala may ara sa mga violation sa sining natabo nga insidente, ma'am.
8: So, may violation, gidiri bisin nang tabo naman sa law natin sa, alam no, sa traffic rules and regulation ng ato, hindi dyan driver sa truck.
9: Mm-hmm.
8: No, kaya siyempre mas, so, kung pamagutan na naman si truck driver, wala, bigyan nakita niya ang, mm-hmm. ang bata ka nagsulod bigla dito.
9: Subali, nagpasulod ining truck sa ila, sining ang garahe.
8: Nagaliko.
9: Nagaliko, gid. Oh. Subali na, nabalabagan niya gid ang bilog yes, na lane, ma'am.
8: Oo. Oh.
9: Okay, so, tapos ang ining nga motorsiklo naman before sa iya may tricycle. So
8: may tricycle pero nag-iwas siya ang tricycle. Nakalalang pawas na yung tricycle.
9: Kumbaga hinay man ang padalagan sa tricycle.
8: Hinay ang padalagan man sa aton niya tapol tapper.
9: Ang wala naka-notice ang motorsiklo.
8: Motor.
9: Sige ma'am, imo na lang sining anuman mapanugyan sa aton sining mga motorista no sa kanan agud ti malikawan ang mga kasubong sining insidente ma'am.
8: So, as mga nagliligad yung mga aksidente sa panay daw, kapos adlaw-adlaw na lang. Especially yung iba, minor malang man. Pero subong daw major ang iya, no? Kaya hina dunot ilang kamot sa bata. So, subong ako lang masiling sa aton mga motor, aton mga motor rider, kag iba pang motorista, na maghalonggit kita kay balaan mo dali sa panay, puro gadya paliko.
9: Mm.
8: Kag kung makita mo dali daw, dasig dyang ila padalagan kay syempre four lanes, kag isa straight line man kung isa. Pero mostly may accident prone area gadya dali ang panay. So, ang ako lang may bilin as si Opis ang panay. Tani, mag-helmet kita, maghalong kita, kay isa lang yatang kabuhi, ulitin ko ulit, no? Isa lang yatang kabuhi, halong, ang gadya atang

0: Ano, kakipaib, Roldan, ang payag ni Police Captain Jean Alayon, ang officer in charge ng Panay Municipal Police Station, ang what no sa sining nagluntad ng aksidente. Kag sa subong kakipaib, Roldan, ara naman isa sa stable man na kondisyon ng biktima, ang subo-subo lang diri kay napiktuhan gin ang wala yang nakamot na posibilidad nga na dunot gini kag nakaangkon sang fracture man kay bangod sa pag ano gid no paglapak sang kariton patapos nga na yod gini sa sang oil tanker truck kay fiber dan no swerte lang nga ti wala gid no maigo lang ya ulo kag may helmet ini sa kay fiber dan sang ining sang natabo ining aksidente man nga pagbunggo sinibangod sa pag-overtake sa tricycle way sa katalupangod kiti way man niya kakita ang ano ang driver sining oil tanker kaya ang talupang dan ang ipagliko man ang tricycle kaki 5 roll dan ang tricycle naging hinay man kaki 5 roll dan so but silingon madasi gining pagpadalagan man sa sining single ng motorsiklo kay nag-overtake sa gani kag rason waya ya matangdan muna na gani no makatingalahan man kay ti dako man no kung taas balang oil tanker pero wala yagin man natin siya ran kag nag-overtake ni siya rason nga ti bumunggo ni sa sining oil tanker kay Pablo Dan ining biktima.
1: Pero ining oil tanker nga truck kwa niya paliko pakadto na sa grahe?
0: Yes, no. Insakto kay Pablo Dan paliko na ni siya kumbaga.
1: And I believe while paliko sa KK5 da rin ga-signal kay ti in fact ang tricycle sa una nagbahar na gani.
0: Yes, insakto ka kita Buldan, no? Nag-signal light ni siya pagpaliko yaman. Rason nga ti ang tricycle nag-inihignay, kumbaga wala sa blag diritsyo. Ang motorsiklo yan, no? Madasin niya pagpadalaga na wala ni manutis sa una sang kung sa una sa unahan niya sa tricycle kasi sa una pagin sinaara ang oil tanker nagpaliko. Rason na ti bumunggo gini siya kay Pablo Dan samtang nagpaliko ining oil tanker kag nadala gini siya na yod gid sang karito ng motorsiklo kag dala gid siya sa swerte lamang nga tiway ni maigo lang ya sini nga ulo ang butko niya lang kag kamot ang natamaan diri kay Pablo Dan
1: kag ano to may sukso ko nung helmet kay Vibe Darren.
0: Yes, may ara siya nga helmet kung wala siguro ti kunta man din na direkta nalapakan ang iyasini nga ulo kung wala to sa helmet posible no ma-injured man sa gapon samtang gayud-yud bala ka kita bro dan naswerte lamang nga ti amo na no may helmet man ining 19 anyos nga motorista ka K5 Roldan.
1: I see. Pero kung lang to mo to imposible hindi mo makita ang kuan mo oil tanker kadako sini basi gin kuan niya to ya gin ato ni paglantaw ta lang basi naghingagaw sa balang nga makalusot pa bisan may small window na lang ginagingagaw sa di way gid kay ngagaw mo to bumunggo sa truck
0: posible man no kakita ibon dan pero ang iya sining nga pahayag kay pag rescue sa iya nakahambal pa man ini no kakita ibon dan na kag base pa gani no sa ato no sinipakigangutan bla ang pila man no ka mga personal dito sa may police station na naka selfie pa bala siguro i-update naman siya sining pamilya na tabo siya nang ang rason niya wala makita kay bang yaman nga helmet no ka K5 Roldan siguro nagtabon bala wala ya maano gid sang bugos nga mataya tricycle lang iya nakita siya sining una amo nang sining rason nga wala ya makitaan nga may oil tanker o wala ay makitaan sa liyo pala nga may oil tanker pero ti way takabalo no kung nanugid ang ano ang matuod ka K5 Roldan basement sa sining pahayag pero kung kita analyze ti posible no na naging agaw gini sa lusot kag madasi kang sining pagpadalaga na rason nga ti bumunggo man ini sa sining oil tanker ka K5 Roldan.
1: Sige.
0: Report para sa pagpangalagad sa Foro de los Pueblos, ining balita ginadulong sa inyo sa D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Inisiga K5 Darren Salomeo-Persona para sa kampiyon nga balita. Serbisyo Publiko ng Kalingawan sa Kapis, K5 News FM.

0: puro de los pueblos.
1: Madam, mga salamat kay 5 Darren Henson sa gindulong balita. Hopefully, ning 19 anyos ning biktima maka-recover si alias sa Jam taga Barangay Anhawon, mga ka-K5. Ote ining driver sang oil tanker ara si Nold arda subong sa kuano Panay Municipal Police Station taga kuani taga Barangay San Esteban Pilar, mga ka-K5. Aksidente ang natabo, pero kung ikaw maglantaw do kay imposible man hindi mo makita ang oil tanker sa unhan nga ko nagaliko pabi or bisan gapundo posible dasig dalagan mo. Kay kung nag-drive ka, dapat advance ka na mo. Hindi nga nag-drive kang ginalantaw mo lang dang imong agyanda sa unasang guma mo. Galantaw ka ginasa una. Galingat ka man na from time to time. Gaglance ka man na from time to time sa imo side mirror. Gamotor man tamo sa intindihan tagid na. Although may mga tion, nga kung dasig dalagan mo, hindi malikawan nga may gulpi gatabok. Kung may tricycle sa una mo, gulpi galiko, gulpi gapundo, wala malang gapahigad, na... Or may mga salakyan man, maliko, wala nag-signal, mga K5. Amo na nga dapat, defensive driving lang kita. Motor man o kung ano man nga salakyan, ginamaneho mo. Mga K5, miyara gani nga nag-signal ka na nga maatras, gasiga ng imo sining atras, kag nag-atras ka na, may tricycle, pagid nga madot-dot, mga K5, kay malusot sa kagamay malangsang karsada. Tingala ka na lang yung nga kuana nag-alarm na imo salakyan, kay gali iara ng tricycle sa likod mo. Madot-dot sa kagamay-gamay nga agyan, mga ka-K5 nga kita naman nga nag-atras ikaw. Atras ka balag, pagwa sa imo nga ginagrayan kay magwa ka pakadto sa mayor nga karsada. Tiyempo ginakon kaysa ng pilit, balang pilit, sulod, pilit nga dot-dot. Amo na kisa may nagagatabo. But of course, dito niyang basol naman yung biktima, kay wala takabalo sa mga circumstances mga ka-K5. Ang aton diri, panugyanta na lang iya. Panugyanta na lang sa mga nag-drive, no? Defensive driving lang kita kag halong sa pagmaneho, no? Kag direkta na pamatudaan nga nakabulig itong helmet sa biktima, mga ka-K5. Magabalik ang Foro de los Pueblos pagkatapos sa mga pahanumdom.
0: Foro de los Pueblos, K-K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: 27 lot, 57 akong edad.
3: Ano ginabatsyag mo sa una?
2: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
3: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino.
2: 3 times a day ginakon ang DTX.
3: Okay.
2: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imong blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
2: 120 over 90.
0: TTX 500.
4: Kung may ara sang organ sa lawas, nga tuman kadamo ang functions, it's the liver. Ato na tay. Ini ang may masubra sa 500 ka mga vital functions. Dala na diri amo ang paghimo sang bile or apdo, pagkuha sa mga toxins, kag waste product, halin sa pag-breakdown sang fat sa small intestine during digestion. Ini man ang nagaproduce sang proteins para sa blood plasma.
5: Yes, Sir GP. Kung damo ang function kag trabaho sa isa ka organ, Sir GP, silang buot, silingon sina. Gadamo man ang free radical.
4: Husto, good. Correct.
5: Problema sa salakyan nga sige, ano?
4: Sige, atar. Sige, carbon deposit.
5: Di, lang tawab lang tambutso.
4: O, tambutso. Sige, manaso.
5: Pero lang tawab lang, wala.
4: Gandar. O, tinlo.
5: Tinlo. Amo na siyang gakatabo. So, the more nga palakaong ka, especially man tikaon, Sir GP, the more nga mainom giga dito X500, pangkontra na sa free radicals mo. Gani, correct. Ang aton atay, ang isa sa mga masami nga gina igo gid sang balatian labi na sa mga may bisyo kaangay sang regular nga pag-inom mga mantikaon ti igo gid Sir GP.
4: Isa sang pinaka common Dr. Ramil nga problema sa atay or makabigman nga balatian sa atay amo ang fatty liver kag ini ang ginatawag nga hepatic steatosis.
5: But silingon na Sir GP nga ang tambok ang naglikob kag nagbuild up sa kuan sa imo atay
4: naputos ang tambok.
5: Normal lang nang ginagmay nga kuan ng mga fats nga gatubo sa atay pero kung sobra na nga ang fat sa atay ga problema na sa fatty liver ka na.
4: Correct, no?
0: TTX 500.
6: Ako si Tomas Jun sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo sa akong mga kamot andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka DTX 500. Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
6: Almost 3 months na.
4: Sa isa ka adlaw kapila ka mag-inom?
6: 3 times a day.
4: Kamusta ang alay sang kamot?
6: Wala na.
0: TTX 500.
4: Ang sobra nga fat sa liver ang nagakos ang liver inflammation. As in kahubag ang atay mo. kag ang paghubag sang atay ang nagaguba sa tissue sini kag nagakosang scarring, magka-scar ang liver mo. Ang tuman kadamo nga scar sa liver ang nagaresulta sa liver failure.
5: Ma liver failure kagid. Hapos man lang tani Sir JP ang solusyon. Mainom gid ka tani DTX 500 adlaw. Para kanang sobrang matoksin, sobrang tambok da. I-metabolize siya, pahaboy na lang na. Amo na tani, kung nagainom ka DTX 500, adlaw-adlaw. So, kung may fatty liver ka, most likely, syempre, hubag yung matay.
4: Correct.
5: That's why, kung tanawin sa laboratory, taasin mo si GPT or ELT ni mo, so, inom giga DTX 500 para sa nagadako ng atay o nagahubag or even damo tambok ang imo atay sa GP.
4: Correct si Dr. Ramil. Ang ginamensyon ni Dr. Ramil nga ALT or ALT, ini siyang natawag nga alanine aminotransferase. Isa ini ka blood test, agud ibaloon kon bala, engineer, may damage ng imo liver. Ini man ang ginatawag nga serum glutamic pyruvic transaminase or SGPT.
5: Ang ELT ang isa na sa liver,
4: liver enzyme.
5: Makit-an mainly gid na sa atay. Ini man makit-an sa kidney kag iban pa nga mga organ nga smaller amounts lang. Kinahanglanon ini sa pag-breakdown sang imo nga food into energy. Amo na siya Sir GP. Kung normal ang atay dapat nubo lang level sa imo dugo. Pero kung may difference ang liver, ang ELT or SGPT ang nagalik pa kadto sa dugo. Kung so, pala inom ka alcohol, dapat i-check gid ang SGPT. Pala kaong kamantikaon, normal gid i-check Sir GP. Amo na kun mayara ka sang family history sang liver disease or na-infected ka sa mga any kind of hepatitis virus, nami gina-check gina ya Sir GP. Lantawa bla, damo ka ginasulod sa imo lawas pang higo sa imo atay. Inom, karilyo, mantikaon. Ang question, gabakal ka DTX 500?
4: May manugsilig ka?
5: May pang-neutralize ka sa free radicals tuga sa imong ginakaon na? Wala. Simple lang. Kung bisyador ka, kung abusador ka, inom ka DTX 500.
0: DTX 500!
4: Imo pangalan na partner.
7: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
4: 41. Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, pila tong score gani?
7: 470.
4: Sang-sano ka nagsugot inom na DTX 500?
7: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
4: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nga nagpa-check?
7: 116. Na best get ang DTX 500 para sa
0: akin. DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy, E3 Bio.
8: Ako si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsya. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nadula ang ginabatsyag sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. E3 Bio with VCO.
9: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
10: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka. Base UTI na ina. Mag-Spore Biotics na. May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics. Spore Biotics.
10: Ang best friend sa mga kababaihan.
11: Spore Biotics.
10: Gina-maintain ang pH level sa feminine area.
11: Spore Biotics.
10: Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
12: My family history ba na kamuusong diabetes?
0: Mag-DDX 500 ka!
12: Mataas ba na ang imo blood sugar?
0: Mag-DDX 500 ka na!
12: DTX 500!
0: Ang may powerful compounds
12: nga nagapanubos ang imo blood sugar!
0: DDX 500!
12: Garantisado!
0: Epektibo!
12: Aramis!
0: DDX 500!
12: DDX 500!
13: Catalina Habagat,
14: anong ginabatsyag mo?
13: Ang left ko ba lang ang mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Dinabakal ko dahil sa DTX. Sa isa ka adlaw, 2 times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo. Ang
14: dynamic na gitsa akong nga mata.
0: DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kung nayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
16: Yari ang testimonya sa isang nagagamit sang Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
17: Si Naida Dobreya, taga Manaplak, kag nagtumar ako, Mighty C. Sa isa kasi mana nga tumar ko, nabatyagan ko nga nagpagsik ang ako nilawas.
18: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
18: DTX Beauty Soap.
20: Pamakan sa mga butika.
18: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidangakon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang